0: Pansin yun. At patuloy pa rin ako sa gawain kong makamundo.
1: Ano ba yung mga gawain mo makamundo, Pastor? Tinanong talaga.
0: Alam naman yun.
1: Basta makamundo.
0: Basta yan makamundo. Alak. Sugal. May konting pling sa babae.
1: Konti lang? Pastora Emma.
0: Tapos, nang time na birthday nung tao ko.
1: Staff mo, okay.
0: Nagiinuman kami. Nung habang nagiinuman, yung ibang tao ko naman, nag-play ng tong eats. Yung bara.
1: Susugal, yes. Okay.
0: Ngayon, bigla tinawag ako ng isang tao ko. Sabi ko, kuya, pakitira muna, iihi ako.
1: Ay, ikaw muna ang ano, lalaro, mean.
0: Pagkahawak ko ng bara, biglang may dumating na pulis, nahuli kami. Ako ang may hawak ng bara, kaya yun.
1: Oh, nakulong ka?
0: Nakulong ako ng for 3 hours.
1: 3 hours?
0: Pero pinakawalan din kami.
1: So, anong realization mo nung nakulong ka ng 3 hours?
0: Eh, sabi ko,
1: ayoko na, ganun.
0: Nadungisan ko yung pangalan ng family ko. Siyempre nakakahiya din sa wife ko.
1: Ah, may asawa ka na noon.
0: Oo. Okay. Si Emma. Pero nauna siyang
1: wala nang iba, siyempre naman. Tapos
0: nauna siya sang naging Christian 2 years.
1: Nauna si Pastor.
0: 1993.
1: Opo.
0: Ako naman nung time na sabi ko tigil ko na itong kalokohan ko. Eh, nagkaroon ng event doon sa church, sinama niya ako. Yung married couple, kasi Valentine's Day.
1: Oh.
0: Ayun.
1: That was the time.
0: That was the time na nagtuloy-tuloy na yung pagdalo ko sa church. Hanggang sa tumanggap ako nung 1995.
1: So 1995 ang pag-surrender mo kay Lord. You accepted Lord as your Savior.
0: Yes.
1: Yeah. Talaga. So, ano napansin mo no nung na-i-describe mo sa amin yung buhay mo noong wala pa si Kristo? Eh, nung andyan na si Kristo bukod sa regularly attending Sunday service o sinasama mo na si Pastora Emma, ano pa yung mga nagbago sa buhay mo, Pastor?
0: Eh, sabi ko, hindi siguro dapat makontento yung buhay ko sa pag-attend lang sa church.
1: Okay.
0: Kailangan mag-serve din ako. Kaya na-involve din ako sa pastoral staff noon, tsaka EA ministry, evangelism ministry. Kasi yun yung ano eh, yung last command ni Lord na humayo, ipalaganap yung kanyang salita.
1: Huli yun eh. Oo.
0: Kaya yun ang dapat na nating first concern na mga mananampalataya.
1: Yes.
0: Kaya yun yung naging bridge ko para mag-serve sa ating Panginoon.
1: Mm-hmm. Yung bang calling sa iyo ng Panginoon, meron ka bang masasabi na parang naging symbol o sabi na nating ito yung inakala mo na panawagan niya talaga sa iyo to become a pastor? Pastor ba kaagad yung tinarget mo, Pastor Gene?
0: Hindi. Yun nga, nag-ano muna ako sa EE, evangelism, nagturo ako doon para mag-train ng mga magsishare din ng gospel. Tapos, actually, nung nag-i-start pa lang yung church noon ni kay Pastor Ray, nakita ko dumadami na yung
1: MMIM yan, ha?
0: Dumadami na yung attender. Eh, naalala ko yung panawagan ni Jesus na the harvest is plentiful but the workers are few. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan magbukod dito sa magpagamit pa ako ng gusto. Pero hindi madali kasi hirap pagsabayin yung
1: business,
0: family, kasi tatlo yung pinag-aaral namin, dalawa sa college, isa sa high school.
1: Okay.
0: Tapos ministry.
1: Oh, may ministry, business, tapos
0: nataon naman na yung Bible school noon hapon. Kaya nakatutok ako sa business umaga. Ayun.
1: Hirap din ano, Pastor?
0: Mahirap.
1: Oo.
0: Mahirap.
1: Pero ano yung nagpatibay sa'yo? Para talaga pangatawanan. No, yung ito yun. This is what I like. Ito yung panawagan ni Lord. Talagang, I will pursue this.
0: Walang may susukli na kabayaran dun sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan sa kanyang anak na sumampalataya sa kanya.
1: Yun. Alam niyo, mahalagang pag-usapan din yung bukod sa pagtugon, no, sa panawagan ng Panginoon. Pastor, tell us, kasi businessman ka eh, di ba? May nabago ba sa buhay mo nung bago si Kristo at nung andyan na si Kristo as a businessman? Mahirap yan eh, di ba? As a businessman, maraming mga bagay-bagay yung in your life, no? Sa business.
0: Yung pagbabago naman, konti lang naman yung difference. Kasi, na-assign naman ako bilang associate pastor naman eh.
1: Yes.
0: Yung pag may na-assign lang preaching, yun, doon lang ako mag-aaral.
1: Mm.
0: Hindi naman ako full-time pastor man na ano eh, na kailangan araw-araw ka nandun sa church.
1: Pero yung as a businessman, yung buhay mo, may mga ginagawa ka pa before na tingin mo, ayaw ni Lord yun as a businessman na, kumbaga, talagang 100% nakasunod ka na kay Lord as a businessman.
0: Yung ano, yung pagiging honest dun sa mga sa customer namin na yung binebenta namin ay original.
1: Yes. Puro original. Hindi ka nandadaya, ah. Na ano lang, made of ano lang. May ganun ba, Pastor? May mga nandadaya?
0: Meron din.
1: Kinompromise pa si Pastor eh, no? Tsaka ano ba yung, syempre may mga customer din na hard, di ba? Hindi sila, may mga mahirap to deal with, no? I'm sure, pero si Pastor naman, iba personality, di ba? Napaka-cool eh. Di ba? Cool, talaga bang cool kang ganyan dati pa, Pastor? Yung parang hindi ka marunong magalit?
0: Ay, parang ganito na po talaga ako.
1: Oo, eh, no? Parang ganun si Pastor eh, no? Pero paano dumating yung, ano, yung sinabi mo na hindi mahirap, here I am, send me, 'di ba? Sinabi mo 'yung Pastor, no? Parang si ano, Isaiah, no, do sa ating scripture for today. No, sinabi mo ba 'yon at dinesisyonan mo 'yan? Did you talk to the family, kay Pastora Emma and to your kids? Na talaga ito na 'yung gusto mo. You will be a pastor.
0: Actually, hindi naman talaga 'yun 'yung goal ko na maging pastor. Nag-aaral ako sa Bible school.
1: Para?
0: Dahil tinanong ko rin yung ibang nag-Bible school. Sabi naman, hindi naman lahat ng nag-Bible school pastor na eh.
1: Tama.
0: Kaya nag-aaral ako sa Bible school.
1: Mm.
0: Later on, nalaman ko na pagka-graduate, ya-assign na kami sa ano.
1: May purpose pala, no?
0: May pag-a-assign na pala ang lugar na pagpapastoran namin.
1: Pwede ka tumanggi. Pwede naman tumanggi, di ba?
0: Ay, hindi. Yun yung, ano eh. Yun yung...
1: Parang ayoko. Nag-aral lang naman ako pero ayoko maging pastor. Bawal ba yun?
0: Yun talaga yung pinasok ko eh. No choice ako kundi sumunod.
1: Gusto ba ni Lord yun? Baka naman sabi ni Lord, napipilitan ka lang, Pastor Jean, kaya nagpastor ka.
0: Ay, hindi naman. Yun talagang ang intention ko, mag-serve.
1: Mag-serve, yun. Pero, not necessarily mag-pastor.
0: No, mag-pastor.
1: Pero that's, siguro yun yung... Yun yung ano, yun ang gusto ni Lord sa iyo.
0: Sa ano ko gamay ko yung office work eh, yung paperworks.
1: Yes. Pero may mga doubts ka ba? Anong nung talagang ito na, wala na akong choice eh, na-assign na ako. Anong mga doubts mo bago talaga pumasok?
0: Kay Lord, wala akong doubt. Sa aking sarili kasi sabi ko, kakayanin ko bang pagsabay-sabayin lahat yung family, yung business, tsaka yung ministry. Sabi ko na lang, tiwala na lang ako kay Lord na bigay niya ako ng lakas, wisdom, tsaka guidance para magampanan ko lahat ng pinagagawa niya sa akin.
1: Sa mga unang buwan o taon ng iyong pagiging pastor, ano yung mga naging challenges mo? Dahil tumugon ka nga eh, di ba? Ito na, pagka-graduate mo, ito, in-assign ka na. May mga, ano yung mga natatandaan mo, Pastor, na naging challenges mo as a pastor?
0: Ayun yung kasi na-assign kami sa may bagong silang eh. Kaya every week babiyahe pa kami doon para mag-minister lang sa mga attender doon. Tapos minsan yung dadatnan mo ilan lang yung attender.
1: Tatlo, lima, ganun.
0: Ganun. Kaya parang nakaka-frustrate na bagay. Sabi nga, isa lang ang makakilala kay Lord. Dadami naman na yun eh.
1: Yes. Basta kaya, gawin mo lang, di ba? Si Lord na bahala.
0: Bahala si Lord.
1: Pero sa totoo lang mga kaibigan, frustrating, di ba?
0: Frustrating.
1: Kasi dito din sa office, minsan we invite people to attend the Bible study. Ang hirap mag-invite.
0: Mahirap nga po.
1: Mahirap. Walang time. Kung minsan ayaw, saka na lang, di ba? Pero nakakalungkot yun. But sabi nga natin is, we're doing yung gusto ni Lord. Bahala na si Lord kung siya na magpapunta ng mga tao dito sa Bible study. Pero yun na nga, no, yung isa sa masasabi nating very fulfilling, yan naman na nangyari sa'yo as a pastor. Ano yung mga nakapagbibigay sa'yo ng fulfillment, satisfaction, pastor?
0: Gives me peace of mind, joy, yeah, na every time na I share the gospel, may nakakilala, tumatanggap sa ating Panginoon at nababago yung buhay. Ayun, tsaka happy to serve.
1: Yes naman.
0: Happy to serve God who gives us the eternal life na and forgiveness for our sin.
1: Alam niyo po, isa si Pastor Jean ever since pa, very generous, no? Tsaka si Pastora Emma. When it comes to yung mga gawain ni Lord, talagang they support people, they support missionaries, pastor, di ba?
0: At apa,
1: oo, ikaw yung, kumbaga, in your own little way, talagang regular yung pag-support mo kahit na yung business ay maayos, yung business ay hindi maayos, diretso sa support sa mga missionaries. Pastor?
0: Opo. Yung business naman namin, hindi naman namin tinuturing na amin. Kay Lord yun. Kaya, every time na merong nangailangang missionary ng support,
1: opo,
0: nagbibigay naman kami. Kasi, kung hindi ka makahayo, di yung gustong humayo, yun yung suportahan natin. Mag-support tayo financially sa kanila.
1: Oo nga, no? Oo. Sabi niyo, hindi na akong pwede sa mission eh. Bakit? Wala akong time. O, mag-support ka, no? Para meron ka rin bahagi doon sa ministry.
0: Prayer.
1: Oo, prayer, support in any way. Hindi lang naman pera ang support sa ganyan, di ba? Pwede ka magpadala ng food kung gusto mo, di ba? Yung mga ganon, pastor. So, as we speak, kumusta ka na? I mean, you've been a pastor for how many years now? Ilang taon na yung paglilingkod mo sa Diyos na talagang tumugon ka sa panawagan ni Lord? Pastor?
0: So, mga 10 years mahigit.
1: Wow.
0: Medyo natigil lang kami dahil nagkaroon kami ng health problem ni Sister Emma. Sa kanya yung tuhod, tsaka yung liver niya, na bumabalik kasi yung sakit niya sa liver. Tapos ako naman yung heart ko, nagkaroon ng bara. Kaya medyo natigil kami
1: sa ministry. Naglaylo muna. Oo, naglaylo.
0: Pero kahit ganun pa man, yung Bible study namin ni Pastor Charles, tuloy-tuloy pa rin. Tsaka yung pag-support ko sa mga mission.
1: Pastor, may mission kami next week, ha? Ganyan, hindi, joke lang po, joke lang po. Yan. Alam naman natin si Pastor, ano, kasi may mga ano yan eh. I'm sure as a family man, yan, pastor ka, no, as a family man, paano nakatulong sa'yo yung mismo directly naglilingkod ka sa Diyos? No? Ano yung, kumusta yung pamilya mo? Yan.
0: While doing... lahat naman sila nakakilala na sa Panginoon. I would say na yung nagawa namin yung dapat namin gawin para sa aming family, na dalhin sila sa ating Panginoon.
1: Pero wala...
0: At yun nga, okay naman yung mga buhay nila.
1: Wala na pinapaaral, di ba? Okay na kayo?
0: Oo, wala na.
1: Sitting pretty na kayo. Kaya ano eh, tawag dito si Lord ang kumbaga ay may gagawin ka pa, Pastor. I'm sure.
0: Meron pa. Di pa tapos yung ano, habang nandito pa tayo sa mundo, Patuloy pa rin tayo maglilingkod sa Panginoon.
1: Oh, tsaka yung health na yan, i-re-restore ni Lord yan dahil marami siya ipapagawa sa inyo. Yan. So ito, what made you decide to serve God as a pastor? Okay, nasagot na natin yan. Ano po yung personal understanding ninyo, Pastor? Kasi mabigat itong salitang, here I am, send me. Yan. Anong dating sa'yo? Anong impact sa'yo?
0: Ang impact sa akin niyan, ano, Sister Cecil, ano eh, yung panawagan niya ng Diyos eh, sa atin na...
1: Sa ating lahat.
0: Sa ating lahat na nakakilala sa Kanya, na mag-serve sa Kanya, ipalaganap yung gospel sa lahat ng tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Ang, kaya naman yung iba, hesitant na mag-serve sa ating Panginoon kasi feeling nila marami silang kasalanan, hindi kayang patawarin ng Diyos yung kanilang kasalanan, wala silang time, kaya kasi hindi naman sila nagre-repent sa ating Panginoon para mapatawad sila. Kaya hindi nila maranasan yung buhay na walang hanggan na pinagkakaloob ng Diyos na libre. Libre naman eh. Tanggapin mo lang yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus.
1: Amen.
0: Bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay.
1: Yung ang sinasabi, Pastor Jim, yun lang, maliligtas na ako. Tatanggapin ko lang yun, yun lang. Anong reaction mo ron? Na parang sabi, minamaliit na tanggapin mo lang, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Ganyan. Yun lang gagawin ko? Parang ganun.
0: And then after that naman, ano eh, yung talagang total surrender ka na sa Panginoon.
1: Hindi lang yun.
0: Obedient sa kanyang salita.
1: Yes.
0: Alam mo yung role mo bilang mananampalataya. Hindi lang dapat matapos dun sa pagtanggap, kundi dapat mag-aral din tayo sa salita ng ating Panginoon para mas lalo tayong lumago sa ating pananampalataya.
1: It comes with responsibility, di ba? Tsaka pag tunay po yung pagtanggap ninyo, ay hindi ka magre-relax, di ba? Pag tinanggap mo talaga sa Lord Jesus, is that you will do more things not because you want to be saved, but because you are saved, di ba? And that is your response sa ating Panginoon. So, Pastor, lahat ng tao, naniniwala ka ba may purpose sa buhay na ito? Kayo po, kayo po, ano sa palagay ninyo yung purpose ninyo sa buhay na iniregalo sa inyo ng Diyos? Pastor Jean?
0: Yung purpose ko ay yung ano, yung share yung gospel.
1: Amen. Right, yan, right.
0: Yun yung panawagan ng Diyos sa ating lahat eh. Kaya in a small little way, kahit hindi ako nakakahayo, sumusuporta rin mo ako sa missionary para sila yung gawing instrumento ng Diyos para ipalaganap yung salita ng Diyos.
1: Pero Pastor Jir, anong sinasabi nila na parang para ma-enjoy mo talaga yung buhay ay tumugon ka sa panawagan? Ikaw, ano yung klase ng galak? Ano yung klase ng kapayapaan yung naranasan mo noong totally you committed yourself to God to serve Him?
0: Sister Cecil, ano eh, yung you will do everything, even your time, money, para maglingkod sa ating Panginoon.
1: Masaya ka while doing that?
0: Amen naman.
1: Amen naman.
0: Kasi simula nung tumanggap ako hanggang ngayon, patuloy pa rin naman yung ginagawa ko. Para sa ministry ni Lord.
1: Tsaka iba, no? Parang ano yung mga kaibigan, pag tumugon ka sa panawagan ni Lord, parang yung buhay mo, you cannot say na empty. Di ba may value ka?
0: Oh, may value.
1: May worth ka. Tapos may bahagi ka sa gawain ng Panginoon. I think, ano na yun eh, yun na yung purpose na sinasabi natin.
0: Yes.
1: Na kasi iba, ang daming ginagawa, pero iniisip nila, ano, bakit ko ginagawa to? Bakit ako gumigising sa umaga? Di ba? May mga ganong question, Pastor.
0: Apo.
1: Di ba? Pero ikaw, was there a time na, ano, dumating yung parang ayaw mo na? Parang ayaw ko na magpastor, ang hirap. Parang, di ba, may mga challenges po ang pagiging pastor. Was there a time na sinabi mo sa sarili mo, nako, Emma, ayaw ko na. Parang pwede naman tayo mabuhay ng mas relax tayo. May ganun ba?
0: Wala naman. Yun nga lang yung nagkaroon kami ng health problem ni Sister Emma. Kaya medyo natigil kami dun sa pagiging pastor.
1: Opo. Sa ngayon ba, dahil medyo naglaylo ka, nasa radar mo ba o nasa plano mo ba, Pastor Gina, bumalik uli as a full-time pastor?
0: Sa edad ko, baka...
1: Bata ka pa naman, 22 ka pa lang.
0: Magsi-70 na kayo. Pareho.
1: Talaga.
0: Parang siguro hindi ka 70? Yung, lang, yung pag-support na lang din sa ministry. Mm. Yun na lang din hanggat nandiyan pa yung business tsaka yung yung blessing ni Lord ay patuloy na dumadaloy.
1: When you decided na hindi mo na ikaw magpapastor, may sadness ba on your part? Kasi yun yung ano eh, yung parang nasanay ka na for many years that you're doing that.
0: Meron naman. Siyempre, naiwan mo yung plaque mo na iniisip mo kung sino yung hahalili na mangangalaga sa kanila.
1: Yes.
0: Kaya, yun ang naisip ko. Kaya, niyaya ako si Pastor Charles na ituloy namin yung Bible study sabay sa. Kasi dati, church yun eh. Nawala na eh. Dahil nawala na rin yung nagpapastor sa kanila. Kaya, yun, tinuloy-tuloy namin yung pag-Bible study ron hanggang ngayon.
1: Oy, para nakikita ko magiging church yan ulit, pastor, no? At ikaw ulit magiging head pastor. What do you think? Tinamaan lang ako ni Pastor Gina.
0: Kung yun talaga yung kalooban ni Lord, eh, bakit
1: that's
0: hindi?
1: The good answer, right? Yun ang kalooban ni Lord, wala tayong magagawa eh. Parang hindi ka naman si Jonah eh, di ba? Natatakbo ka eh, di ba? Okay, teka lang ha, batiin lang natin itong mga kapatid natin na nanonood. Nick Danies, maganda umaga po. August 10, pangalan ba yon? Okay, Malet Taliase, maganda umaga po. RP Davao, RP Zamboanga, Gingoog, Tandag, EQ, FM Radyo Pilipinas, dyan po ito sa Baguio. And then si Mr. Ramon Perez, maganda umaga po. Thank you for joining us this morning. Okay, Pastor Jean, sa mga gustong magpastor, sa mga gustong maglingkod sa Diyos in any way, di ba? Missionary, evangelist, gusto nila, ano yung gusto mong iparating sa kanila? Because here I am, send me. Malaking ano to, malaking pag-commitment sa Panginoon. So sa mga nagko-commit na kay Lord, wala pa sila diyan, mga bata, na, gusto ko maging pastor, gusto ko. Anong gusto mong payo sa kanila?
0: Katulad ni Isaiah,
1: yes,
0: na tumugon sa panawagan ng Diyos, bagamat marami siyang nasasabing guilt sa kanyang sarili na
1: yung pagiging unclean.
0: Unclean lips.
1: Yes.
0: Pero pinatawad siya ni Lord eh. Kaya nawala yung guilty feeling niya. Tayo man, siguro yung mga matagal ng Kristiyano, may panawagan na yung Diyos sa inyong mga buhay, kinakatok na kayo sa pintuan ng inyong puso na maglingkod sa Kanya, maybe this is the time for you to say, here I am,
1: send me.
0: Right. Or gagayahin mo ba yung sinabi ni Isaiah o ipoporso mo na lang yung ang sarili mong goal o agenda sa buhay at tatalikod sa panawagan ng ating Panginoon. It's your choice.
1: Yes.
0: But for me, we decided to serve God.
1: Yes. Pero alam mo, pag tumanggap ka kay Lord authentically, no? And then madedescern mo, mafe-feel mo yung panawagan ni Lord, hindi ka naman mapapalagay, pastor eh. Naniniwala ka ba dun?
0: Opo.
1: Hindi ka mapapalagay. Kasi, susunod ka. May burden eh. Di ba?
0: May ano yun, yung kumbaga sakban na yung patuloy at patuloy kang kakatukin,
1: yes,
0: at kakausapin ni Lord.
1: Yes.
0: Gaya nung ako, nung 3 times kong napanaginipan yung na ako na lang naiwan dito sa mundo. Tumimo sa aking isipan yun eh, na siguro time ko nang magbago ng buhay. Ayun.
1: Nakatakot din yung napaginipan mo naman na yun. Ikaw na lang naiwan. Ano ba yan? Ayoko yun. Diba?
0: So, parang ni-rapture na lahat. Ako na lang naiwan.
1: Ba't ako naiwan? Ibig sabihin, hindi ako mapupunta dun. Diba? Parang something like that. May mga ganun. Iba-iba ho talaga, mga kaibigan, ng pakikipagtagpo ni Lord sa bawat isa. no? Iba kay Pastor Jean, iba sa iyo kapatid. Pero ang mahalaga rito is, of course, tatlong bagay nga, and know God, and then tayo rin, yung sarili natin. Sino ba tayo? Ano ba tayo?

0: Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
1: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan muntak pa ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
3: Oh, eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
11: 8:32. In the morning, kayo po'y nakasubaybay, nanonood, nakikinig po sa Celebrating Life, and we will be on until 9 in the morning. Yan. Alam mo, Pastor Jean, na naisip ko lang, di ba natatanda mo yung kwento ng ano, babae sa balon? Woman at the well?
12: Na kinatag, Samaritan woman.
11: Samaritan, tapos kinatagpo siya ni Jesus, di ba? Sa ano, sa katanghalian tapat. And then tinanong siya, ganyan-ganyan. Wala akong asawa. Yeah, alam ko, yung kasama mo nga, hindi mo asawa yan eh. And then sinabi sa kanya yung mga naging lalaki niya sa buhay. So, yung mga nagdadalawang isip na mag-share ng gospel kasi kikwestiyonin yung kanilang buhay, baka i-question ako kasi nung araw ganito ako. Parang, yan naman si Charles, ano yan eh. Ganito nung araw yan eh, no? Pero ganito, ganyan. Pero nakita niya yung babae dun sa well, bakit yung babae na yun pinaniwalaan ng mga tao. Di ba, Pastor Jean?
12: Apa.
11: Dami naniwala sa kanya. At ang I think, may nag-research nito, nakapagtayo ng church because of that woman. But nobody questions kung sino siya, ano siya, ano yung buhay niya. Why? Kasi si Lord, anointed siya ni Lord eh. Nung pumunta si Lord doon sa Samaria, tama ba ako?
12: Apa.
11: Ang purpose lang ni Lord, talagang katagpuin siya. Di ba?
12: Actually, hindi kultura ng mga Hudyo na i-meet yung mga taga-Samaritano kasi half Jew, half foreign,
11: yes,
12: ano na sila.
11: Parang mixed race.
12: Citizen.
11: Yes. Yes.
12: Mixed race.
11: Yes. Pero si Lord naman, si Jesus naman, that time marami siyang ginagawang against sa law, di ba? Pero yon may purpose siya bakit niya ginawa yon. Kaya living water ang i-offer ko sa'yo and then naniwala ka agad yung babae,

0: balita, and that was the start of a big church in that area. So, mga kapatid, huwag natin intindihin kung ano tayo. We are now a new creation. No, kung ano yung utos ni Lord, sunod lang tayo because si Lord na po ang kikilos sa inyo. Anointed ka na eh. May spirit na talaga. Kaya wag po tayo magdadalawang isip. Alright? Naisip ko lang yun eh. Yung meeting na yun ni Jesus. No?
1: Opo.
0: Lakas ng impact nun eh. No?
1: Pag nakita naman ng mga tao na malaking pinagbago sa buhay mo, siyempre, parang ano ka eh, yung lampara na ano,
0: nag-iilaw
1: na maraming lalapit, ganun.
0: Yes, yung, sa gitna ng dilim, ikaw yung ilaw. We are the light.
1: Ikaw nakikita ng, yung Diyos ang nakikita sa hindi buhay ikaw. Mo, hindi ikaw.
0: Yes, tama. Kaya lahat naman tayo, di ba, we are now a new creation. Nilinis na tayo ni Lord. We are restored, we are transformed, we are redeemed, di ba? Not because of us, but because of Jesus Christ. Kaya wala na yon, yung Cecil na dati, wala na rin yon. Si Pastor Charles, wala na rin yon dati, no? Bago na tayo. Pastor, eto na. Hanggang saan ang extent ng commitment mo sa Diyos in answering His challenging call? Hanggang saan ka maglilingkod sa Diyos?
1: Hanggang buhay pa, hanggang may lakas, clarity of mind,
0: yes,
1: tsaka nakakapagsalita pa para i-share yung gospel.
0: Yes.
1: Papatuloy akong papagamit sa ating Panginoon.
0: Hanggang buhay ka.
1: Habang may buhay.
0: Yan. Kung wala ka mang boses dahil malat ka, pwede mo isulat. Si Pastora Emma ang sasalita. Diba? May mga kaparaanan naman yan. Yung commitment na yung pastor, no, it's something that paano sa mo hinugot? What motivated you? What drive you? What kind of passion? Sa mo hinuhugot to? Yung talagang mission mo na paglingkuran ng Diyos all your life?
1: Utang natin sa ating Panginoon Diyos yung ating buhay.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga, lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa panuntunan ng ating Panginoon Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
0: Mm-hmm.
1: Pero dun pa lang, hindi na tayo worthy sa ating Panginoon, pero binigyan niya tayo ng chance para magbago ng buhay at tanggapin yung kanyang anak na si Jesus at matransform yung ating buhay at yun ang parang way natin para i-commit natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kasi kung ikukumpara mo yung life mo sa hell, forever na kapdusa yun eh. Eternal suffering yun eh. Compare mo lang dun sa feeling ng ating Panginoon Diyos, all you have to do is to give your life and serve Him. Yun lang ang pinaka-commitment ng bawat isa sa atin dahil sa regalo niyang buhay na walang hanggan.
0: Yung iba sabi, Pastor, ito wala sa script ah. Bakit ginawa yung hell kung talaga mahal tayo ng Diyos? Kala ko ba mahal niya tayo? Bakit gumawa siya ng hell na eternal condemnation, eternal suffering? Gusto niya ba tayong magdusa ng habang buhay? Walang katapusang pagdurusa? Bakit ganun siya ang Diyos? May tanong na ganun eh. Anong gusto mo sabihin doon, Pastor?
1: Alam naman ni Lord na yung kahihinatnan ng bawat tao eh.
0: Yes.
1: Yung hell dinisenyo yun para kay Satan talaga eh.
0: Yeah.
1: Pero si Satan, siya yung prince of this world eh.
0: Yes.
1: Kaya patuloy siyang manghihikayat ng mga tao na isasama dyan doon sa hell.
0: Hindi kailanman magsasama, mga kaibigan, ang dilim at liwanag. Opo. Alam niya yun, no? Kaya may paglalagyan sila. Kaya may sinasabi natin, alam mo yung tao na may paglalagyan yan eh. Isang araw. Parang ganun tayo, alam natin. Ano?
1: Kung alam lang ng tao na yun ang magiging kahinatnan nila kung hindi sila tatanggap sa ating Panginoon. Yung suffering in hell for eternity. Siguro ngayon pa lang mag-iisip-isip sila na magbago yung ng buhay.
0: Yes.
1: At tanggapin si Lord na bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay at maglingkod sa ating Panginoon.
0: Amen. Sa mga gusto magbago, sasabihin nila, parang hindi ko kaya. Hindi mo naman talaga kaya. Wala ka naman talagang kakayanan, di ba? Alam naman ng Diyos yun, wala kang kaya. Ang kaya mong gawin is to accept God, di ba? To surrender, to submit. That's the only thing you can do, and bahala na si Lord, di ba? May sanctification ang gagawin sa'yo yan. Basta makikinig ka lang, magbabasa ka. Yun lang, kapatid. Ikaw, wala kang gagawin. Wala ka namang kayang gawin. Eh. Ako rin. Gusto ko magbago. Gusto kong gumawa ng mabuti. Pero bakit masama ang mga ginagawa ko? Di ba yun ang sinasabi ng iba, Pastor Gene?
1: Well, hindi naman porket tumanggap ka sa Panginoon ay yung mga bisyo natin ay
0: agad-agad
1: yes. Patanggalin ni Lord. Unti-unti yan. Ipaparamdam niya yan sa'yo sa pamamagitan ng kanyang salita pag ito ay nabasa ng bawat isa sa atin.
0: Yes. Si Manny Pacquiao nga eh, di ba? Maraming medyo nag-doubt kasi nung nakakilala siya kay Lord, ginibap niya yung sabong, ginibap niya yung pagsusugal, pagiging chick boy. Ay, hindi ko naman sinabi siyang chick boy, pero may ganon. Kaya ang happy-happy ni Miss Jinky. Pero sabi nga eh, so far, in the grace of God, na-maintain niya naman yun. No? May ganun eh, agad-agad eh, nagkaroon ng transformation, okay. Naging very evident. No? Si Lord din yun ang gumawa nun. Yung iba naman, parang nag-aaral, hindi ka agad natututo, hindi ka agad nakikita sa buhay, pero in the long run, makikita rin siya. Di ba, Pastor?
1: Opo. Kagaya ko, dati laman ako ng sugalan, pero ngayon, sinusugal ko yung time ko, yung resources ko para sa ating Panginoon.
0: Amen. Walang talo dyan.
1: Walang talo.
0: Oo, puro panalo.
1: Puro panalo. Kasi
0: win-win.
1: Haharabis ka ng ano eh, ng soul.
0: Yes. Yeah. Oo. Titinan nyo yung ganyan si Pastor Gene eh, ano yan? Malaki yung business niya. Diba? Simple-simple lang. No? Si Pastor, yan ang gusto natin sa mga Kristiyano talaga. You don't have to, you know, brag about it, you know. Kailangan lang is that, yung nga, susunod ka sa Panginoon. Now, sa ngayon, Pastor, very challenging ang mundo. Nangyayari sa paligid natin, very anxious sa mga tao, sa Senado, we all know that, diba? Minsan at the expense, dinaki-question din yung mga iba-ibang mga faith, no? Pero sa ngayon, what can you say about itong mga nangyayari na to? Kailan o paano dapat ang response ng mga Kristiyano dito?
1: Patuloy lang natin ipanalangin yung mga leader ng ating bansa.
0: Amen. Amen to that.
1: Kasi, yun nga eh, kung si Lord ang nagahari dito sa ating bansa ay wala sigurong corruption, walang mga krimen, walang
0: gulo sa Senado,
1: yung mga rally ganun. Wala yun eh, basta yung leader natin maayos, na yung naibibigay yung lahat ng pangangailangan ng mamamayan ng bansa, siguro naman
0: we need
1: ano,
0: to pray for them talaga.
1: Prayer lang po talaga. Yes. Yan lang po talaga yung ano, para mabago yung kaisipan nila at lahat sila ay magkaroon ng relationship sa ating Panginoon Diyos.
0: Yes, we need to pray for our president. We need to pray for everybody, sa senators, congressmen, mayors, lahat, no? Kasi kailangan po nila ng guidance ng ating Panginoon, no? Kung may mga naliligaw, panalangin din natin na sila ay makatagpo na ng Opo. Panginoon, di ba? Kasi we are not here to judge, no? We cannot judge. Isa lang po ang dapat naghuhukom, si Lord.
1: Opo.
0: And no man can restore man. Only God can restore men. Kaya talagang si Lord ang dapat ang ating kapitan. Okay, ang pagpapastor. Yan. Marami pa ba nagpapastor ngayon? Tingin mo, Pastor? Interested to do pastoral ministry and you know, serve God to the highest, kumbaga.
1: Marami pa naman po. Hindi kagaya ng commitment ng mga naunang nagpastor. Mm. Yung ngayon kasi parang ano eh, yung more on social media, kaya
0: yung iba.
1: Doon sila nag-ano. Nag-ano, pero hindi sila talaga full-time sa ministry. Mahirap din kasi talaga yung magpastor kasi kailangan mong pangalagaan yung flock eh.
0: Yes.
1: Kamustahin sila. Mahirap din po yung mega church kasi hindi mo alam yung mga, may mga problema pala yung isang miyembro mo, pero wala kang kaalaman bilang pastor. Kaya mahalaga din po na concerned ka sa,
0: yes,
1: sa flock mo.
0: Kaya minsan yung mga mega church, nabanggit mo yung mga mega church, ano po, may mga D groups yan. Kasi hindi kakayanin ng pastor eh, na talaga malaman yung concerns ng mga members.
1: Opo.
0: And the leaders of those groups will be the one to coordinate and, you
1: kaya
0: know.
1: Mahalaga din po yung meron tayong group na,
0: yes,
1: accounted tayo sa isa't isa.
0: Yes. Uh-oh.
1: Para kung may problema man tayo, eh, may mga kapatiran na handang dumamay sa ating mga problema.
0: Importante yun, di ba? Pag masyadong malaki, para nakakatakot magsalita eh, no?
1: Opo.
0: Pero pag grupo kayo and then you get to be familiarized with the members, parang okay ka na mag-open up, no? Minsan kasi ang hirap po mag-open up pag masyadong malaki. Pero pag kayo-kayo na and then magkakaibigan na kayo, medyo ano na yung komportable na, di ba?
1: Opo.
0: Na magsabi. Pero ito ba, Pastor, yung scenario na ito? Nakakapag-ulat yung leader nila sa mismong pastor nila. Nagsasabi din yan. Do they meet regularly?
1: Opo. Minsan pinaabot din ng yung
0: leader.
1: Bible study leader, yung concern ng miyembro sa kanilang senior pastor.
0: Mm-mm-mm.
1: Para matugunan yung kinakaharap ng kanilang miyembro.
0: Lalo na kung seryoso, no?
1: Opo.
0: Oo.
1: Lalo na kung related sa church.
0: Related sa church.
1: Oh, kasi minsan yung baba may Bible study.
0: Okay.
1: Minsan yung Bible study lilipat sa kabilang grupo.
0: Ay, okay, Mike. Okay.
1: Parang nagkakaroon ng problema yung parang nagkakahatakan ganun.
0: Mm. Yung member ng Bible study group lilipat sa iba.
1: Oh, parang ano ganun. Yun ang yung ibang concern, no? Ano.
0: Opo. Sa isang pastor ba, anong pinakamasakit na problema ng isang church na maaari mong makaharap? Kunwari pastor ka, ano tingin mo, pastor, ang pinakamasakit na maranasang problema ng isang pastor sa church?
1: Yung pag hindi mo na ma-maintain yung operation ng church.
0: Okay.
1: Halimbawa, kulang na sa offering para matugunan yung renta ng church, yung mga utility bills. Tapos, unti-unti na babawasan ng miyembro.
0: Sakit yun, ano?
1: Masakit po yun.
0: Mm-mm-mm.
1: Tapos, yung maraming pang bagay-bagay na pwedeng problemahin talaga ng isang pastor. Lalo na kung may mga miyembro na umiwalay dun sa ano.
0: O kaya mga miyembro na naliligaw ng landas. Di ba?
1: Opo. Yung, halimbawa, sumanib sa ibang sekta.
0: Mm.
1: Na alam mo naman na cult yung church na yun.
0: Mm. Anong gagawin mo pag ganun, Pastor? Doon sa member mo? Hayaan mo lang siya? O may gagawin kang bagay
1: hindi,
0: para?
1: Hindi, siyempre patuloy ko rin siyang ipapollow up.
0: Tama
1: ba yung landas na tinatahak mo?
0: Mm.
1: Alam mo ba kung anong klaseng church yan?
0: So you will not take it sitting down, right?
1: Okay lang na lumipat siya sa ibang Christian church. Huwag lang dun sa church na mapapahamak yung kanyang buhay.
0: Yes, dapat naman, no? Na, kaya nga may mga pastor na dapat ay kumbaga alerto, no, dun sa mga nangyayari sa mga members. Kasi nga, Yung iba, kahit na believer na sila matagal, na naaakay pa rin, pastro, sa mali. Di ba? Nasisway. Opa. Ng mga bula ang propeta. Di ba? Kaya doon naman alerto dapat yung mga pastor. So, yung last question ko, siguro sabi ni Pastor Jean, mabuti naman, last question na. Pastor, ano yung best, sabi mo na nating na experience that you had, no, as a pastor, yung talagang nakadama ka ng ibang klaseng joy and fulfillment as a believer? Pastor, go.
1: Yung joy and fulfillment ko sa bilang pastor na ginamit ng ating Panginoon, yung makita mo talaga yung mga miyembro mo na lumalago sa kanilang faith.
0: Amen.
1: Sa ating Panginoon.
0: Yes.
1: Na babago yung kanilang buhay.
0: Mm.
1: At the same time ay nakikita mong naglilingkod din sa ating Panginoon.
0: Yun. Namunga na. Namunga at naging committed na.
1: Opo.
0: Diba? Nakita mo siya, yung ano niya, journey niya, ano, na ito siya dati, ito na siya ngayon.
1: Opo.
0: And then committed pa rin at naglilingkod. Diba? Yun ang mga tropeyo ng mga pastor, eh, no? Hindi. Opo. Malaking yung allowance, yun yung trophy nyo.
1: Yung nakapag-disciple ka ng mga, siyempre hindi naman forever ikaw ang mananatiling pastor.
0: Yes,
1: eh.
0: Yes.
1: Kailangan mag-develop ka rin ng mga leader na balang araw yung hahalili sa'yo.
0: Yes. So nakakapag-disciple, ibig sabihin po ng discipleship is teaching. Part of it is teaching, di ba? Nakapag-turo ka, and then itong tinuruan mo, nagpastor, hanggang sa marami ng leaders, di ba? Katuwa-tuwa. Marami ka na-develop na Christian leaders.
1: Apo.
0: Yan. So ang pastor, sasabihin niya, huwag ka magpastor, anak, walang kita dyan. Walang kwento, walang... Totoo po yun, pero wow, imagine mo yung anak mo anong ginagawa, nagliligtas ng kaluluwa. Diba? Wow, sinong gumagawa nun? Wala CEO'ng makakagawa nun, diba? Pero grabe yung kanyang investment na yan sa heaven. Kaya po, wala mang pera dyan, pero ang boss mo dyan, isa lang, si Lord. Diba? Kaya nakakatawa. Anyway, Pastor, apa, salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa discussion natin this morning.
1: Apa.
0: At salamat kahit may sakit ka, nandito ka.
1: Opo, pinagaling na ni Lord.
0: Amen. We claim healing. Thank you po. Thank you very much.
1: Sister Cecil. God bless your heart. Sa programang Celebrating Life.
0: God bless your heart.
1: God bless
0: po.
1: Din po.
0: God bless Sister Emma. Nandito, the ever supportive wife. Yan ni Pastor Jean C. Pastora Emma Johnson. Okay, maraming salamat po sa mga sumubaybay sa atin. Davao, Zamboanga, Ginoong, Tandag, EQFM Radio Pilipinas, Baguio. Wow, buong Pilipinas, no? Ang nanonood. Salamat po. God bless everyone. God bless po kayong lahat. And of course, ang Team Celebrating Life, si Jobel, si Rovan, si Jemart, si Susane, and Miss Judith Caringal, catch up don't sa ating programa ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Please stand by for the news with Tommy Reyes.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:53 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Iginit ng Department of Energy na palaging nasa konsiderasyon nila ang mga consumer sa paglalabas ng presyuhan ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bagamat prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng mga consumer at iba pang stakeholder, dapat pa rin nilang balansehin ang paglalabas ng mga desisyon sa presyuhan ng petrolyo Ito'y upang hindi naman malugi at madehado ang mga kumpanya ng langis. Aminado rin si Garina sa ngayon wala pang full supervision ang pamahalaan sa presyuhan ng langis. Ngunit sinabi niya na nagiging maayos naman ngayon ang pag-monitor nila sa galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Department of Health naghatid ng libreng serbisyong medikal sa Klinik Kalayaan 2026. May ulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Bilang bahagi ng nalalapit na pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, naghatid ng libreng serbisyong medikal ang Department of Health o DOH katuwang ang Manila Health Department para sa tinatayang halos 500 beneficiaryo. Kabilang sa mga lumahok sa programang Klinik Kalayaan 2026 ang DOH Quezon Memorial Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center, National Children's Hospital at Philippine Orthopedic Center. Nagbigay ang mga ito ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan tulad ng medical check-up, dental cleaning at bunot ng ngipin, pamamahagi ng gamot para sa ubo, sipon, lagnat at maintenance medicines. Gayun din ang bakuna laban sa tigdas at rubella. Nagsagawa rin ng chest x-ray para sa mga nangangailangan. Kasama rin sa programa ang on-site PhilHealth yakap at gamot registration upang mas mapadali ang pag-access sa publiko sa mga serbisyong pangkalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: MyFIP Program, patuloy na pinapalakas ng Department of Health Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
3: Radyo Pilipinas, Report.
6: Binigyan kasiguruhan ng Department of Health Cordillera na mararamdaman ng bawat mamayan sa rehiyon ang pantay na access sa dekalidad at apod kayang healthcare kakibat ng proteksyon pampinansyal sa pamagitan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program. Sa pagsisiwalat ni DOH CAR, MIFIP Coordinator Kirtlyn Pablo Paulino, umabot na sa kabuang 70,750 eligible patients sa rehiyon ang nagbenepisyo mula sa naturang programa hango sa consolidated report ng DOH CAR at DOH Hospital sa Cordillera. Ang kay Paulino, ang kagawaran ay nakapamahagi na ng tinatayang 234.1 million pesos na halaga ng assistance sa mga vulnerable at disadvantaged population. Ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ay tinurang cornerstone ng Universal Healthcare Agenda ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na laing mabawasan ang bigat ng gastusin ng mga eligible patients sa mga ospital, sumasaklaw sa mga gastusin na higit pa sa PhilHealth Benefit Packages at iba pang funding sources, saklaw ng naturang programa, mga gamot services at iba pang mga medical products na autorisado ng licensed physician o health professional. Idinagdag pa ni Paulino na iniimplementa ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program sa 5 DOH hospital sa Cordillera, kabilang ang 30 mga local government unit hospitals. Para sa Bagong Pilipinas, John Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At 105 million peso cash for work program, tulong sa mahigit 13,000 magsasaka, mangisda at transport workers sa Ilocos Region sa gitna ng krisis. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Marie Coquia.
3: Radyo Pilipinas, Report.
7: Nagdaan na ang Dole Region 1 ng 105 million pesos na pondo para sa mga magsasaka, mangingisda at manggagawa sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa Ilocos Region. Ayon kay Dole Region 1 Information Officer Jenny Mapile, target na mabigyan ng tulong ang 11,100 na magsasaka, 773 na mangingisda at 1,435 transport workers. Ipagkakaloob ang ayuda sa pamamagitan ng Tupad Cash for Work Program. Nagbibigay ito ng 10 hanggang 30 araw na pansamantalang trabaho sa komunidad para sa displaced, sa underemployed at seasonal workers na may sahod batay sa pinakamataas na umiiral na regional minimum wage. Batay sa datos, as of June 3, nasa 554 na magsasaka, 148 mangingisda at 2 transport workers na nakinabang sa programa. Inimok naman ng DOLE ang mga kwalipikadong benepisyaryo na magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng DOLE o peso ng kanilang lokal na pamahalaan upang makapag-apply sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
13: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
4: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinion?
3: Kung ganon, ugaliin makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa.
5: Tayo ay nakakaranas ng isang mainit na linggo. Sana'y bukas ay ganito rin po ang panahon. Dahil bukas po naman ay nakatakdang magbukas na ang ating ano, ang ating mga paaralan sa pampubliko. June 8, yan. So, first day of classes. So, harinawang kumpleto ang ating mga kagamitan, ang ating mga estudyante. Dahil itong mga nakaraang linggo ay nagkaroon po tayo ng mga tinatawag na Brigada Eskwela, kung saan ay magkaisa ang mga guro, ang ating mga Parents Teachers Association at ang community na nagpipintura at nag-aayos ng mga silid aralan. Yan. So, harinawa, bukas ay manatiling maayos ang ating panahon, katulad ng panahon ngayon na medyo mainit, pero okay na rin po ito kaysa naman dun sa maulan. So, yan. Ha? Naasahan po natin ang pagdagsa ng milyon-milyong mag-aaral sa buong kapuluan. Gaano ba kahanda ang ating mga personalidad ng Department of Education? Of course, syempre, ang ating pong mga local government units at ang Philippine National Police, gaano din kahanda sila. Pero bukod po sa opening ng pasukan bukas, ay aabangan din po natin ang itinakdang pagdinig naman ng Blue Ribbon Committee ng ano ng mataas na kapulungan sa pangunguna naman ni Senator Erwin Tulfo, kasi siya po ay nagpatawag naman ng pagdinig bukas alas 10 ng umaga sa mga flood control projects. Yan ang kanyang ano, kung saan mga naimbitahan doon ay yung mga nauna na nagbigay ng pahayag nitong nakaraang linggo sa isang pagdinig naman na ginawa naman ng Blue Ribbon Committee Chairman naman ni Pia Cayetano. Sa ilalim naman ng, kasi po eh alam po natin na hati po yung Senado, mayroong faction ni Sherwin Gatchalian, ang acting Senate President at Senate President pro tempore, at meron naman doon naman sa kay Senator Alan Peter Cayetano. So yan, so abangan po natin ang kaganapan bukas mula alas 9. Tayo po ay bantay Senado ulit, dahil tayo ay mula pa noong Mayo at 13 ay talaga po namang maraming mga ganap, maraming pangyayari ang nagagawa dyan sa mataas na kapulungan. Sabi ko nga, sana ay matapos na to at magtrabaho na lang sila. Yan. So, meron tayong ano, ito kasi nakalipas na linggo, meron nagkaroon ng medyo nakapagbitaw ng maanghang na salita si Senator Erwin Tulfo, at ako ngay nag-schedule sa kanya ng panayam ngayon, sa kasamaang palad, hindi po natin siya maka-interview. Pero nevertheless po, meron naman po siyang pinadala siyang kanyang paghingi ng paumanhin sa mga kaganapan. Basahin po natin yung kanyang pahayag na ipinasa naman sa ating Viber group dyan sa mga mamamahayag sa Senado. Ayan ha. Hindi man kasing ganda ng boses ko si... Mali pala. Hindi man kasing ganda ang boses ko sa boses ng ating senador, ito naman po ang laman ng kanyang pahayag. Ayan. Nitong mga nakaraang araw, nasaksihan natin ang matinding tensyon sa emosyon sa loob ng Senado. Bilang pagkilala sa mataas na institusyon, aking kinabibilangan, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbitbit kay Senator Cayetano, at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na isang senador. Ang mga salitang iyon, bagamat hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag nang matantala pa ang trabaho para sa bayan. Gayunpaman, ito ay mali pa rin. Humihingi rin ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan na tapos ang sesyon noong hindi umuusad ang mahalagang batas. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo dito. Kaya nanawagan po ako sa aking mga kapwa senador, tapusin na ang pagkawatak-watak dahil sa labas ng Senado, ilan sa atin ay magbabarkada, magkumari o magkumpari naman, kaya trabaho na lang tayo. Magbalangkas na ng mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad ng walang kinakatakutan at unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagkakaisa ay hindi ang hulugang pag-atras sa laban. Ito ang pagsama-sama ng ating lakas upang protektahan ang sambayanan. Sa panahong ito, pagsubok, itabi natin ang personal na interes, ipanalo natin ang Pilipino, magkaisa tayo para sa maibalik ang integridad at tatag ng Senado. Yan po ay pahayag ni Senator Erwin Tulfo, kasi po nitong nakalipas na linggo eh meron siyang inihayag na to the point na kakalad ka rin kwenyuhan ang isang senador na dating House Speaker pagka nagpatawag pa raw ng Blue Ribbon Hearing. So hindi naman naging maganda ito sa pananaw ng sambayanan. So ayan, humingi po siya ng paumanhin. And speaking of paumanhin, si Senator Rodante Marcoleta naman po ay humingi na rin ng paumanhin sa sinaasa mga mamamahayag tungkol naman sa kanyang pahayag na bayaran ang media. Well, sa aking personal na pananaw, tanggap po natin ang kanyang paghingi ng paumanhin. Kaya nga lang, sana po ay huwag nang ulit-ulitin dahil sa bandang huli, ang nalagay po sa alanganin ay ang sektor ng mamamahayag. Hindi na rin po tayo bago sa ganito eh. Kasi 2 years ago or less than 2 years ago, may ganyan din pahayag nun si, ito ngayon, si Senator Cayetano na bayaran o to that effect. So pumalag po tayo doon. Hindi po magandang pakinggan yan. Eh, hindi naman po maganda na naglabas ka ng salita tapos maya-maya ihingi ka ng apology o ihingi ka ng kapatawaran. So bilang mambabatas, kapitapitagan, kagalang-galang na senador, dapat po tayo ay mag-isip muna. Kasi batay naman sa paliwanag mo, yun pala ay bugso rin ng iyong damdamin dahil may isang event ayon na rin sa'yo na hindi ka man lang daw pinansin ng mga mamamahayag. O yun, so bugso ng damdamin. So sabi ko nga, apology accepted, pero sana naman ay huwag na pong maulit dahil sa bandang huli eh tayo rin po ang magkakasama dyan eh. 3 taon, 4 taon, eh ilang taon pa po ang termino eh, termino mo, ilang taon ka pa manari yan eh, ilang taon din po kami dyan. So meron kang kasabihan, politicians come and go but journalist stays. So yan, sa Tagalog, ang mga politiko ay nawawala, umaalis, pero ang mga mamamahayag ay nananatili sa kanilang kinaroroonan. So yan po ah. So apologies accepted at sana huwag na pong maulit eh, para na rin po sa sambayan ng Pilipino. At sabi ko nga ay susugan natin ang sinabi ni Senator Erwin, magtrabaho po tayo. Yan, yan ay pamusong salita yan sa isang ano, isang naghahangad ng isang ano, naghahangad ng isang maayos at masayang Senado na nagtatrabaho. Ano pa man, abangan po natin ngayong linggong ito dahil ito po ay maraming punto kasing dapat ipaliwanag dito, both sides. Meron silang binabanggit na yung kwenko yung sinasabi nilang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa bilang ng majority, kung sino ang nakakarami. Kasi sa pananaw po ng Gatchalian camp, ay tama sila kasi kung headcount pag-uusapan, hindi na rin po aabot sa 13, yun pong sangay ni Cayetano. Bakit po? Cannot be located si Senator Bato de la Rosa habang si Senator Jinggoy naman ay nasa Piitan. So 22 na lang po sila. Divided by 2, 12 na lang po ang kailangan. So itong company Gatchalian ay nakapag-produce ng 12 nitong Miyerkules, na yun din po yung ending ng Senedi. Ibig sabihin magpapahinga ang Senado, at ibig sabihin yan parehas sila, sabay sila ng mababang kapulungan. So ngayon, dalawang araw pong hindi pumasok yung Cayetano camp. Nag-isip tong minorya that time, teka muna, malalawag tayo sa saligang batas kung hindi tayo magkakaroon ng closing na maayos gawa ng Senedi. So ang ginawa nila, sa katauhan ni Senator Chis Escudero, naging 12 po sila. Nang pananaw nila ay ito yung mayorya. Ang tanong, bakit hindi po napalitan si Senator Cayetano as Senate President? Malinaw naman na sinabi ng company Gatchalian at Tito Soto, lahat na naandun, hindi pwedeng galawin kasi nga wala silang 13. Ibig sabihin, sinusunod nila yung saligang batas, sinusunod nila yung rules of ng Senado na kailangan 13 boto bago mawala ang isang leader ng Senado. So kailangan nila ng isa pa. Pero sa usapin naman ng Senate President pro tempore, nilagay nilang pro tempore si Gatchalian, and at the same time acting Senate President kasi nga hindi nagpapakita si Senator Alan Peter. Absent po siya ng Lunes Martes. Yung Miyerkules po, nagpadala siya ng note na sinasabi niya na adjourn. Sabi naman ng mga legal expert, dapat daw pag adjournment, ando dun ka sa plenaryo. Hindi pwede yung sulat kamay. So, plenaryo. Ngayon, ang tanong ganito. Nangyari na po ito noong Webes. Nagkaroon ng konting komosyon. Naguluhan yung mga empleyado. Naguluhan yung Office of the Senate Sergeant at Arms kung sino ang susundin. Kasi ang pananaw ng kampo ni Cayetano, illegal yung pag-upo ni Gatchalian, pati ang kanyang usaha, pati ang Secretary General. Katauhan naman ni Attorney Ray Bantog. Ayun ang pananaw nila. Pananaw naman ng Gatchalian, legal. Naguluhan ngayon yung mga empleyado. Ako naman po, dalawang beses na po ako nag-post. Baka po meron namang statement o pahayag yung Senado. Ito po ay samahan ng mga empleyado na naninindigan sa demokrasya. Tama ba ako? Diyan sa Senado. Ang acronym nito, S-E-N-A-D-O. Isa po itong union ng mga manggagawa sa Senado. Surprisingly, tatlong linggo na po yung ating nasaksihan, nakaguluhan o kung ano pa man tawag natin dyan sa Senado, wala po silang pahayag. Sana naman po maglabas ng pahayag ang union ng Senado, ano ba, sino bang susundin. So we are hoping na this coming week mayroon silang statement naman kung ano talaga. Diba? Kasi kung titingnan niyo po sa trending, iba-iba yung pananaw. Merong akong kaibigan, kamusta ka nga pala, former SB member ng Sampaloc, Quezon, Peter Ornedo, ating ka-eskwela dyan sa Letran College noong araw, nangangamusta, sino daw talagang Senate President. Ang sagot ko sa kanya, depende ka ako sa paniniwala. Natawa, yun din ang paliwanag ko, depende sa paniniwala. Pinipresent po natin yung argumento ng Cayetano Group at saka argumento ng Gatchalian. So ito, isa pang aabangan po natin, yung balak naman ng Malacanang, narinig po natin ito, na hihiling ng special session sa dalawang kapulungan. Dadalo kaya ang Cayetano camp, dadalo rin po ang Gatchalian camp sa isang special session. Layunin ng special session na ito na ayusin, ipasa, tapusin yung mga nabinbin nilang trabaho nitong nakalipas na June 1, 2, 3. Lunes, Martes, Miyerkules na isa dyan po yung kakahinatnan ng apat o limang general na dadaan sa commission on appointments para naman sa kanilang rank adjustment. Dahil nga sa sitwasyon sa Senado, hindi po naisa lang sa plenaryo yon, so kawawa naman yung ating mga general. So yan, isa yan sa mga ayusin, and then I think dalawang batas din po ang nakabinbin dyan at third and final reading na na kailangan din nilang masolusyunan. So aabangan po natin yan. Ito na ba ay hudyat ng pagkakasundo, pagkakaisa ng Senado? Kasi sa ngayon may invitation si Senator Alan na meeting with Senator Gatchalian. Obserbasyon naman ng iba, huwag daw pagkatiwalaan. Well, kailangan may trust tayo para mabuo po natin muli ang samahan nila. Ngayon, mamaya naman ay babasahin din natin yung pahayag naman ni Senator Loren Legarda na siya daw ay siya pa rin daw ang lehitimo at hinalal na Senate President pro tempore at hindi naman daw si Senator Gatchalian. Ang tanong kasi ganito, napakasimple. Kung kayo po ay pumasok naman lang ng Lunes saka Martes, di sana dyan pa rin kayo. Kasi, ano naman eh, aminado naman yung Gatchalian camp na hindi kanila ang Senate President eh, kasi wala pa silang tracing boto eh. O klaro naman yun. Ang inaano lang nila, yung continuity ng Senate as an institution at higit sa lahat wala silang napaglabag na anuman sa saligang batas. So habang tayo i-discuss ito, tayo magpapasok muna ng isang ulat. Ah, maya-maya pa. Not ready. Akala ko ready na. Well, nga, sabi ko nga, sige, public service announcement muna tayo. Eto. Ba, okay ito. Tamang-tama ito ngayon kasi mainit, hindi maulan. Kaya lang, meron tayong PSA, Public Service Announcement. Sa mga magtutungo sa Rizal Park, Luneta, sa Maynila po ito ha. Ngayong araw, bilang pakikiisa sa ating kalayaan, programs and services, may espesyal na handog ang Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Isang limited commemorative library ID para sa mga estudyante at mananaliksik na bibisita sa aklatan. Pumunta na sa booth ng National Library at kunin ang iyong commemorative ID. Bukod dito, maaari mo rin maranasan ang iba't ibang libreng serbisyo na inihanda para sa lahat. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Isang makabuluhang alaala at karanasan sa pagdiriwa ng ating kalayaan. Iyan. Ano po ang mga requirements dito sa pagkuha naman ng commemorative ID? Siyempre, kailangan mayroon tayong legal ID. Kung mayroon tayong student ID, the most, yun siguro ang makailangan dito. Alam mo, nung araw, wala pang ano eh, wala pang mga social media. Diyan tayo nagre-research eh. Napakahirap kaya niyan. Ayan, yung valid ID yan. Yan sabi ko. Valid ID. So, ano ang mga valid ID? Yung PSA, government issued ID. Kabilang din po dyan yung ano ha. Yung student ID. Considered as valid ID po yan. Registration, COMELEC registration ID. SSS. Yung mga secondary IDs siguro, kailangan din yan. Nung araw po kasi, wala pang itong social media, wala pa itong si Mr. G, wala pa si Sir M, wala pa si Mr. F. Abay, dyan tayo nakahedera sa National Library na yan. Sa may Kalaw po yung banda yan eh. Kailangan tahimik ka magbabasa doon. Ha? Bawal po ang ligawan dyan. Ha? Hindi yan tulad ng school library sa high school na pwede manligaw o sa kuleyo. Dito po ay puro seryoso ang tao dyan. Ha? Makakatikim ka ng sut-sut o kaya naman, ikay papalabasin pag ikaw ay nag-ingay. Ganun po yung sistema ng edukasyon noon. Eh ngayon po, kahit nasaan ka, pindutin mo lang si Mr. M, si Mr. F, ayan, andyan na yung na-research mo. Tanong nga lang dyan, tama ba ito? Ayan, yan ang mga katanungan dyan. Although, sabi naman nila 90 or 99%, tama naman. Well, ayan, so yan po ang offer ng National Library sa mga administrasyon diyan, ha. Sila po ay nag-o-offer na may commemorative ID. Basta kayo po may i-present na valid IDs. Diyan lang po 'yan sa ano to eh, parang walking distance na rin ito sa Manila City Hall eh, kung inyong mamarapatin. Malapit-lapit sa Manila City Hall to yung National Library. Anyway, ito naman po yung naging pahayag naman eh Senator Loren Legarda. Basahin po natin para sa in the spirit of fair, ano, di ba? Tinan din po natin yung kanyang pahayag, ha? Sana ma-retrieve natin ang ating ano. Kasi meron din siyang mahabang ano eh. Mahabang pahayag na siya pa rin daw po ang Senate President pro tempore. Hindi daw si Senator Gatchalian. Hinahanap po natin eh. Sana makita po natin. Basta ang mahalaga rito, si Senator Irwin ay humingi na ng dispensa sa kanyang maanghang na salita. Ayun. Yan ang how to be a statesman, kumbaga. Hindi natin makita eh. Kasi may mga panawagan ngayon, ha. May mga panawagan na resignation, may nangyayaring rally naman diyan sa ano, diyan sa Senado, ha. May nangyayaring rally diyan, ha. Ano 'yan, ha? Mula pa nung umiskap po si Senator De La Rosa. Meron na 'yan, gabi-gabi na 'yan, eh. Araw-araw, kahit Linggo, meron po diyan. Meron po sila diyan. Ayan, basahin, tingnan sana makuha natin. Senate President. So sana ay maging mapayapa na itong linggong ito, dahil kami naman ay sabi ko nga, sampu ng ating mga kasamahan dyan sa Senate Media ay talagang nalulisan, kung tawagin namin. Kumbaga Monday pa lang, ano na, medyo may labanan na. Sana na po bukas maging maayos. At sana po naman kasi I understand sa invitation ni Senator Tulpo, meron siya mga invitation naman doon sa ano, doon sa mga dating sundalo, kasi hindi naman po lahat 'yun dating sundalo. Katunayan nga pumalag na nga po si ating Medal of Valor awardee si Colonel Retired Colonel Ariel Kirubin, ha, yung sinasabi niyang Marines, ha. Maganda yung kanyang pahayag, ha? Hindi daw ganun ang Marino. Kasi kung alam mo daw na galing sa kawalanghiyaan, ang perang dala-dala mo, natural, i-report mo na kagad sa iyong commanding officer. Saka meron na rin pong statement, pahayag din po ang Armed Forces of the Philippines, na apat lang pala dun sa 18, sa 18 sinasabi, ang tunay na Marines. Ha? Pero, nung sila po ay nanilbihan bilang bodyguard, kay umiska pong saldi ko, hindi naman po sila mga Marines na. Kumbaga, nagretiro na yung iba. Yung iba nga raw ay dishonorably discharged. Ang iba naman ay parang reservist yata, eh. Hindi natin ano. So, ano't ano pa man, kung yan ay dadalo bukas sa pagdinig, malalaman po natin ang katotohanan, kasi ang imbitasyon kasi ni Senator Tulpo, lahat ng senador ay imbitado po. Gatchelian group ka man or Gaetano Black, kinakailangan pong pumunta kayo sa pagdinig na yan para maihayag nyo anong katanungan mo, lalo na yung mga napangalanan. Ang nakakatawa nga po dyan, andun tayo noong Webes, kasi isa sa mga inakusa na tumanggap o binigyan na ng pera ay isang mababatas mula sa Palawan naman. Abay, dumating po si Congressman, wala na yung 18. Ang sabi nga ng ating mga kaibigan doon, noon nalaman daw na parating, agad-agad nang umalis kasama si Senator Marcoleta. Ang naiwalan daw si Senator Cayetano. And totoo naman po yun. Bago dumating si Congressman Alvarez, nakaalis na po yung 18, ano ba tawag natin sa kanila. Kasi hindi naman sila tinanggap ng Philippine ng AFP na mga Marines. Apat lang daw yung andun. Anong dapat itawag sa kanila? Apat na Marines sa 14 na bodyguard. Ganun ba? Parang magulo yata, Siguro pwedeng sabihin natin na mga dating bodyguard na lang. Na huwag na nating banggitin yung pagiging Marines, kasi dinis-own na nga sila dahil hindi naman daw na sila Marino that time. May mga statement yung AFP, may statement po yung Philippine Navy kung yun ang nakakapasok sa Philippine Marines, na hindi na po sila connected o sa serbisyo. So parang ang kanila, wag na po sanang gamitin yung salitang former Marines. Gamitin natin mga bodyguard siguro. Pwede, di ba? Kasi inaamin naman nilang bodyguard sila. So be it, we just call them as a bodyguard. Yan, di ba? So hindi natin pwedeng sabihin niyan na mga Marino or ex-Marines po, apat. Kaya lang napakaano pakinggan. Doon po sa apat na Marines sa 18 bodyguard. So, siguro bodyguard na lang siguro itawag natin, kasi pangit naman na ikabit natin na ganito, ganun, hindi naman na pala. No, ex-Marines, so whatever. Tingnan po natin kung anong pwedeng itawag sa kanila. Pero ako ay prepared dun sa bodyguard, kasi hindi naman nila tinatatwa, hindi naman tinatanggi, na talagang naging bodyguard sila. Ang tanong dyan, alam kaya ni Congressman Saldico na bodyguard niya itong mga ito? O diba? Malaking katanungan pa rin to, kasi sila nagkiklaim na bodyguard sila. Meron ba nagturo na talagang nakita silang bodyguard? Parang wala yata akong nakita. Kumbaga, walang resibo. Para mo na rin sinabi, ako'y member ng isang organisasyon na ganito. Pero ni isa, walang nagkukumpirma na ikaw ay naging member ng ganyang grupo. Oh. So, hindi natin pwedeng sabihin, how siya bodyguard? Sana may mag-confirm na ito ay bodyguard talaga. For whatever reason, eh, hindi natin masabi pa kasi yung mismong principal nga, na, wala rin eh. Kaya nasa nagtatago rin si dating Congressman Saldi. So, dapat ay i-refrain natin yung ganun. So, for the meantime, tayo po ay magkakaroon muna ng isang break.
0: Balancing opinion. Diretsong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press. Radyo Pilipinas is on Viber. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.

0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
2: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Balansing opinion. Diretsyong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press. On air.
6: Hello. So sa ating pagbabalik ay pilit natin hinahanap yung pahayag ni Ma'am Loren. Anyway, ang nabasa ko lang po yun, ang binabagit niya po doon ay yun pong siya pa rin ang ano, siya pa rin po yung Senate President pro tempore kasi hindi naman daw siya nag-resign at wala na, illegal naman daw yung butuhan na nangyari. Ang ginagamit niya po roon ay hindi daw pwede maging batayan yung 1949 case, yung kay Abilino case, ganun. Kasi na supersede na raw yun ng ating saligang batas, yung 1987 tapos yung 1971. Kaya lang, ito yung magandang argumento rin eh. Kasi nabasa ko rin, sinasabi rin ng mga retired Supreme Court justices na hindi naman daw pwedeng mabago yung decision ng Supreme Court unless this was reversed by another decision. Sa kaso nung binabanggit nito, na yung sa case ng Senate na yan, sa question of leadership, wala naman daw pong nabago pa. So hindi naman po pwedeng baguhin ng isang saligang batas ang isang Supreme Court decision. So there, tingnan natin yung mga argumentong ganun. Diba? So, anong ano? So, sinong sino at anong ano? Malalaman po natin yan sa pagdating ng bukas or this week. Kasi I overheard din, nasa video rin to, this was recorded, na as if sinasabi ni Senator Ligarda kay SILG Secretary John Bicrimulya na ang solusyon daw dyan, isa sa kanila ay lumipat sa 12 para maging 13. In that way, valid na daw na mawawala si Senator Cayetano, pati siya, sa kanilang present position na sinasabi nila. So, aabagan natin kasi this early, marami nagsasabi, 3 or 4 pa daw na senador ang ayokong gamitin yung term na bumaliktad. Kasi ang tingin ko para sa akin lang po ay hindi bumaliktad eh. Para sa akin ang right term is nag-isip-isip or napag-isip-isip niya na konsensya or what, nakita niya yung kahalagaan ng institusyon. Hindi ko din dinipensahan si Senator Chis Escudero, di ba? Alam naman po natin na marami rin siyang kinakaharap na kaso batay sa mga ulat na rin na sa blood control pa rin. Pero simpleng-simple lang ang pahayag niya eh. Hindi niya masikmura na hindi gagalaw yung sinasabi.

0: o as an institution. Otherwise, lalabag sila sa saligang batas. So kaya yung nagdesisyon niya, siniportahan niya itong 11, yung solid 11, kaya naging solid 12 sila. So doon nga nagkaroon na ng appointment na paghalal bilang acting Senate President pro tempore, and then at the same time acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Tapos nagtalaga sila ng USAA, General Corpus, and then si ang nagbabalik na ating kaibigan din si Attorney Ray Bantog, na si Attorney Ray Bantog isa career official po yan sa Senado. I think nagserve yan sa ilang Senate President as Secretary General. So yun po ang ating yun po ang ating titingnan ngayong linggong darating na ito kung magkaroon ng bago. Kasi sabi, tama naman si Senator Loren na iisa solusyon, yung 12 dagdagan ng isa 13 para mawala sila sa pwesto. So meanwhile, tayo naman po ay may isang ulat tungkol sa SPG is Highway Patrol Group Rider. Tama. Sugatan sa hit and run sa SLEX, pagtugis sa SUV driver, isinasagawa. Ang ulat naman po ay galing kay sa ating kaibigan si EJ Lazaro ng Radyo Pilipinas. EJ?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Sugatan niya ang isang miyembro ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP HPG matapos pasangkot sa isang hit and run incident sa South Luzon Expressway o SLEX sa San Pedro, Laguna. Ang sa HPG, naganap ang insidente nitong Hunyo sa east southbound lane ng SLEX matapos o malapit sa MCX exit. Nagtamo ng minor injuries ang police, ngunit nasa ligtas at stable na itong kondisyon. Batay sa mga video na kumakalat online, makikitang nabangga ng isang hindi pa nakikilalang SUV ang HPG Rider bago ito tumakas at hindi huminto. Dahil dito, mariinkirunde na ng National Police Commission o NAPOLCOM sa pangunguna ni Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang insidente at nanawagan ng agarang pananagutan sa taong responsable. Nakikipag-ugnayan ng HPG sa pamunuan ng SLEX upang matukoy ang pagkakakilanlan ng driver gamit ang CCTV footage, dashcam recordings at iba pang ebidensya. Hinimok naman ng mga otoridad ang publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Giit ng NAPOLCOM, walang sino man ang dapat makaligtas sa pananagutan sa ilalim ng batas, lalo na kung nakalagay sa panganib ang buhay ng iba sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat kasamang EJ Lazaro, ha. So dapat ay mabigyan natin ng katarungan ito, kawawa naman yung ating pulis eh. Nagtatrabaho lang yan naman eh. Kitang-kita naman dun sa video. Eh, walang puwang sa kalsada ng ang mga ganyang klaseng driver eh. May naalala na naman ako nung February 14. Pero kayang-kaya ni chairman niya, ni chairman ng LTFRB. Kayang-kaya niya yan. Nakita naman yung plaka eh. Baka bukas makalawa, meron na pong resulta yan eh. Ganyan po ang kumalawang ating LTFRB. Mabuti naman at hindi masyadong nasugatan ng ating pulis. Kawawa naman po ah. Eh, kitang-kita naman sa video na talagang ano yun, may violation ba siya o paano? I mean, nakaparada si HPG, sinagi niya or hinabol siya. So hindi malinaw. Ang klaro lang dito, tinakbuhan niya yung kanyang nasagi, nasagasaan or whatever. Tinakbuhan niya. Yun ang klaro dyan na hindi naman dapat gawin yung ganun. Well, anyway, nandun tayo sa punto na inaano natin yung statement ni Senator Ricardo. Sorry, hindi natin talaga makita. Wala rin sa aking mamaya. Sana makakuha rin natin, ha. So, yun ang mga abangan natin. Will the entire Senate... wala, sa ngayon po kasi, wala pa namang utos mismo yung Malacanang o kahilingan na magkaroon ng special session. Pero isa yan sa mga possible na mangyayari para mawala yung impasse or what ang tawag natin dito sa Senado, para magkasundo-sundo ulit, maayos yung sigalot. Isa yan yung special session. And then isa pa naman, kung sakaling tatlo, dalawa, sabi apat daw ang mula dun sa Cayetano Group ang magkakaroon ng klarong konsensya, ang hindi nga sabi ko hindi lilipat eh, ang susuporta sa ating saligang batas at susuporta sa kung ano ang itinakda ng mga alituntunin ng Senado. Yun ang right term dyan, ha. Kasi yun nga yung binabanggit natin kay Senator Escudero, sabi niya eh, what I am after here is yung hindi kami lalabag sa saligang batas, kaya ako yung narito yan. Samantala, Meron tayong ulat naman. Ito ay Memorandum of Agreement signing sa pagbibigay ng special na diskwento sa mga loyalty card holder ng Pag-ibig Fund at Tayug Family Hospital. Ayan, mula naman ito kay Ma'am Grace Acuar ng Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. Tama ba? Hello, Ma'am Grace.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naging matagumpay ang idinaos na MOA signing ceremony matapos magkasundo ang Pag-ibig Fund at Tayug Family Hospital sa pamamagitan nga ng isang memorandum of agreement na magbibigay ng espesyal na diskwento sa mga may hawak ng Pag-ibig Loyalty Card at Loyalty Card Plus kabilang ang kanilang mga benepisaryo hanggang ikatlong antas ng pagkakamag-anak. Batay sa kasunduan, maaaring makakukuha ng 8% diskwento sa mga regular na laboratory tests para sa mga inpatient at outpatient, habang 5% diskwento naman sa room accommodation ang maaaring ma-avail ng mga cardholder. Ang mga benepisyong ito ay maaaring makuha sa Tayug Family Hospital na matatagpuan sa Barangay Barangubong, Tayug, Pangasinan. Ayon sa mga nakasaad na kondisyon, kinakailang ipakita ng cardholder ang kanyang Pag-ibig Loyalty Card o Loyalty Card Plus. Ang MOA signing ceremony ay pinangunahan ni na Jacqueline Constantino, ang Vice President of Member Services Group, Madam Miriam Pimitan, Area Head Ilocos Region at CAR, Lorenzo Ocampo, Branch Head ng Pag-ibig Ordaneta, at ang may-ari at mag-asawa na sina Pastor Dominador R. Ubaldo, ang Hospital Administrator, at Dr. Joy Rututar Ubaldo. At ito ay napakalaking tulong para sa lahat ng mga pasyente, maging inpatient o outpatient. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Hi Ma'am Grace, may konting katanungan po tayo.
3: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Unang-una tayo nagpapasalamat sa pamilya ng ano, ang may-ari ng Tayug ano, ng Tayug Hospital, ha. Napakaganda po niyan. Sana ay masundan ng iba't iba pang hospital. Anyway, Ma'am Grace, ang tanong ko po ay kamusta naman po ang ating DepEd diyan? Nakahanda na po sila sa iyong area of responsibility? Sila po ba ay nakahanda na sa pagbubukas ng ano ng pasukan tomorrow po? Mahina signal ni Ma'am Grace. Ma'am Grace, maya-maya siguro kung ano. Well, hindi natin makakontakt na. Anyway, balikan na lang po natin. Okay, nag-drop ko. Oh, sige. Ayan, so tayo nagpapasalamat sa may-ari ng Tayug Pangasinan na Hospital dahil sa kanyang full support na ibinigay. Sana po eh, hindi lang po dyan sa Pangasinan, hindi lang po sa Tayug. Sana po yung lahat ng mga private hospital sa buong Pilipinas ay magkaroon din po ng mga MOA signing sa Pag-ibig at sa mga ibang government agencies para nang sa ganun ay maibisan, mabawasan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Ha? So magandang ano yan, magandang ehemplo, ika nga, magandang example sa ating mga kababayan. Ngayon, speaking of Pag-ibig, nitong nakaraang linggo, napag-alaman din po natin, ha, yung ano, ha. Ito naman po ay tungkol naman po ito sa ano, sa tungkol naman po ito sa SSS ba ito? Tama, Social Security System po, eh. SSS ba? Teka, hanapin lang po natin. SSS po yung pagbibigay po ng yung 10% dagdag pension ng SSS ngayong June. Basahin ko na lang po, ah. Ito naman ay sa ilalim pa rin po ng Finance Secretary at Social Security Commission Chairperson Frederick Goh. Ang pagpalabas ng Social Security System ng 6 billion para sa mga pensioner. Ito ay ang tinatawag nilang ikalawang bugso or second tranche ng Pension Reform Program, PRP, para sa 4.1 million pensioner mula June 26. Ha? Ngayon June 26 ay itinakda ang pagtaas ito sa pension ngayong Setyembre. Sa memorandum na pinalabas ni SSS President Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro, ang pondo ay mula Hunyo hanggang August 26 ay makukuha na. ang mga pensioner ng SSS na rehistrado hanggang May 31, 2026 ay agad na makakatanggap ng dagdag pension simula June 1, 2026. Oh, pwede na pala. Ito ha, yun pong pensioner na registered hanggang May 31 ay pwede na pong makakuha ng dagdag pension ngayong June 1. Pero yung mga beneficiary mula June 1 hanggang August 31 registered ha, ay makakatanggap naman mula sa ng pension ng September 1. Yan, ito ay sa ilalim ng ikalawang bugso ng 10% dagdag na buwan ng pension ng mga retirement at disability pensioner. Ayan, so mamaya italakayin pa rin natin ito kasi meron po tayong, ayun, kanina pa ito ha. Ito naman po ay tungkol sa, hindi ko ito na masyado napansin, gabi po ito nangyari sa may lugar namin po eh, yung Lindol ng 5.3. Well, tanawin nga natin si Radyo Pilipinas Albay, si Sir Gary Carl Carillo. Sir Gary.
4: Radyo Pilipinas. Report. Magandang araw, Sir Boying. Patuloy nga na itatala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ang mga pagyanig ng lupa dito sa lalawigan ng Albay matapos ang magnitude 5.3 na lindol na tumama sa silangang bahagi ng bayan ng Santo Domingo noong Biyernes na gabi. Ayon sa PIVOX, naganap ang pangunahing lindol dakong alas 9 ng gabi na may lalim na 9 na kilometro. Naitala ito ang intensity 5 sa bayan ng Santo Domingo at lungsod ng Legazpi. Kasunod nito, nakapagtatala rin ang PIVOX ng ilang aftershocks sa loob ng mga sumunod na mga oras at araw. Bandang alas 9 ng gabi kahapon, niyanig ng 1.5 na magnitude na lindol ang silangang bahagi ng Santo Domingo. Nakapagtala rin ng 1.6 na lindol magnitude na lindol sa kanlurang bahagi ng Rapu-Rapu, Albay. Samantala, kaninang alas 2 ng madaling araw ngayong araw ng Linggo, muling na itala ang magnitude 3.9 na lindol sa karatagang silangan ng Santo Domingo, Albay. Kinumpirma ng PIVOX na isa itong aftershock ng magnitude 5.3 na lindol noong June 5. Naramdaman naman ang pagyanig sa intensity 3 sa Legazpi City at intensity 2 naman sa Tabaco City. Patuloy namang minomonitor ng PIVOX ang sitwasyon at pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto dahil maaari pang magkaroon ng mga kasunod na aftershocks sa mga susunod na araw. Pinapaalalahanan din ng ahensya ang mga residente dito sa lalawigan ng Albay na sundin ang mga earthquake safety protocols at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang pinsala o incidenteng may kaugnayan sa mga pagyanig. Yan muna ang update mula dito sa Legazpi City, Albay, para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ay, Sir Gary, may konting tanong ako.
4: Sir Boying, yes po. Good morning.
0: Wala po ba tayong balak yung DepEd or LGU na mag-inspect sa mga gusaling paaralan, lalo pat ay tomorrow is open nila ng classes sa public sa schools, ano? Baka may mga naapektuhan itong lindol na ito, no? O ito ba yung 5.3 ay makaka-apekto na ba ito sa isang gusali o paano po ba ang natin dito?
4: Actually, Sir Boying, nitong Biyernes, kinaumagahan, Sabado ng umaga, kaagad na nagpadala ng mga tauhan, site engineer itong si Albay Governor Noel Rosal para nga sa inspeksyon na isasagawa particular na doon sa Santo Domingo, sa bayan ng Santo Domingo, Albay, kung saan naitala ang epicenter nitong naganap na lindol. At nagpadala na din ng report ang Provincial Government of Albay sa Department of Public Works, so DPWH, kaugnay sa mga reported na mga damages. At ayon nga sa ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, aabot sa 100 na partially damaged, o ito yung mga naitalang bitak sa mga kabahayan, particular na sa bayan ng Ginobatan, Albay. Doon sa natunong mo, Sir Boying, sa classroom, merong isang classroom, dalawang classroom sa Tagaytay Elementary School kung saan dito din naninirahan itong mga evacuees ng Mayon na inilikas dahil nga sa pag-aalboroto ng Vulkang Mayon. At sa tala ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, merong mga nakita ang bitak at patuloy naman itong tinutugunan ng mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na dyan ang DPWH at APSIMO, gayon din ang Department of Education. Sir Boying?
0: Yan, maraming salamat, Sir Gary, Diyos mabalos tabi. At least nalinawan natin.
4: Maraming salamat. At sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ayan, so tayo ay manatiling mag-ingat sa ating mga kababayan dyan sa Albay. Ano po ah? Siyempre, kung tayo may makita tayong hindi kaiga-igaya o hindi pangkaraniwan sa ating gusali, agad po natin ipagbigay alam sa ating mga otoridad. baka mamaya masundan na naman yan. Huwag naman po sana ng isa pang aftershock, tuluyan tayong bumigay ang mga gusali dyan, ha. So ito pala, itong school na binabanggit ni kasamang Gary ay at the same time ay evacuation center. So ibig sabihin may nakatira doon, so na double check naman na ng ating mga DPWH saka yung mga concerned agencies na pwede pa naman silang manatili roon. So manatili po tayong nakaantabay din sa mga ganitong uri ng ano ng ito ang tinatawag na force majeure. Ayun, natawa tuloy ako. Manatili po tayo, nakaantabay po at mag-ingat po tayo sa ano sa ating mga kapaligiran. Well, anyway, bago po tayo mag-break, ay nais ko po sanang batiin ng maligayang kaarawan ang ating classmate mula dyan sa La Consolacion Academy, si Jocelyn Bing. Happy birthday. Although belated, happy birthday pa rin. Siyempre, happy listening din sa ating mga school mates. Yan, oh, special ka pa, Bing. Meron ka pang happy birthday. And welcome back, welcome home kay Didit Oliva. Ayan, ating classmate din po natin yan. At saka ang kanyang brother, si Nono. And of course, ang kanyang lovely, ano, kanyang husband. Sila po ay nagbabakasyon. Siyempre, welcome din po natin ang ating kasamahan sa industriya nung araw pa, si Miko Santos. Ha? Ito yung nasa himpilan ng radyo to. Ha? Matagal itong naniraan sa Australia. Siguro may 20 years na ito si Miko Boy. Most likely, may 20 years na to sa ano eh, sa ibang bansa eh, na nagbabakasyon po siya. Ingat ka, Miko. Ha? Alam ko nasa bandang norte ka. Ingat ka. Sana magka-chat kami nito kahapon. Eh. Sana magkita kami. Kasi ito yung mga nakasama ko sa beat reporter pa dyan sa WPD. Yan, of course, kasama rin natin si Senator Erwin. Sila ay mga pang-araw. Kami ni Miko ay panggabi. Ayan. So, yan ang mga naging... Kasi that time naman ay... Balik pahayagan lang naman ako noon eh, nawala tayo ng ilang taon, 2 years yata din, balik tayo sa ating kinamulatang ano, kinahiligang trabaho. Yan si Miko, ha. Yan. Ingat ka tol sa pag-uwi mo. Taga Dasmariñas din to eh. Yun. So happy listening din ka sa mag-asawang Nonoy at Ate Dak Gadures dyan sa Dasmariñas, dyan po sa barangay lang ka Dasmariñas. And of course, happy listening din kay Ma'am Juliet and advance belated happy birthday. And then welcome back kay Ma'am Babes, ha? Welcome back po sa Pilipinas, ha? Wala tayong ubong, ha? Puro ngitian lang tayo, ha? Well, yan, talagang ganun talaga buhay. And of course, happy listening din kay Ma'am Hazel dyan po sa La Consolacion Academy naman po, ha? So, sino pa ba? May birthdays, alam ko may mga birthdays ngayon na June. Maya-maya, makikita rin po natin yan. And of course, happy listening din sa Senate Press Photographers Association sa kay Pangulong Danny Bacolod. Ayan. Ito ay panay ang takbo nito, ha. Panay ang jogging nito si Sir Danny Bacolod. And now, siyempre, batiin natin ang ating mga kaibigan. Uy, may maganda akong balita sa iyo, ha. Si Mama Rose Tamayo dyan po sa region ng Mindanao, ang amin pong siya po ang ating official coordinator ng National Press Club dyan po sa rehiyon ng Visayas at Mindanao, sa lugar na po yan. May magandang balita tayo, Ma'am Rose, hope maisakatuparan na natin po ito. Ayan, so keep listening lang, ha, and be safe. Kamusta tayo dyan, ang ating mga kaibigan dyan, ha? And then nitong Friday nagsagawa ng ano ng parang debriefing naman yung Senate media, yung PRIB, sa mga participants, hindi pangit naman sabihin participants, sa mga nag-cover nung sa putukan sa Senado. Andun din po tayo, pero hindi na rin po tayo nakadalo nung Friday dahil ninais kong magpahinga muna sa bahay. Dahil tayo naman po ay medyo, sabi nga eh, deserve na magpahinga. So, nagpahinga muna tayo. So, anyway, naging maganda naman po yung parang debriefing yan, parang post-trauma, ano eh, kasi, di ba, sabi ko nga, yung sa panayam sa akin kahapon, sa iba't ibang panayam, hindi po kaiga-igaya yung nangyari. Lalo pat sa mga baguhan, sa mga, alam mo, yung putukan na yun, siguro, experience nila, pero after that, baka mamaya bigla silang nagigising lang. Uy, may putukan. Kasi sa amin, sa mga 10 years na nasa industriya, sanay tayo sa ganyan. Pero although sanay tayo, hindi natin inaasahan na sa mismo legislative building magkakaroon ng ano, ng putukan. Anyway, ano na po ba ang nangyari sa investigasyon na ikinakasa? Mayroon po ba talaga investigasyon? Ha? Kasi minarinig ako na nasuspend si General Mau Plaza, hindi naman daw pumapasok pa daw. Pero mayroon bagong ano ngayon, may bagong usaha ngayon ng General Corpus na I understand kung tama yung akin nabasa, classmate din yata nito sa PMA. So sa police din po nang galing to. So bakit ito yun, ano, piece of advice lang, ano. Hindi natin dinidimin o inaano yung PNP. Pero nung time nung ang mga USA chief diyan ay nanggaling sa Armed Forces of the Philippines, hindi po ganoon. Or iba naman siguro. Pwede ring sabihin wala namang sitwasyon na ganito noon. So iba yung sitwasyon. Pero so far sa 24 years kong pagko-cover sa Senate, ha, sorry ha, 24 years po tayo diyan, nito lang pong mayo ako nakarinig ng ganun, eh. 'Di ba? Hindi ito yung Senate na tinitingnan ko. And of course marami rin siguro mag-aagree, ha, na hindi ito yung Senado na alam natin. Kasi ang alam kong Senado noon, may away ang mga senador diyan. Pero hindi na nalalaman sa labas. Kami-kami na lang nakakaalam niyan. Pero hindi yung ganitong, eh, nako, mahirap. Ito na naman po tayo. Siyempre, happy listening na lang po tayo kay Ate May Briones, ang ating lifetime secretary, at ang kanyang uniko iho, si Marlon. Siya ay nasa bakasyon din. Si Marlon Briones, isa siyang seaman. Kasama namin po siya nung outing. Of course, ang ating happy listening kay Manager Bong Fandinho ng, ayan, si Manager Bong Fandinho, ayan, isang bangko dyan po sa Intramuros, Manila, kaibigan po natin. Siyempre, happy listening din kay Maylin Alfonso Gregorio, and of course kay Ma'am Vicky Cervales, happy listening, baka magtampo ka, ha. Ayan, happy. Ay, yung nga pala, nakalimutan ko, birthday greetings kay Muhammad Ayayupangko, ang ating pinakabatang director ng National Press Club. Happy birthday, Manoy. 71st birthday, ha. Ayan. Siyempre, batiin din natin si Florante Rosales at siyempre si Tata Angelo Almonte na meron tayong mahalagang pag-uusapan bukas. And of course din, ha, si Ma'am Dali Cabresa. Aserbak kasi, pangalan mo, eh. Siyempre, batiin din po natin si Ma'am Annalyn Ibarzabal Runas ng San Pedro, Laguna. Ayan, ang ating mga brother nice dyan sa 16738, Council 16738, dyan po sa Amuntay, Dasmariñas, Cavite. Paalala lang po sa mga fourth degree, meron po tayong ensayo mamaya, meron tayong sword exercise na pangasiwaan po ng inyong lingkod, at siyempre ng ating past Grand Knight, Bernie Alday. So, yan po ang ating mga activities ngayon. Mula rito, tayo ay tutungo naman sa Dasmariñas para naman sa ating parochial duty, which is the council commander po tayo ng 4th degree honor guard ng 16738. Ayan. So, happy listening kay Ma'am Jinky Tabor na nakabakasyon pa rin hanggang ngayon. Haba ng bakasyon, no, dearest, ha? Talaga naman. Ha? Well, happy listening din sa Loyola family dyan sa Pasay City. Of course, kay Marietta Loyola Sulibas at kanyang kapatid si Ate Mildred Sulibas. Siyempre, batiin din natin ang kanilang bunsong kapatid si Ma'am Marjorie. So, meanwhile, tayo po ay station break muna.
1: Meet the Press. Meet the Press. On air sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World News. service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
9: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
16: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Galit ba kayo sa fake news? Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon? Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Meet the Press. Meet the Press. On air. On air. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Hello, hello, hello. So, we're back, ha? So, at this point of time, I would like to greet my classmate, ha? Diyan po siya sa kabase sa ano, California, ha? So, bigla akong naging islang, ha? Happy listening po kay... Natatapa tuloy ako. Maria Delma Regalado Oliveros, better known as Model. Ha? Gusto mo i-spell out ko pa, ha? Happy listening, Model, ha? Happy listening and ingat po. And of course, siyempre, batiin natin yung ating mga classmates. Spell out ko pa. Happy listening, Model. Ah. Happy listening and ingat po. And of course, siyempre, batiin natin yung ating mga classmates dyan sa USA. I don't know kung anong estado sila. Siyempre, si Emerita Ana Maria Caayaw, better known as Emeran. I think nag-birthday siya weeks ago. Sino pa naan dyan? Si Nimpa Arroyo, si Ma'am Lilibet Gonzalez. Si Analo Dilanco, yan, meron siyang podcast ngayon, ha? Analo, good luck, ha? Ikaw, ha? Sumisimple ka. Sino pa? Na-remind lang ako ni Ma'am Model kasi, nagbalik bayan 2 months ago. Nagkita kami after several years, ha? She's still the same model which I used to play around during our high school and elementary days. Ito po yung tatlong Maria po ito kung tawagin ko nung araw. Sila lang naman po yung inihingan ko ng pera pambili ng sigarilyo. Ganun. Naalala niya pa ngayon. Anyway, sino pang mga naan dyan? Hindi ako familiar. Si Annabel Lucenia, tama, dyan pa rin sa mga boys naman natin. Si Brother Roel Bismonte, I think nasa USA pa rin siya. Si Mario Banyal, Doc Mario Banyal. Mga ano, minsan nga ano natin para mabati natin. Anyway, be safe po kayo dyan, ha. Tapos I understand uuwi na naman to ng this year yata, Model, ha. Keep in touch, ha, para magkita ulit tayo. Hindi na nga nangyari yung ano, eh. Kala ko magkikita pa tayo dito sa Maynila after na umuwi ka ng Iriga. Anyway, pagbalik mo na lang para ma-organize natin, ha. Makasama natin si Attorney Ted Rigoroso, sina Jacqueline Divilla, sina Jing. Si Karina pala nasa USA din. Tama, si Karina Royong. Ayan. Sila yung mga kaibigan natin. Pero na ang base naman sa Manila, to name a few, si Lilibet Ampungan. Andyan ang ating birthday celebrant, si Jocelyn. Tapos si, belated happy birthday kay Maricel Reyes din. Oo, nag-birthday rin pala ito, si Isel. Si Marcia Vera, siya naman naka-base po rito sa Manila. So, magkita-kita po ulit tayo, ha. Ayan. So, mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Hindi ko talaga makakita, eh. Yeah, may nabanggit ko na umingi ng dispensa. So, okay na yon. Ito. Kasi lumabas na naman to, eh. Ito naman sa isang yung student movement tong araw. Which is, I understand, nangyayari naman talaga ito nung kapanahonan ng mga late 80s and early 90s sa mga dispersal. Kasi meron na, didirektahin ko na. That time yata si Senator Alan Peter ay parang, if I'm not mistaken, nasa UP siya noon, student, as a student council, nagkaroon daw ng dispersal. And this was well documented kasi, pangit man sabihin, pero reporter na po ako noon, 1990. Kinocover na po natin to. Ito yung isa sa mga violent dispersal nung araw, 1990, I think that was July. So ang uso noon, siyempre student movement ka, rally. Nahuli po ito si Senator Alan. And then, yun nga, yung sinasabing, don't touch me, I am the son of ganito, ganon. Bahala na po kayong dumugtong. Pero hindi ko rin kasi, ako sure ako na siya po yun kasi, sabi ko nga, kinocover na po natin sila. Itong isang sinasabi naman ni Paring Ares Gutierrez na may isa daw, dating student leader na lagi may nakaabang na getaway car para madali siya maitakas pag nag-dispersal. Parang hindi yata ako familiar nito kung sino ito. Kasi ang pagkakaintindi ko noon, nasa, may time kasi na nasa defense unit tayo. Ganun eh. Kami yung ma-assist sa mga ano, sa mga nahuhuli o kaya mga huhuli ng mga student leader kami, yung taga-block sa mga ano, sa mga sa mga yan. Hindi ko to alam parang Ares ha, kung sino itong isa rin dating student leader na laging may nakaabang na getaway car para madali siya maitakas pag nag-dispersal. Wala yata akong idea nito kung sino. Eh, may pagka ano, ano mo lang sa akin. I-message mo lang sa akin kung gusto mo pangalanan natin. Ay, alam ko na to. Taga Pisces to ano. Alam, parang alam ko to, parang may idea ako. Sa mga hindi nakakaalam, ay talagang sorry na lang. Then sa mga nagtatanong din pala sa akin kung nasaan na si Marcia. Si Marcia po yun po yung aking fur baby. 2 years ago na po siyang nawala, namatay.

0: na po siya kasi tataka sila ba't di ko na raw kasama sa aking ano mga pinapasyalan. Ayan, so naandun tayo sa punto. Ayan nga si Jocelyn nga, ayan, happy birthday. Naandun po tayo sa ayan, okay na to. Ang magandang balita to kay Ma'am ano ha, mula kay Ma'am Rose Tamayo ha. Yung DICT may free wifi na sa buong sakop ng province ng General. Anong province ito, Ma'am? Kasawad ko Tabato. Kasama yung Liblin Barangay. Yan, okay. Okay, ha. So, mapapabilis po ang ating, ano, buong sakop ng South Cotabato province kasama yung Liblin na Barangay. Ayan, yan. So, ayan, ayan. So, okay na tayo sa Barangay Maanti muli. So, rest assured, Ma'am Rose, kasi alam ko na may i-chat ko si, ano, i-chat ko si President, ano, si President Mabong para, ano, kung matuloy yung meeting namin ngayon para maayos ko na to lahat kung ano man ating naipangako dyan sa ating mga katutubong mga IPs dyan sa South Cotabato, eh sa pagkikipagtulungan ni Ma'am Rose at ng National Press Club, tayo po kasi ay ang layunin po ng NPC ay palakasin lalo ang ating mga kasamahan. Meron po tayo mga kasamahan dyan sa South Cotabato, mga member ng media na na-accredit naman yung iba sa National Press Club. So yung pong balak po natin na i-regionalize natin yung NPC, ginagawa na po natin yan. Lalong-lalo na dun sa itong sa term ko na tayo hanggang katapusan na lang. And then I'm hoping na yung papalit sa akin ay ipagpatuloy pa rin ito. Kasi naumpisahan na po natin ito. We were donated. May nag-donate po sa atin ng ilang hectares of land dyan po sa South Cotabato. And in return naman, tutulungan po ng NPC yung mga IPs and then yung ating mga kapatid dyan na magkaroon ng education, formal education through the Polytechnic University of the Philippines. Meron po kaming hindi pa naman formal talks. Although, iyon na rin po yun ni PUP President Bong Muhi na mag-open dyan kasi ang advice niya sa akin, kung mag-open ka ng branch dyan, meron kang lupa, okay na, walang problema. Kaya lang, it will take years bago tayo maaprubahan ng Congress kasi mangyayari yan, parang branch out yan eh ng PUP. Tama naman siya. Sabi ko, Book, anong pwedeng advice mo? Magkumuha ka na lang ng isang place dyan, tapos siguro isang room, then we will conduct the ano the online classes direct dito sa PUP Manila. So yan po ay may isa sa katuparan po natin yan sa lalong madaling panahon na sana po bago this year end ay magkaroon tayo ng ano ng tulong dyan para naman po sa kapakanan ng ating mga kapatid dyan. And then, this coming days naman, meron din tayong meeting sa Technical Education and Skills Development Authority na in-arrange naman po ni Pangulong Neil Alcover ng Pamamarisan para naman po pag-usapan ano ang pwedeng maitulong ng TESDA sa ating mga mamamahayag, particular po dun sa binabanggit na online journalism. Kasi ako, hands off din ako dyan. Era ako ng typewriter tsaka ng fax machine, although nakakapag-adjust na tayo ngayon. So online journalism naman particular, and then tingin ko naman dyan sa livelihood concerns pa rin. So we will be having a dialogue or meet and greet or what do you call that this coming week para mapag-usapan ano ang pwedeng maitulong ng TESDA at ano naman pwede maitulong ng NPC, lalo-lalo ng programang ito sa TESDA para naman maipaabot natin ang kanilang mga proyekto sa ating mga mamamayan. So, ganun lang naman po yun. That simple. So, I'm hoping na yung papalit sa akin, si Ma'am Mina Navarro, ang papalit ng presidente, ay may pagpatuloy po yung ating proyekto, and then I will discuss it to her. Kung hindi man, so wala po tayong magagawa dyan. Basta, for the meantime, yun po ang ginagawa natin sa atin na natitirang ilang araw, ilang linggo bilang pangulo po ng National Press Club. So yan po ang ating ano. So I have an informal talk na rin sa office ni Senator Lapid. Ano mga kailangan? So meron na rin po tayo para naman maigawa naman ng isang gusali ng IP yung lugar na yan sa Tivoli. Kasi hindi pa ako nakapunta doon in particular, pero based sa kwento ni Ma'am Rose, kailangan tulungan talaga. Dahil yan ay agricultural land. So, kumakatok din tayo sa ating mga government officials na sana madaliin din yung mga request na modern farming, tapos siyempre yung training ng mga IPs doon. para matugunan natin po ang pangailangang agrikultura ng ating bansa. So yan po ang isa sa proyekto ng NPC. Pakikipagtulungan na rin po dyan kay Ma'am Rose na hindi lang tayo dun sa larangan ng pamamahayag, bagkus kundi na rin sa produksyon ng ating agrikultura at ang matulungan po natin ng ating bayan, ang produksyon, bawasan po natin yung importasyon. So meron tayong ano, meron tayong mga plano tungkol dyan. So parang nakikita nyo na, once na magretiro ako, parang yun ang pupuntahan natin. Ayan. So meron tayong, mamaya babalikan ko po yan. Meron po tayong public service announcement. Ito po, babasahin ko na. Bubuksan na sa publiko ngayong Lunes, bukas, June 8, 2026, ang bagong 4-lane na Pawa-Bugtong Bridge na may nakalaang bicycle lanes bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPW Secretary Vince Dison na pabilisin ang pagbubukas ng mahalagang infrastruktura sa bansa. Ayon sa DPW at Bicol, inaasahang makakatulong ang tulay upang mapabilis ang biyahe, makatipid sa oras at gastusin ng gasolina at ng mga motorista. Ayon naman sa mga benepisaryo, malaking ginhawa rin ang hatid nito sa kanilang ang araw-araw na paglalakbay, kabuhayan, pag-access sa mga serbisyo at iba pang oportunidad. Ayan. So, ito sa Albay po ito. Kasi tatanungin ko sana sa Albay po. Kasi marami pong ano ha. In fairness ha, marami pong development kasi kauwi ko rin lang naman ng Bicol 5 months ago yata. Ano, Quezon pala, last early this month, May 8 yata, andun ako, yung umatend ako ng Bureau ng aking sister nito. Ang dami na pong ano, bagong kalsada, yung mga bypass road hanggang Tagkawayan, Quezon. Pero I understand, from Tagkawayan to Daet Camarines Norte, meron naman pong bagong kalsada doon na hindi ka na dadaan doon sa old Maharlika Highway. Parang nagka, parang ang siste, if I'm not mistaken, parang 20 minutes lang from Tagkawayan to Daet. Napaka ano po niyan. Napaka ganda po niyan kasi mag-o-open po tayo ng trade sa Daet. Kasi ang Daet naman, alam niyo po, noong dekada 90 ay center of trade diyan papuntang Bicol. But when the Quirino Highway was developed, naumit na po yung Daet. Bihira na po ang napunta doon kasi Quirino Highway na yung dinadaanan. Tatagos po ito ng Andaya Highway, which is Del Gallego, then diretso na po ng Kamsur without taking the usual na Kam Norte. Yung Daet nga, mahaba rin po yan. So nakasave po tayo ng 2 hours yan na biyahe hanggang Bicol. So ngayon naman po, meron na rin pong road connecting Tagkawayan, Quezon to Kam Norte na 20 minutes nga lang daw po yun. So magandang ano yan, magandang balita yan. Mag-o-open po ulit, lalong higit na mapaganda ang ano, magaganda ang ganitong ano, ang ganitong situations between Quezon and Kam Norte. Anyway, meron po tayong live report din. Mula naman kay Sir GM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay. Tungkol naman po ito sa capacity ng komunidad sa 3rd District ng Albay. Ayan. So, kasamang Jim, magandang umaga po. Magandang tanghali.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Ipinagawa ng 3rd distrito ng Albay sa pangunan ni Dr. Cedric Daep, Chief of Staff, ang 3 araw na in-house disaster risk reduction and climate change adaptation training sa Sumbang Lake Camilig, Albay mula June 2 hanggang June 4, 2026. Ayon sa post ni Albay Solon Adrian Salceda, isinaktuparan ang estratehikong hakbang na ito upang mas maplawak at mapatibay ang kalaman, kahandaan at operational response capabilities ng mga lokal na kalahok na lubhang malaga sa pagbuo ng mas ligtas at alertong pamayanan laban sa mga hamon ng kalikasan. Sentro sa mga tinalakay sa mga nagdaang araw, ang malalimang pag-unawa ng disaster preparedness, pagbalangkas ng mga risk reduction strategies, at paglalatag ng angkop na climate adaptation measures na direktang umuayon sa pambansang agenda para sa zero casualty tuwing may kalamidad. Sa pamamagitan ng patuloy na progresibong pagsasagawa ng capacity building, tinitiyak ng lokal na administrasyon na ang bawat barangay sa lalawigan ay magiging sandigan ng katatagan at may sapat na kakayahan na harapin ang anumang krisis sa hinaharap ng may buong kumpiyansa at kandaan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ayan, thank you so much, Manoy JM Olarte. Ingat po tayo dyan. Well, tayo po ay nalulungkot din po. Nalulungkot din po ito sa pahayag ng ating incoming Director Jojo Sikat. Meron po tayong kasamahan sa National Press Club na sumakabilang buhay po ito ha. Si ang ating member, NPC member, si Beth Samson, kapatid ni John Samson. Ayan. Wala pa po tayong masyadong details, so alamin na lang po natin susunod. Ayan. So, okay. Happy listening kaya Sir Eric Peranta Solibas. Itong call po ito dun sa, ano, sa Tagkawayan Water District. Wala pa rin pala tayong tubig dyan, ano. Well, anyway, di ba nabanggit ko naman, nagkaroon kami ng short talk ni Tagkawayan Mayor Iliasar. Nabanggit ko yan sa kanya. And banggit niya nga sa akin, meron ng source, kaya lang yung, may source na ng water, kaya lang malaking pondo yung kinakailangan. So, yun. Kung ang banggit niya sa akin, kung magagawa yon ay talagang maganda yung ano, maganda yung magiging takbo, maganda yung magiging takbo ng tubig, ng water consumption ng buong Tagkawayan. At in fact, sabi niya, baka karating lugar pa daw kumuha pa ng tubig sa kanila sa Tagkawayan in case na magawa yon. So, ano lang, kumbaga, konting tiis-tiis din. For the meantime, gawin muna natin kung ano nararapat gawin. So, yun ang ano, yun ang naging brief na usapan namin ni Mayor ano, Carlo. Kalimutan ko yung Mayor Carlo, yung naging usapan namin nung nagkita kami. Kasi kinamusta ko siya eh. And happy listening din kay Director J.R. Reyes, ha. To Director J.R., maraming salamat. So yung walang humpay na suporta sa National Press Club. Alam mo na yun, ha. At least hindi ka pilinggera. Mas marami ka pang nagagawa kaysa dun sa binabanggit ni Treasurer Jenny Lacorte, pilinggera daw. Hindi ko alam kung sino to, ha. So yun po yung ating ano. Yun po ang ating isa sa mga ano, mayroon din tayong isa pang ulat. Ah, ito naman, oh, maganda to, ha. Yung Red Tide naman, ha. Mula naman po ang ulat kay Ma'am Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayog Pangasinan. Magbabalik po si Ma'am Mildred. Ma'am Mildred, magandang noon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, at magandang umaga. Nagpapatuloy nga ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 sa pagpapatupad ng mga programa para matulungan ang daang-daang mangingisda na naapektuhan ng red tide contamination sa mga bayan ng Anda at Bulinaw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay BFAR Region 1 Regional Director Remily Lachica, nagsagawa ang ahensya ng serye ng konsultasyon at dialogo kasama ang mga lokal na pamahalaan at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD upang matukoy at matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong mangingisda. Batay sa konsultasyon, nasa 304 na mga mangingisda sa Anda at 441 naman sa Bulinaw ang direktang naapektuhan ng ipinatutupad na shellfish ban dulot nga po nitong red tide contamination. Bilang paunang ayuda na mahagi ang BFAR, katuwang ang mga LGU at DSWD ng food packs para sa mga pamilyang umaasa sa pangingisda. Gayunman, sabi nila Chika na pansamantala lamang itong naturang tulong kaya kailangan ng mas pangmatagalang solusyon para sa kanilang kabuhayan. Sa isinagawang konsultasyon, nagmungkahi ang mga kinatawan ng mga mangingisda ng iba't ibang livelihood projects. Kabilang dito, yung pag-aalaga ng lapu-lapu, shellcraft making, operasyon ng pampasaherong bangka at poultry production sa Anda. Sa Bulinaw naman, minungkahi rin ang lapu-lapu culture, pagtatayo ng tindahan ng fishing supplies at ang shellcraft making. Nilinaw ni Lachica na hindi namatay ang mga talaba sa mga apektadong lugar. Aniya, pansamantala lamang pinagbawal ang pag-aani at pagbebenta ng shellfish upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Dagdag pa niya, tumaas pa nga ang bilang ng mga talaba habang umiiral itong naturang shellfish ban. Tiniyak din ng BFAR ang suporta sa marketing at pagbebenta ng mga produkto ng mga mangingisda sa pamamagitan ng mga programa kagaya nga ng Kadiwa. Samantala, muling pinaalalahanan ng BFAR ang mga mangingisda at aquaculture producers na patuloy na sundin ang tamang pamamaraan sa pangingisda at pag-aalaga ng isda para matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Mamildred, may tanong po ako. Usually mga ilang buwan po yan yung hindi natin ma-harvest yung contaminated ng red tide ng mga taong at talaba dyan sa lugar na yan. Ilang months
3: po
0: yan?
3: Actually, itong mga nakaraan kasi contaminated. Tapos lately, na-lift na po nila yung yung kumbaga yung ban. Okay na po siya. Gayun pa man, syempre may mga tayo eh. May mga kababayan tayo po doon na lubhang naapektuhan. So ngayon, bumabangon pa lamang po sila dahil sa pag-lift nga po nitong shellfish ban. Pero eh, syempre, kailangan po nila ng ayuda na para doon sa kanilang pagbangon. Actually, ito pong pag-lift ng shellfish ban, ito lamang June 1 actually po yung pag-lift.
0: Ah, bago lang. Medyo, tama.
3: Medyo umaano pa lang po sila, bumabangon mula po dito sa nangyari po sa kanila. Ayun. Kasabay pa nga yung crisis nga natin na nararanasan ngayon, lalo na mataas din yung presyo ng gasolina sa production nila, hirap din po sila.
0: Ngayon, salamat. At least malinaw na. So, lifted na yung red tide ban sa lugar na yan nung June 1. Opo. So, ngayon, nasa recouping stage na sila
3: ating mga mangingisda. And hoping na makaalpa sila dito sa sitwasyon na ito. Ay, dahil hindi naman tumitigil ang pamahalaan, inariya naman po ang BFAR para at least ay makabangon yung mga kababayan natin, yung mga mangingisda
0: siguro mga in 2 months time or 1 month, okay na yan, di ba? Tama ba ako?
3: Parang hindi din po nagkakamali, mga ganun po. Kasi regular din naman po yung monitoring, kumukuha ng sampling, ng water sampling, ang BFAR, sa mga karagatan, para ma-check po kung kamusta ang sitwasyon.
0: Kasi so, naalala ko niyan, pag kami na red tide na lugar, tapos may bagyo, natutuwa sila kasi nawawas out yata yung mga toxins.
3: Yes, yun po, tama parang ba? Ang ganun. At syempre, lalo na ngayon, medyo umuulan-ulan na, makakatulong na rin po.
0: Yan, so sige. Siya, maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Mildred. Ingat po tayo.
3: Maraming salamat po. Regards po sa lahat.
0: Okay, thank you so much, Ma'am. Ayan, so lifted na yung red tide gun ban dyan sa Tayug pa. Anda, Bulinaw, Pangasinan. Yan, so at least okay na. Medyo pabalik na ang kanina. Pabalik na ang sigla ng red tide, ang sigla ng magtatahong at magtatalaba. Maganda tong hula ni Bossing Jonathan Liwanis Mayuga. Kasi ang pinapahulaan ni paring Ares Gutierrez ay isang student leader na laging may nakaabang na getaway car para madali siya maitakas pag nagdispersal. Ayan. Alam ko na to. Alam ko to. Oo nga, alam ko to. Hindi ko nababanggitin na Boss Jonathan yung student organization niya. Kasi notorious naman. Notorious. Hindi naman, sorry naman po na turn. Talaga namang alam ko na to kung sino to. Sa amin dalawa na lang ni paring Aris to. At least naliwanagan ako. Ayan. So may mga tao pala talagang ganun. Ito yung mga ang tawagin namin nung araw, mga pinagpalang aktivista. Akalain mo nga naman na hindi naaaresto, samantalan yung iba inaabot pa ng Linggo sa piitan. Maraming kwento naman sa mga ganyan. So, kumbaga, nagbubuksan tayo ng mga karakter. Ano bang uri ng pagkatao ikaw nung araw? Ito nga ang sinasabi ko sa inyo na walang resibo may akusasyon, may nagkiklaim na ganito, ganun, wala naman nagpapatunay. Anyway, tayo po ay magkakaroon muna ng pansamantalang break po, then babalik po tayo after several minutes for my last and final episode. Sabay ganun na.
1: Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas.

0: Aming tututukan, Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
1: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Meet the Press. On air sa Radyo Pilipinas.
3: Hello, hello. So, tayo, sorry ah, eh, nakalimutan po natin batiin si ating ano. Ito ay ano. Ito ay ating ano, avid fan. Hindi ko masabing fan, taga-subaybay po natin 'to. NPC member din po ito si Professor Jeff Ramos na magdiriwang ng mga kanyang ika blank blank kaarawan tomorrow. Happy birthday, boss Jeff Ramos. Ah. I know, of course I know. I remember niyo, Diyos ko naman. Paano kita hindi makakalimutan eh. Ano lang kasi, medyo mag-isa lang tayo ngayon. By the way, nakalimutan ko rin banggitin, si Director Dennis Napuli, eh, meron po siyang napakahalagang hindi may iwasan na obligasyong pampamilya. So, kagabi, nag-message sa akin na hindi siya makakarating. So, tol, sorry ha, ngayon ko lang napansin kasi pagka si Sir Jet Ramos ang nagpo-post, ikaw kaagad ang nag-shoutout. So, ano ha? Ayan, so happy listening ha, in advance happy birthday. Sir Jet Ramos, isa po itong NPC member. Ayan, so meron pa akong nakalimutan. Ah, nabanggit ko kanina, Senator Tulfo is calling for unity, pagkakaisa para matapos na yan. Ang hindi ko lang pala na, hindi ko na isip na si, before that, at alam naman po natin to na si isang senador natin dyan, veteran senator sa, hindi siya pala salita, pero kung siya ay nagsalita, kumbaga ay tumatagos din ang kanyang mga mensahe sa kanyang mga kasamahan. Ha? Sa katauhan po ito ni Senator Lito Lapid na talaga po siya ay nauna ng humingi ng ano, pagkakaisa. Long before pa na nagkakatantsahan pa lang, na ganun, ganun. Tapos may mga clarification din siya. Di ba mayroon siyang mensahe nga na ano eh. Sabi niya patungkol to dun sa kabila. Ang sinasabi mo, nililigawan nyo ko, eh, hindi nyo binabanggit kung na kayo naman ang nanliligaw. To that effect, ha? So, of course, ang kanyang famous na Maha Blanca, yan, hindi pa natin, ako, personally, hindi ko pa natitikman yan, ha? Baka akala mo, Sir Francis, Sir Florante Rosales, nakatikim ako ng Maha, wala pa, boss, ha? Pwede pa akong tumanggap niyan habang hindi pa masyadong pinagbabawal. Tikim-tikim lang muna tayo. Well, anyway, ito ay public service announcement. Anong oras po ito bukas? O, siguro, I presume kaninang alas 8 pa ito ng umaga hanggang anong oras, hanggang till supply last ba ito hanggang mamaya. Ito po ay bukas yung Kadiwa outlet natin sa NCR ngayong araw, June 7, 2026 sa Valenzuela City, Kadiwa Center at E-Quadra Street Disciplina Village, Barangay Ugong, Valenzuela City, Las Piñas City, Good Shepherd Parish Church, Doña Manuela Subdivision, Barangay Pamplona 3, Las Piñas City, at Bamboo Organ Fajardo, Barangay Pamplona 3, Las Piñas City. Sa Caloocan naman, Kadiwa Center at Midway Park Subdivision, Barangay 183, Caloocan City, at sa Parañaque City, Raya Garden Condominium Covered Court, Barangay Merville, Parañaque City. Petron Gasoline Station, Barangay San Antonio, Parañaque City, Jestra Village, Macalintal Street, Barangay San Antonio, Parañaque. sa Manila City.

0: Fuel Plant Industry, BPI San Andres Street, Malate City of Manila. Ayan, yan ang mga open na mga Kadiwa centers na ang mga residente sa lugar na yan. Tayo po ay mayroon pang 4 hours pa para pumunta dyan. Naalala ko itong Kadiwa to, ha. Of course, happy listening and many thanks kay Asik, ano, Asik, ganun, Asik, I forgot her name, sorry, ha. Anyway, siya po ay naging tulay natin para magkaroon din. Babawi po ako next na, next program. Babawi po ako, Asik Genevieve po, ayan, na-recall ko na. Asik Genevieve Kibara, maraming salamat po. Hindi na kita napasalamatan personal nung ang National Press Club ay nag-request po ng isang Kadiwa Center way back last year na within two weeks ay tayo po ay napaunlakan, and it was a very successful project na ang naging beneficiary naman po natin yung mga communities surrounding the National Press Club dyan po sa Intramuros, Manila. Particular na rin po yung Paris Council dyan po ng San Agustin sa Manila Cathedral, and then yung sa barangay na kakasakop sa amin, sila po ang mga naging beneficiaryo, and of course mga members din po ng NPC. Sana po ay maulit muli po natin ito. Tulong na rin po ng NPC sa pamahalaan para tuloy-tuloy po natin na itaguyod po itong ano, itong mga Kadiwa centers na ito. Ayan, so si Ma'am Genevieve Guevara, ayan, si Asik Guevara, sorry for the delay ng pasasalamat, preoccupied lang ang iyong kuya. Sabay ganun yun. Ayan. So alamin pa po natin yung ano, alamin. Ay, happy listening din kay ano, kay Attorney Judski, Attorney Judesa, ayan, happy listening po. Ayan, so i-post natin to para malaman nila na ano, tayo bumabati at nambabati sa mga kaibigan natin. Uy, congratulations din sa mga nagsasagawa ng mga project ngayon, ha. Talagang nakaka-inspire ang kanyang mga, ang inyong mga proyekto. Tayo. Wala tayong ulat ng ating lagay ng panahon. Parang na-miss ko ang DOST Pag-asa Center natin ngayon, ha, mga kaibigan, sa technical side. Hindi natin natawagan yung ating... Happy listening kay Brother Edwin Rojas, ha. Ayan. Ayan. Siyempre, happy listening kay Peter Petrus. Ah, sure. Okay. Happy listening kay Sir Pete, kay Father Peter Petrus. Ayan. Si Father, a long time no see. Ayan. So, hanap tayo ng ibang pagtutuunan natin ng pansin, sabay ganun. Pagtutuunan po ng pansin, ha? Tayo ay nakatuon muna sa ating cellphone para maghanap ng balita. Ayan. So habang naghahanap tayo, batiin din natin ang ating mga ating palang condolence sa pamilya po ng mga Sirilio dyan sa Sitio Lalamban, Lourdes Buhay Camarinsor. Siya po ay pumanaw na. Ito ay aking oldest first cousin. Naidibing na rin po ito. 83 years old po si Manoy Domi, kung tawagin namin. The oldest male cousin sa Abasola clan. Kasi siya ang oldest male, ako naman yung youngest male sa aming angkan ng Abasola, sa at least sa degree namin, na yung degree namin na magpipinsan. Ayan, so it's worth naman na makikita mo yung mga cousins mo na mga hindi mo nakikita. Nagkikita-kita lang kayo pagka ay itong sinasabi ko na nga ba, eh. Ito yung sinasabi ko, yung offset nung pagdinig na yun, eh maraming mga nagot, maraming mananagot dun sa 18 na bodyguards. So I would address them as bodyguards, dahil bodyguards naman, alangan naman na sabihin nating ano, maleta bearer, pangit namang pakinggan, di bodyguards na lang. Kasi this early, meron na mga nag-signify na sila ay sasampahan ng kaso, kasi nga sa kanilang pananaw nga ay hindi raw sila sakop ng immunity doon sa pag-testify nila sa sinasabing pagdinig. Kasi ngayon nga, 'di ba, magkakaalaman talaga. Paano ito? Tanong ko lang. They yung diba, sina Senator Trillanes, Senator Soto, itong senator ngayon ng nasa majority. They are claiming na bogus or fake yung hearing. Di nga nila na-address na Blue Ribbon hearing yun, kundi parang pulong lang kanilang kung tawagin. Paano po mare-resolve yan? Kasi ang nakikita ko dito, yung mga witnesses nila, ano yun? Di, siyempre, liable sila sa mga, kung sakali ah, na paano ma-resolve? Halimbawa, ma-resolve ba na hindi sila yung tunay na Blue Ribbon? Etong mga witnesses nito, mga senador na naandun, sila po ba liable kung sampan sila ng kaso? Kasi this early, marami na nagsasabi na sasampan sila ng kaso. Kasi nga, hindi raw po sila yung talagang BRC committee. So, paano ma-determine yung legality ng committee? Diba? Paano ma-determine ito? So, kasi, I understand pag kami mga committee hearing, lahat ng witnesses dyan, resources speaker, senators ay meron immunity from suit, di ba? Hindi sila pwedeng idemanda kasi covered sila dun sa sa ano nga, yung constitutional duty ng Senate na ano sa immunity, yung mga yan. Paano kung mag-rule na illegal ito? Di ba? Paano yun? So, itong 18 bodyguards ay masasampahan ng kaso along with the other senators. Kasi this early, si former Senator Trillanes, sasabi na siya na I will file cases kasi hindi naman sila covered ng ano ng immunity doon sa hearing na yun. Kasi nga, ang pananaw niya, bogus yun. So, paano? Paano natin mare-resolve ba ito? So, tama itong mga calls na, kumbaga, ang tingin ko rito, press start tayo eh. Umpis tayo sa una. Kalimutan muna natin to. Tahakin natin itong bagong landa. So, siguro ang pinakamaganda dito, yung binabanggit nga nila, kasi wala pa naman kasing categorical statement mula na sa Malacanang na mayroong special session. Wala pa naman pong ganun. Kasi ang understanding ko dyan, sila yung magre-request na magkaroon ng special session for that purpose to pass certain laws, yung binabanggit ko nga, proposed laws, proposed bill, yung sa particular, yung sa CA, yung sa tatlo or limang general, na yung sa commission on appointment, diba? Kasi kawawa naman, nasaraduhan sila na supposed to be dapat June 1, 2, 3, makapasok, isa lang sila sa commission on appointments. So, one rank higher sila and then magiging maayos yung kanyang retirement or whatever. Nangyari na baliwala po iyon. So, yun ang i-resolve ba ngayon. Plus 2 or 3 proposed bills na kasama dito yung naturalization, ha? Yung kay PBA, yung import ng ano, boat ride ba yun? Tapos yung female Gilas na babaeng player din ng basketball. Kasama to sa mga napabayaan na nabinbin eh, hindi na pag ano eh, hindi na ipasa because of that kaguluhan nga sa Senado. So, ang nakikita natin dito, kanina pa natin binabanggit, to have a special session para ma-resolve. Kasi, isa rin dyan na solusyon, sinasabi ni Senator Loren na kailangan maging 13 sila, baka lumipat ang isa sa amin, 13 sila, so be it. Kasi lumalabas dito na kung maging 13 sila, wala nang pag-uusapan na eh. Actually, sinabi rin ni Senator Cayetano na mag-13 muna kayo, bababa ako. So, ganun yung ang hamon dito. Mag-13 muna kayo. So, kumbaga, we are appealing, the public is appealing sa ating mga senador na kung kinakailangan talaga, bakit i-set aside natin yung ganito? Ang tingnan po natin dito, yung kapakanan ng taong bayan na nabinbin yung trabaho, imbis na nakapagpasa ng ganitong mga batas, hindi po natin nagampanan yun. So, lahat naman may tamang punto. May kiniklaim yung Gatchalian side, may kiniklaim yung Cayetano side na ito kami, maninindigan kami kasi ito. Ang sabi naman ng isa, ito kami. Itong isa namang Gatchalian Black ay suportado naman ng IBP, former Senate Presidents, yung mga framers ng Constitution, Associations of Law Dean Schools, mga abogado na may alam. Hindi po tayo, ako lalo, ako hindi naman na tayo abogado. Yung mga may alam po, isuportado itong block ng ni Gatchalian. On the other hand, ito naman kay Cayetano, ang pinipilit naman nila, particular si Senator Loren, yun pong hindi na applicable yung decision noong 1940s yung kay Avellino, kasi nga po may bago ng konstitusyon. Dalawa pa nga eh, di ba? Yung 70s and then yung 87. Pero may counter argument naman na yung constitution cannot supersede an SC decision. Unless na yung SC particular SC decision ay na-overturn ng another decision, eh wala pa naman daw pong ganung kaso. So, stick sila dun sa unang decision, yung sa Avellino case. So, yun ang ano eh, yun ang mga tinitingnan natin. So, ako, tayo, siguro naman na we are in one, na huwag kalimutan natin yung bangayan na yan. Ang isipin natin, taong bayan, mag-convene kayo. Kung yung 10 ni Alan, ay yung 11 ni Alan Peter ay maging 13 o maging 14, o yung 12 ni Senator Gatchayan ay maging 15, maging 16, whatever, kung sino man sa inyo ang makakuha ng 13 na senador para ma-oust ang isang sitting Senate President or ma-retain ang isang Senate President, para sa publiko, doon po tayo. Di, hindi po natin inaano dito na Gatchalan side ako, kahit Tano side ako. Tayo po ay para sa taong bayan. Dahil marami na po, tatlong linggo na po ang nakakalipas na hindi po tayo nakagawa ng batas. Andun na ako sa committee hearing, wala naman problema dun. Nag-committee hearing yung Ways and Means ni Senator Cayetano tungkol po yun sa taxes, di ba? Natabunan lang po yun. Tuloy-tuloy naman yung committee hearing. Eh, yun pong committee hearing, eh, kumbaga secondary hearing lang yun. Ang mahalaga po itong mga nasa third reading, second reading, na hindi po naipasa nitong nakaraang linggo because of that scenario sa Senado. Di po ba? So, yun ang malaking katanungan sa atin. So, again, wala po tayong pinapanigan dito. Ang atin lang ay para sa taong bayan. I-resolve na po natin yung anumang siganot dyan. Kung sino may 13, lahat naman kasi, gano'n naman ang pahayag. Pahayag ng kampo ni Alan, mag-13 muna kayo, okay na ako. Pahayag naman ng kabila, mag-13 rin kayo, okay rin kami. Eh, sa ngayon kasi, kung physical yung pag-uusapan natin, technically, 22 lang po yung senador. Kasi yung isa, eh nakaditin eh. Eh, klaro naman po doon sa mga ruling na kung nakaditin eh, hindi siya pwedeng bumoto, hindi siya pwedeng mag-participate sa kung anumang botohan. And it happened naman eh. When Senator Trillanes and Senator Dilima were detained, hindi naman sila kakapag-participate. Kasi, that time, ano ko dyan, kay Senator Trillanes, siya yung chairperson yata ng Civil Service Committee, if I'm not mistaken. Tapos ang vice chairman niya is si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping ang nagko-conduct ng hearing. Although si Senator Trillanes ang chairman. Pero hindi siya nakakapag-conduct ng hearing kasi nga, he was barred by the law. Parehas din kay, ano, kay Senator Dilima. So, same thing must be also, same goes to kay Senator Jinggoy na barred by the law naman kasi nakakulong. Kasi physical presence ang kinakailangan eh. So, yung isa naman, kay Senator Bato, physical presence. Eh, do you think Senator Bato will come forward and be counted again to break the ano? Maging ilan sila? 12. Magdodosi sila sa sakali. So, hindi, teka muna. 11 pa rin sila. Tama, 11 pa rin sila kasi hindi si Jinggoy mga kaboto. So, ano eh, very, unless na meron silang makuha naman, dito sa Gatchel side to make it 13. So yun, number 13 ang pinag-uusapan natin dito. Kasi yun nga, anumang kaguluhan daw na sa Senado ay mareresolba lamang kung ang bawat pangkat ay magkaroon ng 13 na senador. So yun ang question eh. Ngayon, sino at kaninong pangkat magkakaroon ng 13? It remains to be seen kasi nitong nakaraang linggo, nobody is expecting na si Senator Chis ay, sabi ko nga, hindi lumipat, nag-decide na lumutang at magbuo ng quorum. So, we can never tell kung sakasakali magpatawag ng special session. We can never tell kung baka itong 12 maging 16. Far enough. di ba? Maging 18. So, ang pakiusap natin dyan, kung yaman din lang naman ang hinahanap natin ay 13 senador, ay igalang din po natin kung sino makakuha ng 13. Kasi historically nga, di ba, may mga nagsasabi nung time ni House Speaker, mayroon silang usapan, eh, ipinadlock niya yung House. So, yung Velasco that time yata ay nag-session sa ibang building just to show na sila ay majority. So, sana naman po, kung may 13, hand it over peacefully, wala nang cheche-bureche. Wala eh, talo eh. Ganun lang. Talo eh. Hindi pinalad eh. Talo, despite all this, kasi sa ngayon, charge counter charge, kumbaga, ako sana, ilabas yung kaso mo. Eh, mahirap po dito. Walang pinapangalanan eh. Sinasabi, kinakausap ng Malacanang. Eh, wala namang binabagay kung sinong ko mausap. Oh. Eh, sabi nga ni Lito Lapid, hindi lang naman silang kumakausap, marami rin kumakausap eh. So, I admire this guy na bihirang magsayita pero kumbaga sa pool. Sa pool. Diba? Sinabi niya pa rin, kung akong pupupok dyan, eh, lahat kayo walang magsasalita. Bakit? Eh, akong ano eh, committee on silence, di dapat silence kayo lahat. Oh. You know, patawa pero kung susuriin mo may laman. Ayan ha. Kaya yan ang ating Leon Guerrero. Hindi tulad ng iba eh. Diyos ko po. Huwag naman na po sana. Anyway, malapit na rin po tayong matapos. Sino-sino po ang ating mga technical people ating papasalamatan na. At dahil tayo ay patapos na ang last quarter. Kasi nilarawan ko itong programang itong ano, parang basketball to, 4 quarters to, 4 yung break namin eh. Ayan sila, Engineers Roban Malilin sa technical side, Arnel Villamor, Joy Timidan, Tess Ramirez, and Isabella Silang. Sila po yung nagkaroon ng ating katuparan para maging matagumpay ang ating 2 oras na programa ng Meet the Press on Air, hosted by yours truly, Boying Abasola, NPC President, and of course ang ating co-host, si Director Dennis Napule and Director Alvin Murcia, na sila po ay wala sa ngayon. So sana po ay sa susunod ay andito po sila. Again, maraming salamat po, and happy opening ng klase ha. Ingat po tayong lahat.
1: Meet the Press. Meet the Press on air sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit
7: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Pero hindi lahat active, yun kompleto, no?
1: Mga siguro top 50, top 50, 40.
2: 50, 40. Yan yung mga online only. Okay. So that's the first order of business. You need to have an active stock brokerage account para hindi kayo ma-scam. You look them up through PSE's website, pse.com.ph. Makikita niyo po doon ang listahan ng lahat ng mga trading partners, no?
0: Pwede bang joint PSE account?
2: Pwede po. Pwede. Parang napag-usapan natin previous episodes, pwede ka mag-open ng individual account, joint account. With First Metro Sec, you can open a joint account na apat ang participants, no? Hindi lang yung joint na dalawa. An interest for account for minors, a corporate account, and even institutionals, they can open accounts.
1: It's actually the same
2: us.
1: As opening a bank account.
2: That's right.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Uh-huh. And then, basically, pag meron ka ng stock brokerage account, it can give you access to every single publicly listed account. Sabi nga ni Mark, in the vicinity of 290 to 285, no, publicly listed companies, and then from within that group, meron din tayong tinatawag, Mark, na blue chips. Kumbaga, ito yung mga pinaka,
0: ito yung, so ngayon ito na yung tinatawag na yung categories of stocks, no?
2: That's right, no,
0: in terms of their capitalization,
2: yes. So anong dividends,
0: ilang categories ba yan?
2: When it comes to indices, parang ang pinaka major is really PSEI, yung blue chips, no, na tinatawag. Pero
0: ano,
2: meron silang
0: sub, ang capitalization ng mga ganyan.
2: Anong mga requirements for them to?
1: At least depende yan, eh. Depende, right, sa size ng top 30.
2: Yeah.
1: Right? Oh. So it goes it changes, it varies, because mm-hmm. it's a top 30, you have to maintain 30
2: yung
1: stocks
2: top 30
1: in the PSE.
0: So, ibig mo sabihin, meron yung, ito yung tinatawag na large capitalized companies.
1: Large medium cap. Ano.
0: Tapos medium size. Yeah. Saka yung, ano yung?
1: Small caps.
0: Small caps. O ano tawag doon, kuminsan? Sa mga small caps, ano
1: micro
0: tawag?
1: Caps?
0: Speculative, di ba?
1: Hindi naman. Hindi lahat ng hindi small caps speculative.
0: Oh, talagang
2: ipag- may ano, ang sinasabi ni Kuya Den na speculative, I think yung mga
0: diba ito yung mga
2: penny stocks or basura
0: stocks
2: na
0: sinasabi.
2: Well, pero hindi sila small caps.
1: Tawag yung basura stock.
2: I mean, in market lingo.
0: Oh, so, paano? Para maintindihan nila. Kasi, pag sinabi, ay, basura stock yan. Ano ba yung, ano ba yung mga characteristics? Pero, maybe we don't have time for that right now. No? Mm-hmm. Pero, basta, ang sinasabi natin, there are three main categories. No? Right. Ito yung large stock,
1: mid cap, small cap. So,
0: no?
1: So the PSE will have a combination of those three.
0: At ito ba nakikita lahat all at the same time sa isang board, o
1: yes,
0: it is in a different board?
1: You can see in our website, actually.
2: Yeah.
0: Yung ano din sila, naka present din ba sila in terms of yung ganung classification, yung small board, big board, ganun, o ano?
2: I think depends.
0: O wala
2: on,
0: na yung
2: depends
0: small
2: on your
0: board
2: broker.
0: And big board.
1: Meron pa yung small board yata, yung mga ano, di ba? Yung mga
0: meron pa ba hanggang ngayon o wala na?
2: Odd lot yung sinasabi.
0: Hindi, magkaiba yung odd lot. Yung small board and big
2: parang,
0: board yung tinatawag. Wala
2: parang wala na.
0: Na
2: yata.
1: Wala na yata yun.
2: Wala na. Wala na
0: yung small board. Hindi nyo na inabutan yun.
2: Oo, wala na siya.
0: So, basta large capital. Anyway, wala na kasi tayong trading floor
2: that's
0: ngayon.
2: Right, that's
0: wala
2: right.
0: Na. Ano na lang ngayon?
2: Virtual.
0: Virtual na lang. So, ngayon makikita mo na lang doon sa website na lang. No?
2: Kailan lang nila, hindi naman deactivated, pero kailan lang nila binakip
1: yung... Lumipat yata sila sa ano. Alam ko
2: nung nasa BGC meron pa.
1: Meron pa.
0: Pero wala na. Hindi na nag-open.
2: Wala na. COVID,
1: wala na.
0: Opisina na lang yun. Yeah. Opisina na lang.
2: Parang ginagawa na lang nilang ano siya, pang field trips, pang mga corporate events. Pero as it is, wala nang tao sa floor.
0: Wala na tayong trading floor. Kasi nung may trading floor, may mga nakaganon. No? So,
1: usually, may mga kilala ko dun, yung malaki na picture sa dyaryo.
2: Yeah. PSE 9000.
0: So, anyway, so yan na ngayon yung kwan, ano, yung stock exchange, no? Ngayon, ang isa pa siguro i-clarify natin, ano ba yung tinatawag na PSE at saka PSEI?
2: Ooh.
0: Ano ba yun?
2: Very good question. Those are two different things, no? Parang total, napag-usapan na rin naman natin. Kanina, sabi ko, kapag gusto nyong mamili ng broker, punta kayo sa website ng PSE.
1: Yes.
2: Oh. Kung gusto nyo na pinakamagaganda, pinaka-stable na stocks ang pagpipilian, you look at the PSEI. So those are two different things. PSE is the corporate entity. And PSE
1: and the regulator.
2: And PSE and is not a government entity. It's not a government agency. It's a private firm. They just so happen to be the right now the only exchange in the country today, no? PSE Philippine Stock Exchange. And then PSEI is the Philippine Stock Exchange Index. So ito yung composition, yung sinasabi nga ni Mark kanina na top 30 stocks based on capitalization, based on liquidity, and based on regularity of dividends.
0: That's why yung major and index ng stock exchange.
2: That's right. Yes.
0: Meron pa bang iba?
2: Meron. May sub-indices, parang MSCI, merong
1: MSCI. MSCI is the same as PSE. Mm.
0: Sa PSE, meron pa bang ibang mid-cap index?
1: Dividend, may mga bago sila
2: dividend
1: ngayon.
2: Yield.
1: Dividend yield, mga dividend.
0: Wala na, PSEI lang?
1: Yeah, may mid-cap index ang PSEI.
0: Meron din siya. So,
1: meron din dividend index ang PSE. Yeah. Tapos, may small cap.
0: So, pero, yung PSEI, ito yung top 30 major companies.
1: Yes. That's right. That are filtered for top 30 in size that met the liquidity requirement.
0: Yung mid-cap na tinatawag, pang mid-cap lang yun. Yung maliit na, mas maliit na
1: kumpanya. Actually, the mid-cap could
2: may mga components
1: may component na sa PSE. Because the PSEI index can contain large big, mid, and small.
0: Yung PSEI.
1: Depende lang yan kasi sa how sino yung top 30 during that period.
2: That's right. Kasi ang sinasabi ni Mark, Kuya Dennis, meron tayong dalawang rebalancing periods in a year. So, kung ano yung coverage ng rebalancing for let's say, first half 2026, second half 2026, kung sino yung lumabas dun sa top 30 nila when it comes to those categories. Yeah. Well, you have no choice. Yun talaga yung lalabas na top 30. At ang
0: so ang ibig ang sabihin, every 6 months nagkakaroon ng changes sa composition.
1: Hindi naman changes. They review the composition of the index.
0: Yung composition.
2: Kung as it is, walang nakitang
1: If something happens, na for example, may isang stock na bumaba, mas mataas itong isang gito, kailangan
2: may exit
1: mo,
2: at may entry.
1: Kailangan mo i-adjust yung constituents mo.
0: Ano ba ang kina-capture doon?
1: Well, it captures the investability. That's the term.
2: That's the term. Yeah.
1: The term is investability, meaning these are the most investable stocks in the Philippines because they're big, they're the top 30 biggest names, and they're the mostly and they're liquid. And also, they have higher tawag niya, public float. Magandang siya. So, kasi may si PSEI, you have to be at least 20% public float, di ba? So, most liquid.
0: Ano ibig sabihin ng public float, Kuya Mark? Kasi medyo
1: what is available
2: to the market.
1: So, in short, ganito yan, di ba? Maybe, as Andoy, Kuya Andoy mentioned, a stock is you buy an ownership of a company. Ganun lang siya kasimple.
2: Yeah. And you become partners with the RSAs, with the T's, with the C's.
1: You become somebody an owner. Problema, if you look at the public float, the only available to the public, sabi yung 20%, 20% of the whole total number of shares will be available to the public.
0: So, 20%. Pero, di ba meron yung regulation dyan? Merong sinasabi, 20 lang ba o hanggang ilan ba talaga yung hinihingi just sa mga large stocks na
1: minimum is 20 for the PSEI.
0: Minimum of 20.
1: Actually, you can increase the public float. Ano lang dito, it depends on the corporate's appetite. The problem, if you increase beyond 50, you may lose control of your company.
2: Yeah.
1: So,
2: baka bilin.
1: di ba, may bumili itong 51,
2: yeah,
1: mawalan ka yung company mo, may bagong in charge. So, what happens is, the corporates maintain somewhat a 51, at least 51% ownership, so that the ownership of the company stays within kung sino man
2: control.
1: Yung
2: controlling.
0: Pero ang ginagawa ng gobyerno naman, ang SEC, yung Securities and Exchange Commission, ginagawa naman na hindi sila pinapayagan na hawak nila na mamamanipulate nila pati yung presyo ng stocks nila, di ba?
1: Well,
0: kaya meron tayo minimum float na tinatawag. Right.
1: That's one, the minimum float. But the thing is, they cannot do that as well because if you're an owner, if you try to manipulate your stock, first of all, that's illegal. Another thing is that ano eh, it will be found out sa ownership eh.
2: Makikita it's reportable.
0: Meron report na ngayon. Yeah. So, yes. Kasi ito, mga sinasabi ko lang ito kasi may mga agam-agam yung mga tao na naku, minamanipulate lang yan. Huwag kang bumili dyan.
1: That's not true. The regulator, the PSE, is pretty much a very good oversight on all of this. So,
2: actually, that's why meron...
1: Matesrado yan.
2: Yeah. That's why merong separate entity si PSE na CMIC.
0: Yeah. So, Capital ibig Markets sabihin, Integrity talagang medyo sinusupervise ito ng gusto at kung ito, hindi tinatawag na yung rig market ito. Yung
1: it is a very
0: medyo patas
1: market
0: dito. So, yung pera mo medyo safe at may pagkakataon nakikita. Stock market.
1: Safe naman talaga.
0: Eh, bakit yung sinasabi nila tulog na naman yung PSE?
1: It's a cycle. Naman, I mean, you know, you have to understand. That's why age is a plus. Because the younger you are, the most likely you will see those cycles. Eh. You will see a down cycle. From a down cycle, makikita ang up cycle.
0: Yeah. So, ang sinasabi ninyo dito, pag nag-stocks ka, mas maganda yung long term ang pananaw mo.
1: Somewhat. But the thing is, don't be discouraged when it comes to investing.
2: Yeah.
1: Kasi normal to pay tuition fee, that's one. The more experience you have, the better your investment decisions will be. So, the more experience you have in the market means that you will see more cycles. Diba? Ano na yan? Normal yan eh. I mean, you have to understand that at the end of the day, the PSE, from when I joined the company, it was like, what? 1,000? 2,000? 2,000? Nasa 6,000 siya ngayon. 15 years from now, it's like, nag 3 times. Diba? So, probably since COVID, hindi pa siya umaangat. Which probably, look at that, it's still what, 6 years, 3 years? But, you know, what if nagbago ng cycle mo in the next 2 to 3 years?
0: Pwede ba yung sinasabi nila, bumili ka tapos kalimutan mo na? Para,
1: hindi ganun.
0: Anong dapat ang pananaw dyan?
2: What we normally tell clients, what we normally recommend is you buy regularly. Kaya nga, sabi nga natin, again, babalik ako doon sa value ng 30-50-20 budgeting strategy. It's every payday, any chance you get, every time you get paid, you invest. You put, again, 5, 10, 15, 20%, 30% of your money in your stock brokerage account and you invest. Because, again, sa ating mga Pilipino, that's our buying power. Parang hindi natin hinihintay yung panahon na manalo tayo sa lotto before we start investing in stocks. Kasi parang that's within our control.
1: Yeah.
2: Parang ganun. I think which brings us to our last bullet point before we end today's episode. How much do you actually need to get started? Nung unang panahon, again, quarter of a million. quarter of a million, 100,000 pesos, 10,000. With First Metrosec, at least for us, all you need to have is at least 1,000 pesos for you to gain access to every single listed stock, corporate government
0: ano
2: bonds.
0: Ba yan? Practical ba yan? Totoo ba yan? O baka parang theoretical lang kasi pagka bumili ka ng isang stock na ganito, usually may minimum amount na sinasabi. Yeah, pwede ba yung 1,000?
1: Well, it's a starting point.
2: Yeah.
1: It's a starting point.
0: So may mabibili kang stocks na worth 1,000.
1: Marami naman.
2: Marami. And even peso and dollar funds, meron din okay. At least 1,000 pesos.
1: Makakabili ka ng ano mga nasa? Pure gold at 46 pesos. Oh, ilang
2: 46 at 100.
0: So, ibig mo sabihin, yung kunyari, yung stock brokerage niyo, tatanggap kayo ng order na 1,000 pesos lang.
1: Meron. I think we do. Meron. We do.
0: Pwede yan.
1: I mean, meron. We don't alienate.
0: Anong ginagawa ba dyan? Di ba? Mag-deliver pa. I-deliver yung confirmation slip.
2: Wow, wala. Everything's done
1: ngayon,
2: online.
1: Wala na yun. So, actually, makikita mo na kagad sa portfolio mo.
0: Old model pa rin.
1: So, makikita mo sa portfolio mo. If you go to
0: so, panay online lahat yes, ito.
2: Yeah. Funding, yung, account opening.
0: So, kaya ng brokerage na tumanggap na 1,000.
2: Yeah.
1: Yes.
0: Na 1,000 lang.
1: Siguro, noon sa inyo.
0: Eh, kung itong mga staff natin dito sa studio, maglagay ng 1,000, tatanggapin nyo?
2: Of course, namin. Of course.
1: Pero syempre,
0: kung paano kung diba? Sabihin nila, patok ba yan?
1: As stockbrokers, we do not promise. But we guide. Diba? We guide you which one will give you the best return based on our study, based on how we view the market.
0: Okay, so diyan na muna tayo. Masalimut itong panito. Itong stock investment ito. So, we will be signing off in a few seconds. So, gusto ko lang ipaalala sa lahat na bukas, pasukan na. So, matraffic bukas. So, baka kayo malate sa opisina nyo.
1: At
0: pasukan na bukas.
2: First day tomorrow.
0: So, again, thank you very much for joining me here and thank you din sa mga ating mga listeners and I hope may napulo silang konti rito sa introduction natin sa stock market. Yeah. And okay, good day.
2: Happy Sunday
1: everyone.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 1:54.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Overseas Workers Welfare Administration o OWA inilunsad ang OFW Kabuhayan Expo 2026 sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day. My live report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Formal na binuksan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang OFW Kabuhayan Expo 2026 kasabay ng pagdiriwang ng Migrant Workers Day ngayong Hunyo 7 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Pinangunahan ng OWA Regional Welfare Office NCR at ang mga authorities ito at iba pang regional offices ang pinakamalaking pagtitipo ng mga serbisyo at oportunidad para sa mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya. Taglay ang kalinga kaalaman ng buhayan para sa mga pamilya tungo sa bagong Pilipinas. Kayunin ang expo na suportahan ang reintegration ng mga elat na huli sa pamamagitan ng mga programa pang mabuhayan, edukasyon, kalusugan, pananalapi at social protection. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang mga serbisyo mula sa iba't ibang ahente ng gobyerno, success stories, forum ng mga matagumpay na OFW at paglanda ng mga sunduan sa TESDA at Philippine Franchise Association upang pananalapi ang oportunidad sa pagsasanay at pagnegosyo. Ayon sa OWA, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan at iyakin ang pangmatagalang kapakanan at pag-uunlad ng mga OFW at kanilang pamilya ang sunod sa layunin ng bagong Pilipinas na mailapit ang serbisyo at suporta sa bawat Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, EJ Lazaro. Nagbabala ang Department of Health laban sa mga peking endorsement sa mga produktong panggamot sa sakit na cancer gamit ang pangalan ng ahensya. Sa inilabas na advisory, tinuring ng DOH na peke ang isang code card na nagpapakita umano ng suporta ni Health Secretary Ted Herbosa sa isang produkto para sa pasyenteng may cancer. Tinukoy ng ahensya ang produktong may tatak na Medihope na umano'y ginagamit sa naturang mapanlinlang na promotion. Ayon sa DOH, hindi aprobado ng Food and Drug Administration o FDA at hindi kinikilala ang nasabing produkto. Abot naman sa 6,000 jeepney sa buong bansa ang inaasahang lilipat sa paggamit ng electric vehicles ngayong taon. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na sa kasalukuyan ay may 120,000 jeepneys ang bumabiyahe sa buong bansa. Sa naturang bilang, 5% o tinatayang 6,000 units ang inaasahang lilipat sa electric vehicles ngayong taon. Dagdag niya na nasa 50,000 unit naman ng taxi ang nagsisimula na ring lumipat sa paggamit ng electric vehicles, habang ilang kumpanya ng bus ang nagsumiti na ng application para sa paggamit ng mga hybrid units. At pangwakas, balita sa lalawigan, minungkahi ng Department of Migrant Workers 10 o Northern Mindanao ang pagbuo ng Labor and Migration Development Committee bilang subcommittee ng Social Development Committee ng Regional Development Council o RDC 10. Mula Radyo Pilipinas sa Iligan, si Dandy Macarambon sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Iminungkahi ng Department of Migrant Workers o DMW 10 Northern Mindanao na mabuo ang Labor and Migration Development Committee o LMDC bilang subcommittee ng Social Development Committee ng Regional Development Council o RDC 10 sa ginanap na second quarter 2026 RDC 10 Social Development Committee meeting kamakalawa Hunyo at 3, pinangunahan ni RDC 10 Social Development Committee Co-Chairperson Jaime Rafael Pagio at Department of Economy, Planning and Development o DepDev 10 Northern Mindanao Regional Director Milo Faye Carino. Ang nabanggit na mungkahi ay naglalayong paigtingin ang kolaborasyon ng mga ahensya at policy coordination ng labor, migration, employment at mga alalahanin ng overseas workers ng Northern Mindanao. Sa pamamagitan ng platform na ito, layo ng komitiba na maisulong ang mga program at inisyatiba na nagtataguyod at mangangalaga sa kapakanan at sustainableng pagbabalik at reintegration ng mga OFW sa kanilang pamilya. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si Emes mo yata ang nakakabit eh.
13: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
4: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. 2:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, 55 OFW applicants na sagip sa substandard na tirahan sa Cavite. Ang detalye ng balita live mula kay EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nasagip ng Department of Migrant Workers o DMW ang 55 aplikanteng OFWs mula sa isang hindi ligtas at substandard na accommodation facility sa Imus, Cavite sa isinagawang operasyon nito lamang Hunyo 6. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang pagsalakay matapos makatanggap ng ulat hinggil sa hindi maayos sa kalagayan ng mga OFW applicant na pansamantalang pinatitira ng mga lisensyadong recruitment agency habang naghihintay ng deployment. Sa isinagawang inspeksyon na tuklasan ng mga otoridad na hindi pumapasa sa pangunahing pamantayan sa kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga magagawa ang pasilidad. Agad namang pinagkalooban ng welfare assistance, pansamantalang matutuluyan, legal aid at iba pang suporta ang mga nasagip na sa tulong ng DMW, OWA at Migrant Workers Protection Bureau. Iniutos din ni Cacdac ang pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa recruitment violations laban sa mga responsibleng recruitment agency. Ayon sa DMW, bahagi ang operasyon ng pinaigting na inspeksyon sa mga accommodation facility para sa mga OFW applicant sa buong bansa upang matiyak ang kanilang kaligtasan, kapakanan at proteksyon laban sa anumang uri ng pang-aabuso. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Sinetipikahan ng Department of Trade and Industry ang 14 na proyekto sa ilalim ng Green Lane Initiative mula Enero hanggang Abril ngayong taon na nagkakahalaga ng 340.07 billion pesos. Ang mga proyektong ito ay inaasahang lilikha ng 37,000 na trabaho para sa mga karamihan sa mga nakalinyang proyekto ay mula sa renewable energy sector. Ang RE ay bumubuo sa 85.71% ng kabuuang certifications na may katumbas na 300 billion pesos na investment sa tinaasahang makakapagbigay ng mahigit 30,000 trabaho. Bureau of Customs nagpaliwanag hinggil sa kumakalat na online na paglilipat ng tag sa mga bagahe ng pasahero. May ulat si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinilala ng Bureau of Customs ang mga concern ng publiko hinggil sa mga ulat ng umano'y paglilipat ng baggage tag na kumakalat online. Nilino ng BOC na hindi sila umahawak o namamahala sa baggage tagging at walang kinalaman sa anumang bagay na may kaugnayan sa paglalagay o paglilipat ng mga tag ng bagahe. Batay sa impormasyon, walang kumpirmadong kaso ng insidente ito na nagaganap sa mga paliparan ng Pilipinas nitong mga nakaraang buwan. Ang mga kamakailang ulat na lumabas online ay pinaniniwala ang naganap sa ibang bansa. Paliwanag ito ng ang pangunahing tungkulin ng BOC ay patupad ang mga batas sa customs at pangalagaan ng mga border ng bansa. Inikayat ng BOC ang mga manlalakbay na magsagawa ng mga simpleng pag-iingat tulad ng pagkuha ng mga larawan ng kanilang mga bagahe bago mag-check-in, paggamit ng mga marker na madaling makilala ang kanilang mga bag at pagkabit ng tracking device para ma-monitor ang kanilang mga gamit sa panahon ng paglalakbay. Wala pa rin dito sa NAIA para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pamukas, balita sa lalawigan, kahandaan sa sakunang pinaigting ng IAC campaign kaugnay ng operasyon ng San Roque Dam. Mula Radyo Pilipinas, Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
5: Matagumpay na isinagawa ang Information, Education and Communication Campaign kaugnay ng operasyon ng San Roque Dam sa Santo Tomas, Pangasinan. Pinangunahan ng PDRRMO Pangasinan na ang aktibidad katuwang ang National Power Corporation, San Roque Power Corporation, DOST Pagasa at DILG Pangasinan. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman ng mga kalahok tungkol sa operasyon ng dam, weather monitoring, pampublikong kaligtasan at paghahanda ng komunidad sa mga posibleng sakuna. Tinalakay rin sa aktibidad ang mahahalagang impormasyon na makakatulong sa pagpapalakas ng kahandaan ng mga residente at lokal na pamahalaan sa harap ng mga banta ng kalamidad. Ayon sa DILG Pangasinan, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na palakasin ang lokal na pamamahala at disaster resilience sa pamamagitan ng capacity building at information sharing initiative. So ngayon, nagpapatuloy ang koordinasyon ng mga kaukulang ahensya para sa pagpapalawak ng kaalaman at kahandaan ng mga komunidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: Oras sa Pilipinas. 6 na minuto makalipas sa alas 3 ng hapon.

0: Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo muli dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ikapito ng buwan ng Hunyo taong 2026 at tayo po ay patungo sa kalahati ng ating taong 2026 at Hunyo na. At napakabilis po ng panahon na talagang napakabilis ng panahon dahil bukas ay simula na po muli ng klase sa mga papasok po ng elementary at high school ay magsisimula na po muli ang klase. Parang kailan lang nagbakasyon tayo ang mga chikiting. Anyway, inaanyayahan namin kayo na pakinggan at subaybayan ang ating programa hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre, tayo po ay napapakinggan live po sa Facebook ng Kalinga Hatid at ng Radyo Pilipinas Facebook page. Like and share, comment po tayo At kung may mga nais po kayong katanungan, may mga nais po kayong mga saloobin, ito po ay inyong i-comment sa ating Facebook page. At syempre, nais nating pasalamatan ang bubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, Secretary Dave Gomez. Mula sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Station Manager, Sir Alan Alyaniki, kasama pa yan ng ating si Sir Ray Sampang, sa Technical Side, Sir Ori Lopez, at si Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO, Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General, Dr. Gwen Pa. At ng mga chapter administrators natin, mahigit 100 chapters tayo nationwide, kasama yan ang kanilang mga administrator, Board of Directors, at mga Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? I just said kanina na nagsimula na ang pasok bukas at nitong nakaraang Webes ay nag-declare na din ang pag-asa ng tag-ulan. Kaya yan ang pag-uusapan natin ang kahandaan ng bayan ngayong sumapit na muli ang tag-ulan. At syempre, bago ang lahat, makakasama natin via Zoom, lagi natin kasama dito sa ating programa, walang iba, Governor Corazon Alma De Leon. Magandang hapon po, ma'am. Good afternoon, Ma'am Cora.
1: Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, ang topic natin ay kahandaan ng bayan ngayon sumapit na muli ang tag-ulan. Ang unang panauhin natin dito ay si Ms. Griselda Longa, Manager, the Disaster Management Service, Philippine Red Cross, ng National Headquarters, si Mr. Joel Fuentes, Chapter Service Representative for Disaster Management, PRC Quezon City Chapter. Tapos, nakalagay din dito si Ms. Iris K. Recto, OIC, PRC Batangas Chapter. I hope they're here already. Andito na si guest natin, Ms. Griselda Longa.
0: Yes.
1: Pwede ka nang magpakita.
0: Yes. Hi, ma'am.
1: Hi, Chris.
0: Hi, ma'am.
1: Ang unang tanong ay, ano-ano ang mga preparation sinasagawa ng Philippine Red Cross Disaster Management Service ngayong opisyal na naideklara ng pag-asa ang tag-ulan? Go ahead, Griselda.
2: Ayan, Ma'am Cora, and sa lahat po ng nakikinig at nanonood, magandang hapon po. No? Tama po yung sinabi kanina na ang tag-ulan po ay nagsimula na patungkol po sa abiso ng ating pag-asa. Ngayon po, ang Philippine Red Cross, ever since naman po, we are always preparing po for any disaster or any situation na mangyari. In addition po doon, patungkol naman po sa mga pagbaha at mga pag-ulan, sinisiguro po natin lahat po ng ating mga manpower, ating mga volunteer at staff ay laging on standby. At patungkol naman po sa kahandaan ng ating mga assets at equipment, sinisiguro din po natin yung ating mga food truck, yung mga ating rescue boat, at yung ating mga iba't pang response vehicle ay nakaready na rin po to ensure po yung ating patungkol sa kahandaan na kung saan kung meron man pong pagbaha sa isang lugar, agad-agad po tayo makakapagpa-deploy ng ating manpower at ating mga assets sa iba't ibang lugar. Lugkora.
1: Salamat. Nandito na si Joel Fuentes ng Quezon City at siya ay Chapter Representative for Disaster Management, PRC Quezon City Chapter. Sa National Capital Region, saang mga lugar ang na-identify ng PRC na kadalasan binabaha? Joel? Can yan, you answer that?
3: Yan, magandang hapon po, Gogora. And of course, amin pong manager, Ma'am Griselda Longa and Ma'am Irish ng Batangas. Ma'am, sa amin po ay, sa amin sa Quezon City, ma'am, ay talaga naman madalas ng pagbaha. Maybe because maraming tributaries. Number one po dyan ang Bagong Silangan, sapagkat ang tubig ay nanggagaling sa Montalban. Dito naman sa urban flooding, ang Tatalon, yan, madalas po yan. Ang West Riverside, may mga ilog po dyan nanggagaling, nagtatransect ang tubig papuntang San Juan, galing sa Quezon City. Yan po yung mga areas na binabaha sa amin sa Quezon City, Gobcora.
1: Nandito rin si Iris K. Recto mula sa OIC, PRC Batangas Chapter. At ang tanong naman sa kanya, sa mga kalapit probinsya, saan at may madalas na insidente ng pagbaha at ang landslide, lalo na ngayong habagat season? Ano-ano ang training na isinasagawa ng PRC para maturuan ng mga volunteers, komunidad, para sa agarang pagresponde sa panahon ng habagat? Go ahead, Iris K.
4: Hello po, Gov. Magandang hapon po. And also po sa ating Disaster Management Service Manager, Ma'am Ising, magandang hapon. At syempre sa napaka-tikas na DMSCSR po, ang walang hupas, si Kuya Joel. Sir Joel, magandang hapon po. And sa lahat po na nakikinig, magandang hapon po. Para po dun sa tanong po ng ating Gov Cora, totoo po, since ang ating pong probinsya ng Batangas ay napapaligiran ng tubig, napapaligiran ng bundok. Ano po? Siyempre ito po yung mga ilan sa hazard na dapat po nating tutukan, especially po sa ito pong panahon ng tag-ulan. Ano po, kasi hindi po naiwasan yung pwede pong mangyari yung landslide, kagaya po noong nakaraang Christine na nagkameron po tayo ng landslide sa parte ng Talisay at Laurel. Ano po? And siyempre yung pagbaha, actually napaka-unpredictable na po talaga dito sa probinsya ng Batangas, kasi yung mga ating hindi naman binabaha, ngayon po ay binabaha na din po. So, ano-ano po yung mga ginagawa po natin dito sa Batangas na preparation po para po dito sa panahon na to. Tayo po talaga, Gogora, ay ginagabayan ng disaster mitigation strategy ng ating pong Chairman Gordon, yun pong predict, plan, prepare, and practice. So talaga po yun ay isinasabuhay po natin, especially po dito sa Batangas. At hindi lamang po sa oras o sa panahon na magkakameron ng tag-ulan namin ito ginagawa. Yung mga capacity buildings, trainings, first aid training, disaster preparedness, lagi po talaga namin itong ginagawa, especially sa ating mga Red Cross 143 volunteers, para sigurado po sa oras ng kalamidad na sa panahon ngayon po ay hindi na natin po napipredict kung kailan po ba yung tag-ulan, kung kailan po ba talaga yung mga yung dahil po sa climate change, meron na po tayong mga extreme weather conditions, kaya sinisigurado po natin na pinapractice po at nagpe-prepare po tayo kagaya ng mga trainings po.
1: Kung nag-upgrade ang mga bagyo, tayo din ba sa PRC ay nagkakapag-upgrade upang mas mapabilis ang ating pagbibigay tulong sa mga nangangailangan? Balik tayo kay Griselda Longa. Go ahead.
2: Opo, no. Thank you, Gov Cora. Sa patungkol naman po sa pag-upgrade, no, siguro I would like to share lang din po na ang PRC po hindi na lang po nakafocus sa pag-responde, but sabi nga po ni Ma'am Iris, sa pagpe-prepare din ng ating mga volunteer at community. Actually po, meron po tayong isang programa na tinatawag na anticipatory action. So pag sinabi po natin anticipatory action, bago dumating pa lang po ang bagyo o malakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha, nagbibigay po tayo ng abiso sa komunidad at patungkol na rin po sa coordination together with the authority. Tinitingnan po natin kung kailangan na ba mag-conduct ng early evacuation. So, ini-evacuate po natin yung mga pamilya na mag-stay muna sa evacuation center habang tayo ay possible na kunyari po ay babagyuhin o kaya may darating na malakas na pag-ulan at maaari po tayong maapektuhan ng pagbaha. And then, kung meron pong evacuation ng mga tao, meron din pong evacuation ng mga livestock, yung mga ating kalabaw, mga ating kambing, mga manok, kasi yan po yung mga karamihan na laging naapektuhin din po no, ng mga bagyo at pag-uulan dahil sila po ay kalimitan talaga or lagi no, na nalulunod sa pagbaha dahil mas inuuna po natin na of course masagip yung ating buhay pero nakakalimutan din po natin yung ating hanap buhay na naiiwan. So meron din po tayong mga ganyang programa at patungkol naman po sa ating mga pananim, meron din po tayong mga activities na tinatawag na early harvesting. So kailangan, so kung kaya na po i-harvest yung mga pananim po nating palay, mga pananim po nating mga corn o kaya kung ano man pong mga high value crops, katulad ng abaka, katulad po ng abaka sa Camarines Sur at sa Catanduanes, we can also support them sa mga early harvesting ng mga ganyang high value crops para matulungan din po natin yung pamilya na makaahon agad no after po ng bagyo o after ng pagbaha. Aside po doon, tinutulungan din po natin na pa-strengthen also yung mga bahay ng ating mga pamilya, lalo kung ang bahay nila talaga ay hindi ganun kagandahan o hindi ganun katibay. So si PRC po, may programa din po tayong shelter strengthening. So binibigyan po natin sila ng lubid, ng mga bakal, ng mga kung ano-ano pa para mapatibay yung kanilang bahay para pag dumating ang signal number 3, 4, 5 na bagyo, hindi po talaga masisira yung bahay nila. Kung masira man po, ay kaunti lang po. Hindi katulad dati na talagang mawawash out yung bahay nila. So may mga ganun din po tayong programa. Aside po doon sa pagbibigay pa ng continuous na training, pag-aaral para sa mga komunidad, para sila ay maging prepare. At of course, yung PRC, yung mga assets natin na nire-ready. Yun po, Gabkara.
1: Ragdagang dalawang tanong. Kumusta ang mga kagamitan ng PRC? Mapa rubber boat, mga ginagamit sa caravan o deployment, mga warehouse at mga stock ng mga relief items. Go ahead, continue mo, Criselda.
2: Opo na. I-add ko na lang din po dyan, Gugwara, sinabi ko kanina na yung mga assets natin, nire-ready po natin. No? Actually po, nung nakaraang January pa po, no, or in February, nag-conduct po ng training ang emergency response unit patungkol sa search, rescue, and retrieval. And kasama na rin po doon yung paano ba gamitin yung ating mga rescue boat, yung mga ating response equipment. So, katuwang na rin po dyan na ating mga rubber boat po at yung mga ating mga plastic boat ay naka-standby na rin po sa iba't ibang chapter po natin kasama po ng ating mga team na naka-standby at trained na rin po. No? And then, patungkol naman po sa caravan, sinusuguro din po natin na yung ating mga food truck, mga ating mga water tanker, yung ating mga relief truck at iba pa ay naka-ready na rin po kung kailangan po ng caravan o deployment sa iba't ibang lugar. Actually po, Gugkora, di ba po nung last December or October, November, December last year, talaga po marami po tayong relief items na inilabas sa ating mga warehouse. So nung nag-start na po iyon, isiniguro po natin na dapat ito po ay mapalitan o ma-replenish. So since January po hanggang May, siniguro po natin ma-replenish yung mga hygiene kits, sleeping kit, shelter toolkit, tarpaulin na meron po dapat uli yan sa ating mga warehouses. Actually, ang warehouses po natin ngayon na malalaki ay nasa Subic, nasa Cebu, at isa po dito sa Mandaluyong. At meron din po tayo sa Batangas, meron din po tayo sa Cagayan de Oro at Ilocos area. So, yun po yung mga sinisiguro po natin. No? Mga assets ay ready po to be deployed at yung mga relief po natin ay na-replenish na lalo't every year po talaga is meron po talaga tayong inaasahan na malalaking bagyo o mga disaster na pwedeng ma-experience.
1: Salamat, Criselda. Kay Iris K, ano-ano ba ang mga initial na ginagawa ng PRC kapag may mga lugar sa NCR ang binabaha o babahain pa lang o may gumuguhong gusali at puno? Kay Iris K, Recto.
4: Apo. Gov, correct me if I'm wrong po, Ma'am Ising, ano, tama, ang una po natin ginagawa is of course yung assessment. Dapat po masigurado po natin kung ano po yung condition ng ating pong lugar na pupuntahan to ensure din po yung safety ng ating mga tao and of course yung ating pong pupuntahan para masigurado po natin na tama po yung specialization or karunungan ng mga taong ipapadala po natin. Of course din po yung mga assets na ipapadala po natin sa lugar na yon.
1: Okay. Balik tayo kay Joel Fuentes. Ano-ano ang mga natutunan ng Disaster Management Services sa taon-taong pagre-responde sa mga ganitong panahon ng habagat at ano-ano ang naging challenges na sa mga hinaharap.
3: Thank you, Gob, no? Actually po, pag pinag-usapan po natin yung mga pagbaha, ang mga bagyo, every time, alam mo, though parehas-parehas po yan na nararanasan natin ang pagbaha, ang pag-ulan. But every time, we try to improve with our operation po. Ang parating challenges natin dyan, Gob, especially kami dito sa NCR, is how to, ano po, motivate, how to encourage yung mga community to ano po, na sila po ay lumikas agad, sapagkat usually ang kanilang sinasabi, kaya pa namin, hindi pa naman mataas ang tubig, tsaka na kami bababa, tsaka na kami lilikas. Kaya ang isa pong paraan na ginagawa po ng Red Cross dyan, at isa din po doon is it, napalakasin yung atin pong Red Cross 143 in every community. Kaya naman ko, ang ginagawa natin, tuloy-tuloy po ang ating pag-recruit, para po may mga mata tayo doon sa bawat evacuation center, sa mga bawat lugar na binabaha. Isa po sa ginagawa natin, may mga flood watchers po tayo na kung saan agad-agad nakakapagbigay sa atin ng information. Yan po yung mga bago ayon sa paggabay po ng atin pong chairman, Richard Gordon, na kung saan sa bawat mga tulay sa mga area na binabaha ay may mga Red Cross 143 po na volunteers tayo. Sa ganung paraan, Gob, ay napapabilis na nalalaman agad natin ano ba ang sitwasyon doon sa community. One of our challenges, Gob, na naranasan namin nung nakaraang pagbaha is yung sobrang dami ng nagbukas na evacuation centers. Alam naman natin, limited lang yung capacity na umikot. That's why, Gob, this year, what we did po is we organized the Red Cross 143 humanitarian rider, na kung saan may mga volunteer rider po kami na ni-recruit, na trained, na kung saan ito pong mga riders na ito, katuwang po yung mga volunteers natin sa bawat barangay, sila po yung katuwang natin para ma-access natin yung mga area na hindi po kayang abutin agad-agad ng atin pong Red Cross. And ito pong mga volunteers na ito, hindi lang natin sila ni-recruit, i-train din natin sila on basic disaster management, on first aid, on psychosocial support, no? Ito po yung mga first line na ginagawa natin na assistance na binibigay sa community sa mga panahon na may mga pagbaha na kung saan ay nagkakaroon po ng mga evacuees sa mga iba't ibang evacuation center. So masasabi po natin na handang-handa na po tayo.
1: Paliwanag mo na ang anong mga tinuturo ninyo sa komunidad, mga 140 volunteers. Pero siguro dapat malaman, ilan at na ang kadalasan nagiging evacuation center ng Quezon City kapag may baha?
3: Gob, sa Quezon
1: City. Joel?
3: Yes, Gob, sa Quezon City, katuwang po ang ating mahal na mayor, napaka-active po ng ating pong local government unit. Napakarami po sa isang pag nagpagbaha po at mataas ang tubig, meron pong announcement ang PAGASA, nagpipreemptive evacuation agad, Gob, eh. Kaya siguro marahil po ang evacuation center sa amin umaabot ng mga nasa 80 hanggang 100 evacuation centers, Gob, sa isang area. Sapagkat minsan sa isang barangay, for example, ang barangay Bagong Silangan, pag tumaas po ang tubig, ang isang barangay lang, Gob, will open 10 evacuation centers. Ganun po na para masiguro na ligtas ang ating mga kababayan bago pa talaga tumaas ang tubig pag sa panahon ng mga pag-ulan po.
1: Maraming salamat. Pupunta naman tayo sa Philippine Red Cross Batangas chapter, no, para malaman natin ano-ano ang mga preparasyon na sinasagawa ng Philippine Red Cross Batangas chapter ngayong nagsimula na ang tag-ulan. Go ahead, Iris K.
4: Apo. Ano po yung mga preparasyon na ginagawa ng Batangas chapter? Actually, all year round po, Gov. Hindi po kami tumitigil sa recruitment, training, skills enhancement, capacity building na ginagawa po ng Batangas chapter. Para po ito sa mga tao. And para naman po dun sa mga assets, ito po ay ating ginagamit. Piniprepare po natin to, ini-ensure po yung maintenance at laging in good condition po. Hindi lamang po para sa probinsya ng Batangas, kundi para po sa lahat po ng dapat pong puntahan at tulungan din po ng Batangas chapter. Even po in other nearby provinces ay handa po tayo at inihahanda po natin ang mga tao at ang ating mga assets po.
1: Kasi ang probinsya ng Batangas ay isa sa mga agarang minomonitor kapag may sunod-sunod na paglakas ng ulan. Saan lugar sa Batangas ang mga na-identify nating laging binabaha? I am sure alam mo yan, Iris.
4: Yes po, Gov. Actually, dating nabanggit ko nga po kanina, dati-dati wala namang ganun. But because of due to extreme weather conditions po, Gov, biglang binabaha na rin po yung ilang lugar dito. Gaya po ng biglang binaha na rin po ang Lipa City, ano po, ang Lemery, Batangas. And meron din po tayong mga na-experience na iba naman po gaya po ng landslide sa, nabanggit ko kanina, sa Laurel, sa Talisay. Meron din pong ilang part sa isang barangay sa Lipa na nag-landslide din po dahil po dito. And actually po sa lahat po ng munisipyo na and cities po ng Batangas ay talaga pong minomonitor natin ito katuwang po ng ating mga Red Cross 143 volunteers.
1: Magbe-break muna tayo para sa mga balita. Babalik tayo kay Edison. Go ahead, Edison.
0: Okay. Meron lang tayong mga news flash po. Galing po yan sa ating communication department. At tayo po ay magbabalik po sa ilang mga paalala.
5: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan. Letter B, mga marites ng inyong barangay. O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar. Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
8: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.

0: mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Jairus Limpiada para sa PRC News Flash. Mas makaasa ang Eastern Visayan community na mabilis at maayos na humanitarian assistance tuwing oras ng krisis dahil sa pagpapatayo ng Philippine Red Cross Tacloban Warehouse Facility sa PRC Leyte Chapter ngayong July. Ang proyekto ay isang joint initiative sa pagitan ng PRC at New Zealand government na magkakaroon ng pondong aabot sa 30 million pesos. Opisyal na inanunsyo ang pagtatatag ng storage hub sa isang groundbreaking ceremony na ginanap nitong Martes, June 2 sa PRC Leyte Chapter. Dinaluhan ng programa ng mga opisyalis ng naturang chapter at New Zealand Embassy kasama si na PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, PRC Leyte Chapter Chairman Maria Martina Jimenez, New Zealand International Development Cooperation Head Diane Mabunga at New Zealand Ambassador to the Philippines Her Excellency Dr. Catherine McIntosh. Ayon kay Dr. Pang, mahalaga ang magiging papel ng warehouse sa paghahatid ng supply sa mga kalapit na komunidad tuwing oras na sakuna na madalas manalanta sa rehiyon ng Eastern Visayas.
1: Bringing supply must really a challenge. That's why we should have our own, you know, warehouse or facility here so that in any eventuality we can respond easily, quickly, immediately so that our support to the communities will continue to be relevant to people who are actually in need of our help.
0: Ang mga relief supplies na iiimbak sa pasilidad ay inaasahang makatutulong sa 1,500 na individual sa sandaling mga ilangan sila ng agarang pag-alalay. Bukod pa rito, tinatayang makatutulong din ang proyekto sa pagpapalakas ng logistics at inventory management sa mga kalapit nitong PRC chapters tulad ng Western Samar, Eastern Samar, Northern Samar, Ilongos, Leyte, Ormoc, at Southern Leyte. Sa kabila ng biglang pagbuhos ng ulan, nagpatuloy pa rin ang seremonya hanggang sa pinakaaabang na ceremonial dig na pinamunuan ng PRC Secretary General at New Zealand Ambassador to the Philippines. Matapos ang programa, agad na nagpatawag ng press conference ang organisasyon kasama ang Embahada ng New Zealand kung saan ilang miyembro ng media ang nagtanong tungkol sa layunin at benepisyong dala ng proyekto. Sa panayam ni Her Excellency Dr. McIntosh, tinuturing ng esensyal ang partnership ng kanilang embahada sa PRC para sa pagsusunod

0: resilience in the years ahead.
1: Nagatid ng pasasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa New Zealand Government sa pakikipag-partner nito sa organisasyon para sa proyekto. Aniya, ang inisyatiba ay simbolo ng disaster preparedness na siyang susi upang mabawasan ang bigat at pinsalang dala ng bawat sakuna sa mga buhay na nasalanta. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiada. Mas pinalawak ang blood storage capacity ng Paranaque Branch matapos tumanggap ang Philippine Red Cross o PRC ng panibagong blood bank equipment mula sa Rotary Club of Mandaluyong West. Nangyari ang official na turnover nitong nakaraang Lunes, May 25, sa main office ng PRC Rizal Chapter. Dumalo sa seremonya ang ilang opisyalis at representatives ng PRC at Rotary Club, kabilang sina PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, Rotary District 3800 Governor Gina Sanchez, at Rotary Club of Mandaluyong West President Angeli Ancheta. Ayon kay Governor Sanchez, layunin ng donasyon na mag-establish ng dedicated blood bank facility sa PRC Paranaque Branch na siyang makatutulong sa mga residente ng rehiyon na nangangailangan ng dugo.
2: With this initiative, we help strengthen the branch capacity to store and manage safe blood supplies, ensuring that more lives will be saved during emergencies and critical medical situations.
1: Ang handog na dalawang blood bank refrigerators at isang tube sealer ng Rotary Club of Mandaluyong West ay tinatayang makaaambag sa pag-expand ng blood storage capacity ng Paranaque Branch. Sa akbang na ito, mas maraming dugo ang kanilang maipapadala sa mga kalapit na ospital at health institutions na makapagpapabawas sa constant blood shipments ng PRC blood banks sa National Capital Region. Sa kanyang panayam, iginiit ni Dr. Pang na makasisiguro ang Rotary Club of Mandaluyong West na pangangalagaan at magagamit sa mabuting paraan ang idonate nilang assets.
3: Your donation can be sustained. Kasi hindi naman kami napapalitan eh. Nandiyan ang Red Cross palagi. Kahit may change in leadership, kahit may change, the Red Cross is still the same. So you can be assured that your donation will stay, no? Will continue to help people.
1: Bukod sa mga blood bank units, nakatanggap na ng ilang mga health and safety assets ang organisasyon mula sa Rotary District 3800 sa mga nakaraang taon, tulad ng blood mobile buses, ambulances, at refrigerated centrifuges. Nagatid ng pasasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa pamunuan ng Rotary Foundation 3800 at Rotary Club of Mandaluyong West sa idonate nilang equipment. Aniya, mahalaga ang relasyon ng dalawang grupo sa pagpapalaganap ng humanitarian services at action sa buong bansa. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ng mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Jairus Limpiada.
4: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan, ganun din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Okay, magbabalik po tayo sa ating programa, GovCora. GovCora.
6: Okay. Babalik tayo kay Criselda Longa dahil may tatlong katanungan tayo na maipapaliwanag niya. Ang una, ano-ano ang itinuturo natin sa komunidad at mga 140 volunteers upang mapabilis ang pag-responde sa panahon ng may malakas na tagulan? At ikalawa, sa sektor ng kalusugan, Handa din ba ang ating mga volunteers

0: upang maiwasan sana magkaroon ng sakit kagaya ng dengue at leptospirosis tuwing tagulan. And finally, ano-ano ang inyong maipapayo natin sa mga residente both sa Quezon City at sa Batangas para maging handa ngayong tag-ulan? Para kay Griselda Longa, dahil siya ang namumuno sa kabuuan ng ating manager siya ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross National Headquarters. Go ahead. The time is yours, Griselda.
1: Apo, thank you, Govcora. Actually po, no, for the past weeks po, no, the PRC through the leadership of Chairman Gordon and of course, Section Dr. Gwen Pang, nireview po natin yung RC-143 training course curriculum po natin kung saan nirevise po namin ito at in-update. Ngayon po, doon sa ating training curriculum, nilagyan po natin yan ng mga specific na roles talaga ng mga 143. Ano ba talaga yung specific na roles nila to support the Red Cross program? Ang isa po doon na nakalagay po or tinuturo na po natin at sa mga susunod na linggo at mga buwan, mayroon na po tayong schedule para sa nationwide na pagkakandak ng RC-143 basic training course. Ang sabi ko po kanina, ang isa sa mga topic po doon, number one, tinuturuan po natin na ang mga volunteer po natin ang first to report and first to respond. Pag sinabi pong report, dapat po turuan po natin o binibigyan po natin ng kaalaman ng ating mga volunteer paano ba yung dapat na tamang pag-report ng mga incident. No? Alam po natin ang mga 143 volunteer ay nasa barangay at sila po ay present kung saan man po may possible na may risk or hazard. Tinuturuan po natin sila paano mag-report. Number one po, ano po ba ang incident? Ito ba ay bagbaha? Ito ba ay landslide? Ilan ang casualties? May casualties po ba? In terms po ng casualties, meron bang na-injured, may missing ba, or baka may namatay? Titignan din po natin kung may na-damage po ba sa isang area, may nasira po bang bahay, may nasirang kalsada or road o kaya bridge. Kasama po yan sa pag-report at very important po na tinuturuan po natin ang kaimportantihan ng lifeline. Pag sinabi po ang lifeline, may kuryente po ba sa area, may tubig po ba sa location natin, meron po bang komunikasyon at meron po bang road access, kasi tinitingnan po natin paano makakadaan yung mga ating PRC responder to help doon sa mga apektadong komunidad. So isa po yan sa mga impormasyon na lagi po nating hinihingi sa ating mga 143 at yun po yung dapat nating ituro at dapat na tinuturo sa ating mga volunteers, no? At syempre yung first to respond, tinuturuan po natin yan. Lahat dapat po ng 143 ay marunong mag first aid, no? Kasama po na ating safety services, ini-ensure po natin na mabigyan po sila ng kahit initial na impormasyon, paano ba ang pagbibigay ng first aid, paano ba yung pagsusupport sa emergency transport, pagta-transport from the incident area to the safe area, and of course, with proper guidance, no, kung ano po ba yung dapat na pagkikilos na ginagawa pagpatungkol sa first aid. And of course, binibigyan po natin sila ng impormasyon na pag kailangan po nila mag-report at kailangan po nila humingi ng tulong, they can call the hotline po na 143. Yan po ay wala naman pong bayad po, no. Yung hotline po natin na 143, ang makaka-receive po niyan ang option dito sa National Headquarters, and then yung option po natin i-validate po yan sa ating mga chapter like Quezon City or Batangas. Pag hindi naman po nila makontak ang 143, they, of course, they can call directly yung ating mga chapter administrator, yung ating mga chapter, kung saan po sila nalulugar. So, yun po yung mga tinuturo po natin sa ating mga RC-143. Pero yun po ay pag-responde. Pero aside po doon, tinuturoan din po natin sila na paano nila ma-identify saan ba yung high-risk area, hazard, yung sinabi po ni Ma'am Iris kanina, predict. Dapat po alam ng mga community volunteers po natin saan yung mga prone to landslide, prone to pagbabaha, para masuportahan po nila yung mga komunidad nila na magplano na huwag tayo dito titira sa malapit sa ilog kasi prone to sa pagbaha. Pag tumaas ang tubig, tayo ay mawawash away ng pagbaha at tayo ay maapektuhan at pwede pang matangay, no? Hindi natin sure. So yun po yung mga itinuturo din po natin yung ating 4 P's, predict, plan, prepare, and practice, kung saan yung practice naman po, no, ini-ensure po natin ang ating mga 1-4-3 is yung masama katuwang ng ating mga komunidad sa mga simulation drill, sa mga flood drill, evacuation drill, fire drill, at ano po mga practice na dapat po nilang alamin, lalo pa tungkol sa disaster. Patungkol naman po sa health, I believe kasama po ng ating mga health service team ay nagtuturo po tayo sa komunidad, lalo po ngayon po ang patungkol po sa pagbaha. Kalimitan po ng mga sakit na lumalabas po dyan ay ang dengue, lalo po medyo maraming lamok pag medyo maulan, and then yung ating tinatawag na leptospirosis, lalo yung leptospirosis po ay medyo tumataas po, no, pag pagbaha season. So, nagtuturo din po tayo sa ating mga 1-4-3 na kasama ng chapter-based volunteer at mga staff ng chapter na ano ba yung mga dapat gawin before, during, and after, at ano ba yung mga signs and symptoms nitong mga sakit na to para ma-early detect po natin at mabigyan po kagad sila ng tulong katuwang ng ating mga barangay health workers sa barangay. So, yun po yung mga kalimitang na tinuturo po natin sa ating mga RC 143 para maipahatid po nila yon sa kapwa barangay nila, at of course, matulungan po natin na ang mga barangay natin ay ma-realize kung ano ba yung konteksto, sitwasyon nila sa barangay, at para mapagplanuhan po nila yon at mabawasan yung kanilang exposure sa mga ganitong hazard ng pagbaha, mga sakit patungkol sa pagbaha at pag-ulan, at of course, mga landslide situation. So, yun po yung mga karaniwan po natin itinuturo sa ating 143.
0: Sa mga nanonood sa atin, kitang-kita ang kahandaan ni Criselda na sagutin yung mga katanungan natin tungkol sa ating kahandaan ng bayan ngayong sumapit na muli ang tag-ulan. Ang last question ko sa dalawa kay Joel, sa palagay mo ba ay lalo niyang mapaiigting ang inyong programa sa Quezon City, at gayon din kay Iris K. Recto, masasabi niyo na ba na sa darating na panahon ay handang-handa na kayo sa Quezon City at sa Batangas? Go ahead, Joel.
2: Bob, salamat po, no? Sa Quezon City po, masasabi ko po, tuloy-tuloy po ang aming paghahanda. And even before pa po pumasok ang tag-ulan, katulad po ng nabanggit ni Mumising, tuloy-tuloy yung aming pag-train at pag-re-recruit ng mga volunteers para po sa ating komunidad, para po malaman po nila ano ba yung ano eh. Ang gusto nga po natin, sana po ay less na yung ating gagawin pagka nagre-responde. Lahat sana ng ating mga kababayan, pag mga ganito, ay nakalikas na sila bago pa dumating ang mga pagbaha. At ang ating Red Cross naman, pagka sakaling dumating na sila, na nasa evacuation center na sila, ang ating teams ay naka-ready na. Naka-ready na ang ating mga welfare desk, naka-ready na ang ating mga volunteers para mag-provide ng hot meals sa mga evacuation center, naka-ready na ang ating mga teams para mag-provide ng first aid station sa ating mga areas na may mga pagbaha na mangyayari. And kaya po ngayon pa lang, Gobcora, bago dumating ang mga pagbaha at pag-ulan na ito, ay na-trade na po natin sila at na-identify na po natin ang mga volunteers. Nakahanda na po sila na magbigay sa atin ng ulat upang mabilis na makatugon ang Philippine Red Cross sa lahat ng mga nangangailangan.
0: Kay Iris, masasabi mo ba na handang-handa na ang Batangas, kasi ang apelyido mo, Recto, ang ating gobernador dyan ay isang Recto, ang ating executive secretary ay isang Recto. Masasabi mo ba na ang challenges na yung hinaharap ay matutugunan ng Philippine Red Cross? Go ahead, Iris.
3: Salamat po, Gob. Sa palagay ko po, yung kahandaan ay hindi lamang po nanggagaling sa amin dito sa Batangas. Dahil po sa tulong at suporta po ng ibang chapters, especially the national headquarters, ay kakayanin po natin ang kahit na anong disaster na dumaan, kasi hindi din po tayo pinababayaan ng ating leaders, especially po ng ating chairman Richard Gordon at ng ating pong Secretary General Gwendolyn Pang. And at the same time po, dahil po sa patuloy na pagpapatibay po ng ating Red Cross 143 volunteer program, mas dumadami po ang may alam, Gov, ng ating mga disaster preparedness and mitigation programs para po mas maging handa tayo. And bukod po sa ating mga lumalaki at lumalawak na mga Red Cross 143 na trained and specialized sa iba't iba pong trainings ng Philippine Red Cross, andyan din po yung mga next generation natin na ang mga Red Cross youth na patuloy din po nating pinapalakas. Kaya po sa pagtagal, sa pagdami po nilang nalalaman at sa pagdami po ng kaya pong tumulong sa bawat isa po dito sa Batangas.
4: Gov Cora, madagdag ko lang, ang Batangas chapter ay sila po ay abala din ha, sa pag-responde dahil may-mayari nag-aaboroto ang Bulkang Taal dyan sa kanila at sila po ay on hand sa pagtutok at dyan sa mga naapektuhang lugar. Tama po ba, Ma'am Irish?
3: Yes po, inisecure na po natin, Sir Edison, ang ating mga Red Cross 143 dyan po sa paligid ng ating Taal Volcano. Kaya any activities po ay nalalaman po agad natin.
4: Yes, Gov Cora.
0: Sa mga naging panauwi natin ngayon, masasabi nyo ba kay Chairman Gordon, kay Dr. Gwen Pang, at of course kay Griselda Longa, na sa Quezon City at sa Batangas hindi na dapat matakot dahil may kahandaan na ang bayan nyo pag sumapit muli ang tag-ulan o bagyo. Kaya sa pagpapasalamat ko ay nais kong basahin ang isang dasal na makatutulong sa inyo na nakalap ko sa aking cellphone na isa-share ko sa inyo. We joyfully embrace this blessed 7th day of June 2026 as we join the Catholic Church in the glorious celebration of the solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, Corpus Christi. Of Christ Himself, the way, the truth, and the life, the resurrection and the life, the Good Shepherd, the bread of life, the light of the world, and the true vine. We must never forget that without Christ in us, we are nothing. Yes, I am nothing is all what are meant by the last three letters, I-A-N in Christian. Indeed, without Christ in me, I am nothing. Without Christ in you, you are nothing. Without Christ in us, we're all nothing. And so we pray, Jesus, we trust in you. You alone suffice. Be in each of one of us. Cast away all the evils from our midst and heal our land. Permit us never to be separated from you. Amen. Maraming salamat sa ating pagkikita ngayon, yes, sa ating kahandaan ng bayan ngayon sumapit nang muli ang tag-ulan. Final words na, Griselda, pasasalamat. Final words.
4: Final words sa Mapising.
1: Mabono. Sa Gagdora and sa ating Radyo Pilipinas po, maraming salamat po. No. Again po, no, ang advice po ng Pag-asa na tayo po ay tag-ulan na ay isang abiso na dapat po ay tayo maging handa. No? Kahit anong buwan naman po ng ating taon, dapat po tayo ay maghanda. Ngayon po ay magsisimula na ang tag-ulan at pagbabaha. I hope po yung ating mga pamilya ay ready na po. At of course, pag inabisuhan po tayo na tayo mag-evacuate, tayo po ay sumunod because that is for our family safety po. No? So yun lang po, Gugura, sa lahat po ng nakikinig. Thank you naman po kay Sir Joel ng QC and kay Ma'am Iris po ng Batangas. Thank you very much po.
0: Okay. Joel?
4: Final message po, Sir Joel.
0: Sana napapanood ang mga taga Quezon City.
2: Ay, nanonood
0: po. Para sabihin na you did a good job, Joel. Pasalamat ka.
2: Ay, nanonood po sila, Gov Cora, madalas dito po sa ating kalinga hatid ng Red Cross. Marami pong salamat at patuloy po na pagpalain pa ang ating Philippine Red Cross sa lahat ng ating mga tinutulungan and sa pong pagbati sa lahat ng mga Red Cross 143 volunteers dyan. Yan, ang atin pong kamay paa talaga naman katuwang ng Red Cross sa lahat ng panahon. Salamat, yes, po.
4: Okay,
0: Iris, po salamat tayo kay Governor Vilma Recto na naipadala ka ng Philippine Red Cross para maipaliwanag kung ano ang ginagawa sa Batangas. Final goodbye, Iris.
3: Yes po, Gov. Nagpapasalamat po ang Philippine Red Cross, especially po ang ating Batangas chapter sa napakaganda na relationship po natin sa local government unit dito po sa atin sa Batangas. Kaya po, mas nagiging matagumpay po ang mga programa natin, ano po, ang implementasyon ng ating programa. And of course, maraming salamat po sa inyo, Gov Cora and Sir Edison, sa pagkakataon po muli na maibahagi po ang ating organisasyon. Yes. Ang kahandaan po talaga ay responsibilidad ng bawat isa at napakahalaga talaga po ito para po mas madami po tayo maligtas na buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat.
4: Thank you din po at regards kay Sir Ronald.
0: Salamat.
3: Ayos po.
0: Sa kasuluyan, ikaw ay OIC, sana ay maging permanent ka na. Maraming salamat.
3: Thank you po, Gov. Salamat po sa inyo.
4: Okay.
1: Thank you, Gov.
0: Thank you for once again gracing our radio Kalinga mula sa hatid ng Red Cross sa topic na kahandaan ng bayan ngayon sumapit na muli ang tag-ulan. Thank you very very much to the three of you. Maraming salamat.
4: Okay.
3: Edison, thank you po.
0: Goodbye yes. na tayo.
4: Opo. At nais natin din pasalamatan ang administrator po ng Quezon City Chapter, si Ma'am Janice Adolfo, for letting Sir Joel Fuentes tayo nakipag-coordinate din sa kanya. At syempre sa mga bisita po natin muli ngayon, si Ma'am Criselda Longa, ang manager po ng Disaster Management Service ng Philippine Red Cross, si Sir Joel Fuentes, ang Chapter Service Representative ng Philippine Red Cross sa Quezon City Chapter, at si Ma'am Iris K. Recto, ang OIC ng PRC Batangas Chapter. Okay? At sa susunod na linggo, magkita-kita tayo muli alas 3 hanggang alas 4 tayo ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas. At ang tatalakayin natin sa susunod na linggo ay patungkol po sa dugo, ah, dahil World Blood Donor Day. Okay? At yan na po ang ating programa dito sa ating kalinga hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ito po si Edison Enriquez at susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez. 5 minuto bago mag alas 4 ng hapon.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Philippine Standard Time 356.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Marina nanawagan ng mahigpit na pagsunod sa safety requirements sa mga barko ngayong balik eskwela. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinanawagan ng Maritime Industry Authority o Marina sa mga domestic shipping operator na mahigpit na sundin ang mga itinakdang life-saving appliance appliance requirements, lalo na ang tamang paglalagay at madaling pag-access sa mga life vests kasabay na inaasang pagdami ng mga pasaherong bumiyahe ngayong panahon ng balik eskwela. Sa isinagawang pakikipagpulong ng Marina Enforcement Service sa mga shipping operator sa Port of Lucena, binigyang diin ng ahensya na dapat laging madaling makita at magamit ang mga life-saving equipment upang matiyak ang mabilis sa pagtugon sakaling magkaroon ng emergency. Hinikayat din ng Marina ang mga operator na paigtingin ang pagbibigay ng safety reminders sa mga pasahero, lalo na sa mga magulang at guardian na may kasamang sanggol at maliliit na bata. Kabilang dito ang wastong paggamit ng life jacket bago at habang nasa biyahe. Noong Hunyo 6 ay pagpulong si Enforcement Service Director Luisito De Los Santos sa Star Horse Shipping habang nagsagawa rin ng katulad na pagpupulong sa Montenegro Shipping Lines noong Hunyo 5 upang talakayin ang pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan. Ayon sa Marina, mahalaga ang mahigpit na pagsunod sa mga safety requirement upang maprotektahan ang buhay ng mga pasahero at matiyak aligtas at maayos sa paglalayag habang tumataas ang bilang ng mga biyahero sa pagbubukas ng klase. Para sa Radyo Pilipinas, EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, DJ Lazaro. Hinahanda na ng Department of Migrant Workers ang posibleng repatriation ng tatlong OFWs na kabilang sa 60 taong nasugatan sa drone strike sa Kuwait International Airport noong June 3. Sinabi ng DMW na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon at inaasikaso ang apektadong OFW habang nagpapagaling. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac, 2 sa OFWs ang nagamot dahil sa smoke inhalation habang isa naman ang nagtamo ng sugat sa ulo at kamay na kinakailangan tayin. Isa sa mga OFW ang naospital habang 2 ay tumanggap ng outpatient treatments at nailabas na ng pagamutan. Trial spokesperson, handang personal na harapin ang mga nagpakilalang ex-marines na nag-akusa ng cash delivery sa kanya at sa ilan pang mambabatas. Naritong report ni Melanie Valdos Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Handang personal na humarap sa Senado si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong upang komprontahin ang mga nagpakilalang dating Marines na nag-aakusa sa kanya ng pagtanggap umano ng mali-maletang cash mula kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Adyong, handa niyang i-waive ang parliamentary courtesy para direktang harapin ang mga akusador at hilingin patunayan ang kanilang mga aligasyon. Bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Adyong na wala siyang kinatatakutan at nais niyang mailahad ang buong detalye ng umano'y cash delivery. Anya, may CCTV footage ang kanyang bahay na maaari magsilbing ebidensya upang pabulaanan ang mga paratang. Paulit-ulit nang itinanggi ni Adyong ang akusasyon at sinabi niyang handa siyang direktang usisain ang mga nag-aakusa sakaling humarap ang mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At mga wakas na balita sa lalawigan na OWA Bicol, pinarangalan ng mga OFW sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day 2026. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Gary Carl Carillo sa report.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kinilala at pinarangalan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol ang mahalagang ambag ng mga Overseas Filipino Worker o OFW sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day 2026 na ginanap sa lalawigan ng Sorsogon. Inihayag ni OIC Regional Director Jenny V. Diaz-Agualio na matagumpay na naisagawa ang programa bilang pagkilala sa sakripisyo, dedikasyon at kontribusyon ng mga OFW at kanilang mga pamilya sa pag-unlad ng bansa. Anya, hindi lamang simpleng pagdiriwang ang aktibidad, kundi isang pagkakataon upang kilalanin at pasalamatan ang mga migranteng manggagawang Pilipino na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at sa ekonomiya ng bansa. Bilang bahagi ng programa, inilapit ng OWA Bicol ang iba't ibang serbisyo mula sa mga katuwang na ahensya at institusyon gaya ng Social Security System at Land Bank of the Philippines. Nagtampok din ang pagdiriwang ng OWA Livelihood Trade Fair kung saan ipinakita ng iba't ibang OFW Family Circle Groups ang kanilang mga produkto at negosyong naitatag sa tulong ng mga programang pangkabuhayan ng pamahalaan. Sa kabuuan, muling pinagtibay ng OWA at Department of Migrant Workers ang kanilang pangako na patuloy na maghatid ng mga programang magpapalakas sa kapakanan, kabuhayan at kabuuang pag-unlad ng mga OFW na itinuturing ng mga modernong bayani ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Trillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
11: Radio Mag 1278.
5: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
5: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3 FM.
12: 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM
13: Radyo Pilipinas
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab
14: Time to celebrate kulturang Pinoy Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa Anything and everything fun and Filipino Ito ang Pinoy Kultura
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
14: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
14: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
16: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
24: Amoy pawis, amoy araw.
25: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
24: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
25: Ang dungis mo!
26: Ma! Tama na!
27: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
28: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
29: Ang saya balikan ng ating kabataan.
27: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
30: O ano, game na?
31: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
22: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: Flight PR1043, now boarding.
33: Hey, that's us!
34: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
35: Dreaming of love while cruising at high altitude.
36: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
35: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
34: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
33: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
35: Leave all your worries as we soar over the clouds.
34: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
35: They'll be shooting stars through time and space.
22: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
36: Alam mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
0: Killer Joe, go! Holding her so tight.
36: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
23: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
25: Amoy pawis, amoy araw.
24: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
25: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
24: Ang dungis mo!
26: Ma! Tama na!
27: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
28: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
29: Ang saya balikan ng ating kabataan.
27: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
30: O ano? Game na?
31: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Puerto. Público Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
10: Okay, magandang hapon sa inyo lahat at naririto ang pulso ng Pilipino. At tuwing Sunday po to from 4 to 5 p.m. So anyway, at magandang hapon sa inyo lahat diyan sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao. At pasalamatan muna natin ang ating OIC na si Sir Alan Alianige at ang ating nasa tech na si May, si Orly, and yung muse po namin, si Joy Timidan. So anyway, at siguro no, bukas, siguradong traffic na naman kasi pagbubukas ng klase ng iba, no, private and public, at balik eskwela na naman po tayo. Kaya gigising na naman na maaga, eto na naman ang traffic. Sana wala namang ganon traffic, ano? At yung mga iba, alam naman natin, alas 6 pa lang ng umaga, 6:30, 6:45, may mga klase na yan. At nakaantabay din ang ating mga pulis dyan sa bawat ano, eskwelahan. Alam po natin, sa bawat paaralan, may mga naka-deploy na mga PNP. PNP na naka-uniform po, no, yun. At dahil babantayan nila lahat ang galaw ng ating mga estudyante at ang trapiko din bukas. At yung iba naman paaralan, hindi naman bukas magbabalik. Usually, yung ibang private school, medyo late sila. Usually, ang public naman, kung anong nasabi natin na pagbubukas ng eskwela, talagang bukas na at marami na magsisipasok. At syempre, may mga iba dyan. Sa unang araw, lalong-lalo na kapag nasa grade 1 o kinder, nandyan po ang ating mga magulang, ginagabayan ng kanilang mga anak kasi problema din minsan sa mga bata na hindi sanay makihalubilo, umiiyak pa ho sa loob ng room. Kaya ayan, ano, yan ang mga ating bukas babantayan, ang traffic at ang pagbubukas ng balik eskwela. Yan. At siguro, no, kung may pagkakataon tayo, pwede naman natin siguro makapanayam isa dyan sa mga PNP spokesperson para malaman natin kung anong mga kanilang gagawin dito sa balik eskwela natin. At syempre, medyo yung pagtawid-tawid, may mga traffic aid din tayong tutulong at yung mga principal nandiyan naman. At medyo busy kasi magkakagulo-gulo dahil maghahanap ng kung saan silang kwarto, no? At syempre, unang araw, hahanapin yung kwarto kung saan sila naka-enroll. At iba naman ang sa mga, let's say, mga bata na mga iba-ibang room nila at sinasamahan pa ng mga

naging matalino. Turuan ninyong inyong mga anak, huwag sasama sa hindi kakilala. O kaya sinasabi na pinasundo o ganito, basta ilagay ninyo. Okay, yes. Andyan si Joy natin, ano? So anyway, si Joy Timidan ang ating news dito. Natatawa si Joy, oh. Anyway, please do like and share, no? FB Live tayo na sa RP1 at nasa Channel 3 tayo ng TV Plus, Channel 45 to 49 sa Aboard the Box at sa lahat ng social media platforms. At siyempre, babatiin ko, shout out, no? Sa lahat ng ating tagapakinig ngayon, sa ating mga followers, please do like and share. At si Miss Day Marvin and Tobin Mijares. Yan, ha? Ang masipag natin na, let's say, na tinutulungan tayo pag may inilalapit tayo sa kanilang opisina. Ayan, si Joy nagtatago, ha? Ah, hindi pwede si Major Asilo. Okay, come on, kung sakali lang napagbigyan niya tayo dahil balik eskwela, no? Siyang, kasi sa NCRPO siya, eh. Hindi naman natin... Sana kung sakali, may number ka ba ni Hingines? Dito sa ano naman tayo? Oo. So, great ko yan, ano? At syempre, ang TSWD na tumutulong po lagi sa ating mga inilalapit sa kanila na mga tungkol sa medical assistance, lahat nandiyan po. At masipag po sila, no? Sa pangunguna ng ating Secretary ni Secretary Rex Gatchalian. At siyempre, andyan ang ating Undersecretary Edu Punay. At lalong-lalo na kay Mr. Paul Ang, na kahit saan siya, let's say, nasa lugar dito sa Pilipinas o sa kahit saan siya, no, talagang sumasagot po ang para sa paglilingkod bayan. Kaya maraming salamat po sa mga tinutulungan ninyo, lalong-lalo na dun sa may mga cancer, chemo at mga nagda-dialysis. Maraming salamat sa inyo. At taus-puso silang nagpapaabot sa inyo ng pasasalamat. So anyway, at wala pa naman tayong ano, no, na let's say, meron bang may birthday kayong alam na ngayon? At sa akin, siguro babatiin ko rin dyan sa Maro, no? Meron ako dyan na isa na, beautiful girl na sinasabi ko na isa sa pinakamasipag dyan sa Maro, no? Pero batiin ko si Jonalyn Resusta at si Rose Ann Fontelera, si Mr. Eva Dulay, and we have also si Nida Dulay. Hi there, my friend. At si Ma'am Carmen Quintos, Boyet Visconde, Doc Lino Reynoso. Diyan sa iyak, ano? Isa sa mga din dyan. So anyway, at si Mr. Hubert Temprosa. Siyempre, palagi siyang nakikinig po sa atin, ano? At si Mr. Jaren Banag. Happy birthday sa iyo. At we have also si Janet dyan sa office ni Director ng OIA, Eva Dulay. Andyan siya, palagi siyang nakikinig, ano? At syempre, lahat, no? Itong pagbubukas ng klase, sana wala tayong kakulangan sa ating mga guro kasi marami naman po tayong nag-graduate ng mga guro na nais nilang makapagturo. May nakausap po ako dyan, eh. Iniisip niya kung paano makapag-apply. Pero kompleto na siya ng papeles. Siguro, nag-apply sila dito sa Quezon City, somewhere in Quezon City, sabi nila, no? At batiin ko rin si Clint dyan sa may isa sa mga tagapakinig natin. And we have also si Ferdinand na merong may-ari ng isang cellphone diyan, ano? Oo. Siguro mamaya magkakaroon tayo ng Presidential Week Report ni Alvin Baltasar. Kasi last Sunday ito was ano, si yung ating sexy si Raquel Bayan. At usually yun ang nire-report nila, yung ulat na ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
na hindi tumitigil.

0: tigil sa araw-araw. May mga schedule siya mula umaga hanggang halos gabi na. Sa iba't ibang lalawigan, nagtutungo ang ating Pangulo para sa kanilang mga pagbibigay ayuda. Hindi lang yun, ha. Tinitingnan niya kung tama ang may mga natatanggap itong mga estudyante sa iba't ibang lalawigan at nagbibigay din sila ng mga wifi. Maraming nagagawa at meron hindi pa rin natatapos itong 20 pesos nating bigas. Kaya't magpasalamat din tayo sa ating administrasyon. Hindi sila tumitigil sa kanilang pagtulong sa iba't ibang lalawigan. Kaya't andyan pa rin ng 20 pesos. At medyo bumaba ang presyo ng sibuyas, patatas at ibang gulay. Ayan. At medyo masaya yung iba kasi dati hindi sila makapag-ano. At yung carrots din daw, 100 per kilo pa. Medyo mataas-taas pa rin ang carrots. Ang sibuyas is, ganyan din ang presyo. Meron lang ang white onion, medyo mababa, ano. Siguro pag may panahon ka, i-ano mo yung sasinag. Oo, baka may makapanayam ka para malaman natin yung iba't ibang presyo na makakatulong sa ating mga consumers. At, siyempre, batiin ko rin si LC. Diyan sa police files na nagbe-birthday last week. Baka kalain niya, nakalimutan ko na siya. Siyempre si Justin Zachary Ramos. And we have also Jamia Chan. And we have also Sheila Giling. At si Ricky Giling. And we have also Raquel Abila. Yan. At mga tagapakinig natin. At syempre, si Mr. Wei Lim. Dahil dumalaw daw siya dito sa SM Santa Mesa at nakita niya yung kanya mga followers. At syempre, babatiin ko din lahat yung mga video ready na. Okay. Nasa linya na po ang ating Presidential Week Report sa pangunguna ni Mr. Alvin Baltazar.
1: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, June 1. Bisita ni Pangulong Marcos si Vietnam President To Lam sa Malacanang na nag-state visit ng 2 araw sa Pilipinas. Sa welcome ceremony ay pinatugtog ang mga pambansang awit ng 2 bansa at isinagawa ang 21-gun salute bilang pagpupugay sa Pangulo ng Vietnam. Bahagi ng naging aktibidad ni Pangulong Marcos at ni President Lam ay ang kanilang bilateral meeting. Sinaksiyan din ni Pangulong Marcos at ni President Lam ang presentasyon ng mga nilagdaang kasunduan at kasunod nito ay ang kanilang joint press conference kung saan ay muling pinagtibay ng 2 leader ang kanilang pangako na palawakin ang kooperasyon at higit pang papatatagin ang estratehikong pakikipagtuwang sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Bahagi din ng programa sa pagbisita ng Vietnamese President sa Palasyo ay ang State Luncheon. Dito ay tinampok ang pagtatanghal ng tradisyonal na sayaw ng mga Filipino artists na nagpapakita ng yaman at pamanang kulturang Pilipino. Kinahapunan naman ay dinaluhan ng Pangulong Vietnam Philippines Business Forum na ginawa sa Maynila. Sa naturang event ay binigyan din ni Pangulong Marcos ang matatag at pangmatagalang lakas ng estratehikong partnership ng Pilipinas at Vietnam at ang mahalagang papel nito sa pagpapalago ng kalakalan, pamumuhunan at kaunlaran sa rehiyon. Pero bago ang mga naging aktibidad ng Presidente ay nagkausap muna ang Pangulo at si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa telepono. Sinabi ng Pangulo na naging produktibo ang kanilang naging pag-uusap ng opisyal ng U.S. kung saan ay kanilang napag-usapan ang mahalagang prioridad sa rehiyon at ekonomiya. Naging sentro din na ang kanilang pag-uusap ang mahalagang prioridad sa usapin ng kalakalan ng Pilipinas at ng U.S. Martes, June 2. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagsisimula ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo sa naturang paaralan ay ang CCTV area, ang Library Hub, habang ininspeksyon din ng Presidente ang Tara Basa Program. Nagtiyak ni Pangulong Marcos, full blast ang kanilang suporta sa sektor ng edukasyon. Araw din ng Martes ay pinangunahan ng Pangulo ang pagtalakay sa mga pangunahing hakbang upang mapabilis ang pagbuo ng mga programang magpapalawak sa sovereign space capabilities ng bansa. Sa 9th na Philippine Space Council meeting ay tinalakay ang mga satellite development, space infrastructure at mga inisyatibang magbibigay sa bansa ng mas malawak na akses sa mahalagang space-based data para sa agrikultura, disaster response, environmental monitoring at iba pang kritikal na serbisyo. Miyerkules, June 3, pinuntahan ng Pangulo ang meet and greet with Batang Maynila Presidential Scholars na dito ay muling pinagtibay ng punong ekutibo ang akses sa edukasyon sa pamamagitan ng mga programang nagbibigay ng direktang tulong pinansyal sa mga mag-aaral. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang mahigit 4,000 Presidential Scholars sa Maynila na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at sulitin ang natatanggap na suporta mula sa pamahalaan. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Miyerkules ang pagtanggap sa credentials ni Maria Lourdes Bernadette Benson ng Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes. Habang bisita din ng Pangulo ang mga miyembro ng Philippine Robotics National Team sa Malacanang. Sa mensahe ng Pangulo, inikayat nito ang mga estudyante na ipursige ang kanilang interes sa inobasyon sa kabila ng mga hamong kinakaharap. Biyernes, June 5, nagsilbing panahon pandagal at nagbigay ng kanilang talumpati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Lisa Marcos sa 3rd graduation rites ng College of Law ng West Visayas State University sa La Paz, Iloilo. Ang batch ay binubuo ng 25 nagtapos na kung saan 17 sa kanila ay naging mga estudyante ng unang ginang sa kanilang pag-aaral ng batas simula noong 2022. Itinatag noong 2020 ang kolehiyo ng batas ng WVSU ang kauna-unahan at tanging pamantasang pang-estado sa relihiyong kanlurang Visayas na nag-aalok ng edukasyong legal. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, napakinggan nyo ang isang Presidential Week Report ni Mr. Alvin Baltasar. Okay, may ulat tayo mula kay Mr. E.J. Lazaro. Ito isa sa pinakamasipag talaga dito na reporter natin sa Radyo Pilipinas. Korte Suprema naglunsad ng espesyal na beep card para sa 125 nitong anibersaryo. Come in, Mr. E.J. Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Yun, magandang hapon, Vance. May bagong commemorative beep card na maaaring kolektahin ang publiko. Ito ay matapos ilunsad ng Korte Suprema ang espesyal na beep card bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anibersaryo ng institusyon. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Desmundo ang paglulunsad ng espesyal na card nitong nagdaang linggo sa Supreme Court Main Building sa Maynila. Binuo ito na sa pakikipagtulungan ng AF Payments Incorporated, ang kumpanya sa likod ng beep cards na ginagamit sa LRT1, LRT2 at MRT3. Nagtatampok ang commemorative card ng digital artwork ng Supreme Court Complex sa Padre Fora na sumisimbolo sa mahalagang papel ng Korte Suprema sa pagpapatibay ng demokrasya, katarungan at rule of law sa bansa. Dalawang bersyon ng disenyo ang nilabas bilang paggunita sa makasaysayang anibersaryo ng hukuman. Ayon sa Korte Suprema, layunin ng proyekto na mailapit sa publiko ang kasaysayan at pamana ng hudikatura sa pamamagitan ng isang bagay na bahagi na ng araw-araw na biyahe ng maraming Pilipino. Kasabay niya nito ay binuksan din ang unang SC gift shop na nag-aalok ng mga souvenirs, stationery at iba pang commemorative items na sumasalamin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng hudikatura. Magsisimulang mabilis ng publiko ang espesyal na Supreme Court 125th anniversary beep card sa mga piling istasyon ng LRT at MRT ngayong buwan bilang bahagi ng pagulitan ng 125 years ng paglilingkod ng Korte Suprema sa sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hello, EJ.
3: Yes, Vance.
0: Oh yes, EJ. Paki congratulations naman dahil si EJ ay isa sa Terra, di ba? Terra Asia na binigyan ng parangal.
4: Yahoo!
3: Ay, maraming salamat, Val, sa mga nakasama natin na tumulong sa proyekto.
0: Oh, mahusay ka, pati mga documentary mo. Magaling. Wala akong masabi. Dahil si EJ Lazaro, isa sa pinamasipag dito talaga eh. Dahil palagi ko siya naririnig kahit saan ang kanyang area. At nabibigyan niya ng linaw lahat ng mga the same, mga problema, mga kung anong mga events na nangyayari. Pero talagang saludo kami sa iyo, Mr. EJ Lazaro. Thank you for being such a good reporter dito sa atin. Okay, di ba, EJ? At sana madagdagan pa yung iba pa mga gagawin, lalo na yung iba pa mga documentary. And I'm looking forward, di ba? Tama?
3: Yes, Mans, marami pa tayong mga paparating. Kaya abangan lang niya yan, lalo na sa Public Affairs Division.
0: Oo, para sa ating mga tagapakinig, para saan itong ibinigay sa'yo na isang award-winning?
3: Ayun, no, para sa mga nakikinig, yung balikan natin yung inere natin last time kung daw nagkakamali bandang February ito,
0: yes,
3: no, Vance. Yung tungkol sa active mobility, active transportation.
0: Mm-hmm.
3: Tapos yung ginawa nating dokumentaryo bilang parte na ating pakikibahagi sa training na ibinigay ng Canal France International sa partnership na rin ng embassy ng France dito sa Pilipinas. Tinalakay natin yung isang pressing issue ng active mobility sa Pilipinas. Generally, ang topic lang naman binigay sa atin ay about sa environment. Pero nakikita natin na ang problema ng active mobility, sanga-sanga siya eh, no?
0: Mm-hmm.
3: May problema sa environment at sa kalusugan. Siyempre, isa pang araw-araw nating buhay bilang mga nagko-commute, di ba?
0: Yes.
3: So, yun yung isa sa mga na-tackle nating mga topic. At sa awa nga ng Panginoon, tayo ay second place. Tayo sa ating kasamas na si Yena Salazar. Doon naman sa kanyang storya ng Bulacan.
0: Mm-hmm.
3: Kung saan niya lumulubog ang lalawigan ng Bulacan dahil sa ilang mga problema tulad ng lands subsidence. At syempre, Vance, nakuha din ng Radyo Pilipinas para sa kalaman ng ating mga tagapakinig, yung first prize.
0: Wow.
3: Kasama natin dyan, nakuha natin yung first prize. Bali, 3 out of 5 ang nakuha ng Radyo Pilipinas sa 26 na entries. Tatlo ang nakuha ng Radyo Pilipinas at isa ka dyan yung first prize. Yung kwento ni Miss Jolimar Acuyong ng Radyo Magazine. Nakuha niya yung premyo dun sa kanyang storya ng e-waste. Isa sa mga problema natin yan na kinaharap, lalo na dahil nga marami sa atin nag-gadgets, di ba?
0: Oo.
3: Yeah, cellphone.
0: Mm-mm. Kaya nga, sana magkaroon ng batas na yung mga bata pa talaga na bawalan na magkaroon ng mga gadgets, hindi pa dapat supposedly. Kasi marami silang natutunan na hindi dapat malaman nila. Hindi ba?
3: Yun. Tsaka yung syempre yung responsableng pagtatapon ng mga e-waste. Halimbawa na lang,
0: yes.
3: Yung syempre yung battery, di ba? Paano mo tinatapon yung battery kapag naubos na yung power?
0: Mm-mm.
3: Saan mo na siya tinatapon? So, mahalaga rin siguro yung edukasyon sa mga kabataan. At syempre sa mga tahanan, kung paano nga ba dapat talaga itinatapon itong klaseng basura.
0: Pero alam ko, dyan sa battery, kasi pag binuklat mo yan, kasi nung bata ko, yung carbon yan, makukuha mo at pwede mong ilagay dun sa machine ng sewing motor para sa pananahi. Dati may gumagawa niyan sa amin inilalagay yung carbon kasi nakakatulong yung carbon pag tinanggal mo sa loob ng battery. Ewan ko kung ngayon may carbon pa yon o iba na ang ginagamit.
3: parang hindi advisable gawin.
0: Kaya
3: nun. Mas okay, siguro iwan natin sa mga eksperto yan, no?
0: Oo.
3: Para rin sa pagre-recycle.
0: Oo.
3: Kaya siguro
0: kasi
3: mahalaga rin na
0: nila,
3: dapat mas matalakay.
0: Hindi, tinatapon kasi nila at hindi naman natutunaw yan, nakakabara lang.
3: Pero van sa mga mall, di ba? May mga collection na dyan ng mga e-waste, yung mga luma.
0: Yes.
3: Wire, di ba? Doon sa isang mall na napuntaan ko.
0: Saan yan? Summer Inn?
3: Sa mga mall, di ba? Yung tinatawag nila mga cyber zone. May mga sisidlan doon. Makikita mo may mga battery. ano yung e-waste unit doon na kasi segregate yung mga yun para ma-recycle. Kasi yung iba dyan, may mga precious metals na makukuha na pwede yung gamitin ng paulit-ulit. Sayang naman, di ba?
0: Tama ka dyan. At I'm looking forward na magkaroon ka ulit ng panibagong award. Ano? At hindi lang yan. Paano na kami?
3: Ayan.
0: Yan ang tanong. Hindi ba? Joy, Orly, and May are waiting for you. So anyway, congrats.
3: Okay. Maraming salamat, Bas. Thank you sa lahat.
0: Okay. Ayan, napakinggan niyo si EJ Lazaro. Isa sa pinakamasipag at may panahon pa yung magjaging-jaging. Alam niyo na. So anyway, till next Sunday. At salamat sa inyo. No? Please do like and share. FB Live po tayo, Radio Pilipinas, RP1, Channel 3, ng TV Plus, Channel 45 to 49, at sa lahat ng social media platform. Susunod na po. Pero bagong lahat, pasalamatan natin si Joy, Orly, and May. Yan ang sa tech natin, masisipag. So, news break kay Mr. Albert Sebastian. Susunod na po.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 4:56.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kabutihan at katatagan ng mga overseas Filipino workers mula sa iba't ibang parte ng daigdig. Kasabay ito ng 31st Migrant Workers Day na ginugunita ngayong araw. Sa isang video statement, pinahalagahan ng Pangulo ang mga sakripisyo ng mga Pilipinong nasa ibayong dagat upang magtrabaho. Giit ng Pangulo, patuloy na susuporta ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga OFW. Pinasalamatan din ng punong ehekutibo ang mga OFW na may dalang mga kwento ng pag-asa, lakas ng loob at pagtaguyod sa bansa. Samantala, OWA at TESDA nagkaisa para sa mas malawak na pagsasanay at kabuhayan ng mga OFWs. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Mas marami pang oportunidad sa pagsasanay, trabaho at kabuhayan ang inaasahang magbubukas para sa mga Overseas Filipino Worker o OFW. Matapos nagdaan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang isang memorandum of agreement sa Hong Kong. Pinangunahan ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ang paglagda ng kasunduan kasama si TESDA Director General Jose Francisco Kiko Benitez ngayong Hunyo 7 sa OFW Global Center sa Hong Kong. Layunin ng partnership na palakasin ang mga programa para sa OFWs at kanilang pamilya sa larangan ng upskilling, reskilling, skills training, scholarship opportunities, livelihood, entrepreneurship, at employment support. Saklaw din ang kasunduan ng pagpapahusay ng reintegration programs para sa mga nagbabalik na OFW, pagpapadali ng referral at skills certification mechanism, at pagtiyak na ang mga training programs ay naaayon sa pangangailangan ng labor market. Palalawakin din ang access sa scholarship at financial assistance para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa OWA, mahalaga hakbang ang kasunduan ito upang mapalawak ang access ng mga OFW sa edukasyon, pagsasanay at mga programa magpapalakas sa kanilang kabuhayan at paghahanda para sa mga oportunidad sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa iba pa ang balita, pinabulaanan ng Department of Education ang mga kumakalat na post sa social media na nagsasabing suspended ang klase sa darating na Lunes, June 8. Sa pahayag ng DepEd, tinawag nitong fake news ang kumakalat na post sa social media tungkol sa umanoy suspensyon ng klase bukas. Dahil dito ay pinaalala nito sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon na mababasa online at iwasang i-follow ang mga page na nagpapakalat ng maling impormasyon, gayon din ang maagap na pagre-report nito. Para sa latest update naman sa sektor ng edukasyon, sumangguni lamang sa opisyal na DepEd Philippines social media accounts. At mawakas na balita, Senador Kiko Pangilinan nanawagan sa mga senador sa minority bloc na lumipat na lamang sa kanilang panig. May ulat si Nifa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Hindi mo ni Senador Kiko Pangilinan ng mga kapwa senador mula sa Cayetano Block na sundan na si Senator Jesus Escudero at lumipat sa kanilang grupo sa ilalim ng pamumuno ni Senator Sherman Gatchalian. Sa isang panayam, sinabi ni Pangilinan na panahon na para magkaisa ang Senado at tuldukan na ang umiiral na hidwaan sa kapulungan. Naniniwala ang senador na marami sa mga kasamahan niya na nasa kabilang panig ang nakakaalam na kwalipikado si Gatchalian para mamuno bilang Senate President. Binigyang diin ni Senador Kiko na hindi deserve ng publiko ang kasalukuyang impasse o hindi pagkakaunawaan sa Senado. Kaya naman nanawagan siya sa mga ito na suportahan na si Senwin at ayusin ang kanilang kapulungan. Matatandaan tong Miyerkules ay surpresa ang nagpakita sa plenaryo si Escudero dahilan para makabuo ng 12-man quorum ang Solid Block 11 at makapagawa ng sesyon. Sa naturang sesyon, minosyon na bakantihin ang lahat ng posisyon sa Senado at saka hinalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tibig ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalani. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. The Level sa Radyo Magazine, 1278.
4: Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Love niyo po kaming napakikinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM, sa The Capital FM 104.3. Kami rin po inyong sabayang tinututukan sa Facebook live stream ng NBDB Philippines. Ako po si Lowel Alojado. Kumusta po sa lahat ng nakatutok sa ating Facebook live stream, ano? Unang linggo ng buwan ng Hunyo, magbabalik eskwela ng ating mga kachikiting. And at the same time, sineselebrate natin ang Pride Month. Binibigyang pugay din ng NBDB ang makulay at masiglang kontribusyon ng LGBTQIA+ community sa larangan ng literatura at publishing. Kasabay nito ay ang pagtatampok natin dito sa Read Pinoy ng queer literature at mga akdang sumisentro sa mga paksa at temang LGBTQIA+. Kaya naman, kasama niyo po kami sa paglaladlad ng bahagaharing watawat at pagrampa with love and pride ngayong buwan ng Hunyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang Read Pinoy sa paghahandog ng masaya at makabuluhang talakayan tuwing Miyerkules ng hapon. Ngayong hapon sa ating creator spotlight ay kilalanin natin si Derek Real S. Florido. Siya ang creator ng comic book series na Badinger Z and the Akla Assassin. Kaya naman tutok lang, pero bagay, narito muna ang ilang mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
5: Aklat Alert!
4: Umarangkada nitong Martes o June 2, 2026 ang Readers Rising Academy ng NBDB na pinangungunahan ng Readership Development Division o READ. 11 teams mula sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at Luzon ang lumahok sa Capacity Building Workshop at Fellowship na ginanap sa NBDB office sa Quezon City. Sa paggabay ng mga mentors sa sina Natasha Tash Quintanar, Lawrence Casipag at Diana Jean Cruz, layunin ng initiatibong ito ng NBDB na pagdibay ng advokasya ng mga kabataan sa kanilang paghahain ng makabagong solusyon para sa reading crisis na kinaharap ng bansa. Sa unang session kahapon, si Natasha Tash Quintanar, isang archaeologist, athlete, author at advocate ang nagsilbing mentor sa kursong Advocacy Campaign Management and Planning. Sa mga susunod na sessions, pangungunahan ni Lawrence Casipag, isang guro, community organizer at reading advocate ang kurso sa Community Building, Development and Engagement. Samantala si Diana Jean Cruz, External Linkages Officer ng The Yellow Boat of Hope Foundation, ang magiging mentor para naman sa creative and innovative communications. Narito ang pahayag ng ilan sa aming mga nakapanayam sa unang session ng Readers Rising Academy.
6: Pakiramdam mo po karangalan siya and at the same time responsibility, no, to be in this kind of setting na mag-aaral ulit ako at matututo ako ng I hope yung mas malawak at mas malalim pang pangunawa sa literacy, advocacy at of course, literary advocacy namin sa mga tala at tola. Malaking bagay itong Readers Rising Academy dahil gusto pa namin mas mapalawak at mas papalalim yung kaalaman namin sa pag-organize ng mga activities, ng mga events, lalo na yung advocacy natin para sa pagbabasa. Gusto namin na i-capacitate sila sa pagbabasa, pero turuan din sila na yung mga nag-gain nila na stories, eventually, maibahagi naman nila sa iba.
2: Actually, we are very excited to learn more about the in and outs of making campaigns, reading campaigns, because it aligns with what Bookworms Unite wants to do, specifically for the reading community here at Metro Manila.
7: Bookworms Unite was born out of the love of reading, and we wanted more reading spaces for everyone across Metro Manila.
2: Well, we are very excited to learn more from Teacher Tash, Teacher Lawrence, and Teacher Layan, because with their background in making campaigns, underground campaigns, being involved in local reading communities, and being able to share their experiences and knowledge, we are very excited to learn more about that.
8: One of our programs, which is Lakbay sa Laysay, ito po ay isang uri ng programa na kung saan ang balak po namin ay ikutin ang buong lalawigan ng Bulacan para makapagbahagi po sa mga kabataan, dahil isa po ang Bulacan sa may pinakamababang level po no ng reading literacy. Mas mapapolish and ma-enhance po ng Readers Rising Academy yung aming programa na ihahatid po sa mga kabataan po ng aming dakilang lalawigan.
9: For today, RR 101 is Campaign Advocacy Planning and Management. So what I really want the participants to learn is to realize na building a campaign doesn't just start with an individual, but kailangan talaga ng collective action, kailangan ng maraming collaboration, kailangan ng network branching. So in NGO words, parang tinuturuan natin sila mag stakeholder mapping, monitor and evaluation, and sustainability planning. Kung youth mismo ang lalapit din sa youth, no, we plant earlier seeds for a culture of readers. Why is it important na sila yung target natin for building a culture of reading? Simply because sila yung mas immersed, no, sa mga pang-araw-araw. And sila yung unti-unting namumulat, no, sa mga realities ng mundo. And hopefully, it is through them talaga na mas lalo pang matap yung pagplant ng seed.
10: Katuwang kami ang leading campaigns ng NBDB para mas palawig pa talaga ang kultura ng pagbabasa. Kaya nabuo ang Readers Rising Academy dahil nga gusto natin pa na intindi sa mga young professionals or young adults kung gaano kaimportante ang pagbabasa, at dahil nga may crisis tayo na kinakaharap tungkol dito. We want our young adults, itong mismong participants natin, to become the ambassadors of reading in the future. One of our goals talaga, long-term goals, ay supportahan din itong ating mga volunteers in the remote areas. And through Readers Rising, we capacitate these volunteers and we forge hope for them.
4: Sumainyo ang ilan sa mga kalahok ng Readers Rising Academy, si Ron Canimo ng mga Tala at Tula Community, sina Danica Caruncho at Bianca Montiero ng The Bookworms Unite, si JM Cuenco ng Kabataan Volunteer Initiative, si Mentor Natasha Tash Quintanar at si Mary Kirby Borja mula sa Readership Development Division ng NBDB. Tuloy-tuloy ang sessions ngayong araw hanggang June 4. Samantalang nakatakda naman ang susunod na sessions sa June 9 to 11 at June 16 to 18. Para sa exclusive sneak peek ng Readers Rising Academy, subaybayan ito sa aming social media page. Samantala, isang makabuluhang biyahe patungong Bicolandia, yan ang The Book Nook Site Visit, ang matagumpay na pagbisita sa ating Book Nook Site, sintukan niyan ni Marian Abio.
11: Maugnang pag-abot sa Bicolandia! Samahan niyo kami at ang Readership Development Division ng National Book Development Board sa pagbisita namin sa mga Book Nook Sites dito sa Bicol. Tara!
12: Tinahak ng Readership Development Division ng National Book Development Board ang kahabaan ng Bicol upang silipin ang kalagayan ng ating mga book nook sites na nagsisilbing santuwaryo ng karunungan para sa bawat kabataang Bicolano. Hindi lang ito simpleng pagbisita. Ito'y pagtitiyak na ang bawat buknok ay nananatiling buhay at tunay na napakikinabangan ng mga komunidad.
13: Yung pinaka-goal ng Bicol Site Visit and Inspection ay kumustahin yung mga partners natin, magbigay ng feedback sa kanila, yung mga processes nila, yung operations nila. And another goal din natin ay makapag-courtesy call sa mga partners natin, sa mga LGUs, para mas mapakilala yung The Buknok Project and at the same time magkaroon ng collaboration within the community. Nakabisita tayo sa 8 Buknok sites and nakapunta rin tayo sa karamihan mayors and vice mayor ng mga Bicol site partners natin. Yung iba, naging curious din kung ano ba yung ginagawa natin. Yung iba din ay nagbigay ng possible points for collaboration sa mga area coordinators natin.
12: Para sa ating Buknok coordinators, ang Buknok sites ay naging bukal ng pagkatuto para sa kabataan at ng inspirasyon para sa komunidad. Maging sa mga coordinators natin, ito ay isang dream that came to life.
14: Isa sa mga pagbabago na nabigay nito dito sa ating komunidad, bukod sa pag-promote ng love for reading for the children, ay binigyan din nito yung aspeto ng volunteerismo. Dito ko na na-appreciate yung efforts ng mga youth volunteers na willing mag-serve sa community and help the children to read and love reading. Parang naging habit na ng mga bata na pumunta dito, magbisita, kahit wala ako, they are still coming in here.
15: May mga na-encounter akong bata na hindi masyadong marunong magbasa. Yun, pagkabasa ko ng book, yun agad na pumasok sa isip ko. Sabi ko, makakatulong ito ng isang mga bata na hindi masyadong marunong magbasa.
16: What's inspired us is, aside sa colorful books na nakikita po namin sa Buknok, is yung saya po na binibigay po ng aklat para sa lahat sa mga community. And gusto rin po sana namin matulungan yung aming community because we have the reading disabilities usually po ng mga bata. Then through that Buknok Pulangi, we can help to encourage the children to have a reading habit in our community.
12: Dala ng sipag at dedikasyon ng ating site coordinators, volunteers, LGUs, at mga taga-suporta ng The Buknok Project, bit-bit ng ating nooks ang saya at kanlungan. Hindi lamang sa mga mamabasa, kundi pati sa mga bumubuo nito. Kaya para sa ating Buknok team, marapat na ito'y ipagpatuloy at payabungin at pagyamanin pa ang pagpapahalaga sa literaturang Pilipino.
17: We encourage them to read. At the same time, binibigyan namin ng incentives yung kanilang effort. Nakakaroon kami ng free meal sa mga bata or sa estudyante every Friday. Kasi yun naman talaga ang pinakamadaling pag-inggan yun ng mga, ng mga bata or yung mga taong subject for the promotion of reading culture.
18: Pinapaintindi po namin na ang books, it will bring you anywhere. Yung mga nababasa ninyo, magagamit mo yan in any situation. So I kept on telling them na just read. May mga situation, specific situation na yung mga binabasa mo ay magagamit mo in a perfect time. Tapos, hindi lang talaga siya for studies, that is for living your life.
12: Masagana ang kinabukasang naghihintay para sa ating Buknok site sa Bicol. Pati na rin ang mga komunidad na kinabibilangan ng mga ito.
19: Kami po sa Readership Development Division ay naniniwala na ang pagbabasa leisurely ay isang basic human right. No? At dito po, sinusubukang tumugon ng National Book Development Board sa pamamagitan ng pagtatayo ng Buknok site sa maraming parte ng Pilipinas para mabigyan ng access, no, yung ating mga kabataan at iba pang miyembro ng community nila, no, para ma-enjoy yung mga librong sarili nating akda at na-publish dito sa Pilipinas. Hangarin din ng project natin, no, na ma-build yung kanilang habit ng pagbabasa na pwede nilang madala hanggang sa kanilang pagtanda.
12: Mula sa mga pahina ng aklat hanggang sa mga pangarap ng kabataan, ang Buknok Project ay higit pa sa isang silid aklatan. Ito ay isang pangako na sa bawat kwentong gawang Pinoy, may batang Bicolanong mas makikilala ang kanyang sarili at ang kanyang bayan. Patunay ang site visit na ito sa pagpupunyagi ng NBDB upang ihatid at ipalaganap ang mga aklat. Para sa Read Pinoy, ako po si Marian Abyo.
4: talaga namang napakasaya ng naging book nook site of visit dyan sa Bicolandia. Samantala, NBDB goes to Mindanao Book Fair. So from Bicol, Mindanao naman tayo. Sa Cagayan de Oro in particular, ang ating ruta ngayong June 18 to 20. Kasama ang iba pang exhibitors, bisitahin at suportahan ang ating Pinoy authors and publishers na maghahatid ng mga akdang Pinoy na may iba't ibang genre. Sinusuportahan ng National Book Development Board ang Mindanao Book Fair sa SM Event Hall or sa Event Hall ng SM CDO Primetime Premier sa Cagayan de Oro City. Ito ay tugon na sa mandato ng ahensya na palawigin ang industriya ng paglilimbag kasabay ng pagkataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat sa buong bansa. Kaya naman mga kababayan at mga ka-read Pinoy natin dyan sa Mindanao, inaanyayahan namin kayong suportahan ang Mindanao Book Fair magkita-kits ngayong June 18 to 20. Usapang book fair pa rin po, ano? Tinatawagan naman ng lahat ng mga active NBDB registered publishers and self-published authors. Bukas na po ang aplikasyon upang maging co-exhibitor sa Dumaguete Book Festival ngayong July 17 to 19 sa Philinvest Mall, Dumaguete City. Ito na ang pagkakataon ninyo magbenta ng mga ng inyong mga libro at maipromote ito sa inyong mga mambabasa. Sinusuporta ng NBDB ang Dumaguete Literary or ang Dumaguete Book Festival at mga kahalintulad na inisyatibo sa pagkataguyod ng mga akda ng ating Pinoy creatives. Bukas ang aplikasyon hanggang June 12, 2026, Biyernes. Para sa guidelines, bisitahin po ang aming official Facebook page at scan ang QR code o i-click ang link na naroroon. Para sa iba pang katanungan, mag-email sa bookfest@books.gov.ph. Ilan lamang ito sa mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
20: Radyo Legacy 1278 AM.
21: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
22: Fake news yan! Mali!
23: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
22: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
22: Fake news yan! Mali!
25: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
26: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
27: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
28: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
29: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
30: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
31: Pinalakas, pinalawak.
32: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
32: Colab.
31: World Service Sports Radio.
33: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
31: Pinagsanib na puwersa
33: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
33: Radyo Magazine 1278.
31: Sports Radio 918.
33: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
31: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3
31: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
32: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
33: Collab.
34: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
35: Radyo on the go.
34: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
35: Yay!
36: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
37: PBS Receiver.
36: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
34: Libre to ha?
36: Walang bayad?
34: Oo, walang bayad.
37: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
38: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
4: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM at sa The Capital FM 104.3. Sabay niyo rin po kaming napapanood sa live stream ng Facebook page ng Radio Magazine, The Capital at ng NBDB. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating paborito mga creatives at storya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight. At ngayong hapon eh, mapalad tayo dahil napaunlakan tayo ng isang former writer, producer, director and show creator ng GMA7. Isa rin siyang writer, content producer and award-winning film director. He produced Iska, First Ko Si Third, which he also directed. Siya rin po ang director ng mga pelikulang Habang Buhay, Bakit Di Mo Sabihin, Pilgrim, The 500 Years of Catholic Faith in the Philippines, at Will You Be My Ex? Parang kasama ako sa lahat. Siya ang Executive Vice President and Chief Content Officer ng award-winning film and content production company, ang Creation Studios Inc. In 2023, he ventured into creating the comic series Budinger Z and the Akla Assassin, and recently, he released its third chapter. Mga kaaklatang bayan, live natin nakasama dito sa Read Pinoy Studio, si Direk Real S. Florido. Magandang hapon, Direk.
0: Afternoon, Lowell.
4: Ayan.
0: Good afternoon din sa ating mga audience, mm-hmm, nagpakinig at nagla-livestream ng Read Pinoy.
4: Oo, Direk, alam mo marami akong questions sa'yo tungkol doon sa transition, pero transition mo from filmmaking papunta sa pagsusulat, ano. Pero bago yan, unahin ko muna, Direk, growing up, ano po yung mga librong binabasa ninyo? At mm-hmm, ano yung, or sino yung mga literary icons or heroes ninyo, mm-hmm, na binabasa dati? At paano ito nakatulong and naka-influence, yeah, sa inyo sa pagiging filmmaker at saka pagiging author na rin eventually?
0: Swerte ako na lumaki ako sa isang bahay na maraming nagkalat na libro. Mm-hmm. Maraming nagkalat na comics, maraming nagkalat na tabloid and broadsheet, no? So, readers yung family ko. So, nakikita ko nagbabasa sila. And Reader's Digest, laging nakakalat lang. So, binabasa ko yun. Nabasa ko din nung bata pa ako yung nakakabasa na pala ako. So, yan yung isa sa mga Filipino novela na nabasa ko. Siyempre, Andikada Si Tenta, Nilwalhati Bautista. At nung nag-aaral ako, required kasi kami magbasa ng novel. So,
4: mga book review din, direct.
0: Yeah, no? So yung makakapal na libro na mga Fyodor Dostoevsky na book, Crime and Punishment, The Good Earth by Pearl S. Buck, siyempre, ang Les Miserables. Mm-hmm. So, ang dami namin binabasa na novel, and sa dami ng ginagawa kong aktibidades bilang bata, naglalaro, nag-aaral, sobrang bored ako pag summer. So, ang dami kong nababasa na libro. Kaya novel siya, or yun, Reader's Digest, or magazines. Dahil nagkalat lang siya, binabasa ko talaga.
4: Mm-hmm. Eh, paano po nito nahasa, itong reading habit ninyo, itong inyong creativity na nakatulong eventually sa inyong career, mm-hmm, as a film director, yeah, producer, mm-hmm, and author din?
0: Importante sa akin, no, na ikwento na galing ako sa mahirap na lugar. Mm-hmm. At syempre, pag mahirap ka, wala kang access sa maraming bagay. So, yung pagbabasa ko, natutunan kong gamitin yung imagination ko at natutunan kong madiskobre yung mundo, na may ganito pala kalaking mundo. Meron palang ganitong pagkain sa ganitong lugar. Meron palang ganitong klaseng bahay. Kasi kapag nagbabasa ka, di ba, may description, dinidescribe kung ano yung lugar, kung ano yung mundo. So, ikaw naman, habang binabasa mo yun, nagki-create ka ng image sa isip mo. So, with that, natuto akong maging imaginative. And at the same time, marami ako na-absorb na information. No? Nung bata din ako, nagbabasa ako ng Goosebumps kasi yung meron akong lola na taga-Australia. So, may may tita ko na yung anak niya na lagi nagbabasa ng tapos yung mga pinaglumaan pinapadala na. So nakakabasa ako ng goosebumps no nung bata pa ako sa isang lugar na hindi naman ito normal na ginagawa ng mga tao because alam mo na pagka nasa medyo ano ka laylayan nga 'di ba sabi nila. Syempre iba yung prioridad mo.
4: Syempre unahin mo na pagkain.
0: Correct, 'di ba? Alam mo na
4: basic necessities. Yeah.
0: Pero dahil ako growing child no. Meron ka talagang restlessness sa imagination mo, ang dami mong gustong gawin. So naging channel for me yung pagbabasa. No, na parang naging escape siya.
4: Yeah.
0: And nakita ko na may ganda ang buhay na hindi lang kahirapan, mga naririnig mo na nag-aaway na kapitbahay or nawawalan kayo ng kuryente or wala kayong pagkain, 'di ba? Meron nagbibigay sa iyo ng
4: inspiration
0: at pag-asa. At sinasabi ng mga kwentong nababasa ko na napakalaki ng mundo. Marami kang pwede.
4: Yeah. Oh, ang interesting no, na outside of your lived experiences at saka yung realities mo, meron pang iba palang kumbaga dimension na pwede mong puntahan through stories.
0: At yung pagbabasa, yung magbibit-bit sa'yo papunta doon.
4: Ang galing, nakakatawa. Direk, ayan, naging award-winning filmmaker ka na, tapos creative executive. Ano po yung nag-udyok sa inyo na pasukin itong paggawa ng pagsusulat or in particular itong pagsusulat itong comics mo?
0: Fan kasi ako ng comic books, ng graphic novels, and yun nga, lumaki ako sa isang bahay na nakita ko yung mga luma na yung mga comics nang lumalaki ako. Hindi, parang never ako nakakita ng bagong comics. So, ibig sabihin, dami na niyang pinagdaanan. Lumaki ako na na merong ganun. Tapos hinahanap ko siya ngayon na parang napaka-rare niya. And syempre, marami kang ideas no as a creative, as a as someone who wants to tell a story. Ito yung isa sa mga naisip ko na bagay na bagay siyang gawing comics. And na-discover ko na meron palang growing community of comic artists
4: and readers.
0: So, sabi ko, pwede akong sumama doon. Dahil yung kwentong gusto kong ikwento ay nababagay doon sa ganong klaseng paraan ng pagkikwento.
4: Eh, bakit naman po, or paano po ninyo na-realize, or kailan po unang pumasok ito sa inyong, itong konsepto ng Bading Girlsy? At saka, bakit comics talaga yung napinaisip mo na, ay, ito perfect talaga siya for this particular medium?
0: Matagal na to eh, siguro 20 years ago.
4: Matagal na.
0: 20 years ago pa with my org mates nung college sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Meron akong organization na performing arts and theater. They're called Magwain Creative Scholars Guild. So a lot of times, nagmi-meet kami and then we talk about projects or even stories, crazy ideas. Isa to sa mga nabuo no sa isang kapihan sa UN Avenue na nagkakwentuhan kami at gumawa ng play yung grupo. Yung original play ay isinulat ni Byron Barrenuevo at saka ni Romel. So Romel de la Cruz. So ginawa nilang play, it's a comedy, no. Pero malayo na siya sa kwento ng Bading Girlsy ngayon. So, as the years go by, sabi ko, sayang yung material because it's so original and I haven't seen a material like this that pokes fun at how the society looks at LGBTQI people, but at the same time, puts them at the center of the spotlight as the hero.
4: Yeah.
0: So, very unique siya that way kasi usually, ang mga bading
4: as a sidekick.
0: Sidekick, yeah. Di ba?
4: Or lalo no nung 90s, direk. Eh,
0: oo, no? katatawanan.
4: Nasa parlor.
0: And growing up, wala din ako kasing nakita na model na superhero, no? Parang, sinong superhero ko? Kung sila, si Superman, si Batman. Kung sino man sa babae, Wonder Woman, Darla, di ba? or Jezebel, 'di ba? Hindi ako maka-identify.

0: represent them, someone who can represent their challenges, and someone who can represent their success, and someone who can represent the heroism in them. Kasi lahat naman tayo pwede maging bayani, lahat tayo pwede maging superhero in different ways, di ba? Tulad nito ang ginagawa mo, it's a heroism kasi chine-champion mo yung pagbabasa na parang lost art na today, di ba? Parang ang daming mga bata ngayon ang hindi makapagbasa. Isa yan sa mga problema natin, yung literacy rate ng Pilipino bumababa. So, naisip ko na magandang medium ang comics para magkwento ng very personal na experience for me. And at the same time, maraming tao ang makaka-relate, maraming tao ang may inspire. And also, in many ways, maybe bridge the gap. No, connect yung tulad ko na kaibigan nyo, maaari kaibigan nyo, anak nyo, kapatid nyo, kasama nyo sa opisina, na mas maintindihan kung nasan kami sa lipunan.
1: Correct. Ayun, Direk, para sa mga hindi pa, ngayon pa lang siguro narinig itong Bading Gerzy at saka sa ating mga viewers and listeners dyan, pwede nyo po bang ikwento kung tungkol saan itong Bading Gerzy and the Akla Assassin, in a nutshell. Yes. Pero bago yan, Direk, magbabalik muna tayo para sa ilang paalala. Dyan lamang po kayo magbabalik po ang Read Pinoy.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charissa Quino-Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin ngayon sa ating studio sa ating special guest na si Direk Riel S. Florido. Siya ang author ng Bading Gerzy and The Akla Assassin. Direk, kwento mo sa amin in a nutshell siguro kung ano yung kung tungkol saan itong Bading Gerzy and The Akla Assassin.
0: Bading Gerzy ay tungkol sa isang teenager na galing sa isang military academy. At naramdaman niya na parang hindi siya belong sa ganong klaseng lugar. So umuwi siya at pagdating niya sa bahay ay parang may naririnig siya na buzzing sound. Sinundan niya yung buzzing sound na yun at nakita niya sa kakahuyan kung saan bawal siya pumunta. Yung isang capsule na nagtumulong sa kanya para ma-transform siya sa tunay niyang pagkatao. So na-discover niya na siya pala ay isang superhuman at hindi siya galing sa planetang ito. So mula sa pagiging timid na teenager na kung pagtiningnan mo parang closet siya. naging superhero siya, si Badinger Sy, na baklang-bakla.
1: Baklang-bakla.

0: na siya.
1: Na may kapa na, ano, rainbow, at pero may superpower siya.
0: Ano yung mga superpowers? Ano?
1: Hindi siya nakakalipad, pero kaya niyang tumalo ng mataas dahil yung kanyang suit ay mayroong nanotechnology from another planet.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siyang protektahan nito. Meron siyang rainbow blast at kaya niyang mag-rainbow surf. So, may superpower siya.
0: Term, rainbow blast.
1: Rainbow blast and rainbow surf. At may kaya niya ring i-shield ang sarili niya sa anumang blasting against him, no? So, yun ang kwento ni Badinger.
0: So basically, ang mga kalaban niya may mga alien ba? May mga...
1: Yes. Okay, ang kalaban niya dito ay mga cyborgas una sa lahat.
0: Cyborgas
1: ay mga bading na parang naging cyborg.
0: Oh.
1: So, para silang zombie na may mga kung ano-anong contraption sa katawan. So, sila yung nanggugulo sa bayan. At ang kanyang number one na nemesis ay si Varda. Si Varda na isang parang drag queen yung itsura niya. Magandang drag queen siya. At she's also from another planet. At meron pa siyang isang kalaban dito, yung general na umampon sa kanya.
0: May ganung conflict.
1: Yes,
0: pa.
1: May ganung conflict pa. Isang general na homophobic.
0: Oh,
1: so malalaman niyo sa kwento kung paano naging connected yung tatlong kontrabida against Badinger Z at kung bakit siya tinutugis ng mga ito.
0: Interesting. So, direct bukod sa empowerment ng or pag-empower ng LGBTQIA+ community, ano pong mensahe at values ang nais nating i-impart sa ating mga reader nitong Badinger Z?
1: Una sa lahat, ito yung nakikita ko na strongest message nung comic book, yung pagmamahal mo sa sarili mo, na unahin mong mahalin at tanggapin kung sino ka bago ka matanggap at mahalin ng iba. Kasi dito sa kwentong ito, yung bida natin, reluctant superhero siya eh. Hindi niya matanggap yung superhero form niya or yung true form niya as Badinger Z from Planet Z. Kasi taga dun talaga siya, hindi siya from Planet Earth. And sa planeta nila, walang konsepto ng sexuality.
0: Mm-hmm.
1: Parang malaya ka na maging
0: kung sino or kung ano yung gusto mong
1: maging sino man ang gusto mong maging. Mm-hmm. Hindi kinakahon ng mga tao na lalaki at babae lang. Kasi ang konseptong yan ay nasa planet Earth lang. Sa planeta nila walang ganyang konsepto. Pero dahil lumaki siya sa planetang ito at yun ang kultura, nahirapan siyang tanggapin kung sino siya. Kasi dahil malambot siya, nabubuli siya, nabubugbog siya ng mga bully
0: sa common experience.
1: Yes, di ba? Common experience sa mga badingin. Even yung adoptive father niya, sinasaktan siya for being soft. Dahil kailangan ang lalaki ay matigas. At ang lalaki ay may tindi.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi kasi siya ganun. So, ngayon, naging superhero naman siya na parang tanggap ng lahat dahil inililigtas sila. Naging question ngayon sa sarili niya yun na superhero ako. At gusto ko ng mga tao dahil superhero ako at natutulungan ko sila. Pero paano kung hindi? Katulad ng mga cyborgas. Yung mga cyborgas kasi, mga kinidnap sila na bading eh. Doon sa town nawawala yung mga bading. And then nung dumabas sila, mga cyborgas na sila. So bakit sa akin, sabi ni Badinger Z, parang gustong-gusto niyo ako. Pero sila, wala kayong simpatya.
0: Mm-mm.
1: Nung nawawala sila, ni wala man lang nag-worry sa inyo.
0: Walang naghanap.
1: Diba? So, question sa kanya yun, hindi niya matanggap yung true form niya as a superhero na, superhero nga ako, pero bading. Ano pa rin ang tingin sa akin ng mga tao?
0: Ang interesting niya, ang dami ang lalim ng layers ng kanya mga dilema sa existence niya. Una na dyan yung kanyang pinagmulan kasi na doon iba rin yung layers ng kanyang anong pagkatao supposedly. Kaya lang dahil nandito siya sa Earth at na-experience niya yung iba't ibang atrocities at saka discrimination, iba rin yung naging dynamics ng kanyang personality. Nitong April po, inilunsad naman niya itong chapter 3 nitong series natin. Ano yung naging bagong development at saka may mga characters ba na dapat nating abangan?
1: Yes. Definitely, sa chapter 3 na nirelease natin, mas action-packed siya. Ang dami niyang action sequences. At mas lumalabas na dito yung mga kontrabida. At kasama sa kontrabida ang bayan. Dahil ultimo ang bayan ay nagiging complicit sa oppression. Parang yun yung strong statement niya na nililigtas niya yung bayan, but at the same time, yung bayan ay kasama sa panggigipit sa mga tao sa fringes, katulad ng LGBTQI people. So, hindi lang naman LGBTQI yan eh, pwedeng IP, indigenous people. So, at kasama yung community sa panggigipit sa kanila. So, nakikita mo dun kung paano yung puwersa ng people in power, people with divine power, and even people of the community are all complicit of oppression. So, ganun ka-strong yung statement at book 3, oh, sa chapter 3, no? Yung chapter 1 kasi introduction to the world. Yung chapter 2 is yung in-introduce na yung kung paano tatanggapin ni Badinger Z yung true identity niya at kung ano yung nangyayari sa bayan, no? And then chapter 3 na is tungkol sa kung paano nangyayari ang oppression.
0: So mas maklaro no kumbaga dito yung pagpapakita ng mga paglaban niya sa iba't ibang forces,
1: correct,
0: including the community itself.
1: Yes.
0: Direk, pag-usapan natin yung creative process niyo. Paano nagsimula itong paano ka nagsisimula sa paggawa ng Badinger's? Inuuna mo ba muna yung characters or yung world? Ano po yung inyong proseso?
1: Sinulat ko yung buong kwento
0: in a narrative
1: yeah. form na kung paano siya nangyayari, kung paano siya nilalatag at kung paano bumubuka yung kwento at kung paano nagde-develop yung character. And yung pagsusulat ko na yan, it's around 15 pages of story. Doon ko ngayon hinati-hati by chapter. And from the narrative, saka ko ngayon siya i-break into storyboard and panels. So medyo mabusisi yung proseso.
0: Yeah.
1: Kasi kailangan pagkasyahin mo yung kwento sa 25 to 30 pages with 4 to 6 panels. And minsan kailangan isang image lang yung makita para walang visual fatigue, no? Kasi iba ang art of graphic novel eh. Kailangan may bagong experience sa mata mo habang nagbabasa ka, and at the same time nai-imagine ng viewer, kahit na may maganda ka ng drawing, mas nai-imagine pa nila yung kwento at kung ano yung nangyayari. So from there, I work with an artist, no, at pinag-uusapan namin yung execution, kung tama ba yung framing, tama ba yung action, even yung nuance, no? Parang example dito na sa yan pinapakita ngayon sa screen, no, yung nuance ng pagiging Badinger Z niya kailangan lumalabas,
0: may pilantek
1: diba?
0: Very obvious yung ayun yung pagkembo.
1: Kasi superhero action. Correct. Pa pero dapat paano niya ma-maintain yung pagiging flamboyant at Badinger Z niya, diba? So, yun, pinag-uusapan namin maigi yung detalye. Mabusisi siya, pero it's a fun journey. At hindi rin naman siya nalalay sa trabaho ko bilang director.
0: Correct.
1: Kasi, as a director, whether short form or commercial or full length, kailangan alam mo kung paano gawin yung kwento sa pinakamaliit na beat niya. Like, kung pelikula, naka-shotlist ka or storyboard, diba? Lalo na pag commercial, naka-storyboard.
0: Correct. As in, frame by frame,
1: diba? So, nasanay naman ako sa ganung klaseng proseso. Uh-oh. Kaya hindi ako nahirapan na
0: tumawid
1: like, ako sa comics.
0: Direk, very explicit yung mga gay lingo dito.
1: Yes.
0: No? Kasi I was able to watch yung naging reading nung nakaraang pick-off. Ano po yung ano yung mga feedback ng mga readers tungkol dito?
1: Initially, syempre natutuwa sila. Pero unknowingly, naiintindihan nila yung linggo kasi it's part of our language, yeah. Diba? Deadma.
0: Carry. Kabugs.
1: Diba? Carry. Diba? So, ang dami kasing gay linggo na naging colloquial na term na sa mga Pilipino. Pero ito kasi mas deep gay linggo siya eh. Like, I guess, mas naiintindihan siya kapag Gen Z kasi malaro sa words ng Gen Z. Although gay lingo is hyper-colloquial siya, no, sa community, but if you have a high IQ, you can already understand.
0: Gets na gets.
1: Oh, gets na gets mo eh. Kasi parang it's really a matter of contextual clues or interconnecting words, diba? To me, the treatment is treating it as any language because gay lingo is a way for you to communicate. And just because it's being used by the community, it doesn't mean that it shouldn't be respected. It's a way to communicate.
0: Correct, correct.
1: It's a way to tell stories, no? And through the gay lingo, I think maganda rin siya na maging discourse because part siya ng evolution ng Filipino language. Araw-araw
0: na encounter mo niya
1: sa kalye, sa opisina.
0: Tsaka ngayon sa social
1: sa
0: media,
1: bahay,
0: direct,
1: sa social
0: diba?
1: Media, even formal news report, yeah, but they use it.
0: Embraced na talaga siya.
1: So, alam mong nandyan yung gay lingo. And the more that we use it, and the more we expose it, the more we're gonna have a more understanding of what the community is all about and ano yung pinagdadaanan ng mga tao. And this is a way to really bridge the gap. Yung communication is the way to bridge the gap. Parang, sana nga ang pangarap ko dyan kung may makabasa na hindi marunong makaintindi ng gay lingo, i-approach niya isang friend niya or office mate niya or classmate niya.
0: Ano to?
1: O, ano ibig sabihin nito? Diba? It's a way for you to connect to people. And as human beings, importante sa atin na nagko-connect tayo sa isa't isa. Walang division. Ang division naman nangyayari is because hindi tayo nagkakaintindihan. And what better way to understand each other is to communicate.
0: Correct. For a shared understanding po.
1: Yes.
0: Especially. Direk, bilang isang self-published author, ano yung mga key takeaways mo throughout your journey dito sa pagbuo ng Badinger Z?
1: Kailangan mong maging seryoso sa gusto mong gawin. Gusto kong gumawa ng comic book. Hindi ako expert sa pagdodrawing. But I have the imagination. I know how to break it down. I know every detail of it. Gagawin ko yan. Number one, you need to have a commitment. Importante yon. And with that commitment, dapat meron ka ding acceptance. Kailangan mo rin tanggapin that it's not an overnight success. Kailangan mong paghirapan lahat ng bagay.
0: Correct.
1: At hindi lahat kayang akapin yung art mo or yung ginagawa mo. But you don't have to think about that. Ang kailangan mong isipin is, para kanino ba yung kwento? Kanino mo ba ito kinikwento?
0: Mm-mm.
1: Hindi naman kasi lahat ng tao interesado na magbasa ng drama, or hindi rin naman lahat gustong magbasa ng horror. Or thriller, diba? Or action. Iba-iba tayo ng gusto eh. Kailangan mong tanggapin yun. Kailangan mo i-embrace yun. Ang importante ay na isasabuhay mo yung pangarap mo na gawin. At nakikwento ka at patuloy mong kinikwento yung istorya na sa tingin mo ay it can represent even just one soul, na pag nalaman niya na may ganito palang kwento about someone, na parang kapareha ko, I feel like I exist. I feel like may nakakita sa akin. I feel like may nakarinig sa akin. Yun for me is a takeaway, no? And syempre, iniisip ko pa rin kung paano siya babawiin dahil may cost yung pagpiprint and hindi mura. No, hindi mura magpa-print ngayon compared siguro nung time na mayroong comics and nung time na popular pa siya. Importante na alam mo yung realidad mo na nangyayari.
0: At saka props to you direct, no, kasi ang courageous nung bilang first ano mo to, published works mo to, eh bed mo muna sa kahit isipin natin na niche mo yung market nito eh. So at kumbaga talagang pinush mo kung ano talaga yung gusto mong isulat. Ngayon pong Pride Month, Derek, ano yung mga sunod na pangarap mo para sa Bading Gersey at ano pa yung mga aspirations mo para naman sa future ng LGBTQIA plus literature, yung queer literature natin and storytelling sa bansa?
1: Ngayong Pride Month, ang pinapangarap ko sana sa Bading Gersey ay mas makilala pa siya. Sana sa kahit sa community muna, malaman nila na may ganitong original Filipino comic book na ang bida ay miyembro ng LGBTQIA at na china-champion yung story nila at pinapakita yung ibang parts ng challenges na meron sila and that they can be superheroes too na hindi exclusive sa hetero ang pagiging superhero at na makita rin ng mga tao ang homophobia ay hindi makatao dahil lahat naman tayo ay nilikha
0: pantay-pantay
1: at nilikhang pantay-pantay. So, kung kaya maging superhero ng hetero, bakit hindi kaya ng LGBTQIA member, diba? Yun yung isa sa gusto kong i-push dun sa kwento ng Bading Gersey. Especially now in celebration of Pride Month. And yun din naman yung ano pinagdadaanan ni Ading, ni Bading Gersey, yung pride to be who he is. The pride to be someone who can stand for humanity. At maraming superhero sa LGBTQIA. Yeah. Sana yun yung maging reflection eh. Maraming guro, maraming tagapagtanggol.
0: Breadwinners,
1: yeah. OFWs, diba? People who are fighting for human rights, people who are doing unseen things, diba? Yung mga bagay na hindi naman kailangan i-publish sa social media. Pero ginagawa nila dahil gusto nila makatulong, gusto nila maka-inspire. And these people are from the LGBTQIA, diba? So, it's a recognition of
0: the hard work
1: and the heroism of LGBTQIA members. Yeah, and also for the literature naman, sana mas marami pang ma-encourage to tell their stories. To write about their challenges or their dreams and even, you know, even through stories of how they are able to topple all the hardships surrounding them and how to ultimately become human. Yun yung pinaka-importante. And hopefully, mas ma-encourage pa yung mga LGBTQI. And we are in a modern age now, no? That people are more discerning. So, sana, babalik ako dun sa, unang takeaway ko sa kwento ni Bading Gersey, yung mahalin natin yung sarili natin. Dahil tayo yung unang magmamahal sa sarili natin bago tayo mamahalin ng iba.
0: Ang ganda nun, Direk. And of course, ang sana, aspiration din natin mas maraming magawa pang mga ganitong literature at mas marami ding bumili at sumuporta.
1: Yes.
0: Speaking of which, Direk, promote na natin ang Bading Gersey. Saan po namin ito maaaring mabili?
1: Yes, sana bumili kayo ng Bading Gersey comic book. Available to sa Shopee and Lazada. Also, you can search for Bading Gersey. Yan yung spelling niya. BADINGGER-Z. Or you can also search for my name, Rial Florido, Bading Gersey. And doon, makikita nyo where to order. Or you can message me on my social media accounts at Rial Florido. Hanapin nyo lang ako. Sa lahat ng social media, that's my handle, at Rial Florido. Sana po ay supportahan niyo ako kasi kailangan ko pong ipagpatuloy na matapos na ito. Yeah. Chapter 4 is coming out this year.
0: Yay!
1: Yes! At sana ay mag-move on na ako sa ibang kwento kasi marami pang
0: nasa pipeline.
1: Oo, marami pang nasa pipeline.
0: Maraming salamat po, Direk, sa inyong pag-share ng inyong oras at ng Bading, ang kwento ng Bading Jersey sa amin dito sa Reed Pinoy. Thank you so much po ulit, Direk. Maraming salamat po kay Direk Riel Florido, ang ating special guest para sa ating Creator Spotlight.
1: Thank you, Lowell.
0: Para sa makabuluhang kwentuhan at talakayan sa local book publishing at creative industry, tumutok lang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Live nyo rin po kami napakikinggan sa The Capital FM, pati na rin sa Facebook page ng The Capital. Abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Reed Pinoy sa inyong mga mungkahe. Magpadala lamang ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng Governing Board ng NBDB at ng lahat ng masisipag at mga dedikadong kawani ng National Book Development Board sa pangunan ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay tuwing Miyerkules ng hapon. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Reed Pinoy!
2: Suwayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
3: Mas pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278,
3: Sports Radio 918,
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
3: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan lang
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3,
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
6: Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Yan ang scholarship. Magandang gabi, Pilipinas Bayan. Nasa 26 ng milyong estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela bukas, June 8. Ayon sa Education Department, pwede pa itong madagdagan dahil bukas pa ang enrollment hanggang sa katapusan ng Hunyo.
18: Layo nitong tanggapin ang ilang mga senior high school student na nakapag-enroll o hindi agad nakapag-enroll dahil nagtatrabaho. Ayon po sa DepEd, malinis na, organisado at ligtas ang mga paaralan na handang tumanggap sa mga magbabalik na estudyante.
17: Mas pinipili pa rin ng ilang mga magulang ang dumayo sa Divisoria para mamili ng school supplies kaysa mag-online shopping. Alamin natin kung may pagkakaiba ang presyo at kalidad ng mga produkto. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
19: Bukas na ang pagbabalik eskwela ng karamihan sa mga estudyante matapos ang 2 buwang bakasyon. At sa Divisoria sa Maynila, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga nagla-last minute shopping ng mga school supplies. Kasama ang tatlong apo, nilibot ni Judith ang Divisoria upang mamili ng mga gamit pang eskwela. Sabi niya, pinagkasya niya ang 5,000 pisong budget para sa kanyang mga apo.
20: Budget lang po. May sinturon, mayroong uniform, may papel, lahat po. Mga notebook. Kahapon namili na po kami sa amin. Eh gusto yata makamenos, kaya pumunta po kami rito.
19: Si Angelica naman, piniling mamili ngayong araw dahil walang pasok ang kanyang asawa. Mas gusto niya rin anya mamili sa Divisoria kesa online dahil nakikita niya ng personal ang kanyang mga binibili.
21: Pag sa online kasi hindi ko makikita eh. Hindi ko makita yung sa sizes, baka mamaya hindi ano, parang parehas lang din kesa dun sa online. Eh dito kasi nakikita ko eh.
19: Tanghali na kanina pero dagsa pa rin ang mga mamimili. Sabi ng mga nagtitinda, halos wala namang naging paggalaw sa presyo ng kanilang mga panindang school supplies. Ang mga notebook mabibili ng tig sa 10 piraso na nasa 12 to 35 pesos ang isa, depende sa laki. Ang pad paper nasa 35 to 65 pesos habang ang yellow pad ay nasa 60 to 85 pesos. Samut-sari din ang mga lapis at ballpen at crayons na may mabibiling tig sa 10 piso lang ang isang box. Ang mga school bag nasa 150 to 450 pesos depende sa klase. Narito naman ang presyo ng mga pamasok na sapatos, sando, polo, blouse at pantalon at jogging pants na pang-uniform na nakadepende ang presyo sa size. May mabibili ring medyas na 3,450 pesos.
22: Mura naman po bumaba ngayon kaysa nakaraan. Maganda pa rin bumili ng walk-in kaysa sa ano online. Mas maraming pumunta ng walk-in kasi mas gusto nila yung nakikita nila yung binibili nila.
19: Mas makakamura pa ang ating mga mamimili kung wholesale o bultuhan ang pagbili at syempre uso pa rin sa Divisoria ang tawaran. Kaya naman ang iba nating kababayan mas pinipili pa rin dito mag-shopping.
23: Dito po maraming ano yung mabibili. Tsaka medyo mura lang din.
19: Ang grupo ni Lynn, dumayo pa sa Divisoria para anya ay makamura.
24: Kwaderno, ballpen, pentel pen, bag. Bibili pa ng medyas. Pagka ganito pong mag-aano ng pasukan, talagang pinaglalaanan namin yun.
19: Nitong mga nakaraang araw, nag-ikot sa mga bilihan sa Divisoria at Baclaran ang DTI upang siguruhing sumusunod sa price guide ang mga nagtitinda ng school supplies at ayon sa ahensya, pasok ang presyo ng mga ito at ang ilan ay mas mababa pa nga. Patuloy namang nag-iikot ang pulisya sa paligid ng Divisoria upang mapanatili ang seguridad sa lugar. Kaliwat kanan rin ang mga paalala sa mga mamimili na mag-ingat sa mga kawatan at mga mapagsamantala. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
18: Bayan, nagpatupad ng Department of Education ng mga reforma at mga hakbang para sa school year 2026 hanggang sa 2027. Makikinabang po dito ang mahigit na 26 na milyong estudyante kung saan palalakasin ang paghahatid ng edukasyon sa mahigit 45,000 pampublikong paaralan sa bansa. Kasabay po nito, naglabas si Education Secretary Sunny Angara ng guidelines sa pagpapatupad ng tatlong terminong school calendar: Learning Continuity sa Emergency, Binagong Lesson Plan and Learning Design, updated na patakaran sa pagtuturo, pagmamarka at pinalakas na curriculum ng mga senior high school. Sinabi po ni Angara na layo ng reforma na mapahusay ang pag-aaral ng mga estudyante at mapalakas ang suporta sa ating mga guro.
17: May bago ng guidelines ang Education Department para sa class suspension tuwing may kalamidad o sakuna. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
19: Sa bansa gaya ng Pilipinas na laging tinatamaan ng mga sakuna o kalamidad, madalas apektado ang pasok sa eskwela ng mga estudyante. Kaugnay nito, may bagong guidelines na inilabas ang Education Department para sa suspension ng klase tuwing may kalamidad. Sa ilalim ng Department Order No. 14 Series of 2026 ng DepEd, titiyakin nitong tuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral sa mga panahon ng national emergencies. Sa bagong panuntunan, gagamitin ang tinatawag na 4-level learning continuity framework na may 4 na antas ng pag-aaral depende sa tindi ng disaster sa isang lugar. Ang unang antas ay ang hayo o ang pagpapatuloy ng normal na in-person classes kung ligtas ang lahat at maayos ang paligid. Ikalawa ang hinay kung saan marahan lamang ang mga talakayan at maaaring ilipat ang mga estudyante sa distance learning tulad ng online classes. Ikatlo ang hinga kung saan binabawasan ang academic demands at binibigyang daan ang mental health ng mga estudyante at kawanin ng paaralan dahil maaaring apektado ng mga nagaganap na energy crisis o sakuna. At ang ikaapat ay ang hinto o ang ganap na pagpapatigil ng lahat ng uri ng pag-aaral dahil nasa matinding panganib ang kaligtasan ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng order na ito, binibigyan ng karapatan ang mga school heads na magpasya kung ano ang angkop na antas ng pag-aaral kapag may suspension ng klase. Otorisado na rin ang mga pinuno ng mga paaralan na makipag-ugnayan sa mga schools division superintendent at lokal na pamahalaan para magpatupad ng ibang learning modes na dati nang ginagamit. Depende sa kalagayan ng kanilang komunidad tulad ng kapag nagtataas ang pag-asa ng mga wind signal tuwing may bagyo o rainfall warning alerts. Ayon sa DepEd, layo ng bagong emergency guidelines na gawayan ang mga guro sa kanilang pagtuturo at suportahan ng kanilang mental health kapag may sakuna o krisis. Malaki rin ang maitutulong ng bagong polisiya upang maiwasan ang learning loss ng mga estudyante nang hindi nasasakripisyo ang kanilang kapakanan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
18: Bayan, sa pagbubukas ng klase ngayong June 8, nakadeploy na ang ilang kapulisan para bantayan ang seguridad ng bawat estudyante. Samantala, inatasan naman ng pambansang pulisya ang lahat ng regional offices at local police units na paigtingin ang police visibility. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
17: Nagpakalat ang Philippine National Police ng mahigit 55,000 police at force multipliers sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang bahagi ng mas pinaigting na seguridad para sa pagbubukas ng klase ngayong June. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Oplan Balik Eskwela 2026 na layuning tiyakin ang kaligtasan, kaayusan at seguridad ng milyon-milyong estudyante, guro, school personnel at mga magulang na muling babalik sa mga paaralan matapos ang bakasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga ipakakalat ay mga pulis, barangay tanod, force multipliers at iba pang katuwang ng mga otoridad na magbabantay sa paligid ng mga paaralan,
0: transport terminals, pedestrian crossings, pangunahing lansangan at iba pang lugar na inaasahang makararanas ng matinding dagsa ng tao sa unang araw ng klase. Inatasan na rin ng pambansang pulisya ang lahat ng regional offices at local police units na paigtingin ang police visibility at magtalaga ng sapat na bilang ng mga tauhan para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang emergency o insidenteng maaaring mangyari habang nagsisimula ang panibagong school year.
1: Meron po tayo mga police assistance desk, meron po tayo mga mobile and foot patrollers, ganun din po yung ating police visibility and presence sa iba't ibang lugar.
0: Bukod sa pagpapatupad ng seguridad, tututukan din ng mga police ang pamamahalan ng trapiko, crowd control at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, transport groups at iba pang ahensya para maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan at mga commuters sa mga pangunahing ruta papunta sa mga paaralan.
2: Pagsimula po ng lunes, mamantayan namin yung mga school transport operators. Huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. So hindi lang namin babantayan yan on the first day, second day, pati middle of the semester. Ayaw sana na makita na nagagawang sardinas yung mga bata.
0: Sinabi rin ng PNP na bagamat wala silang natutukoy na partikular na banta sa seguridad kaugnay ng pagbubukas ng klase, nananatiling naka-full alert ang kanilang grupo para agad na matugunan ang anumang posibleng insidente kabilang ang petty crimes, road accidents at iba pang emergency situations. May panawagan naman ang kapulisan partikular sa mga magulang at estudyante na maging mapagmatsyag, sumunod sa mga safety protocols at makipagtulungan sa mga nagpapatupad ng batas para masiguro ang ligtas, maayos at mapayapang pagbabalik eskwela ngayong taon. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
17: Mas pinalawak pa ng Department of Education ang konsepto ng bayanihan upang mas inklusibo at pampamilya ang Brigada Eskwela sa taong ito. Katunayan, nag-ikot sa iba't ibang paaralan sa bansa si Education Secretary Sonny Angara at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang Brigada Eskwela. Noong June 1, inilunsad ng DepEd ang kick-off ceremony sa Kabadbaran City National High School. June 2, kasama naman ng kalihim ang Pangulo sa Kapitbahayan Elementary School sa Nabotas. Nagtulong-tulong din ang mga magulang, guro at mga estudyante sa paglilinis ng kanilang silid-aralan sa Alejandra Navarro High School sa Davao City gamit ang caption na Brigada Pamilya. Mas masaya naman ang Brigada Eskwela sa Taguig Integrated School dahil ginawang Zumba session ang paglilinis ng silid-aralan. Naging mabunga rin ang Brigada Eskwela sa Banaba Elementary School, dyan po yan sa San Mateo Rizal, Central 1 Elementary School sa San Carlos City at Tugos Elementary School sa Camarines Sur.
18: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBM at Work.
1: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.

0: nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend at sa pagkakataong ito ay makakausap naman natin sa linya ng telepono si Undersecretary Claire Castro, ang press officer ng Malacañang. Magandang gabi po, USEC. Si Ryan Lisigues po ito, kasama natin si Clazel Pardilla.
1: Yes, good evening Ryan and good evening Clay at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Magandang gabi din po, USEC. Kumusta po? Napakaingay po ng politika nitong nakaraang linggo. Sa palagay niyo po ba ay huhupa ito ngayong linggo, USEC?
1: Alam mo naman, kahit naman ang Pangulo ay tutok sa trabaho, marami pa rin obstructionist na maingay. Kumbaga, lahat sila nag-iingay at ito ay nakaka-apekto sa bansa natin. Pero kahit maingay sila, ang Pangulo ay tutok pa rin sa pagtatrabaho para sa bayan natin.
2: USEC, sa Facebook Live po ni Senator Alan Peter Cayetano, nabanggit niya po na siya po ay handang makipag-usap kay Acting Senate President Wing Gatchalian at may 3 libro daw po siya nahawak. Yan daw po yung Philippine Constitution, yung Senate Rules at Biblia, na nagsasabing legitimate daw po na siya yung Senate President. Ano pong masasabi ng Malacañang dito?
1: Wala po yata sa Biblia kung ano yung prediction, yung tungkol sa konstitusyon. So, nagkaroon na po ng pagkilala kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian at lahat na po halos ng mga abogado, miyembro ng IBP, mga dating Senate President, nagsabi po na legitimate, legal, valid yung naging session ng June 3. So, sa aking palagay, although hindi po makikialam ang Pangulo kung ano man pag-uusapan. Yes, hindi makikialam ang Pangulo sa pag-uusapan nila dyan. But, ang meron pong kapangyarihan ngayon, ang kinikilalang liderato po ay si Senator Sherwin Gatchalian. So, hindi ko po alam kung kinakailangan pa nila mag-usap para for what? Anong reason ba? For term sharing? Anong reason ba, Clay?
0: USEC, ano po yung turing natin doon sa isinagawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block? Official ba itong may tuturing o ano po yung tingin dito, USEC?
1: Okay, matagal na po natin kinilala. Kinilala na rin na po ng House of Representatives ang pamumuno po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian at nagkaroon na po ng kumbaga na-declare na vacant at lahat ng posisyon at ito ay napunuan na po nung session ng June 3. So kung sino man po ang na-elect noong June 3, yun po ang kikilalanin po. So kung ano man po ang naging transaksyon ng mga senador na hindi na po nasa pwesto, maituturing po yan na hindi valid. Wala po siyang saysay. Hindi po siya maituturing na legal.
2: USEC, malinaw pong posisyon ng PCO ng Malacañang. Ayaw nito sa fake news. Pero po sa Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block ay nakaladgad po yung pangalan ni Pangulong Marcos sa maanumalyang flood control project. May balak po ba ang Malacañang nakasuhan yung mga nagdadawit sa ating presidente na siyang nanguna sa pag-iimbestiga po sa flood control scam?
1: Alam po nating lahat na butas-butas ang kwento nitong 18 Maleta Boys. Okay? So, nag-iimbestiga na rin po ang NBI dyan dahil nakikita po nila na talagang butas-butas ang kwento. Maraming kwento na para mga senador pa ang nagko-coach sa mga resource persons para mabuo ang kwento. So, ang Pangulo po ay hindi po siya ang magdedemanda, hindi po siya ang magrereklamo, kundi mismo kailangan itong aksyonan ng NBI at ng ibang investigating bodies dahil ang mga sinasabi nito ay mapanira, hindi lamang po sa Pangulo, mapanira na po sa pamumuno ng Pangulo at nakaka-apekto po ito sa bayan at nakaka-apekto po ito sa ekonomiya. So dapat lamang itong imbestigahan.
0: USEC, ang publiko po sinasabi na sana matapos na itong problema dyan sa Senado. Sa palagay po ninyo, paano mareresolba yung problema ito sa Senado? Kasi mukhang pinaninindigan ng magkabilang panig yung kanilang paniniwala, USEC.
1: Yung pong hindi na kinikilala, dapat mag-give in na. I-give up na yung kanyang iniisip, o kanyang dream na ipagpatuloy ang kanyang pagiging Senate President. Nasa kamay niya po yan. Sabi niya po, kulang ng isa para maging 13? O di siya na po ang maging 13? Ang sabi niya naman po ay, sabi niya po ito ha, part of my wishes na may 13 yung kabila, o di siya na po ang maging 13.
2: Mm-hmm.
1: Nasa kanya po yan. Nasa kanya na lang po yan. Hindi po siya dapat na, sabi nga po ng iba, yung apat na Senate President, eh wag masyadong kapituko sa pwesto.
2: Mm-hmm. Yusek, ano po yung nakikita niyong koneksyon sa ginagawang ito po ni Senator Cayetano sa 2028 elections at sa parating na impeachment laban po kay VP Sara Duterte?
1: Although hindi nakikialam ang ehekutibo sa gagawing impeachment trial, no, or impeachment proceedings dito sa Senado dahil nirerespeto po ng ehekutibo ang separation of powers. Pero kung titingnan po natin, gusto nilang idomina impeachment trial at hindi natin alam dahil karamihan sa kanila ay ayaw ng impeachment at ang karamihan sa kanila ay gustong patayin ng impeachment agad. So yun po yung hindi magiging maganda siguro kung babahiran nila agad ito ng kulay na hindi na makikita ang totoong ebidensya at hindi na makikita ng taong bayan ang katotohanan patungkol sa mga inaakusa sa vice-presidente.
0: Yusek, ang sabi kasi ng Cayetano Black, gusto daw nilang matiyak ang pagiging independent ng Senado kaya sila nag-boycott. Ano po ang take natin dito? May insidente na bang nakialam ang Malacanang sa Senado, Yusek?
1: Pinabigit niya lang po yan. Yan lang po yung naratibo niya para hindi sa kanya masisi ang kaguluhan sa Senado. Isipin natin, mula pa lang May 11, si Pangulo po ba ang nagpapunta at nagpilit kay Senator Bato de la Rosa na pumunta doon? So nung nalaman ng NBI na nandoon si Senator Bato de la Rosa at meron naman silang warrant of arrest, syempre kailangan din nilang kausapin ito. Pero anong ginawa? Hindi po ba hinarangan at kinanlungan nila Senator Alan Cayetano? Ito po ba ang sinasabing may intervention? Ang pag-uutos na may aarestuhin si General Aplasca at ang pagdeklara ng lock and load order at magkaputukan doon na pinangunahan ni General Aplasca sa utos o sa permission na rin ni Senator Alan Cayetano, pati yung paglalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa, hindi po nag-intervene ang Pangulo dito. Lahat po yan ay kagagawan ng grupo po ni Senator Alan Cayetano. Yung pagboboykot nila, hindi po ito paraan para ipakita nila kung ano yung kanila kinaing. Tatlong araw na walang sesyon. Naapektuhan po ang trabaho sa Senado. Yan din po ba ay sasabihin may intervention ng Pangulo? Lahat po ng ginagawa dyan, lahat ng kaguluhan, ibibintang ni Senator Cayetano sa Pangulo para siya manatiling malinis sa mata ng ibang tao. Siya yung tipong walang dungis. Samantalang siya po ang namumuno dito sa Senado kung kailan sobra nagkaroon ng kaguluhan.
2: Opo. Yusek, gaano po kabukas ang Pangulo sakaling humiling po si Acting Senate President Wing Gatchalia ng Special Senate Session?
1: Yan, bukas po ang Pangulo sa magiging panawagan ng kinikilalang liderato sa pangunguna po ni Acting Senate President Chair Wing Gatchalia. Kung kinakailangan po ng Special Session, makipag-ugnayan lang po para malaman po kung ano po ang dapat na gawin pa.
0: All right, maraming salamat po Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Magandang gabi po. Samantala, binigyan din po ng DMW na nananatiling prioridad ng kagawaran ang mga OFW. Ito po'y kasabay ng pagdiriwang ng 31st Migrant Workers Day ngayong araw. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Nagsama-sama ngayong araw ang mga grupo ng mga overseas Filipino workers para sa pagbubukas ng kauna-unahang OFW Global Summit kasabay ng pagdiriwang ng 31st Migrant Workers Day ngayong araw. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang ribbon cutting ceremony na hudyat ng pagbubukas ng summit sa Quezon City MICE Center sa compound ng Quezon City Hall. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Secretary Hans na pangunahing prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga OFW, gayon din ang kanilang mga pamilya sa ilalim na socio-economic agenda ng kanyang administrasyon. Anya, parangal ng pamahalaan ang serbisyong ipinagkakaloob nito sa sakripisyo ng ating mga OFW.
4: Hindi niyo po utang na loob ang serbisyo namin, kundi po ito'y aming parangal sa inyo. Dapat lang na manilbihan kami sa inyo, kaya taos puso kaming humaharap po sa inyo muli on its 34th year. Bilang sagisag ng aming paglilingkod, ako po yuyuko at magsusumamo and I bow humbly to you all of you, kasi patuloy po kaming ang panata namin na pinagpapatuloy namin ang patuloy po naming paglilingkod sa inyo.
3: Patuloy rin ang pagbibigay ng pamahalaan ng tulong pinansyal para sa mga OFW na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Tiniyak rin ng DMW na walang OFW na maiiwan sa pamamagitan ng whole of government approach na ipinapatupad ng administrasyon. Nagbahagi rin ng kanyang video message si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagdiriwang ng Migrant Workers Day ngayong araw. Dito ay kinilala ng Pangulo ang husay ng mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa Pangulo, patuloy na lumalaban ang mga OFW. Taglay ang pagiging masipag, maaasahan, mapagmalasakit at matatag sa anumang pagsubok.
5: Sa inyong pag-alis upang makipagsapalaran sa ibang bansa, nabibigyan ninyo ng mas magandang kinabukasan ang inyong mga pamilya at ang bansa. Ngunit kapalit nito ang pangungulila sa mga mahal sa buhay, mga pagdiriwang na malayo sa pamilya at mga hamon na tanging kayo lamang ang nakakaunawa. Bilang inyong pamahalaan, muli naming pinagtitibay ang aming pangako na ipaglaban ang inyong mga karapatan, pangalagaan ang inyong kapakanan at palawakin ang suporta para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Tinitiyak natin na may maaasahan kayong tulong kapag kailangan, may sapat na proteksyon habang kayo'y nasa ibang bansa, at may malinaw na oportunidad sa inyong pagbabalik at muling pagsisimula dito sa Pilipinas.
3: Namahagi rin ang isang non-government organization ng sewing machine para sa 25 returning OFW beneficiaries na makatutulong sa pagkakaroon muli ng hanap buhay dito sa Pilipinas. At 50 OFWs naman ang nakatanggap ng 15,000 pisong livelihood assistance sa ilalim ng Expanded Livelihood Program for OFW Reintegration o ELPOR. Nilagdaan rin ngayong araw ang rules and regulations para sa recruitment at pag-employ sa mga sea-based na mga OFW at ang standard na employment contract ng mga overseas Filipino seafarers and fishers. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Itinutulak ng Pilipinas ang pinaigting na pagbiyahe ng mga produkto sa Middle East. Kasabay ito ng pag-export ng bansa ng premium fresh pineapples patungong United Arab Emirates. Kahapon, pinangunahan mismo ng Agriculture Department sa Davao City ang send-off ceremony ng mga dadaling pinya patungong UAE. Laman ng kargamento ang 18,000 kilo ng mga pinya mula sa Tampakan, South Cotabato. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang pinya ang pinakamataas na export ng Pilipinas sa UAE.
2: Bayan, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga employer na sundin ang tamang holiday pay sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Ayon po sa DOLE, ang mga manggagawang papasok sa regular holiday ay dapat tumanggap ng dobleng sahod o katumbas po ng 200% ng kanilang arawang sweldo para sa unang 8 oras ng trabaho. May karagdagang bayad din po para sa overtime work at mga empleyadong papasok sa kanilang itinalagang araw ng pahinga na tatapat sa holiday. Samantala, ang mga manggagawang hindi naman po papasok sa Hunyo 12 ay mananatiling may karapatan sa kanilang buong arawang sahod alinsunod po sa umiiral na mga panuntunan. Hinikayat ng DOLE ang mga manggagawa na may mga katanungan o reklamo ukol sa holiday pay at iba pang labor standards na makipag-ugnayan sa kanilang mga tangkapan o sa hotline na 1349.
0: Mahigit 200 pamilya sa Pampanga at Davao de Oro ang nakatanggap ng bago at disenteng tirahan. Yan po ay matapos ipagkaloob ng National Housing Authority o NHA ang kabuang 272 housing units sa Pampanga. 72 pamilyang naapektuhan ng proyektong North-South Commuter Railway Extension ang nakatanggap ng kanilang bagong tahanan. Samantala, 200 unit naman ang ibinigay sa mga katutubong pangkat sa 2 bayan sa Davao de Oro sa ilalim ng Housing Assistance Program for Indigenous Peoples.
2: Bayan, sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Engineer at Administrator Eddie Gillian ng National Irrigation Administration.

0: na nagagamit po natin para sa restoration and rehabilitation ng ating mga irrigation facilities. Bukod po dyan, of course, yung yearly allocation po natin ay mabilis naman po natin na-implement ito, ano? Sa tulong din ng ating mga irrigators association.
1: Admin, yung mga pinagagawa po kasi ni Presidente ng mga irrigation system ay dual purpose, yung para po sa flood control at para sa tagtuyot. Kamusta po ito? Gaano po ito kahanda ngayong magtatag-ulan na rin po?
0: Well, tama po kayo dyan. Ano po? So ang general na direction po na ngayon siya, ayon ho dito sa direction ng ating si President Ferdinand Marcos Jr. po, ay yung tinatawag nating climate change resiliency. So nandyan po yung, maganda po sa NIA kasi yung mga projects natin ay climate change mitigation and adaptation po kagad, ano? Katulad ng ating mga irrigation dams, yung mga canal rehabilitation natin, yung pag-construct po natin ng mga solar pump irrigation projects. So tayo naman po ay nakahanda, ano? Again, mayroon tayong short term, medium term, and long term solutions po na ginagawa po sa NIA para ma-address itong climate change.
2: Engineer, may mga proyekto po ba ang NIA para madagdagan pa yung irrigasyon sa bansa? Ilang hektarya ang nadagdag sa mga napatubigan kada taon, Engineer?
0: Yes, sir. Actually, mabilis po yung ating mga construction turnovers ngayon. Ano po? In fact, dati ang average naman ng NIA is around 20,000 po per hectares per year. Pero ngayon po, nag-average po tayo ng 50 to 60,000 hectares per year ang ating turnover. Kabilang na ho rito yung mga nare-restore po natin ng mga irrigation facilities. Yung iba po kasi, ano, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng restoration na sinasabi ko. Kagaya po ng na-turnover namin ng ating presidente sa Camarines Sur ng nakaraan, yung paglalagay namin ng solar pump irrigation doon sa ating sakahan, sa yung dalawa po, yung 1,200 hectares sa may Basba at 600 hectares po sa SARP-C, ano? Ito po yung mga hindi na ho masyadong nagagamit ito ng irrigation facilities kasi ho naputulan ito ng kuryente, yung mga pumping stations natin. Pero dahil napalitan po natin siya ng solar pump, ngayon po ay gumagana na po itong mga to at hindi lamang po yon, wala nang binabayaran ng ating mga farmers po sa kuryente at lumakas pa po yung supply. So mga ganun po yun, ano? At bukod pa po yan doon sa ating mga itinatayong solar pump irrigation sa buong bansa, yung mga 10 to 15 hectares naman po. Meron na po tayo nagawang mga 2,500 na units buong bansa, ano po. At marami rin tayo mga natatapos sa mga dams ngayon. In fact, meron pong nakalinya po na ita-turn over natin ulit sa ating presidente for inauguration dito sa Bohol, isa ho sa Sorsogon, isa ho sa Palawan, at isa ho sa Mindanao area. So, tuloy-tuloy naman po ang ating pagkukonsa kapag turnover sa ating mga farmer.
1: Mm-hmm. Admin, dahil nga po may bubuksan tayo ng mga irrigation systems sa Bohol, Palawan, at Mindanao, paano po ito makatutulong sa supply ng bigas? At paano rin po ito makatutulong o makakaapekto sa pagpapababa po ng presyo ng palay?
0: Maraming bagay po. Ito kasi, alam niyo, itong mga areas na ito, mga sahod ulan po ito dati. So, kapag ho kasi may irrigasyon na, ang naibibigay po ng irrigasyon ay yung mapapataas po yung productivity ng ating mga farmers. So, magdadalawang minimum na rin po, dalawang taniman sila sa isang taon, ano? At syempre, dahil may impoundment tumangto ng tubig, na itatiming din natin yung kanilang pagtatanim na hindi tayo naghihintay sa yung sahod ulan na tinatawag nila. Na kung tag-ulan naman, ay nandiyan naman yung mga bagyo. No? So, nababago natin yung cropping calendar nila dahil dito sa malalaking dams na ito. So, again po, ang naitutulong ng mga irrigation facilities natin ay may increase yung productivity ng farmers natin at yung cropping intensity ho. So, tumataas po yung production natin ng pagkain.
1: Admin, bukod po sa pagtatayo at pagkukumpuni ng ating mga irrigation facilities, meron din po yung NIA na service o yung farm contracting program. Ipaliwanag niyo po ito, Engineer. Go ahead po.
0: Yes, actually, ito po yung contract farming po ng NIA, no? You know, ang kailangan kasi natin sa ating mga farmers, napansin kasi namin nung tayo po ay pumasok sa NIA na yung kanilang pagtatanim ay wet and dry. Ano po?

0: ginagawa nila ito dahil ito po yung nakasanayan, eh. Ito po yung kultura ng ating mga farmers. Eh alam mo naman yung ating mga magsasaka, mahirap mong baguhin yung kanilang nakasanayan kasi again, kultura nila ito. So ginamit po namin yung contract farming para maengganyo po sila na palitan yung kanilang cropping calendar. Kasi po dati, December and June or July tayo nagtatanim, ano? So, ang lais po lang niya ay i-move natin ng October. Siyempre, halimbawa lang po ito ha, sa may Pantabangan area, i-move natin ng October. You know, simply because, ang malaking gastos po ng NIA sa patubig ay yung tinatawag nating land soaking. Eh kung December ka magpatubig, tuyong-tuyo yung lupa, nagkakrack na, halos maubos yung one-third ng ating dam sa pagpapatubig pa lang ng 150,000 hectares. Eh kung i-move natin po ng October, makakatikid po tayo kasi pag October pa, umuulan pa po yan eh. So hindi ho masyadong kailangan ng patubig at aani ka naman ng February. February, wala naman pong bagyo yan. So okay na po yung panahon na yan na mag-ani sila. At hindi lang yun. Off-season cropping pa po yan. So mas mataas po yung pagbebentahan nila ng kanilang palay. So ginamit po namin yung contract farming para makonvince yung ating mga farmers na ilipat yung kanilang cropping calendar. At naging matagumpay naman po ito. At ngayon, nakikita na po yung ating mga farmers ang kahalagahan yung tinatawag nating climate smart agriculture, ano, na hindi dapat yung nakagawian ang sistema ng pagsasaka natin. Kailangan natin mag-adapt dito sa ating time na magtanim tayo ng palay, ano po. Yung contract farming kasi very ano sa kanila yun, attractive sa kanila yun eh. Dahil pagka na-convince namin yung grupo na yon, yung kanilang produkto ay binibili natin yung average of 5 tons per hectare. Kaya sure po yung kanilang pagbebentahan. So natutuwa po yung ating mga farmers doon po sa sistema na yun.
1: Opo, dahil lang niya po ang bumibili ng mga palay na magsasaka na lumahok sa contract farming. Ito rin po ba ay gagamitin ng niya para makapagbenta ng mas murang bigas? Gaano po karaming bigas yung inaasahan natin na aanihin mula po dito sa programang yan, Admin?
0: Yes po, ito po. Alam niyo eh, ito rin po ang ginamit namin na sistema para ipakita po na sustainable yung 20 pesos rice ng ating Pangulo, ano? Dahil yun pong ating produkto, yung ating bibili dyan, yung 80% po ng ma-produce natin bigas ay binibenta po natin sa regular price. Ano po, regular price natin sa Riyan, sa between 45 to 55 pesos, ano, yung bigas. Pero yun pong 20% ng ating production, yun po yung binibenta natin ng 20 pesos sa ating mga kadiwa sa Riyan. Ang totoo niyan, kumikita po ho ang ating mga cooperative pag ginawa yung sistema na yun eh. So doon po makikita natin na sustainable po yung 20 pesos rice ng ating Pangulo. Hindi mo naman yung mabili natin, hindi mo naman kailangan ibenta lahat doon sa 20 pesos. Around 20% lang yung aming production. Kasi alam niyo, hindi naman po lahat ay marginalized yung ating mga kababayan. Ano? So targeted lamang po namin yung marginalized sector. So okay naman po yung ating program so far.
1: Alright, maraming salamat po Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Bayan dahil sa banta ng El Nino sa bansa, nanawagan si Abre Representative JB Bernos sa pamahalaan na tulungan ang mga magsasaka na gawing patag ang mga sakahan sa bansa. Ayon po kay Congressman Bernos, magiging maayos ang paggamit ng patubig kapag naging patag ang mga sakahan o maipatutupad yung farm leveling. Ang payag ay ginawa ni Bernos matapos manawagan sa mga magsasaka ang National Irrigation Administration na magtipid sa patubig ngayong El Nino sa pamamagitan ng pagpatag ng mga sakahan. Ang pangamba lang ng kongresista, walang sapat na makinaray ang mga magsasaka para patagin ang kanilang mga sakahan. Kaya malagaan niya na suportahan sila ng pamahalaan. Nagain din si Bernos ng House Bill No. 6516 o Bangot Bukid Bill na layong gawing patag ang mga sakahan para sa maayos sa patubig, sistema sa pagsasaka at mabawas ang gastusin sa panahon po ng anihan. Bayan, nagpaabot ang Department of Migrant Workers ng tulong sa mga kababayan natin na nabiktima ng umano'y illegal recruitment sa bansa. Samantala, nakikiisa naman ang kagawaran sa isang job caravan sa Rizal Park. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
2: Nasa gitna ng Department of Migrant Workers ang 55 OFW applicants mula sa hindi ligtas at substandard na tuluyan sa Imus, Cavite sa isinagawang operasyon. Agad namang nakatanggap ng welfare assistance, pansamantalang matutuluyan at legal na tulong ang mga nasagip na aplikante sa pamamagitan ng DMW at OWA. Iniutos ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga recruitment agency na sangkot sa mga paglabag. Bahagi ang operasyon sa pinaigting na inspeksyon ng DMW sa mga accommodation, facility ng mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa para matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Samantala, nasagip din ng Department of Migrant Workers at OWA ang 15 Pilipinong manggagawa sa Pasay City na nabiktima umanoy ng illegal recruitment ng isang hindi lisensyadong ahensya. Ayon sa mga biktima, pinangakuan sila ng trabaho sa gitnang silangan subalit pinaghintay ng ilang buwan sa hindi accredited na matutuluyan na hindi umabot sa mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan. Nakumpirma ng mga otoridad na walang lisensya ang naturang ahensya at sangkot ito sa illegal recruitment, dahilan para agad maisagawa ang rescue operation. Nakiisa ang Department of Migrant Workers sa araw ng kalayaan serbisyo karaban sa Rizal para ilapit ang mga mahahalagang programa at serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Itinampok sa aktibidad ang mga serbisyong tulad ng reintegration programs, impormasyon tungkol sa OFW hospital at mga inisyatibang nakatuon sa kaalaman, kalinga at kabuhayan. Layunin ng mga programang ito na matulungan ang mga OFW sa kanilang ligtas, maayos at produktibong pagbabalik at muling pagsisimula sa bansa. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Bayan, patuloy ang pagbuga ng lava sa bunganga ng Mayon Volcano ngayong araw. Ito na ang pang-153 araw na nagbuga ng lava ang vulkan. Nagresulta ito sa pagbaba ng lava o lava, pyroclastic density currents o uson at rock falls. Ayon sa monitoring ng VVOX, pasado alas 2:54 ng madaling araw nang magsimulang bumaba ang lava. Samantala, nakapagtala naman ng 4 na pagbuga ng abo at 9 na pagyanig ang Mount Canlaon sa Negros Island region. Tumagal ang volcanic tremors ng 23 minuto. Nakapagbuga rin ang vulkan ng mahigit 2,000 abo.
3: Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na po rito ang pangungunan niya sa ilang inspeksyon para sa pagbubukas ng klase sa ilalim ng Brigada Eskwela. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mas pinalakas pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapataas ng antas ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam tungo sa Enhanced Strategic Partnership kasabay ng pagbisita ni Vietnamese President Tho Lam. Pinagtibay ng dalawang bansa ang mas malalim na kooperasyon sa larangan ng seguridad, kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya, turismo at edukasyon. Pinangunahan din niya ang inspeksyon sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa ilalim ng Brigada Eskwela sa Navotas City. Sinuri niya ang mga programang nakatuon sa pagpapatupad ng kalidad na pagkatuto, kabilang ang aral program ng Department of Education na nakapagpababa sa bilang ng mga struggling learners sa bansa. Binisita rin ng Pangulo ang mga batang Maynila Presidential Scholars at nangakong palalawakin ang bawat bayan makikinabang program na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng nangangailangan. Sa larangan naman ng agham at teknolohiya, pinangunahan ng Pangulo ang pagpupulong ng Philippine Space Council kung saan inaprubahan ang mga programang magpapalakas sa kakayahan ng bansa sa satellite development, telecommunications at paggamit ng space technology para sa disaster response at environmental monitoring. Sa infrastruktura, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa Samar. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng dekalidad na konstruksyon upang mapabilis ang biyahe, mapabuti ang konektibidad at mapalakas ang ekonomiya sa rehiyon. Patuloy din ang diplomatic relations ng administrasyon matapos tanggapin ng Pangulo ang mga bagong ambassador mula Peru at Order of Malta upang higit pang mapalawak ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa gitna naman ng mga usaping pampolitika, nanawagan ang punong ehekutibo sa mga senador na ipagpatuloy ang kanilang trabaho at tutukan ang mahahalagang isyung kinakaharap ng bansa. kabilang ang sitwasyon sa sektor ng enerhiya. Kene, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
1: Nagsagawang Overseas Workers Welfare Administration ng OFW Kabuhayan Expo na layong magbigay ng serbisyo at oportunidad sa mga OFW at kanilang pamilya. Iba't ibang serbisyo, oportunidad at programa ang inihandog ng OWA at partner agencies para sa reintegration ng mga OFW. Lumagdari ng Memorandum of Agreement ang OWA at ang Philippine Franchise Association para palawakin ang mga oportunidad at entrepreneurship para sa mga OFW. Sa pamamagitan po yan ng mas malawak na access sa franchise opportunities, negosyo at iba pang reintegration initiatives. Bayan sa oras na bawat segundo ay mahalaga, hindi exam ang pinili kundi buhay. Habang patungo sana sa paghahanda para sa final exam, dalawang nursing student ang agad na kumilos nang napansin nanghihina ang isang jeepney driver sa gitna ng biyahe. Yan po ang ulat ni Floyd Brenz.
2: Umani ng papuri mula sa mga netizen ang pagtulong ng isang nursing student sa jeepney driver na na-heat stroke habang namamasada sa Bukawi, Bulacan. Patungo na sana sa eskwelahan si Precious Jewel Pescador para maghanda sa kanyang final examination review nang mapansin niyang nanghihina at nahihirapang huminga ang driver ng sinasakyang jeep. Kaya imbes na tumuloy sa kanyang review, agad siyang tumulong kasama ang kapwa nursing student na si Joanna May Borquilla. Tinignan nila ang vital signs ng driver at naglapat ng first aid habang inaantay ang mga medical responder.
5: Sabi ko po sa mga concerned citizens na nga po, baka po pwede makahingin ng tubig, and habang wala pa po dumadating na tubig, yung personal water bottle ko po muna talaga yung ginamit ko para po mapainom po agad si tatay.
2: Nang dumating ang mga responders, sinamahan din ng dalawa ang tsuper hanggang sa ospital.
5: Pagdating po ng ambulansya, hindi po kami napanatan ni Diwala. At sumama po talaga kami hanggang sa makarating po sa hospital kahit na po may exam, sabi po namin, bahala lang po muna exam kasi at buhay po ng tao yun eh, naniniwala po kasi kami na sa kahit anong sitwasyon po sa buhay, ang buhay po ng isang tao ang pinakamahalaga.
2: Dahil dito, pumukaw ng pansin ang ginawang kabayanihan ng dalawa at mismong eskwelahan nila ang nagbigay ng full scholarship. Inimbitahan din si Precious ng pamahalang pambarangay ng Santa Clara, Santa Maria, Bulacan para bigyan ng pagkilala. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Sa lagay po ng panahon, nasahan ang mga pag-ulan sa Ilocos Region at Zambales dahil po yan sa habagat. Habagat din ang sanhi ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at dyan sa Bataan. Thunderstorm naman ang sanhi ng mga pag-ulan sa nanlalabing bahagi ng bansa.

Mayang abiso naman po sa mga motorista, asahan po ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, June 9. Tataas po ng 2 piso at 70 sentimo kada litro ang diesel. May aumento rin po sa kerosene o gas na 4 na piso at 70 sentimo. Samantala, bababa naman po ang gasolina ng piso at 50 sentimo.

0: Pati na po sa kanyang unang finals ngayong grass court season, ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Matapos ang isang dikit na panalo sa Birmingham Open itong Sabado, oras po yan dito sa Pilipinas. Nalusuta ni Ayala ang Swiss netter na si Rebecca Masarova sa isang umatikabong full set win sa semifinal ng WTA 125 tournament. Isang dominanteng first set ang ipinamalas ni Ayala para makuha ang maagang kalamangan. Tinapos ni Ayala ang laro sa serye ng break points para maiuwi ang panalo at ang ticket patungo sa championship round ng torneo. Makakaharap ng Filipina tennis phenom sa Birmingham Open Finals ang kanyang dating double partner na si Nicola Bartokumba ng Czech Republic.
1: Matagumpay na nakumpleto na Gilas Pilipinas Under-18 Girls Team ang tournament sweep matapos silang manai kontra Indonesia 88-62 sa pagtatapos ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup sa SIBA Qualifiers itong Sabado sa Bacolod City. Sa pagsisimula po ng laro, muling sumandal ang pambansang koponan sa kanilang opensiba na nagbigay ng daan para makapagtayo sila ng isang 57-28 lead sa halftime. Tuluyang nasalyuhan ng Gilas Girls ang kanilang panalo matapos ang isang scoring run sa third quarter na nag-akyat sa kanilang kalamangan sa 34 na puntos, 64-30. Itinanghal bilang tournament MVP ang USC standout na si Rian Perez na nagtala ng team high 18 points, 5 rebounds, 4 assists at 1 steal para sa Gilas na nagtapos ng May 4 o May 4 and 0 record sa naturang qualifiers. Sunod na sasabak ang Gilas Girls sa division ng paparating na FIBA Under-18 Women's Asia Cup na gaganapin po sa Malaysia. Bayan, tampok ang koleksyon ng mga pinaka-importanteng dokumento sa kasaysayan ng Pilipinas, ang The Legislative Museum of the House of Representatives. Yan po ang ulat ni Vel Custodio.
2: Bukod sa National Museum of the Philippines sa Maynila, alam nyo ba na may museo rin sa Quezon City kung saan matatagpuan ang mga unang dokumentadong kasaysayan ng Kongreso at Panukalang Batas ng Pilipinas? Ito ang The House, the Legislative Museum of the House of Representatives na matatagpuan sa Legislative Archives Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Tara, bisitahin natin! Pagpasok sa Gallery 1 ng museo, bubungad ang 3D na replika ng gold inlaid chest. Matatagpuan sa Quezon City Memorial Circle ang orihinal na gold inlaid chest na pumoprotekta sa 1935 Constitution. Ipinapakita sa Gallery 1 ng museo ang ebolusyon ng mga kinatawan mula noong sinaunang assembly hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman nakadisplay dito ang mga libro ng 1935, 1973 at 1987 constitutions at timeline ng konstitusyon ng Pilipinas mula 1812 Cadiz Constitution noong panahon ng Kastila, konstitusyon ng Biak na Bato noong 1897, Malolos Constitution noong 1899, Philippine Organic Aquaculture Act noong 1902, 1916 Jones Law hanggang sa kasalukuyang konstitusyon. Pagdating naman sa Gallery 2, makikita ang bases and gavels na sumisimbolo sa otoridad at dignidad ng House of Representatives. Makikitang nakadisplay ang sinauna pang mazes and gavels na ginamit mula pa kay dating House Speaker Gil Montilla na nagsilbing Speaker ng Kamara mula 1935 hanggang 1938. Nandito rin ang ilan sa mga unang diorno ng House of Representatives na nakasulat pa sa Espanyol. Dito makikita ang pinakaunang dokumento ng House of Representatives na Journal of Sessions noon pang 1907. Habang nakalagay din dito ang unang Republic Act noong 1946 kung saan ito yung Republic Act ng budget na naaprubahan ng 200,000 pesos lamang. Magtungo naman tayo sa Gallery 3 kung saan ipinapakita ang proseso ng paggawa ng batas. Nakadisplay dito ang mga sinaunang lamesa at upuan na ginamit ng mga kongresista noon. Ito naman ang interactive table na bagay na bagay para sa mga mag-aaral at sa iba pang mga bumibisita dito sa museum. Dito masusukat ang inyong kaalaman sa paggawa ng batas. Mayroong nakahandang digital flashcards at quiz games para sa mga dalayo rito. May nakahanda namang photo booth with a house speaker sa Gallery 4. Dito makikita ang mga profile ng mga dating speaker ng kamera sa mga nakalipas na dekada. Nakalagay naman sa Gallery 5 ang iba pang mga mahalagang larawan ng pangyayari at displays na bahagi ng kasaysayan. Pasyal naman tayo sa Gallery 6, kung saan makikita ang dalawang audiovisual room. Una rito ang maliit na AVR kung saan maaaring panoorin ang mga hearing ng kamera. Nasa katabing kwarto naman ang mas malaki pang AVR. Sa bahagi naman ito ng audiovisual room, ipinapalabas yung parliamentary mock session, sauna, plenary session at iba pang film viewings. Pinakita rin sa atin ang larawan ng nasunog na lumang gusali ng Kongreso at ngayon ay National Museum of Fine Arts. Nasagip pa rito ang isang libro na nakadisplay sa museo. Ang mga nasirang libro at dokumento dahil sa kalumaan, sakuna kagaya ng nangyaring sunog, pagkain ng insekto kagaya ng anay, ay nire-restore sa conservation laboratory sa pamamagitan ng leaf casting. Dito rin nililinis ang mga papel gamit ang mga kemikal na may angkop na acidity level base sa uri ng papel. Mahalaga ang Legislative Museum at Conservation Laboratory na House of Representatives para sa preservation, conservation at presentation ng legislative heritage. Pinoprotektahan nito ang mga artifacts, records at iba pang material na importante para sa ebolusyon ng paggawa ng batas at serbisyo publiko. Nilalayo nitong itaguyod ang transparency, panakasin ng institutional pride, at palalimin ang pag-unawa ng publiko sa papel ng kapulungan ng mga kinatawan sa ikauunlad ng bansa. Ver Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ako sana ready na yung ating mga estudyante bukas at sana wag maging maulan yung first day ng balik eskwela.
1: At syempre para sa ating mga nanay at tate, waliin natin yung paglalagay ng name tags sa ating mga chikiting, lalo na yung maliliit, yung iba dyan mayroon pang address at numero. Oh. Para syempre paglabas, safe na safe din yung ating mga anak, kilala nyo agad, tukoy nyo agad.
0: Kung sila na ba, baka magkamali kayo ng dampot.
1: Oo, tama. At syempre, di ba, sa recitation, pagka nakalagay yung pangalan, alam agad ng teacher na, itong batang to, bibo yan, di ba?
0: Iyan. At bayan, isang araw na naman po ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
1: Mga pangyayaring uhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clay Zalpardili.
0: At ako naman po si Ryan Lisiges. Sa inyong natunghayan ang
1: Ulat Bayan Weekend!
3: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1270. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
12: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Magandang araw and welcome po muli sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers o yung mga sea-based over overseas Filipino workers po natin, ang ating mga modern day heroes. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
12: Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Yan, welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amosup. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na sigurado na makaka-relate ang maraming seafarers at kanilang pamilya. Magbibigay tayo ng practical tips kung paano mas maayos na ma-manage ang remittances, makapag-ipon at makapaghanda para sa kinabukasan. Ang topic natin for today ay, what is financial tips para sa mga seafarers at kanilang pamilya? Kasama natin ngayon ang isang seasoned financial advisor na may mahigit 35 years of experience sa human resources at financial literacy advocacy. She observed Filipino workers facing financial challenges affecting productivity, so her advocacy focuses on promoting financial literacy across all ages, enabling individuals to realize their dreams and lead comfortable lives, particularly in retirement. Ayan, gusto ko rin malaman yung mga tips na yan, Miss Olive. Syempre, hindi na tayo bumabata. At syempre, isa rin po siya na matagal na katuwang ng Amo Soup sa mga talakayan at programa para sa kapakanan ng ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya sa ilalim ng Alagang Amo Soup, pangpamilyang Marino Project. Ayan, naging guest na po natin yung ibang mga experts na kasama dyan sa pangpamilyang Marino Project ng Amo Soup na sina Dr. Acosta, si Dr. Matilia, saka si Miss Eileen. Ayan. Let us all welcome si Miss Olivia Ilagan. Welcome to Alagang Amo Soup, Ma'am Olive.
14: Good afternoon, Miss Camille. Thank you for having me here in your program.
13: Mm-hmm. Okay, Ma'am Olive. Isa po to sa mga favorite topics po talaga ng ating mga seafarers. Kasi syempre, yung kanilang buhay sa pagbabarko talaga pong tsinatsaga nila. They're working very hard para matustusan yung kanilang mga pamilya at syempre para makapag-impok po para sa future. So ano po bang ibig sabihin muna ng financial literacy at bakit ito mahalaga lalo na para sa mga seafarers at sa kanila pong mga pamilya?
14: Okay, ang financial literacy means it's a set of skills needed para alam nila paano nila i-handle yung pera nila ng maayos, paano nila ito i-invest effectively, at paano sila makakapamuhay ng komportable in the future, no, for the entire family. Importante ito kasi kung hindi sila marunong humawak ng pera, puro lang gastos ang iniisip, o pangungutang, mahihirapan sila sa kinabukasan. Mm-hmm. So, importante na may alam. Ang sabi nga, pag may alam, mas mahusay kang mamumuhay.
13: Mm-hmm. Tsaka Miss Olive kasi, hindi ba, before nung mga unang panahon siguro, ang laging sinasabing stereotype, one day millionaire daw, kasi syempre ang mga seafarers natin, ang earnings nila usually dollars, ganyan. Yeah. So, malaki talaga yung, lalo na kung tuloy-tuloy silang nagbabarko, no, mahabang mga kontrata, so nakakaipon talaga sila. Pero before kasi, parang, hindi masyadong matunog yung term na financial literacy, ma'am. So ngayon na may social media na, dumadami na yung ang mga awareness campaigns, even our government, the Department of Migrant Workers, ini-encourage po yung ating mga seafarers na maging wise sa kanilang pagmamanage ng finances nila. So ano po ba talaga yung tamang paraan ng pagmamanage ng remittances o padala ng ating mga seafarers, Miss Olive?
14: In fact, ang mga kabataan ngayon, wise sila, no? Kahit college pa lang, marunong na mag-invest online, di ba? Lalo pa itong mga seafarers natin na totoo namang nag-aral ng maayos at talagang malaki yung pinaghihirapan nila sa kanilang pagsakay sa barko. So, kailangan, hindi lang sila basta nag-iimpok. Kailangan ini-invest nila ang pera. Kasi pag sinabi mong mag-impok, ilalagay mo lang yan sa bangko, sino makikinabang? Hindi ba? Ang importante, inimpok mo at may bumalik sa yung malaking returns in the future.
13: Mm-hmm.
14: And to do this, kailangan meron ka ding kaalaman paano ba talaga, anong part ng pera mo na nire-remit mo sa family mo, ang gagastusin nila, anong part ng pera mo ang kanilang isi-save at i-invest, at ano yung part na pwede nilang gastusin para sa konting luho, pang pamilya or pang sarili.
13: Kumbaga budgeting.
14: Iba budget, oo. Hindi lahat gagastusin, ano. I think minsan, ang nagiging problema, iba yung expectation ng family, diba? Kasi, ay naku, si daddy, si tatay, si papa, marami namang pera yan, dollars, no? Hindi nila alam, hindi sila nagsisave. So, ang expectation, anything goes. They can buy anything they want. Pwede nilang gadgets, imported gadgets, you know, top of the line, imported clothes, whatever, latest gadgets, etc. Travel abroad. Hindi dapat ganon. Kailangan pipiliin mo din yung paano ka gagastos. Siguro kung isa kang nanay o isa kang tagapangalaga nung kinikita nung seafarer, let's say ikaw yung asawa, ikaw yung kapatid, o ikaw yung nanay nung seafarer, iba-budget mo how much will be spent for your daily needs. Let's say 50% of that, hanggang dun lang, 30% is a set aside mo for regular savings and investment. And then with 20%, do whatever you please. Anak, gusto mo ng latest gadget? O sige, kain tayo sa labas. Okay, outing tayo. Okay, but to a limit, no? Hindi yung bigay todo kahit anong gusto.
13: So dapat naka-budget talaga lahat.
14: Oo, dapat naka-budget.
13: Madali naman na ngayon, Miss Olive, mag-Excel, hindi ba? Or kahit sa notes sa cellphone.
14: Yeah, madali nun.
13: Tsaka dapat po ba meron talagang isang in charge na who makes the financial decisions at home.
14: Yes, it mm-hmm. could be the mother, not the mm-hmm. spouse, or the kung sino man yung pagkakatiwalaan ng mm-hmm. seafarer.
13: So dapat, hindi naman strict, pero disiplinado.
14: Disiplinado. Kung at saka kailangan may transparency dun sa yes. nagpapadala ng pera na seafarer.
13: Mm-hmm.
14: Lahat recorded, honey, ito yung ating gastos last month. Ito oh. yung naimpo ko. Ito yung binudget ko for our investment.
13: Mm-hmm.
14: At ito yung konting luho ng mga anak natin.
13: Mm-hmm.
14: Hindi ba para pagdating ng panahon na bumaba na yung seafarer, lahat nasa ano, maayos mm-hmm. na
13: alam niya
14: record keeping. Mm-hmm.
13: Alam niya kung saan napunta yung kinita niya, kung ano yung mga gains dun sa mga investments
14: yes,
13: nila, aware siya.
14: Oo.
13: Maganda yun, ma'am, na point yung transparency.
14: Mm-hmm.
13: Di ba? Kasi minsan sa spouses, di ba sabi nga nila, yung sa ibang bansa nga, parang yan yung isa sa mga leading causes kaya nag-fall apart ng relationships.
14: Oo.
13: Kasi yung sa finances talaga. Pero kung may transparency, nandun yung trust, nakikip yung trust, tapos parang na-build yung, kumbaga parang na-feel mo na part ka ng process, decision making when
14: yes.
13: it comes to the finances, kahit malayo
14: yes.
13: ka.
14: Oo, that's true. Kasi hindi naman pwedeng isa lang ang nagdi-decide, eh,
13: yes.
14: di ba? Kasi unang-una, yung seafarer yung nagpapadala ng pera,
13: mm-hmm.
14: yung kabiyak niya o yung katuwang niya sa Pilipinas, yung gumagastos.
13: Mm-mm.
14: So, kailangan alam niya saan napunta yung pera.
13: Mm-mm.
14: Meron bang naimpok? Meron bang nagastos lahat?
13: Mm-mm.
14: Ano ba yung emergency gastos na kaya naubos for this month?
13: Mm-mm.
14: So, importante na nakakwenta yan ng maayos.
13: Mm-mm. Tsaka dapat talaga, ma'am, no, imperative na part ng budgeting talaga ang savings.
14: Oo. Mm-mm. And the children, in their young age, they should also be taught, paano ba yung pinaghihirapan ng papa nyo, hindi yan madaling kitain, di ba?
13: Mm-hmm.
14: So, yung expectations din ng mga bata, medyo limited.
13: Mm-hmm.
14: Alam nila kung hanggang saan lang sila because alam nila yung magulang nila, they'll have to pay for the tuition fee in the
13: mm-hmm.
14: school kung gusto nilang mag-aral sa isang private school, di ba? Tapos, mm-hmm. Kung gusto nila nang may konting luho ng konti, oh, ma'am, mommy, latest gadget. To a certain point, yes, but not, you know, buying a cell phone worth 90,000 kasi mm-hmm. ito yung latest model, no?
13: Or maybe teach them how to save up.
14: Yes, mm-hmm. on their own,
13: mm-hmm.
14: at a young age.
13: At a young Uh-oh. Age. Maganda nga yun, ma'am, no, na mm-hmm. ini-instill mo na yung ganung value sa mga bata mm-hmm. na hindi unlimited ang resources.
14: Correct, correct yan. Totoo yan.
13: At saka yung value nung napaghirapan mo, di ba? Or pag-ipunan mo kung meron kang gusto
14: mm-hmm.
13: na hindi part nung initial budget natin.
14: Uh-oh.
13: Ma'am, gaano po kahalaga magkaroon ng emergency fund ng isang pamilya?
14: Ay, ang emergency fund is napaka-importante. Actually, because of the COVID, di ba? Nagkahirap-hirap tayong lahat. Dati, as a financial wellness consultant, we were saying, okay na yung 3 months. But after COVID, we were saying, 3 months is not good.
13: Mm-hmm.
14: 6 months to a year.
13: Mm-hmm.
14: Importante yan. Kasi, hindi naman palaging nandyan yung katuwang mo eh. Mm-hmm. E paano kung nasa barko, biglang na-aksidente yung kotse, sinong gagastos sa repair?
13: Mm-hmm.
14: Eh, hindi naman pwedeng sabihin ni Papa, sige, paayos mo yan. Kung wala kang emergency fund,
13: mm-hmm.
14: what if nasunugan, o may namatayan, o may biglang nagkasakit na hindi mm-hmm. na covered dun sa plan ng AMOSOP, no?
13: Mm-hmm.
14: Kasi meron naman tayo.
13: May hospitals.
14: Oo, hospital benefits. Pero kung ang namatay, hindi naman covered dun sa part na yon ng plan ng AMOSOP.
13: Or sa welfare mutual and benefit
14: yeah,
13: plan. Or
14: meron,
13: kung may excess pang gastos.
14: Oo, meron mm-hmm. siyang magagastos na pagkukuhanan niya kasi may emergency fund available.
13: Mahalaga po talagang Uh-oh. Emergency. Ilang percent po dapat yun ang budget? Yung ano niyo po, recommendation niyo?
14: Sa akin,
13: ang emergency fund.
14: Kailangan mag-build up siya, no? Hindi naman as in tomorrow. Mm-hmm. I mean, like, the person can build it up across several months,
13: yeah.
14: but it should be something equivalent to at least 6 months to mm-hmm. a year
13: oh.
14: of the monthly expenses of the family.
13: So, kunyari, siguro monthly, mag-start ka sa 10% ng kinikita mo, itabi mo na.
14: Yes,
13: itabi mo na. Hanggang sa maipon.
14: Oo. Halimbawa, ang monthly expenses nila is 50,000.
13: Mm-hmm.
14: Yung 50,000, pwede niyang buuin yan in 1 year.
13: Mm-hmm.
14: Little by little, no?
13: Mm-hmm.
14: Para, in case of an emergency, o si daddy biglang nagkasakit, hindi nakasakay agad.
13: Mm-mm.
14: So, may emergency fund na pwede nilang gamitin in the meantime na walang sakay yung kanilang seafarer.
13: Opo. Dapat talaga may emergency fund. Paano? Kasi ma'am, di ba nga kanina nabanggit nyo na dapat kapag mag-i-invest ka, hindi mo lang patutulugin yung pera mo sa banko. Oo. Pero iba naman yung emergency fund kasi dapat nakasubi talaga yon.
14: Nakasubi and easily accessible.
13: Easily accessible. Oo. Kasi syempre, kuwari, nag-invest ka, may lupa ka, may mga ganyan kang properties. Pero ang hirap naman i-dispose nun pag may emergency ka. Oo. Maghanap ka pa ng buyer, correct, mga ganyan.
14: At most, ibibel mo yan at sacrifice rate, no?
13: Yeah, oo.
14: So, mas sakit yun. So, palugi. So, mm-hmm. But if the fund is available equivalent to, let's say, 6 months to a year of your monthly expenses, madali kang humugot ng pagkukuhanan without touching yung iyong investment na long term.
13: For the future.
14: Oh, no? For the future.
13: Mm-hmm. Ma'am, ano po yung mga tips nyo po na pag-i-invest para sa mga seafarers? Kasi syempre, yan yung question, and daming question na, meron akong gustong i-invest na pera. Siyempre, ang sinasabi nila, you have to diversify.
14: Yes.
13: Diba? Hindi mo lang ibubuhos sa isa.
14: Oo.
13: Bilang financial advisor, ma'am, ano po yung inyong?
14: Maganda yung kung magaling silang mag-online. Mm-hmm. Pwede silang mag-online. Like, for example, ako, I personally invest my money in insurance, mm-hmm. sa UITF ng insurance. So, mm-hmm. I can do it. Accessible siya 24/7.
13: Oh.
14: So, pwede ako magdagdag o pwede ako mag-withdraw. So, pwedeng online, gagawin nila yan kahit na online sila, nasa abroad sila. Or pag meron
13: sila on board, basta may internet access.
14: Yes, basta may internet. Oo. Or kung stock market, but not all people are good in stock market. Saka hindi ba ngayon nakakatakot. So, wag na muna stock market. But
13: volatile yung market.
14: Volatile. But, you know, UITF would be good. Or yung mga government-backed funds like Pag-IBIG.
13: Yan, MP2.
14: Ayan. Last year, ang laki, 8% ang kinikita, no? So, parang, these are the things na pwede lang gamitin as a tool, no, for investment.
13: Kasi kumikita, ilang percent, di po ba, ma'am?
14: Wag lang time deposit. Eh, kasi kung time deposit, magkano lang ibibigay ng banko, di ba?
13: Ah, talaga po?
14: Maliit. Swerte ka na sa 3%. Depende pa sa amount na in-invest mo.
13: Oh.
14: So, ang nanalo doon, yung bangko.
13: Oo nga.
14: So, ako, hindi ako naglalagay doon. Basta ako, I invest my money, UITF or MP2 or other. Kung meron silang partner na pwedeng maglagay ng small business, like a sari-sari store, kung may place and someone can manage it well, pwede rin ganun, no?
13: Uh-huh.
14: Small businesses na hindi naman talaga importanteng nandun yung presence ng seafarer, but someone can manage it for them.
13: Ah, or yung pamilya, or nandun sa may bahay, or
14: yung kamag-anak, o yung ganon.
13: Pero syempre, dapat in order lahat.
14: Meron akong isang neighbor, seafarer yung husband niya, tatlo yung anak nila, lahat na pag-aral, lahat professionals na. Sabi ko, Ate Hilda, paano lumago yung negosyo mo? Ay nako tita, nag-umpisa lang ako, nakita ko lang nung nagpunta ako sa parlor, ang daming bumibili ng mga mani, yung mga maliliit na sigarilyo, gano'n. Sabi ko, ay nasa harapan ng bahay ko, pwede naman ako maglagay ng small kasi di ba may mga construction doon sa village namin, o yung bili nila ng soft drinks, hindi naman all the time nasa tindahan ka, doorbell sila, bili kang soft drinks, maliit na ang negosyo, napalaki niya, tapos... Wow. Dinagdagan niya, mamaya, she went into selling eggs by the tray. Mm-hmm. Ah, ito, may restaurant, nagde-deliver na siya ng eggs by the tray pag Sundays.
13: Mm-hmm.
14: So, hindi naman yun sudden na lumaki yung negosyo, but it's something na binild up niya.
13: She started somewhere.
14: She started somewhere, nagbenta ng money. Mm-hmm. Tapos sabi ko, magkano yung kinikita mo sa money? Naku, swerte na yung maka 500 ka na net. Ah, 500 na net a day is not bad, yeah. Diba?
13: That's a pangdagdag na rin po.
14: Oo, pandagdag. Mm-mm. So sabi niya, yung pinadadala sa akin ng asawa kong si Ferrer, alam niya, hindi ko ginagalaw yung in-invest.
13: Mm-mm.
14: Kasi meron akong pinagkukuha ng iba.
13: Ang galing. Oo. So parang tinulungan niya in her way, in her own way.
14: Yes.
13: Tsaka ang waisa kasi syempre wala naman siyang rental doon kasi sa bahay lang.
14: Oo, yung ice tubig nga, ang lakas kaya doon.
13: Well, kasi mainit.
14: Kapit-bahay, bibigyan na ice tubig. O, yeah. Diba? Magkano yun? 10 pesos yung isang ganun.
13: Mm-mm.
14: Ilang ganun ang magagamit mo? sa maghapon, di ba? Mm-hmm. 10 pesos, ilan ang kikitain ng 10 pesos a day? Small things, but you know, put them together, malaking bagay pagdating ng panahon.
13: So, dapat may creativity rin na kasama.
14: Yung naghahawak talaga ng pera, creative siya in so many ways dapat.
13: Tsaka responsable. Ang galing naman ng seafarer's wife na yun, Ma'am Olive.
14: Nakakatuwa.
13: So, it really depends talaga, Ma'am, no, sa risk, at sabi nila, risk appetite mo.
14: Correct.
13: Kung conservative ka, pang-conservative ba, Ma'am, yung UITF na sinasabi niyo? Or moderate?
14: Depende rin. Yung UITF may conservative, moderate, and high risk taker.
13: Okay. Depende
14: so, depende dun sa mag-i-invest.
13: Mm-mm.
14: Like ako, when I was younger, of course, syempre, kaya ko yung high risk. Kung mag-dive yan, kikita pa naman ako. Mm-hmm. Pero, you know, as I mature, I go into moderate.
13: Mm-hmm.
14: Ngayon, medyo conservative na ako.
13: Mm-hmm.
14: I still invest in UITF kasi safe naman siya.
13: Mm-hmm.
14: You just find a company that is, you know, reputable to handle it for you.
13: Ganon. Tapos yun nga, ang daming nating natututunan kay Ma'am Olive. O yan, nakakakuha tayo ng mga tips kung paano mag-invest. Yan, para sa mga listeners natin. At saka yun, yung MP2 nga po.
14: Oo, yung MP2.
13: Trending yan lagi. Pag ano, ang daming nakaabang dyan pag i-announce na yung dividend rate.
14: Malaki kasi siya. What? Government? Ba? Diba? More than anything else. Sigurado ka doon, MP2.
13: Nakakatuwa rin kasi ang dami na nga rin po mga Pilipino na interesado mag-invest.
14: Oo.
13: Natututo na po tayong maging mas, kumbaga, mindful sa ating finances.
14: Oo.
13: Okay. So, ma'am, ano po yung mga simpleng paraan para mahikayat yung mga seafarers na magsimulang mag-ipon at mag-invest habang sila ay aktibong nagtatrabaho? Lalo na siguro, ma'am, yung mga bago pa lang, no? Syempre, excited pa sila. Parang ang iniisip pa lang nila talaga is really to go on board, to experience life at sea, and to earn.
14: Correct.
13: Opo, ma'am. Ano po ang inyong...
14: Siguro tingnan muna nila, ano ba, unang-una, ano ang risk appetite nila.
13: Mm-hmm.
14: And then, how much time can they devote to it? If they want to go online, ganun kadalas nila to, gusto i-monitor. Kasi baka naman nasa dagat sila, ang isip nila.
13: Baka ma-stress pa.
14: Ma-stress pa sila.
13: Dagdag stress sa mental health.
14: Mm. So, dapat, tingnan muna niya, ano ang risk appetite, how much are you willing to invest, kung yan man ay bumagsak ng kaunti, how much risk are you willing to take?
13: Mm-hmm.
14: Or, ganon katagal mo gustong maghintay for the money to grow? Kasi you cannot earn it. Pagka sinabing get quick rich, scam na yan, no? Diba?
13: Oo nga, dapat maging,
14: careful ka dyan.
13: Maging maingat.
14: Okay. Kasi ngayon parang, uy, mag-invest ka dito, 30% agad. Ang daming ganon ngayon, nakakatakot, diba?
13: Mm-hmm.
14: Do not, never check yung website na mga mag-o-open na gano'n, tapos hihingi na yung PIN mo, hihingi na ng personal details mo. Never do that. Or yung iba, pinupondo nila, binibigay nila ATM nila eh. For some reason, sabi ko, mangungutang, tapos magbibigay ng malaking returns. Those are scams.
13: Scam.
14: So, better make sure, sino yung kausap mo when you invest?
13: Mm-hmm.
14: Sino yung magmamanage noon? Ikaw ba o yung naghahawak ng padala mong remittances?
13: Mm-hmm.
14: If it's your spouse, I'm sure your spouse can be guided naman properly. Madali naman itong pag-aralan eh, di ba?
13: Mm-hmm.
14: Maraming silang makikita online na how to invest properly. They can ask a lot of experts kung meron silang mga insurance agents. These are people also who are knowledgeable about investments.
13: Mm-hmm.
14: So, pwede rin sila mag-inquire about that.
13: Mm-hmm.
14: Pero importante, siguraduhin nila where they want to put their money. If they want to put a small business, sino magmamanage in the first place?
13: Mm-hmm.
14: Tapos tingnan nila, ano kaya ang sustainability nito over the next few months or next few years? Baka bigla silang maglagay ng isang business na, alam mo yung sago? Sago? Nung araw uso yun eh.
13: Apo, yung mga sa malamig.
14: Nag-mushroom all over the place. Pero nasan sila ngayon? Wala na, di ba? Ilan-ilan na lang yung makikita mo lining up the streets kasi hindi na pag-isipan ng maayos. So siguro kung mag-iisip ka ng isang negosyo to invest in, look at the long-term prospect for the business that you want to create.
13: Mm-hmm.
14: Small ones, no? Small ones, and then who will manage it if you are not there to personally supervise? Kailangan tiwala ka dun sa kapartner mo na magmamanage ng business.
13: Teamwork talaga, ma'am. No?
14: Oo, teamwork. Hindi pwedeng ipagkatiwala lang kasi hard-earned money mo yan eh, di ba?
13: Tsaka dapat nga, maganda nga ngayon kasi po, real-time, pwedeng mag-report sa'yo, pwede kang humingi ng update, ano na ba nangyari.
14: Yes.
13: Ma'am, balikan ko lang yung sa scams kasi sabi niyo po kayo nakakapag-invest kayo online. Ano po yung mga quick tips niyo sa mga seafarers to ensure? Dapat ba talaga identified nila kung sino yung organization na yon, do some research? Yung tao, dapat ba ma-meet muna nila face-to-face before they... Kasi ngayon, pwede ka na mag-send lang, mag-GCash ka lang or mag-bank transfer ka lang. Hindi mo alam kung yung kausap mo is legit.
14: Oo, dapat tingnan muna talaga nila may website ba itong nag-offer.
13: Mm-hmm.
14: Number one, ano hinihingi niyang data sa'yo?
13: Yan.
14: Diba? Baka naman ibigay mo yung bank account or yung PIN or whatever. No, never disclose yung mga ganong details.
13: Mm-hmm.
14: At saka, tingnan niya muna yung track record nung nag-offer ng business opportunity.
13: Mm-mm.
14: Ako personally, well, I've worked with insurance for 20 years. So ako, kabisado ko yung kinakausap ko.
13: Mm-hmm.
14: Big companies, no? Hindi ko na lang i-mention ang company name, but there are many big companies in the Philippines na international din, global companies na pag isang tingin mo pa lang sa website, alam mo na, ah, ito, legit ito.
13: Mm-hmm.
14: O even if it's a local company, it's over 100 years, legit ito.
13: Mm-hmm.
14: Tinitingnan ko muna, who are the people behind?
13: Yeah, and the track record of the track company. Record,
14: and then you can send them an email, ask them to assign to you a manager or someone that you can trust to help you with your investments. Kung mag-i-invest ka sa UITF.
13: Mm-hmm.
14: Mga tawag nila doon mga fund managers.
13: Fund managers. Oh,
14: usually, they will assign to you a fund manager. They will give you tips. Sir, ito yung magandang funds ngayon na malaki yung prospect, no? Or ito, sir, wag mo munang ilagay dito. So, pipiliin nila ng maigi along that line.
13: Okay, so talagang dapat guided ka.
14: Guided, oo.
13: Dapat talagang hindi ka lang ibigay ng bigay lang ng information and data. Remember, may Data Privacy Act of 2006. Dapat talaga sigurado ka kung paano ipaprocess yung data mo.
14: Oo.
13: Kung saan mapupunta, kung kaninong kamay mapupunta yung data. Di ba sabi nga nila, Miss Olive, ang data ngayon is parang gold.
14: Correct,
13: di ba?
14: Yeah.
13: Talagang... mahalaga na protektahan ang data ng bawat individual, ng ating mga seafarers at ng kanilang mga pamilya.
14: Oo.
13: Ayan, Miss Olive. So, panghuli na lang, Miss Olive, ano po yung maipapayo nyo sa ating mga seafarers at sa kanilang pamilya, mga asawa at anak nila, upang mas maayos na mapangalagaan ang kanilang pinaghirapang kita at makapaghanda para sa mas secure na future?
14: Okay, siguro una sabihin natin, tell your family, control their spending. Give priority muna to their needs more than their wants.
13: Mm-hmm.
14: Kasi yung wants masyadong unlimited yan eh. Pero yung needs like basic food on the table, education of the children, shelter for the family, clothing, etc. These are needs, no?
13: Mm-hmm.
14: But the wants, anything can go.
13: Mm-hmm.
14: And then save, make sure you save and invest in reputable companies, no? And then maybe create an emergency fund. Kasi even if you have a lot of savings, if you don't have any emergency funds, baka ma-deplete yung iyong savings and investment. So create an emergency fund to prevent financial collapse. And maybe get insurance protection. Kung seafarer ka, ako believer ako sa insurance. There were two family members. There were two members in our family, no? Yung uncle ko at yung naging husband ng cousin ko. They were seafarers. They were never insured. So, nung namatay, walang nakuha. And I've been telling my cousin, pa-insure mo sa akin yung asawa mo. Kahit 1 million lang. At the time, I was still active insurance. Ay, hindi, maraming pera yan. Sabi ko, paano pag bumaba yan? O, ayun, namatay. Walang nakuha. Sayang, di ba? 20 years in the business, walang nakuha. Kawawa naman. So, make sure they get insured. I-insure yung seafarer. If it's not provided by the company, maybe get a personal insurance for himself or for herself. At yung partner niyang nagmamanage ng account. So, whoever goes first, may available funds for the family. And then, also insure their properties. May bahay ka, may kotse ka. Eh, paano kung nasunog? Paano kung nabangga? Kung walang insurance? Maganda yung merong sasalo. Kasi safety net nga itong insurance.
13: Mm-hmm.
14: And then ako, create na rin an early retirement fund. Huwag mo nang intayin 50 years old ka.
13: Mm-hmm.
14: Kahit 40 ka pa lang, mag-umpisa ka na eh. Kasi the longer you save, the more, the cheaper it gets, no? Like, maliit lang i-contribute mo kasi bata ka pa. Like, mm-hmm. some insurance companies can provide you a program for retirement.
13: Mm-hmm.
14: And the earlier you save for it, the cheaper the premium would be. So, don't wait till you're 50 or you're 60 bago ka mag-build up ng retirement. Paano? Create it early while you're in your 30s, in your 35. Long-term agad ang view mo. Magre-retire ako at 60. By the time I would have worked for 35 years or 25 years sailing, no? So, maganda. Hindi ka worried. Pag nag-retire ka, there's a lump sum amount available.
13: Mm-hmm.
14: And then ako, I always include, sa akin personally, I pray for protection of my finances, no? Kasi God, only God can protect. You never know, may gera ngayon, di ba?
13: Yes.
14: You never know, but if God is there, you ask Him for protection, it will be protected. Create protection for your business, for your funds, and then share your blessings. Share your blessings, hindi lang pang sarili, hindi lang pang pamilya, but share it with those most in need and pay it forward.
13: Mm-hmm.
14: Siguro yun ang magandang gawin ng mga seafarers natin. Na kumikita sila, okay, malaki ang kita nila, pero hindi habang buhay, ganyan ang kikitain mo. So, you know, share it while you have the time and the opportunity. Para pagdating ng panahon at ikaw naman ang nangailangan,

0: or to kung ano man yung faith no ng ating mga seafarers. Yan nakaka-enrich ng soul no kapag
1: correct.
0: Oo, yung prayers. Tsaka ma'am, it also applies to those na medyo may challenges, hindi ba? Kasi hindi naman lahat pare-pareho ng sitwasyon na magaan, may extra na pang-invest yung iba. Meron siguro na may mas may mga challenges or gaya ng sinabi niyo, may mga nagkasakit or may pinagdadaanan na siguro maganda rin na malaman nila na it's never too late.
1: Yes.
0: Na magkakaroon din ng chance for them to be able to improve their situation.
1: Yes. Mm-hmm. And kasi pag nag-share ka, people will, you know, sinasabi natin, nakakarma. Babalik good sa karma. Yung good karma, di ba? Nag-share ka eh. In the future, pag ikaw naman ang nangailangan, I'm sure it will come back to you. So, share your blessings and pay it forward.
0: Thank you, Miss Olive, for that. Ayan.
1: You're welcome, Miss
0: Camille. Okay, maraming salamat po sa ating guest ngayong araw. Sinishare po namin ngayon sa inyong mga screens ang information ng ating AmaSub Contact Center, telephone, mobile, Globe, and Smart. Paalala lamang po, for calls lang po yung mga details natin. Ano? Andyan din po ang ating AmaSub Official Facebook page and AmaSub Official Facebook group at ang AmaSub Official YouTube channel kung saan po natin ina-upload ang episodes natin dito sa Alagang AmaSub. Kaya kung gusto nyo pong balikan yung mga tips ni Mama Olive ay pwede niyo pong balikan dyan sa ating YouTube channel, no? At may mga snippets din po kami sinishare sa AmaSub Official Facebook page and group. At nagkaroon na rin po kayo ng reels sa amin.
1: Yeah, thank you very much.
0: Mga financial tips. Yan, thank you, Miss Olive. At meron din po tayong www.amasup.org para naman po sa mas marami pang impormasyon tungkol sa mga service units at programa ng ating union. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din po tayong nakatalagang AmaSub Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amasup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kinakailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details sa inyong mga screens. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Miss Susan Aison, Milo Jonella, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas, at ang ating kaamusup na si Shane Lontok Alvarez. Maraming salamat po, Miss Olive Ilagan, sa inyong mga helpful at wise na tips at advice para sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya. Talagang mahalaga na habang nagsisikap at kumakayod ang ating mga seafarers, natututo rin po tayong mga maging wais pagdating sa pag-manage ng ating mga finances. Hindi lang para sa pang-araw-araw na gastusin, kundi para rin sa mas secure na kinabukasan ng buong pamilya. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng AmaSub na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmaSub sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmaSub.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmaSub dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
3: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
7: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Collab.
8: Music and memories.
9: Memories.
8: Music and memories.
9: Light the corners of my.
8: Sa Radyo Pilipinas 738 AM. Music and memories.
9: Memories.
8: Music and memories.
9: Light the corners of my.
10: Oras para sa musika.
8: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.

in me. Music and memories. Music and memories. Light the core.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: Four League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Mag 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radio Pilipinas.
6: Radio Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
5: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
8: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
9: Oras para sa
8: Radyo Pilipinas 738 AM.

Music and memories. Music and memories. Light the core.

Music and memories. Memories. Music and memories. Light the corners of my heart. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Mapalad ka ba? Magandang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Medardo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 5, unang talata hanggang 12.
2: Nang makita ni Jesus ang makapal na tao, umahon siya sa bundok. Naupo siya roon at lumapit sa kanya ang mga alagad at nagsimula siyang magturo sa kanila.
3: Mapapalad ang may mga diwa ng dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga di marahas sapagkat mapapasa kanila ang lupain. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan sapagkat bubusugin sila. Mapapalad ang mga maawain sapagkat kaaawaan sila. Mapapalad ang may busilak na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga nagpupunyagi para sa kapayapaan sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katarungan sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kung iniinsulto kayo at pinag-uusig at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpalang nasa Diyos para sa inyo.
1: Si Sister Anne Lorraine Santos ng Daughters of St. Paul ang nagbahagi ng pagnilay. Marahil pamilyar na para sa iyo ang ating mabuting balita ngayon, kapatid. Ito yung tinatawag na 8 Beatitudes. Ang ibig sabihin ng Beatitude ay ang pagiging mapalad. Sa salitang Griego na makarioi, ito raw ay a state of spiritual well-being, deep joy, and divine favor. Mapapansin natin na ang unang beatitude pertains to those who are poor, ngunit idinagdag pa ang salitang spirit, kaya poor in spirit o may diwa ng dukha. Ayon sa ating katisismo, naglalarawan ito sa pagiging mapagpakumbaba. Wika naman ni Pope Francis noon, sinimulan ni Jesus ang beatitudes for us to have a sense of our own smallness. Ang pagkakaroon ng diwa na tayo ay mga aba lamang na walang inaasahan, kundi ang Diyos. At ang awareness na lahat ng meron tayo, kakayahan, talino, talento, material na bagay, ay nagmumula sa Diyos ay epektibong balakid upang maiwasan natin ang tinatawag niyang pangit na bisyo ng kayabangan. Ang pagiging mapagpakumbaba ay sinasabing gateway to all the virtues, kung saan nagmumula ang mga sumusunod na beatitude, tulad ng pagiging hindi marahas o kaamuan, pagiging maawain at pagkakaroon ng busilak na puso. Mula sa kababaang loob na ito, sinasabi ni Jesus na tayo ay magsaya at magalak sapagkat malaki ang gantimpalang nasa Diyos para sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ipaalala mo nawa sa amin araw-araw ang iyong kababaang loob. Ito nawa ang aming maging lakas upang magpakumbaba kami at hindi isiping kami ay laging tama. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik nang muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asa na si Ms. Mo yata ang nagkakabuti.
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
10: yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
3: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
3: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
6: Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
3: Trending issue. Na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Broadcast.
3: Di papahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: And Capital 104.3 collab.
3: Collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
12: Namamasyal pa sa Luneta nang walang
10: yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
3: World Service.
2: Sports Radio.
0: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
14: king of the road.
13: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
15: Maari bang umusog-usog ng konti?
13: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Singin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
2: Balita, balita, balita.
3: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
16: Pangulong Marcos na inaprubahan na wala ang libre niya sa kaya.
3: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. 738
3: AM. Kumunin sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738.
4: 7:38 AM.
14: Bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw.
4: Mga trending topics na in and out of the country.
14: Usisain.
4: Mga pangalan sa likod ng issue.
14: May interview on the spot.
4: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Ronda, ang babago sa mukha ng AM radio nyo.
14: Malo na balita.
4: Pero let mako ang datingan. Ronda Pilipinas.
17: Ronda Pilipinas.
4: With Lawrence Tanoco sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Kumunek sa highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan ng Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
18: Kwela, kwela to, dito enjoyable. Konting aral lang, konting bulakbol. Dito nang lahat, madaldal at kulbol. Dito nang
19: mabuhay, mabuhay mga brada, mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, of course, mabuhay ang Mindanao. Simulan natin ang ating umagandang siksik sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu't balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada, ng Lunes. Yes sir, it's Monday once again, June 8, 2026 mga brada. Gising, bangon, galaw-galaw para sa ating mga magulang. Balik-aral na po, balik-eskwela na po ang ating mga chikiting ngayon pong araw na ito. Morning good po sa inyong lahat mga brada. Bagamat mahirap para sa ating mga magulang na talaga naman bumangon uli, ano, paghandaan ng ating almusal, baon itong ating mga chikiting. Aba, eh, bahagi na po yan ng ating pang-araw-araw, ano ho, simula po ngayon. Dahil talaga naman, ha, back to school na po ang ating mga bata. At least nasa ano, million-million po yan dito po sa buong bansa. Huwag kayo maniwala doon sa fake news, ha. Tinanggihan na po yan na ano, yung sinasabi na na-adjust, canceled po yung ngayon. Naka. Fake news yan mga Bradham. Tuloy po ang pasok ngayong araw. Kaya naman ituloy mo yung paggisa mo ng itlog. Oo, yung may kamatis, sibuyas, pagkasarap sabay ng sinangaga. Ayan ha, habay higop ng mainit na kape. Morning good sa inyo mga brada. Pero dapat syempre, alam mo rin yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Oo, kaya naman, sama-sama nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
4: Headlines Ronda, Ronda Pilipinas.
19: Una mga brada sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
4: Ronda, Ronda Pilipinas.
19: Mahigit 25 milyong estudyante mga brada, balik eskwela po ngayong araw.
4: Headlines.
20: Ayos.
19: Libo-libong police force naman ipapakalat ng pamahalaan para bantayan ang ating mga estudyante.
20: Yes,
4: Headlines.
19: Taas baba naman sa presyo ng produktong petrolyo, namumuro ngayong Linggo.
4: Headlines.
19: At susunod na kaganapan sa Senate Flex mga brada. Eh, pag-usapan natin yan mamaya. Ano ho?
4: Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoco. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
18: Skwela, kwela to. Dito enjoyable.
4: Ronda,
19: oy, alas 4:17 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Kumilos ka na, bumangon ka na, maghanda ka na para po sa araw na ito mga brada. Sabi ko nga, Lunes na naman. Simula po na prebagong Linggo mga brada. Kaya ito ay nasa second week na po tayo, ha. Napakabilis, second week na po agad ng buwan ng Hunyo mga brada. Aba, isusunod po nito Independence Day na. Oo, holiday po yan sa darating na Biyernes. Pero sa ngayon, aba, first day of classes. So asahan po natin yung mas mabigat na daloy ng mga sakyan, especially po sa mga major thoroughfares o kalsada dito po sa atin sa Metro Manila at sa iba pang mga lungsod sa iba't ibang bahagi po ng bansa, ano ho. So mas maganda, buksan po natin ng maaga yung ating mga mata maghanda ng maaga para po doon sa ating mga gagawin na ho. Siguro better is mas umalis ng maaga dyan po sa bahay. Pero ito nga po, ah, pagpasensya nyo pala yung aking boses. Alam nyo naman na lately eh, medyo ano tayo, idol natin si Lloyd Umali. Alam nyo ba si Lloyd Umali? Yung laging paos, ayan, na singer. 4:18 in the morning mga brada. Formal na nga pong bubuksan ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw. Aabot po ha sa magiging 25 million students mula po sa iba't ibang rehiyon ang inaasahan na i-welcome ng Department of Education mga brada. Sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Strand Carmela Oracion na nagsimula na ang paghahanda para sa mga bagong school year noong nakatapusan pa ng klase noong Marso. Kabilang nga po dyan mga brad, yung ano, aha, yung Brigada Eskwela. Eh, yan po yung usual na ano eh. Ang bagay yan yung pinaka-culminating activity in preparation sa isang school year. Ano ho? Pero po ito eh, parang ano, parang merong sense of volunteerism. Actually, hindi sense eh. It is a volunteerism activity ng ating mga ano, ng ating pamahala, ano na nit, ng ating mga eskwelahan, mga komunidad para po doon sa kanilang mga eskwelahan, ano ho, kasi yan po eh kumbaga sama-sama pati magulang, yung even yung mga sinong gusto mag-sponsor tumulong doon sa mga estudyante na nag-aaral within their community doon sa eskwelahan na yon. Eh, ito po yun. For example, kapadala ko ng mga plywood dyan, ng mga pintura para pinturahan yung mga upuan, basahan para pupunasan yung mga dapat punasan. Kahit po eh, ako eh, kumbaga busy, ito yung tulong ko kasi para po sa mga anak natin yan. Eh, kung wala lang po ako mayambag, ako na lang ho siguro yung magmamartilyo. Diba? Ako na lang ho yung magpupunas dahil wala ho kaming pera, eh makatulong man lang dito po sa ating mga eskwelahan. Sa tayo rin naman, yung mga anak din naman po natin, yung gumagamit. Ano ho? Tulong-tulong tayong ayusin yung ating eskwelahan. Ano ho? Ganun yung parang sense itong Brigada Eskwela. Sa school year 2026-2027, mga brady, patutupad na ng kagawaran ng edukasyon ang three-term school calendar. Layon po ng bagong school calendar na magkaroon ng mas mahaba at mas focus na panahon para po sa pagtuturo at pag-aaral, mabawasan ang pagtigil ng mga klase at maiayos ang paggamit ng instructional time sa buong academic year. Ipapatupad din ng DepEd ang education sa panahon ng emergency. Dagdag na oras sa work immersion sa senior high school, isang flexible learning program at ang pinalakas na senior high school curriculum para po sa mga mag-aaral ng grade 11.

0: Maganda mga Brad ha, yung ganitong gagawin. Kaya lang kasi nga, ang problema dito, we are so used to having itong four term o yung four quarters na eskwelahan. Ngayon, first time po tayong gagamit itong three term, at least sa DepEd mga Brad ha. Meron kasi mga eskwelahan talaga naka three term na ano na, three term na yung kanilang proseso o di kaya naman yung kailang school calendar. Eh tayo, tignan natin ano kayang magiging epekto nito dito sa ating mga kabataan. Hopefully mga Brad, maging maganda dahil ang sistema nga natin ay marami pong mabatikos dahil meron po tayo mga estudyante na up until grade 7, grade 6 eh, hindi po marunong magbasa. O at least kung marunong magbasa, hindi naman naiintindihan yung kanilang binabasa. Just imagine that at grade 6 eh, hindi mo alam kung ano yung binabasa mo. Abay, talagang school bukol. Diba? I mean, kami noon, talagang noon eh, no? Pero before, grade 1, dapat eh, naiintindihan mo na yung binabasa mo. Kay English, kay Tagalog, dapat naiintindihan mo yan. Dahil simple lang, you have to pick up the ball. The boy is running. Mga ganun lang naman yan sa grade 1 eh, di ba? Pero kung yun eh, hindi mo naiintindihan, ako talagang seryoso ang problema. Ihubang sabi nga nung iba eh, ang teacher, bakit nga naman nila i-re-retain ang isang estudyante na sumasakit ang ulo nila? Eh, doon ka na sa kabilang grade, ayaw na kitang makita. Dahil pag ikaw ay niretain ko, ako lang ulit ang magtuturo sa iyo. Aba, Diyos ko, sakit lang mo sa ulo. Sana po hindi maging ganun ang mindset po ng ating mga guro. Ano ho, bagamat alam kong medyo challenging financially yung ating mga swelduhan, eh sana po magkaroon pa rin po tayo ng malasakit doon sa bata. Ako naniniwala ako talagang dapat ano ho, dapat mabigyan mas mahigpit na hatol itong mga batang di marunong magbasa. Kung talagang hindi ka papasa, eh, hindi ka papasa. Diba? Nang sa gayon ay magtanda at syempre matuto. Alas 4:23 ng umaga mga Brad. Higit naman po sa 55,000 police at force multipliers ang naka-deploy na sa loob at labas ng mga pampublikong paaralan ngayon sa bansa. Ayon sa Philippine National Police, layo ng habang nagawing mas ligtas ang pagbubukas ng mga klase sa mga nasabing paaralan. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr. na kabilang sa deployment plan para sa pagbubukas ng klase ay mga organic police officers na magsisilbing bilang campus patrol, traffic management at pagtatayo ng police assistance desks. Ayon naman po kay Ratates, nakapagtayo na ang PNP ng higit na sa 9,000 police assistance desks sa mga campus at clustered na paaralan. Aniya, nag-deploy na rin ang PNP ng higit sa 9,000 mobile patrol units upang palakasin ang police visibility at agarang pagtugon sa mga school zones. Sana lang ito po eh, hindi lamang po pang ano, pang start of classes. Dahil of course, hindi naman po, kumbaga yung mga kawalangian po ng mga kriminal, eh, hindi naman po magisimula yan ng start of classes. Bagapat meron, syempre, pero kumbaga ikaw criminal, criminal mind mo, alam mo nagpakalat na ng libo-libo, ngayon mo ba gagawin yan? Syempre, hindi, di ba? Gagawin mo yan pag medyo mababa yung police force. Hindi sana, ang police force natin manatili po na patuloy na binabantayan itong ating ano, itong ating mga eskwela. Ano? Dahil syempre, marami pong gustong i-corrupt itong ating mga estudyante. Yung pagbibenta laang ng Yossi sa harapan, naku, malaking bagay na yun. Pag-iyosin ng mga naka-uniforme, naku, dapat po yan, sinisita lang. 4:25 in the morning, mga Brad. Maraming salamat, bossing, ha? Nagpatupad ang Philippine Coast Guard ng mas pinaigting na mga hakbang sa kaligtasan at seguridad sa mga pantalan sa buong bansa. Ito ay bilang bahagi po ng Opland Biyahing Ayos Balik Eskwela 2026. Ayon kay PCG Commandant Arbel Ronnie Hilgavan, nakahanda ang ahensya na tiyakin ang ligtas at maayos na paglalakbay sa publiko mula po ngayong araw hanggang June 11 kasabay ng pagbukas ng school year 2026 at 2027. Kabilang sa mga ipatutupad mga Brad na hakbang ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga sakyang pandagat, dagdag na deployment sa mga tauhan sa mga pantalan na terminal at mas malawak po na koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang maiwasan ang overcrowding, overloading at iba pang insidente. Katuwang po ng PCG ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority o Marina sa pagtatag ng DOTR Malasakit Helpdesk para po sa agarang pagtugon sa mga reklamo at kahilingan ng mga biyahero. Magkakaroon din mga brad ang karagdagang Coast Guard K-9 units upang mapalakas naman ang seguridad sa mga pantalan na patuloy ang pagbabantayan at maritime security operations ng PCG upang matiyak ang ligtas, maayos at komportableng paglalakbay ng mga pasahero ngayong panahon po ng balik eskwela 2026. Ang aktibidad ay bahagi po ng pagsulong ng Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement o yung iCare program ng PCG. Layo ng programa na palakasin ang pagkilala at pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan po ng maagap, may malasakit at maasang serbisyo publiko para sa bawat Pilipino, lalo na sa panahon ng pagbubukas ng klase, mga brada. Alas 4:27 na po, nagmamadaling umaga. Mahigit 26 na milyong mag-aaral magbabalik eskwela ngayong araw. Mga malalaking reforma sa edukasyon na inilarga na po ng Department of Education. Ito yung binabanggit natin kanina. Alamin ang kabuong detalye mula naman kay kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpatupad ng mas komprehensibong reforma ang Department of Education sa sektor na pakikinabangan ng 26 na milyong mag-aaral sa buong bansa na magbabalik eskwela ngayong araw. Ayon kay Education Secretary Sanya Angara, patatatagin ng mga reformang ito ang paghahatid ng dekalidad ng edukasyon sa 45,000 mga pampublikong paaralan at magbibigay suporta naman sa mayigit 900,000 guro. Naglabas sa mga lituntunin si Angara sa three-term school calendar, learning continuity in emergencies, pinaigting na lesson planning at learning design, kaya hindi ng updated na assessment at grading policy at ang pagpapatupad ng strengthened senior high school curriculum sa buong bansa. Sinabi ni Angara na layunin ng mga reforma na ito na tulungan ng mga paaralan na mag-focus sa pinakamahalaga, mas mahusay na pagkatuto at mas malinaw na suporta sa mga guro. Kakibatan niya ng mga reformang ito ang direktiba ni Pono Ferdinand R. Marcos Jr. na pataasin ang dekalidad na edukasyon at tiyakin na handa ang mga paaralan, mag-aaral at mga guro sa mga hamon at oportunidad ng mabilis na nagbabagong panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda!
0: Alas 4:28 ng umaga, mga brada. Ayan ang kadalasang tanong ng ating mga estudyante, lalo ng mga kalalakihan, kapag papasok sa school ngayong araw po natin. Paano maging pogi, mga brada? Paano maging pogi? Una sa lahat, dapat siyempre pumasok ka. Ano mo? Hindi nakakapogi ang hindi pagpasok. Eh, siyempre dapat sa lahat malinis ang iyong uniforme. Oo. At siyempre, higit sa lahat, dapat presentable ka. Ano ho? Mag-aaral ka, hindi ka magpa-party, ha? Diyos ko, saan mamaya, makikita mo dyan pag ikot namin mamaya sa mga paralan, kanya-kanyang forma. Yung iba, unang araw pa lang, cutting na. Diyos ko. Isipin mo, Brad, yung kinabukasan mo, ha? Alam kong naging estudyante din kami. Kaya naman, dapat, medyo maayos-ayos tayo, ha? Ito muna, report ulit, mga brad, ha? Higit 1,100 guro sa SDO Pangasinan 2. Handa na po sa pagbukas ng klase matapos ang training sa binagong grade 6 curriculum. May report si Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 1,100 elementary teachers sa Schools Division Office Pangasinan 2 ang sumailalim sa 4 na araw na training sa Puzurubio Central School mula June 2 to 5 bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase at implementasyon ng revised grade 6 curriculum. Layunin ng training na palakasin ang pag-unawa sa curriculum reforms, teaching skills at collaboration para sa maayos at uniform na pagpapatupad sa mga silid-aralan. Binigyan diin ni Schools Division Superintendent Dr. Vivian Luz Pagatpatan ang kahandaan ng mga guro at ang pangangailangang paghusayin ng pagtuturo at higher order thinking skills batay sa resulta ng NAT at PISA. Giit niya mahalaga ang aktibong partisipasyon at kolaborasyon para sa mas mahusay na learning outcomes. Ang training ay unang batch ng 3 kasunod ang grades 9 at 10 sa mga susunod na linggo bilang bahagi ng patuloy na paghahanda sa pagbabalik eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:31 na po na nagmamadaling umaga mga brada.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Ayan, hi mga papasok po ngayong araw. Ah. Yung iba naman dahil sa'yo lang ang dahilan. Kaya sila papasok ha. Yung mga as early as grade 3. Nako, Diyos mio, in love na. Relax ka lang, brad, ha? Alas 4:31, wala mo nang bibitiw, mga brad. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay, bakit atas ang buryante natin, kasalipa pala itong rep natin?
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusog mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas Coverage.
8: Magandang araw po, si Merle Gekki mula sa Luzon City. Para sa akin, mas maganda, effective at effective talaga ang pag-aaral sa loob ng silid-aralan. Kasi marami akong natututunan at nagkakaroon ako ng communication sa aking mga classmates at kung may tanong ako sa aking guro ay mas nasasagot agad from time to time. Bagamat maganda ang online learning at kasi mas flexible ito at maraming sources online, nagkakaroon ng mga distractions kasi pagdating sa mga discussions when it comes to environment and internet connection. Kaya para sa akin, mas maganda pa rin talaga at effective ang pag-aaral sa loob ng silid-aralan kasi mas natututo ako ng on-field skills at mga bagay na magagamit ko sa totoong buhay.
9: Hello po, ako po si Sherman Aguilar, a parent of Child with Special Needs from San Nicolas, Ilocos Norte. Mas pipiliin ko pa rin po na pumasok ang mga bata sa eskwelahan or paaralan instead of online class po. Kasi mas nakaka-interact yung mga kids or mga estudyante kasama yung mga bata din and with their teacher. Mas matututo sila kung may interaction or socialization. Unlike kasi sa online, uso na ngayon ang AI. Madali na lang nilang doktorin yung mga subjects nila.
10: Ako po si Jobelin Arcainong. Nakatira po ako sa Solsona. And nag-aaral po ako sa Mariano Marcos State University. Para sa akin po, sir, mas epektibo po ang face-to-face learning kaysa sa online. Dahil mas nag-guide po kami ng mga instructor namin sa mga hands-on activities at mga laboratories. Kapag may mga technical na problema o may mga bahagi ng lessons na hindi namin maintindihan, mas madali po kami makahingi ng tulong. Unlike po sa online kasi is hanggang discussion po lang po sila, hindi nila na-explain ng maigi yung mga activities. So, a lot of students po na nag-i-stop at nahihirapan dahil po sa online learning, kaya mas prefer ko po ang face-to-face classes po. Yun lang po.
4: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
11: Kumut-kumut.
0: Here we go. Good news nga ba para sa ating bayang motorista? Well, up and down mga brada. Taas baba po ang nakikitang forecast mula po sa ating mga insiders sa oil industry mga brada. Pero again, mamaya po ang official announcement ng paggalaw po ng petrolyo at bukas naman po alas 6 ng umaga ang inaasahang effectivity nito mga brada. Sa diesel muna tayo. Sa diesel mga brad, inaasahan po natin yung hanggang 4 na piso na taas presyo mga brad. Oh, 4 na piso po yan, yung pinakamataas na posibleng itaas po ngayong linggo. Ito po ay base po sa pinakahuling estimate dyan po sa pandaigdigang merkado mga brad. Sa gasolina naman, hanggang nasa 2 piso mahigit yung estimate po na price decrease mga brad. Price decrease po yan, 2 pesos ang inaasahan po natin. Ito masakit sa kerosene mga brad ha. 5 to 6 pesos yung price increase mga brad. Dito sa oil price, dito sa kerosene mga brad. Again, hanggang 4 pesos per liter ang itataas po, posibleng itaas ng diesel. 2 pesos naman mahigit ang posibleng kada litro ang posibleng ibaba ng gasolina. At hanggang sa 6 pesos mga brad ang posibleng itaas ng kerosene. Kaya antabay po kayo dito sa report mamaya ni kinakapatid AJ Ignacio patungkol po dun sa official announcement ng DOE regarding po dito sa oil price adjustment ngayong linggo mga brad. Ha? Alas 4:39 na po na nagmamadaling umaga. Arestado mga brad ng Philippine National Police ang 4 na suspect na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project dyan po sa Bulacan. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na inaresto ang 3 suspect noong nakaraang Biyernes. Isang suspect naman ang voluntaryong sumuko sa PNP matapos ang coordinated tracking operations. Nakakulong na sila ngayon sa isang piitan sa Quezon City. Pinuri naman ng PNP, particular ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ang mga operating units para sa kanilang matagumpay na pagpatupad ng arrest warrants na may kaugnayan po sa flood control scandal. Alas 4:40 po ng umaga mga brada. Dako naman tayo dito ha, sa Senate Flix na tayo. Ito po eh yung mga nakaraang nangyari. Alam niyo po simula nung May 11 kung saan nagkaroon ng pagpapalitan po ng liderato. Diba ba? Yung pagpasok po ni Senador Ronald Bato de la Rosa, and then nagkaroon ng putukan, and then nagkaroon ng iyakan, nagkaroon ng gitgitan at kung ano-ano pa. Eh talaga namang it's a matter of talagang series sa isang action series. Ano ho? Parang political action series ang nangyari. Sometimes may comedy. Hindi ho ba nagkaroon ng pag-push doon sa ano nung last week naman, yung Remulla versus Padilla sa ano sa Gold Lane, nagkaroon ng push itong si Sir Dor Padilla, at naging maganda naman yung bagamat maganda yung defense.

Kaugnay ng mga nauna niyang naging statement tungkol po sa pagpapaaresto at pagpapatalsik kay Senador Alan Peter Cayetano at ilang individual mula po sa plenaryo. Ayon kay Tulfo, hindi nararapat ang naturang mga pahayag mula po sa isang halal na opisyal at kinikilala o kinilala niyang mali ang naging paraan ng kanyang pagpapahayag sa gitna ng matinding tensyon at emosyon sa Senado. Humingi rin mga Brad ng pumanhin si Tulfo sa publiko dahil sa mga hiduwaan sa Senado na anya'y naging dahilan upang hindi umusad ang ilang mahalagang panukalang batas at iba pang gawain ng kapulungan. Ako Diyos ko, divorce bill po mga senador. Sana man bigyan yung pansin. Hayaan nyo muna maghiwalay yung mga tao. Nanawagan naman si Tulfo mga Brad sa kanya mga kapwa senador na isantabi ang pagka-watak-watak at ito ang pansin sa pagbuo ng mga batas, pag-iimbestiga sa mga irregularidad at pagsulong ng kapakanan ng mamamayan. Binigyan din ni Tulfo ang kahalagahan ng pagkakaisa upang mapanatili ang integridad at katapangan sa Senado na ipagpatuloy ang mandato nito para sa sambayanan. Alas 4:43 ng umaga mga brada, nagkaloob naman ng ayuda ng si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian sa mga pamilyang naapektuhan ng magkahiwalay na insidente ng sunog sa lungsod ng Maynila. Personal na ipinamahagi ni Gatchalian ng 3,100 sacks of rice para po sa 2,984 families na naapektuhan ng sunog sa San Nicolas, Manila nitong Mayo 23. Nagbigay rin siya ng karagdagang 150 sacks ng bigas sa 134 families na nasunugan sa Baseco nito namang May 30. Kabilang ang mga biktima ng iba pang insidente ng sunog mula po February hanggang May. Ayon kay Gatchalian, mahalagang maipagpatuloy ang serbisyo publiko upang matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang nahaharap po sa paglikas, mataas na gastusin sa pamumuhay at iba pang hamong pinansyal. Isa rin sa mga prioridad ni Gatchalian ang pagtugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na labis na nakakaapekto sa mga pamilyang may mababang kita. Ayan ha, para po sa mga nangyayari po dyan sa Senado. Ngayong araw din po mga Brad, ang inaasahan po nating hearing ng Blue Ribbon Committee naman ni Senador Erwin Tulfo. Oo, ito po yung sinasabi lang lehitimo. Ito po yung sinasabi at kinikilalang block ng Malacanang ng lower house. Ito po yun. At sabi po ni Senador Erwin Tulfo last week ay magiging same din naman yung imbitasyon. Inadjust lang nila para magkaroon o mapadala ng imbitasyon. Ang tanong ngayon, ang dapat nating abangan, a-attend ba yung 18 sinasabing dating sundalo? Oo, ito bang mga dating sundalo na to ay kayang harapin ang panggigisa nung kanilang inaakusahan, di ba? Kaya ba nilang kumbaga sabihin na ikaw ay dinilevera namin ng mali-malita? Ayan, sabi nga malita eh. Mga mali-malita pong pera, Diyos mio. Kakayanin ba ng kanilang mga pagkatao kung sila nga ay nagsisinungaling, kaya mo bang direktahang sabihan yung inaakusahan mo? Kung kayo naman ay nagsasabi ng totoo, eh kakayanin nyo bang sumulpot o lumutang dyan po sa Senado without, ayan, ito magandang konteksto dyan eh. Kasi sabi kasi nila in favor daw yung Cayetano block dito sa mga ano, sa mga 18 Marines. Sige. So itong paglutang nyo ngayon, sakali kayo lumutang ngayon po dito sa Senado, kakayanin nyo ba yung heat, kung tawagin yung heat o yung pressure sa harap ng hindi nyo kaalyado o sa harap ng mga congressman o mga mambabatas na kumbaga eh ano eh yung medyo opposing, ayan ha, nasa kabilang panig, ika nga mas malulupit ang mga tanong na dapat nating asahan dito. Yung paggisa dito eh kumbaga ginisa mo na nung una, ito parang babanlawa mo pa to eh. At saka mo gigisahin ulit. Ito ang inaasahan natin dito. Kasi ito yung inaakusahan eh, di ba? Ito yung grupo nila, Senador Erwin Tulfo, na pinangalanan last week. Last Thursday, mga brada. So kung ikaw ngayon si Senador Erwin Tulfo, eh, dito tayo magkakaalaman ng ebidensya. Kumbaga, kitaan tayo. San mo diniliver yan? Paano mo diniliver yan? Pagbigay ka ng ebidensya. Ngayon mo lata, hindi na puro kwento ito, Brad. Actually, ang taong bayan, walang pakialam kung

0: Ito ba ay blue ribbon hearing or hindi? Ang taong bayan po may pakialam yan doon sa ebidensyang ilalatag. Di ba? Nang kung sino man. O di kaya sa pabubulaanan ng sino man. Kaya nga unfair eh, kung titignan mo yung isang tao, eh pumapanig lang doon sa politiko. Pag nag-expose yung kabilang panig, ayaw nilang pakinggan. Kasi against doon sa politikong gusto nila. Di ba? Which is I think is unfair. Dapat pag may nag-expose, especially against sa pera ng taong bayan, etong tao to nagnakaw sa kaban ng bayan, regardless kung anong panig yan, dapat yan suportahan mo.
1: Mama!
0: Kasi pera natin yung ninakaw eh. Di ba? Hindi dapat porket kaalyado o hindi pabor sa naratibo ng politikong sinusuportahan mo, hindi mo na susuportahan din yung expose ng kung sino man Poncio Pilato. Hindi ganon, boy.
1: Mama!
0: Dapat yan ang gagawin mo kapag may nag-expose at sinabi na itong taong to, itong politikong to, nagnakaw sa tax sa kaban ng bayan, kaya sinuhod ng pinapaboran mo o hindi, push for investigation. Prove a point. Kay kaaway mo, kay ayaw mo yung pagmumuka ng politiko na yan, diba? Patunayan mo, hindi pwede nagsisinungaling ka lang din, that may ebidensya ka. Hindi porkit sinabi nung isang panig na itong si ganito ay tumanggap ng maleta. Wala namang ebidensya. Maniniwala ka agad.
1: Mama!
0: Dahil lang magkaiba kayo ng naratibo ng politikong inaakusahan. Hindi ho ganun. Dapat ho maging discerning tayo. Dapat ho mas maging matalinong Pilipino ho tayo pagdating po sa mga gaitong klase ng akusasyon. Di ho ba? Pag sinabing nagnakaw sa kaban ng bayan, imbestigahan, tutukan natin, huwag nating hayaang makawala dahil lang ayaw natin sa kanya or dahil lang gusto natin sa kanya. Either way, dapat po silang managot sa may akusasyon. Diba? Para kumbaga malinaw. Clear your name. Pabor din naman sa iti. Pag nalinis yung pangalan mo, ikaw din naman. Diba? Ang kumbaga magbebenepisyo. Alas 4:49 po na nagmamadaling umaga, mga brada. Maring itinanggi naman ni Representative Terry Ridona, miyembro ng House Prosecution Team, ang aligasyong tumanggap siya ng maleta na naglalaman ng pera kapalit ng pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Ridona na hindi kailanman nabanggit ang kanyang pangalan sa original na affidavit na inilabas kaugnay ng naturang paratang. Ayon sa kongresista, isinama lamang umano ang kanyang pangalan sa mga sumusunod na pahayag kahit wala umanong sapat na ibitayan at aligasyon laban sa kanya. Iginiit din ni Ridona, mga brad, na wala siyang natanggap na anumang pera o benepisyo at handa siyang harapin ang anumang akusasyong ibinabato laban sa kanya. Git pa nito, nakikita niyang bahagi lamang ang pagtatangkang siraan ang House Prosecution Team ang mga paratang upang ilihis ang atensyon at publiko ng publiko mula sa mga isyong nakapaloob sa impeachment complaint. Sa kabila nito, tiniyak ng mambabatas na mananatiling nakatuon ang prosecution panel sa paghahanda at paghaharap ng mga ebidensya sa oras na umusad ng impeachment proceedings, mga brada. Alas 4:50 po nagmamadaling umaga. Ito naman ang problema sa Pilipinas, ano ho? Yung mga allegation ay ginagamit po kasi talaga yan bilang mudslinging, kung tawagin. Pamatumputi kahit ho sa Pilipinas ho kasi. Kung mapapansin nyo, kung kayo eh matagal ng botante ho, ano ho? At kayo eh talaga naman political observer. Gagamitin ng isang politiko ang akusasyon, allegation, kaso para po sirain yung kaaway niyang politiko. Hindi ho bago sa atin yan, di ba? Kakasuhan kita ng graft, ng pandarambong, ng plunder at ng kung ano-ano pa, patong-patong na kaso. Pwede yun eh. Papakasuhan ka na, then madidismiss lang ng government. Ang importante, kinasuhan ka. Kasi, yung image mo, madumi na. May kaso yan eh. Kaya ganun ang mindset ng mga Pinoy eh. Nakasuhan to, corrupt to, ganun agad. Kawawa naman ngayon, yung politiko B, kunyari. Oo. Dahil simply because kinasuhan siya, kahit naman na-dismiss, end of the day, ang sasabihin dyan, nakasuhan yan eh. Ganun ho kadali iswing yung pananaw po, yung public opinion ng mga Pinoy dito po sa ating bansa. Nakakalungkot po yung ganun. Dahil ibig sabihin, as simple as kwento, rumor, haka-haka, o di kaya naman walang ebidensya, eh basta po may aligasyon, eh tayo ay sasabing ang kasabihan nga dito eh. Diba? Pag kung walang usok, walang apoy. Tama ba yun? Tama ba yun? O hindi magkakausok kung walang apoy. Diba? Yun yung ano, yun yung magiging kadalasan nagiging problema dito sa ating ano, sa ating bayan. Yun yung hindi natin ano, hindi natin napapansin na tayo ay nagagamit sa mga ganyang klase po ng ano, ng aligasyon. Usually kadalasan kayo sa mga local, di ko ba, siraan si ganito, siraan si ganyan. Nakalulungkot ano. Kaya sana this coming mga elections in the near future, eh mas maging ano tayo, mas maging matalino. At saka mas maging kumbaga eh mas mapanuri mga brad, ha. Alas 4:52 ng nagmamadaling umaga. Morning good muna kay Vice President. Ayan, Vice. Eto, walang impeachment tong Vice na to, ha. Jer Reyes ng Manila City Hall Press Club. Ayan, morning good VP. Wala ka namang kaso, ano? Wala ka rin aligasyon. Morning good sa'yo, ha. Siyempre sa yung alam ko butihing asawa, nagising na rin ngayon. Gising na rin ba ang aking inaanak dyan? Alas 4:53 po na nagmamadaling umaga mga brada. Ipinagmalaki naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang naging resulta ng kanilang Safer Cities Initiative matapos ang 2 buwang pagpapatupad nito sa Metro Manila. Mula po April 6 hanggang June 6, mga brad, nakapagtala ang NCRPO ng kabuang 509,000 mahigit na enforcement action sa ilalim po ng Enhanced Managing Police Operations o yung EMPO framework. Kabilang dito ang pagtugon sa mga paglabag kaugnay po ng pag-inom ng alak sa pampublikong lugar, paninigarilyo, kalinisan sa kabaligiran, curfew ng mga kabataan at mga paglabag sa trapiko at noise pollution. Pinakamataas ang bilang ng enforcement activity sa Southern Police District, Northern Police District at Quezon City Police District. Teka, nasan yung MPD namin? Parang nawawala yung MPD. Ibig mo bang sabihin, kaya walang nahuhuli sa MPD kasi sumusunod yung mga Manilenyo? Ganun ba yun? Pwede, no?
1: Pwede.
0: Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, layunin ng programa na hindi lamang tugunan ang mga paglabag kundi palakasin ang disiplina, kaayusan, tiwala at respeto ng publiko sa komunidad. Tiniyak naman ng NCRPO na ipagpapatuloy nilang mahigpit na pagpatupad ng mga lokal na ordinansa upang mapanatiling ligtas at maayos ang Metro Manila. Ay, kagigising lang pala ni Vice President Vice President anong tawag dyan eh? Second family. Ayan, kasi yung first family yung president, di ba? Ayan, yung second family, yan po yung sa Vice President. Ayan, pagigising lang daw ni Madam Leslie. Morning good sa inyo. Ready nyo na inyong mga almusal, Madam at Vice President JR. Ano bang almusal ninyo? Dahil alam ko simula na ba ng klase sa private? Yung iba hindi pa eh. Sa June 8, ang June 8 po karamihan po sa public school po yan, ha. Sa public, ayan. Yung iba sinasabi ano, ha, wag munang pumasok ng first day kasi kung ano-ano lang gagawin. Yung sa chat group namin na nakita ko, sabi ko, wag ho kayo magkalat ng ganyan. May ginagawa na. Ako doon sa mga teacher na kumbaga yung mga estudyante nila tsaka yung mga magulang nang hihikayat po na wag pumasok sa first day. O ako sa inyo, magpapa-exam ako, ha? Para magkaalaman. Anyway, nako, 4:56 in the morning na mga brad. Nako, time to say goodbye.
2: Papa Lorenz, ingat ka, ha?
3: Inis na.
0: Alas 4:56 po na nagmamadaling umaga mga brad. Maraming salamat po sa lahat nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lorenz Tanho ko mga brad, magkaningan tayo bukas. Adios!
4: Radyo Pilipinas. Radyo Ronda Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit ko eh.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Bali, nakabulig siya sa tungod kay nalukat na mo na nga mo niya, prenda ma. Naka-harvest ko sang 170 sack, nauga na siya sang 72 sack, na baligya ko sa palingki, nahalin siya og 95,000. Nakuhaan sang akon nga gasto nga 20,000 plus ang RCPT nga 27,000, nakaginan siya ko 45,000.
1: Tagaan kami orientation paano to siya i-avail, kung ano ang mga sistema, kung dole out ba na siya o kailangan natin ibayaran. So, ang natabo sa to, gihatag ang project sa association through sa P4MP sang Alameda. Gitagaan sang allocation ang every presidente. Tapos, kamo nga mga presidente, ipaintindi ninyo sa inyong mga membro nga kana siya, dili na siya dole out, kundi panghatag nga may bayad kay para nanapoy ihatag sa iban nga membro. Kay para dili siya mawala ang pondo para sa RCPT.
2: RCPT, Recommended Corn Production Technology. Din nga pataas naton ang production sang corn sa high yielding na ginaagi sa hatag sa mga technician na paano ma-implement dito, kung sino ang tagaan sang beneficiary nga ginatawag naton nga kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag maga-sustain na kini nga programa nga kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng kapital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
0: Kailangan lang naton yan i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago nato aton nga panginabuhian. Sa wala pang RCPT, parehas ako nula sing kapital. Nagatanom sang mga ukay-ukay, ana. Pero that time nga, nagabot ang RCPT, so dako naging siya nga bulig tungod kay dako na ang imo nga maani kag maginansya. Ako ma'am, gina-apply na ako na siya nga. Gusto ko nga mag-apply sina kay siling ni press pa utang. So gina-apply ko gina siya nga press. Gusto ko nga maka-avail sina. Bala na pautang siling.
2: Naandan na nila nga dole out lang. So medyo ang feedback sa ila, hatag lang, hatag. So murag sakit pod sa mga buot nga hindi gid sila tani mabayad. Pero pinaagi sa mga trainings, kagpaintindi sa mga technician, labi gid sa itong focal person sa region nga ini nga para maging masustain ang aton project. So mo itong namat-amat namon sila paintindi ang mga farmer para pod na, sa mga farmer nga ka, para sa ilang magamit gid. Hangtod-hangtod nga mapataas ang production. So kung ang isa ka mais nga makuha na ito ang production sa 5 tons, ana, sigurado gid ang farmer nga makaginansya gid siya. 400 hectares nga 400 pud ka beneficiary nga mga farmers. Problema pa kami karon sa marketing. Nag-i-arrange pa namon bilyon sa AMAD ang nagpaningkamot pud ini nga programa para matagaan og maayo nga presyo ang aton mga farmer. Kapital sa isa ka farmer na mapadayon kag maga-sustain na kini nga programa nga may kumpleto sang inputs na para ihatag tapos sa isa ka farmer tapos ibalik ka po ng kapital tapos ibalik na po gyapon sa ila inputs naman.
0: Dako gid nga tabang ang programa sang RCPT sa pareha sa aton nga isa ka mangunguma. Kailangan lang naton yan i-manage ang kapital nga gihatag sa gobyerno sa aton sa insakto para lang mapalago nato aton nga panginabuhian.

0: ang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagseserbisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na desilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang kanal, maiwasan ang bara at overflow, at matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
1: We can now see that we will be able to expand all various agri fruit and vegetables for export to the world.
2: Yung mangga po na to nang galing sa Zambales. Mga taga Zambales, maraming salamat sa pagpatuloy niyo sa pagmamangga. This is an example of this recognition for your efforts that finally now we have mapo sa reklamo from the Philippines and for Ghana.
3: The rest of the world, so we mentioned to you, Sec. Philip, there's no monopoly of good intentions. Everyone here is working together, public and private sector, to help our communities.
4: Well, when you say Philippine Airlines, we're representing the Philippines. So anything we carry it in the country. So this is a good opportunity for us as well to work with government.
1: So all of this, working together, will be our same plan, to the world.
5: One twin. Mataas siya. Magkano ang dating nito sa'yo, ma'am? Mataas eh.

0: lang po yung retailers ang atin pong tinitignan at sinusuri, kundi pati po yung mga suppliers o yung mga malakihang nagbebenta po ng imported na bigas, lalo nga po dito sa pag-iimplementa natin ng price cap. Pagkano pasa mo, sir? Pagka ito, 1 to 50. So, 150 talaga. Nandun tayo sa ganun na pasa. So, kaya pa rin naman dun sa 7 pesos.
1: Okay lang magong ganyan ng price na 10.50. Okay.
0: Bakit yung iba, sir, hindi daw kaya?
1: Alagay ko, hindi din sila kumulong.
0: Hindi diretso.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Lunes ngayon na 8 sa buwan ng Hunyo. Eskwela na ho yung mga estudyante natin, no? Sila ate, sila kuya, sila bunso. Sige, gayak-gayak na ho dyan at sa mga nagmaagang nagluluto ng almusal para baon. Check lang mabuti, baka masunog yung mga itlog. Ano ho? Welcome mo sa ating palatuntunan, Usapang Agrikultura. Samahan niyo po kami. Ingat po lamang sa mga naglalakbay, sa mga kababayan po nating nasa lansangan, nasa biyahe na. Oh. Pareho, lama tayo sa Facebook. Ingat po lamang sa mga naglalakbay yung ating kapitbahay. Oy, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, baka tutulog-tulog huya pa ikalabit lang. Ano ho? Iwas disgrasya, iwas ako na, iwas damay-damay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: At kagaya ng inaasahan, mapapalo po sa 26 na milyon. Makarami. Oh, pabalik eskwela ho ngayong araw. Samantala, nasa 28 piraso naman. So, matotal na mga nangamatay, natabunan ng gumuhong gusali. Yan yung si May Angeles, ano ho? Diyan sa Pampanga. Wow. At yung dyan po naman sa... Oh, yung mga lagay ng ating panahon muna. Pala, importante ho yan, ano? Yung nabalik eskwela na yung mga bata natin, mga chikiting natin, magdala ho ng kapote, magdala ho ng payong panigurado, ano ho? Agamat, sinasabing... nagdadala ng ulan lagat gitnang Luzon ngayong araw, gawa po ng habagat southwest monsoon po yan. Papalabas na nga ba ng par bagyong si Esther? Okay, patuloy po itong pinalalakas naman yung mga pagulan, kanlurang bahagi po naman ng ating bansa. At dyan po sa may parte ng Ilocos Region at Zambales, naranasan ng madilim na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at pagkulog, pagkidlat, sanhi po naman ng habagat pa rin. At sa Manila naman at gitnang Luzon, agyang madilim hanggang sa madilim na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Bigla po pagbuhos ng ulan, no? Mga isolated rain showers, thunderstorm sa hapon po naman at pagsapit po ng gabi. At din naman ang Visayas, Mindanao, agiging maulap ang kalangitan na may chance po naman ng localized thunderstorms, particular po naman sa hapon. Importante, magdala pa rin ho ng payong pananggalangan ho. Bago-bago lagay ng ating panahon, lagi ng bansa dahil sa habagat ang naranasan, mga lokal na thunderstorm po naman, ano ho? Lak, Mabaysia, Pampanga, Bulacan, Bataan. Asahan po naman nakatamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan, may kasamang kidlat at malakas po namang ano pa rin. Pigulan, ano? Yan naman sa katimugang bahagi, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pulo-pulong pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin po ng mga localized thunderstorms na yan. May mga babala, kibli pa rin ho yung mga biglang pagbaha o pag-upo ng lupa sa panahon ng malalakas at matagal ang thunderstorm. Particular na doon ho yan, ang bahagi po ng Bukidnon, Anao del Sur, Mesambuanga Peninsula. Extreme Northern Luzon naman, karagatan at temperatura, tamang pag-alon. O sa timog, hanggang timog, kanluran na may taas po naman na 1.2 hanggang 2.5 metro po naman. Ingat-ingat na lamang sa mga motorista natin, sa mga babiyahe pa rin, sa mga estudyante natin papasok ngayong unang araw ng klase. Hoy, yung mga estudyante rin ho ninyo, balik din ho yung mga sindikato at grupo ng mga nagbebenta na kung ano-anong mga illegal, ano ho? Mga estudyante natin, so dapat bantayan nyo na ating kabulisan. Nasa 55,000 kapulisan ba nationwide na gagamitin? Sige, tutok lang tayo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: tambay lamang po sa iba pa mga balitang inyong tutunghayan, tututukan sa loob po ng magkapon. Marami pa rin nung nag-aabang sa Senado. Nakakauyam na eh. Tsuka na eh. House leader, nanawagan ang maagang na pagtugong si El Nino upang maprotektahan ang mga magsasakat. Matyak po naman ang seguridad sa pagkain eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Department of Agriculture at Bureau of Customs ay nakasamsam ho naman ang 7 milyong pisong halaga ng smuggled na karot. Inago po sa maalgamento ng noodles.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At May 2026 inflation, bumagal po naman sa 6.8%. Ayun ho naman sa Philippine Statistics Authority.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tambay po lamang sa mga report galing sa mga lalawigan, no? Sa lahat ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay utang napapinggit niyan kasama ho ang DWC ICBPDIC Ilocos Norte, DWC GSMA Party ho naman ng Cagayan. At po ng social media platforms, on our point in the capital, Radyo Television. Ano tayo, magkakapalitan tayo ng mga tama, sakto mga impormasyon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Bro, ako pa rin po naman ninyo mga kasama, ka-hero, hero, ilusero, brigado. Ano ho? Ganawagan si House Speaker Pocino Boji III. Budget D III ng maagap na paghihanda upang maprotektahan ang mga magsasaka, mangingisda at ang supply ng pagkain ng bansa. Aban sa posibleng epekto na nagbabadyang El Nino. Salamat naman. Oh, Senado, wala tayong batinig na gitong klase ng panawagan ngayon eh. Abuti dito sa Congress eh, meron nagising-gising sila, no? Ang pahayag po ni Speaker Day kasunod po ng pagpupulong ng House Committee on Agriculture and Food o naman sa paghihanda ng bansa. Din pa ng House Leader, ay kailangan manatiling naka-alerto ang gobyerno sa nakambang matagal na tagtuyot dahil po sa epekto nito sa agricultural production at food security. Importante niya na maging proactive para po naman maprotektahan ating mga mangisda at ating mga magsasaka. Lalim po ng Task Force El Nino ay inatasan po ang pagbuo ng komprehensibong plano para sa kahandaan sa kalamidad at rehabilitasyon at na rin po sa koordinasyon ng mga hakbang upang palakasin ang kakayahan ng mga komunidad na harapin po naman ang epekto po ng El Nino.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, nasa bat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs, ay congrats sa Bureau of Customs. Nasa bat kayo, dapat may masampulan naman ng mga big fish, ha? Alam tayo sa bat, panang kaso, pag nakukulong yata. Mahigit sa 7 milyong halaga ng smuggled na sariwang karos itinago sa loob ng mga kargamitong itiniklara ilang mga processed food products. Isa na naman itong hakbang laban sa mga operasyon ng agricultural smuggling na ayon po sa mga otoridad ay nagbabanta sa kapakanan ng mga mamimilit lokal hong magsasaka. At tuklasan ng mga karot na sisilgawang joint inspection ng DA Inspectorate Enforcement Office po naman at Bureau of Plant Industry at maging ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Congrats kayo, no, kay Commissioner Nepomuceno. Good morning ka sa iyo. Inatagpuan ho ng mga otoridad ang 12,900 na kahon ang saliwang karot na nakakalaga ng 7 milyon. Nakatago ho sa likod ng mga karton ng egg noodle sa loob po ng 4 na container shipment na dumating noong March 22 at March 25. Hindi 26 ha, ilanin po ng isang March, ilanin po ng isang consignee. Aho. Ang sinasabing shipment ay dineklarang bilang iba't ibang food products kabilang egg noodles, soya wrappers, fish tofu at wakame salad. Ipaman at tuklasan ng mga inspektor ang mga hindi idineklarang mga gulay. Magsigawa sila ng pisikal na pagsusuri po naman sa mga kargamento.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Parang ang Bureau of Customs eh, nalampasan nila yung mga surplus ng mga nakalipas na panahon, ano? Para ang collection ng Bureau of Customs ngayon, ha? Kailangan eh. Bahagyang bumagat po naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ng bayo ayon po naman sa Philippine Statistics Authority. Ulat ni National Statistician Dennis Bapa. Bumagal po sa 6.8% ang inflation rate mula po naman sa 7.2 noong Abril. Ang kabila nagpapatuloy na kaguluhan dyan po naman sa Middle East. At umbasuya ng 4.5% ng average inflation noong Enero. Ang subuan po naman ng Mayo. Aliwanag, so dito na pagbagal sa presyo ng mga produktong petrolyo at pagkain. Sama sa nakaambag ang pagbagal po naman ng inflation sa transport kabilang naging sunod-sunod na rollback sa presyo ng diesel at gasolina po naman. Akambag din na pagbagal ang food inflation. Tigula na pagbabasa sa presyo ng sibuyas, kaming baboy at sda, gaya mo naman ang bangus. Inukoy din ng PSA ang pagbagal sa inflation ng LPG at renta po naman sa bahay. Dito sa Metro Manila, bumagal din po naman sa 5% ang headline inflation mula naman sa 5.5% noong po namang nakalipas na buwan ng Abril.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Rasyon natin ang kapitbahay, 20 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ang nakikinig sa atin mamaya ng konti dyan sa may biyaheng Commonwealth, ano ba yan? O puting bus? Sige. Okay. Carly Disgaya, nakadagdang hirap sa Malolos RTC ngayong araw ayon po sa DILG. Ha? Amin natin lang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iaharap sa Malolos City Regional Trial Court Branch 20 ang kontraktor na si Pacifico Curly Discaya na isa sa mga pangunahing sangkot sa Manmalian Flood Control Project. Ito ang inihayag ni DILG Secretary John Wicremulia sa PNP Press Corps kasunod ng inilabas sa warrant of arrest ang korte laban kay Discaya matapos isampa ng ombudsman ang kaso laban dito. Kasalukuyan nakakulong sa Senado si Discaya matapos siyang mapatawa ng kontempa dahil sa magkakasalungat na pahayag nito sa mga naging pagdinig patungkol sa naturang anomalya. Ang kerimula alas 7 na umaga ay nasa susunduin na sa Senado si Discaya ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group para ihain ang warrant of arrest. Gayun din ay para isailalim siya sa booking procedure at pagsasa dokumento. Saka siya iatin sa Malolos City RTC para sa return of warrant at saka susundan na punong balita na pangunahan ng kalihim. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Orasin natin, 25 minuto na kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Dating sa ang balita ho, bantay estudyante volunteers i-deploy sa mga eskwela. Andyan po naman sa Valenzuela. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
0: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas Coverage.
3: Para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong balik eskwela na nag-deploy ang pamahalang lungsod ng Valenzuela ng mga bantay estudyante volunteer sa mga paaralan sa lungsod. Ayon sa LGU, karamihan sa mga volunteer na ito ay mga senior citizen na isinailalim sa pagsasanay para mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa paligid ng mga eskwelahan. Nasa 150 bantay estudyante volunteers ang ide-deploy sa District 2 kung saan tumanggap din ang mga ito ng safety kits na kanilang gagamitin sa tungkulin sa pamahalan, trapiko at kaligtasan ng mga estudyante. Una na rin namahagi ang LGU ng balik eskwela kits sa mayigit 78,000 mag-aaral mula sa kindergarten hanggang elementary sa 44 na pampublikong paaralan sa ilalim na rin ng Education 360 Degrees Investment Program Plus. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas Coverage. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa report na yan. Oy, galaw-galaw, bandi pumanaw. Good morning muli sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Yung mga estudyante natin papasok ng maga, yung mga pang-umaga, mga pang-morning. Merong 5.30 ba? Bang 5.30 pa lang. Alas 5, nakikita mga bata, naglalakad na sa lansangan eh. Pero ingat-ingat pa rin, no? Babantayan at ihatid sa eskwelahan yung mga batang yan. At syempre, yung mga nasa biyahe po naman, shout-out lang sa mga nakatutok sa atin ngayon. Amang naglalakbay, biyaheng Commonwealth Market, Santa Lucia. Binabati ho natin yung mga nakasakay dyan sa Aguila Transport Group. Ayun. Good morning ho sa mga nakatutok kayo dyan. Sa bus number 12, ito ay si Lando Caipang at ang kanyang partner na si Raymond Javines. Ano ho? Okay, sa pagmamaneho. Siyempre, good morning po sa ating mga maaga at maaga mga pasahero natin papasok sa mga tanggapan, pasok sa mga eskwelahan. Sabay-sabay ho yan. This morning, talagang nandiyan ho sa lansangan at maaga lahat dyan. Ayaw malate. Ano namang matrabik. Pero pakiusap lang, walang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada ho, ng bilin Ate Ayla. Ayla. Ate Ayla ho yan. Ate Jersey, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Manggap na ho tayo ng mga report galing sa mga lalawigan. Bring binhi at biofertilizer. Pinamamahagi na po sa mga masasaka San Isidro, Nueva Ecija para po naman sa wet season 2026. Kaya sa detalye, nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinimulan na nitong Martes ng lokal na pamahalaan ng San Isidro sa Nueva Ecija ang pamamahagi ng libreng dekalidad na binhi at biofertilizer para sa maristradong magsasaka sa bayan. Ang naturang ayuda na nagmula sa kagawaran ng pagsasaka ay pinamahagi bilang paghahanda sa wet season 2026. Ayon kay Mayor Cesario Lopez, layunin ng programa na matulungan ang mga lokal na magsasaka na mapalakas ang kanilang produksyon at mas maging maayos ang paghahanda sa kasalukuyang panahon ng taniman. Nakatakdang magamit ng mga benepisyaryo na ang mga agricultural inputs na ito kasabay ng schedule ng pagpapakawala ng patubig ng National Irrigation Administration sa darating na buwan ng Hunyo. Kaugnay nito, nananawagan at inaanyayahan ng alkalde ang lahat na maristradong magsasaka sa bayan na magtungo sa tanggapan ng pambayang pansakahan upang makuha ang kanilang bahagi ng libreng binhi at pataba. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Samantala, paalala pa rin po ng Department of Agriculture na mahigpit nilang binabantayan ang mga pamilihan. Pero masigurong nga sinusunod po naman ang mga retailer na ipatupad yung 50, yung 50 price cap bawat kilo ng 5% broken imported rice. Pero noon, 36 na mga tindahan na sinasabi sa iba't ibang probinsya. Pasok ko dyan ang Ilocos, Central Luzon, Bicol, Negros Island Region. Nakatanggap po ng notice of violation. Ayong pasaway. Ma-report ito, galing naman sa Albay. Pangdaang sako ng palay seeds, ipamamahagi sa mga magsaka sa Dargalbay para po naman sa wet cropping season. Detalye, nandiyan po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dumating na ang inisyal na 500 sako ng palay seeds para sa mga magsasaka sa bayan ng Daraga na target ipamahagi ngayong unang linggo ng Hunyo, taong kasalukuyan, sa pangunguna ng Municipal Agricultural Services Office o MASO bilang paghahanda sa wet cropping season. Ayon kay MASO Head Melgi Matosinhos, kabilang sa mga ipapamahaging binhi ang certified at hybrid palay seeds na nakalaan para sa mga rehistradong magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sinabi ni Matosinhos na nakadepende sa lawak ng sakahang pag-aari o sinasaka ng benepisyaryo ang dami ng matatanggap na binhi. Samantala, hinihintay pa ang karagdagang supply ng palay seeds para sa kabuwang humigit kumulang 2,300 magsasakang benepisyaryo sa bayan. Tinataya na mga abot sa 1,300 hectares ng rain-fed at irrigated agricultural areas ang makikinabang sa programa. Ang mga naturang palay seeds ay mula sa Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa ilalim ng Rice Program ng Department of Agriculture o DA. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Shoutout lang kay may-ari ng Valerio Farm, Randy Valerio Farm and Family. Good morning, good morning, good morning. Sa nakiyarihan, may parte ng Pampanga. Ho, kamusta na? Samantala, libreng rice seeds pinamigay po naman ng DA at ng lokal na pamahalaan ng Burgos, Ilocos Norte. Detalye, nandiyan po naman si Rani Durilang, Radyo Pilipinas, Lawang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Namigay na ang lokal na pamahalaan ng Burgos, Ilocos Norte ng mga binhing palay para sa mga magsasaka kasabay ng panahon ng tag-ulan. Pangunahing tumanggap ng libreng binhi ang mga magsasaka na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Ayon kay Municipal Agriculturist Cheryl Rugian, nanggaling ang mga binhi mula sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute at sa lokal na pamahalaan. Dahil sa libreng binhing palay, mas madami ang magiging ani sa susunod na anihan at para masiguro na may pagkain at maibenta ang mga magsasaka. Dahil sa hakbang ng Department of Agriculture at sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay magkakaroon muli ang mga magsasaka ng pag-asang umangat sa buhay sa pamamagitan ng suporta sa agrikultura habang nakakapagbigay sila ng pagkain para sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Maraming salamat, Rani Durilag ng Lawag. Samantala, inilunsad po ng Land Bank of the Philippines ang AgriSenso Plus Lending Program. Ang po sa Kabakan, Cotabato, mayigit po sa 1,400 lokal na magsasakat manging isda, MSME. Mga bagong nagtapos ng kursong agrikultura mula po naman sa University of Southern Mindanao. Ang may kinabang, mapalakas pa, kusyon ng pagkain dyan sa rehiyon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ang oportunidad po naman sa agrikultura para sa OFW, tinampok naman ng DA Caraga sa Migrant Workers Day. Detalye, nandiyan po naman si Dayanara sumapadhakin ng Radyo Pilipinas Butuan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nakiisa ang Department of Agriculture o DA Caraga sa Migrant Workers Day na inorganisa ng Overseas Workers Welfare Administration Caraga nitong Biyernes, Hunyo 5 sa Robinson's Place, Butuan City. Ito'y upang parangalan at kilalanin ang malaking kontribusyon ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa bansa. Sa nasabing aktibidad, ipinakita ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Regional Focal Person na si Romer S. Amante ang mga programa at serbisyo ng ahensya, lalo na ang mga oportunidad at suporta na maaaring magamit ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya para sa ikabubuhay. Kabilang ang DA Caraga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na dumalo at nagbigay ng mga serbisyo at impormasyon sa kaganapan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na pangalagaan at palakasin ang kapakanan ng mga OFW at kanilang mga mahal sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Mandala 20 Bigas Program, inunusad ng NFA Patag para po naman sa District 1. May natin naman ang detalyong yan si Coco Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Inunusad ng Food Terminal Incorporated o FTI kasama ang National Food Authority ang 20 Bigas Merna Program sa NFA Warehouse sa Patag sa lungsod ng Cagayan de Oro sa susunod na linggo. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkataon ang mga vulnerable sector na makabili ng murang bigas na halagang 20 pesos sa bawat kilo. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City Agriculture Office na pinamunuan ni City Agriculturist Engineer Bernie Daba Jr. kasama ang Office for Community Affairs ni City Councilor Christopher George Goking, Chairperson ng Committee on Trade and Commerce upang masiguro ang maayos na implementasyon ng programa. Ang programa ay para sa mga residente ng District 1 na rehistradong senior citizen, solo parents, persons with disability, four-piece beneficiaries, rice farmers, fisher folks, jeepney drivers at tricycle drivers at mga operators. Kailangan lamang magpakita ng ID o dokumento na nagpatunay ng kanilang sektor. Ang mga PWD at mga indigent households kasama ang four-piece beneficiaries ay may alokasyon na 13 kilo ng bigas bawat buwan at 10 kilo bawat pagbili. Ang mga rice farmers, fisherfolk, jeepney at tricycle drivers ay pinapayagang bumili ng maximum na 10 kilo bawat buwan. May 250 slots lamang ang ibigay bawat araw simula 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang mga interesado ay inanyahan na magparehistro sa NFA Warehouse Patag at magpakita ng kanilang ID upang makakuha ng numero at schedule ng pagbili. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Dala nakatanggap naman ng cash assistance ang hindi po naman bababa sa 570 magsasaka sa Sablan, Benguet. Yan po yung silalim po ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. Bahagi po ito ng malawakang pamamahagi para po naman sa mayigit sa 120,000 beneficaryo sa buong Cordillera para matulungan makabili ho ng mga pampataba at pampalago ng kanilang mga pananim. Pruta sa takdang panahon po ng kanilang lokal na fruit festival. Babalik po ang palatuntunan, no? Sandali po lamang, ilan mo na mahalagang paalala. Pakiusap lang, awal po ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, Hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. God and weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Kaming ina.
1: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
4: I prefer face to face because when I was younger, when I was doing online, I used to get distracted easily, and I prefer face to face because I feel more motivated to do it, and the teachers help me more, and I get.
5: To answer your question po, I do believe that ang mas effective na way na para matuto ang isang student is of course face-to-face. Though we appreciate yung ibang learning modalities, I believe kapag nandyan yung teacher mismo face-to-face with the student, mas natututukan. Regardless of the age, it is important na meron pa ring mentorship na nag-i-exist. And bukod dyan, parang yung application ba ng students, parang mas, yun nga, mas magiging quality kapag nasa face-to-face setup tayo. So, that is my answer to your question po. Thank you so much.
6: From my personal experience po, mas natututo po ako face-to-face kasi nga po, nandun po yung presence ng teacher and yung student. And mas nakakapag-focus po yung student kasi nga po, if ever man po may question siya, nasasagot po kaagad ng teacher. And compare po sa online modality, since nga po online, marami pong distraction. So, imbis na makapag-aral po na mabuti yung bata, minsan po ay napapansin po na distracted na po sila by social media or other internet platforms po. So, ayun po.
3: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko
7: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Balik eskwela na pero walang balik bisyo ha. Balik bilibili na kung ano-ano mga illegal ha. Hindi na mga sindikato kasi yung balik eskwela na yan eh. Bantayan din ho, tutukan yan yung mga CCTV. Dapat bukas nakarecord. Yung nabukas ka pero hindi naman nagre-record. Teka muna, kami po ay nagpapabot lamang na paikiramay. Kapamilya po ni Kamento Matosa. Ano ho, kayo matagal na ho nga naglilingkod dyan sa NEI Palangka pa since 1976. Kasama po ni Ma'am Pia Calma Goldsack. Ano ho, ang kanya pong labi ngayon, si Kamento Matosa, ay nandyan po ngayon sa Green Condo sa may Burulan po dyan. Ano ho, po sa mga kaibigan na kilala, napabot po namin ang bagay nito. Ang aming po paikiramay sa Matosa family. Ano ho, at paabot din po ng Kapia Calma Goldsack.
3: Usapan agrikultura. Usapan agrikultura.
10: Report, tanggap tayo ng report. DA at Phil Rice, nagsani person naman sa mahagi po ng certified seeds ng palay sa mga magsaka naman ng bengket po sa wet cropping season. At detalye, nandiyan po si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagsimula na ang pamamahagi ng kabuang 1,700 sako ng sertipikadong binhi ng palay sa mga rehistradong magsasaka sa bengket bilang paghahanda para sa wet season cropping sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program. Ang mga ito ay pinagkaloob ng Department of Agriculture Cordillera sa pamamagitan ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice upang matiyak ang sapat at dekalidad na pananim para sa susunod na cropping. Kabilang sa mga unang nakakuha ng alokasyon, ang Bayan ng Tublay na nakakuha ng 160 sako ng RC18 rice seed para sa mga benepisyaryong magsasaka. Ayon sa Provincial Agriculture Office, bunga ng mahigpit na pagtutulungan ng Department of Agriculture, PhilRice, Provincial Government ng Lawigan ng Benguet, mga lokal na pamahalaan at Municipal Agriculture Office ay naging maayos ang pagpapatupad ng programa. layunin ng RCEP na mapataas ang ani at produksyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na binhi kasabay ng pagpapalakas sa food security at kabuhayan ng mga magsasaka ng palay sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Usapang agrikultura.
10: Maraming salamat, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio. Ninja sa mga nakatutok sa car, sa Benguet, sa Atok, na napakalamig. Good morning sa mga magsasaka natin dyan, yung mga masisipag dyan na talaga naman kahit malamig ay galaw-galaw pa rin. Ano? DSWD Project Lawat Binhi Partner Beneficiaries ng kalupo ng gulay sa Mayon Affected Families sa Tabacon City, Albay. Detalye, dyan po naman si Island Grace Balian ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas.
0: Report. Nagkaloob ng mga sariwang gulay ang mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development.

0: Inhi, napalakasin ang seguridad sa pagkain at hikayatin ang mga komunidad na maging mas handa at matatag sa harap ng mga sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Dala kontrata po naman sa sorghum planting sa Pangasinan. Mabibigay po ng 60,000 pisong kita naman. Mga magsasaka, kada 75 araw naman. May natin na detalye si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Dayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matapos ang halos 3 buwang pag-aantala dahil sa matinding tagpuyot, opisyal nang nagsimula ang pagtatanim ng sorghum para sa silage production sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Ang unang 6 hektarya na pagmamayari ng First Atkins Farms ang magsisilbing pilot farm o learning site ng mga lokal na magsasaka. Ito rin ang mag-uudyat sa probinsya para sa malawakang pagpapalago ng sorghum forage bilang paghahanda sa pagtatayo ng pinakamalaking cattle feedlot o alagaan ng baka sa buong bansa na inaasang maglalaman ng hanggang 14,000 na ulo ng baka. Ayon sa ulat, magsisimula ang Umingan Cattle Feedlot Project ngayong taon sa pamamagitan ng 500 ulo ng baka para sa fattening trials bago iangat ang malaking grupo ng bawat buwan na abot sa 3,500 na magagaling pa sa Australia upang mapakain ang gantong karaming baka target ng First Atkins Farms na makahikahit ang mga magsasaka sa Umingan at mga kalapit lugar upang makakuha ng hindi bababa sa 2,000 hektarya ng sorghum forage. Sa mga naging pagpupulong na pinangasiwa ni Mayor Chris Evert Lanes, nagpahayag na interes ang mga magsasaka na maging supplier ng proyekto sa tamang teknolohiya. Maring kumita ang isang magsasaka na hindi bababa sa 60,000 pesos kada 75 araw sa bawat ektarya ng sorghum. Sa kasalukuyan na ayos na na lokal na pamahalaan na Umingan ang mga pangailangan ng mga magsasaka tulad ng suporta sa technology, financing, puhunan at mga binhi. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Shoutout lang sa mga magsasaka at mahingisan natin sa iba-ibang panigo ng Kapuluano sa iba-ibang miyembro at kapisana ng mga grupo ng mga irrigators natin. Good morning, good morning. Ganoon din kay Ganhan Juji, maging sa Beltran family sa may Santa Cruz, Laguna, mga nakatutok dyan sa Washington. Ho, kay Ireland Sesor, dyan po naman sa USA kay Dr. Manuel Caday. At sa Unidos din, mga nakikinig sa atin dyan sa Canada, maging dyan po naman sa Australia.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, 52 mga alagang hayop matagumpay na ikapun po naman ng Naga City Veterinary Office, Kamsur. At detalye si Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang alagang hayop ang matagumpay na naikapon ng Naga City Veterinary Office o NCVO sa buong buwan ng Mayo. Sa bilang na ito, 42 babaeng hayop at 10 lalaking hayop naman ang naikapon. Sa pamamagitan ng inisyatiba na ito ng NCVO, ay makatutulong ito na mapabuti ang kalusugan at well-being ng mga alagang hayop tulad ng aso at pusa. Nababawasan rin ng pagkakapon ang tsansa ng pagkakaroon ng reproductive diseases sa mga aso at pusa. Pinapalaganap rin ng City Veterinary Office ng Naga City ang responsableng pet ownership para sa mas ligtas na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Dala Animal Health at Improvement Services sa mga magsasaka at may-ari po ng alagang hayop sa Gingog City naman, Misamis Oriental. Matagumpay na isinagawa. Detalye nandiyan po si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Matagumpay sa nagawa ang Animal Health at Improvement Services sa mga magsasaka at may-ari ng alagang hayop sa Sitio Dulag at Sitio Gampung, Barangay Ujungan, Hingog City. Pinangunahan ito ang programa ng Hingog City Veterinary Office na nagbibigay ng mga serbisyo kagaya ng heat synchronization, artificial insemination para sa baka at kalabaw, rectal palpation, deworming, vitamin supplementation, anti-rabies vaccination, castration at PCIC livestock insurance application. Patuloy ang pagsisikap sa pagpunlad sa kalusugan at produksyon sa mga alagang hayop para mas masuportahan ang livelihood program sa mga magsasaka at livestock raisers. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Samantala, DOST Batanes, nagbahagi ng teknikal na kalaman at kalagdagang mga gamit sa mga mushroom growers sa Mahataw, Batanes. Detalye nandiyan po naman si Myzel Nestoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagbahagi ang pamunuan ng Department of Science and Technology Bataan.

0: Anes sa pangungunan ni Provincial Director Nora Garcia ng karagdagang kagamitan, partikular na ang packaging materials sa mga miyembro ng mushroom growers sa bayan ng Mahataw. Maliban sa kagamitan, ay dagdag kaalaman din patungkol sa produksyon ng kabute ang ibinahagi ni DOST Nueva Vizcaya Provincial Director Jonathan Nuestro, kung saan tinalakay niya ang mga paraan upang mapabuti ang kalagayan ng mushroom housing ng grupo. Tinuruan din ng mga kalahok patungkol sa pamamahala ng pasilidad, pagkontrol sa temperatura at iba pang mahalagang impormasyon kaugnay sa produksyon ng kabute. Ayon sa DOST, ito ay bahagi ng patuloy na pagbibigay suporta ng ahensya sa mga microenterprises sa lalawigan upang mapalakas ang kabuhayan sa tulong ng agham, teknolohiya at inobasyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Zealous Toy, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Batanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: Ay muli, pagbati lang natin sa mga pasahero nakikinig ngayon. Mabiyahe papasok sa mga tanggapan, sa mga opisina, sa mga eskwelahan. Ingat sa pagmamaneho ni Lando Caipang at ang kanyang partner na si Ramon Javines. Aguila Transport Group, Commonwealth Market, Santa Lucia. Ayun. Sabi ni Ate Ayla, natutulog-tulog sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada. Sabi ni Ate Jersey.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: Diyet lokal na pamahalaan po naman sa Caraga, nagsagawa ng pagpupulong hinggil po naman sa implementasyon ng mga programa. May natin mga detalye si Angel Luisa Bosa, Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakibahagi ang Department of Agriculture Caraga sa second quarter meeting ng Regional Peace and Order Council na ginanap noong June 3 sa Butuan City. Sa pagpupulong, tinalakay ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga local government unit kaugnay ng pagpapatupad ng mga programa at serbisyo sa rehiyon. Ang RPOC ang konsehong nangangasiwa sa mga usapin na may kaugnayan sa kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko kabilang ang pag-uugnay ng mga programa ng pambansa at lokal na pamahalaan. Sa panguna ni DA Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo M. Oñate Jr., patuloy na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
2: Maraming salamat na Radyo Pilipinas, Tandag. Samantala, balik tayo sa Bicolandia, sa Albay tayo. 5 milyong pisong tupad ayuda inilampon sa mga magsasaka, mangingisda transport workers, pektado ho ng oil price hike. Detalye. Ito tayo, ha? Pinal koke ng Radyo Pilipinas tayo sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naglaan na ang Dole Region 1 ng 105 milyon pesos na pondo para sa mga magsasaka, mangingisda at manggagawa sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis sa Ilocos Region. Ayon kay Dole Region 1 Information Officer Jenny Mapile, target na mabigyan ng tulong ang 11,100 na magsasaka, 773 na mangingisda at 1,435 transport workers. Ipagkakaloob ang ayuda sa pamamagitan ng Tupad Cash for Work Program. Nagbibigay ito ng 10 hanggang 30 araw na pansamantalang trabaho sa komunidad para sa displaced, underemployed at seasonal workers na may sahod batay sa pinakamataas na umiiral na regional minimum wage. Batay sa datos, as of June 3, nasa 554 na magsasaka, 148 mangingisda at 2 transport workers na nakinabang sa programa. Hinimok naman ng Dole ang mga kwalipikadong benepisyaryo na magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng dole o peso ng kanilang lokal na pamahalaan upang makapag-apply sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Dala, mas mataas sa kita ng mga hog races gamit po ang Advanced Swine Genetics, itataguyod ng gobyerno. Lane Orong ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Itinataguyod ng gobyerno ang mas mataas na kita ng mga hog racers sa Bicol sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa pagpapalahi ng baboy. Dadaluhan ng David Swine Artificial Insemination Center o Dove's Hike ang 9th na Bicol Agri Summit mula sa June 18 hanggang 21, 2026 sa Robinson's Place, Naga, Camarines Sur. Ayon sa Dove's Hike, layunin nilang tulungan ang mga magbababoy na makamit ang mas maraming biik na buhay ang ipinapanganak, mas malalaking litter at mas mabilis sa paglaki ng mga baboy na ibig sabihin mas malaki rin ang kikitain ng mga racers. Magpapakita rin sila ng mga proven boar semen products na pinagkakatiwalaan ng mga hog raisers ng buong bansa. May eksklusibong event discounts din para sa mga dadalo sa summit. Para sa mga interesadong magbababoy, bisitahin lang sila. Yan ang balita mula sa Bicol Agri Summit, mahalaga pati kabuhayan ng magbababoy. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa ating editorial, ang agrikultura po sa Pilipinas ay kasalukuyang nakagapuso sa krisis ng climate change, kung saan ang matitinding init ho ng tagtuyot at biglang lamig o baha ay salit-salit na pumipinsala sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ang pabago-bagong panahon ito hindi lamang isyu ng kalikasan, isa pong banta, pambansang seguridad sa ating pagkain. Kung hindi magpapatupad ang agaran at pangmatagalang solusyon, patuloy na lulubog sa kahirapan ng sektor ng nagpapakain po naman sa buong bansa. Ang latay ng ekstremong panahong ito, sapul kagad ng mga pagsasakit pangisda natin. Sila sumasalo ng hagupit Nagbabagong klima na yan. El Nino at matinding init na yan. Dudulot po yan ang malawakang tagtuyot na nagpapatuyo sa mga irigasyon. Resulta, bitak-bitak na sakahan at pagkasira ng mga pananim kagaya po ng palay at mais. Kung La Nina at bagyo naman, kasunod doon ang matinding init, bigla ang bugso naman ng ulan at baha. Sira po nito ang mga natitirang pananim, binabaha po ang komunidad ng mga magsasaka. Krisis naman sa imbakan, panahon po na matinding init, mabilis mabulok yung mga ani. Walang sapatong pasilidad para sa tamang lamig o cold storage, netinadang palay at sila ang natatapot po naman at nasasayang. Hindi po dapat papiraparasong tulong o band-aid solution lamang kinakailangan din Ano ang inihan? Pagsak ang pressure, produkto, sa walang mapagtataguan. Habang sa panumpo ng tagtuyot, kukulang naman tayo sa supply. At para masagip ang agrikultura, kailangan po yung mga radikal scientificong hakbang. Yung climate resilient crops, yung modernong cold storage na yan, yung rainwater harvesting. Ipaunda rin po yung mga sistema na pag-iimbak ng tubig ulan, tuwing tag-ulan, para may magamit na patubig tuwing tagtuyot. Ang pag-udlad po ng bansa ay nakasalalay sa tiyan ng bawat Pilipino at ang tiyan ng bansa nakadepende ho sa mga magsasakat mangisda. Ang sala sa init, sala sa lamig, klima, hindi na natin mababago. Ngunit mali po natin baguhin ang mga sistema ng ating agrikultura upang maging handa tayo. Nauna upang seryosohin ang modernisasyon at proteksyon sa ating mga lokal na producer, tutuloy ang madaig ng krisis, ating po namang hapagkainan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Muli kami pagsaludo sa ating mga bayani, masasakit patatapang nating mangisda. Saludo po kami sa inyo at magandang morning sa inyong lahat. Happy listening at watching sa Red Ink Family dyan sa Hong Kong, ging sa Africa, sa Papua New Guinea. Good morning din kay Sara Red Era. Yan, magandang maga po. Okay, ano kaming oras sa ngalan po nila Alvin Roban Arnel. Kasama pa rin po natin dyan Nigda sa San Gemart, Sam, sila Marisol, Julius, Camille, Rona. Siyempre sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Tinambulo, Hero Ilustre na Brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan aban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang, ang po ay isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. ngayong pagbubukas ng klase. Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asa na si MS mo yata ang nakakabot eh.
13: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Formal na bubuksan ngayong araw, abot sa 28 million na mag-aaral. Inaasahang i-welcome ng Department of Education.
3: Headlines.
0: Pamahalaan, bubuhusan ng education sector ng 1.3 trillion pesos para lalo pa itong palakasin. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Headlines.
0: Philippine National Police handa sa pagbubukas ng klase ngayong araw.
3: Headlines.
0: 4 na suspect na may kaugnayan sa Manoy Manumalyang Flood Control Project sa Bulacan, inaresto ng Philippine National Police.
3: Headlines.
0: Pamahalaan, tiniyak na magpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Marila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 8, 2026. Muling sumasay niyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Formal na bubuksan ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw. Abot sa 28 million mag-aaral mula sa iba't ibang rehiyon ang inaasahan na i-welcome ng Department of Education. Sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Strand Carmela Oracion na nagsimula ang paghahanda para sa bagong school year noong katapusan ng mga klase noong Marso sa school year 2026-2027. Ipatutupad ng kagawaran ang three-term school calendar. Layunin ng bagong school calendar na magkaroon ng mas mahaba at mas focus na panahon para sa pagtuturo at pag-aaral. Mabawasan ang pagtigil ng mga klase at may ayos ang paggamit ng instructional time sa buong academic year. Ipatutupad din ng DepEd ang education sa panahon ng emergency. Dagdag na oras sa work immersion sa senior high school, isang flexible learning program at ang pinalakas na senior high school curriculum para sa mga mag-aaral ng grade 11.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
0: Education sector, lalo pang palalakasin ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report.
6: Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy yung mga inisyatiba ng kanyang administrasyon upang lalo pang mapalakas ang sektor ng edukasyon sa bansa. Sa katunayan, ayon sa Pangulo, ay nakapaglaan dito ang pamahalaan ng 1.3 trillion pesos para magamit sa iba't ibang kaukulaan na ang target ay mapaunlad pa, hindi lamang ang mga kapakanan ng mag-aaral. Sa pamamagitan na yan, ang nasabing pondo ay inaasahang makapagre-recruit pa ng mas maraming pampublikong guro at mapapalakas din ang learning recovery sa pagbasa, sa matematika, ganun din sa agham. Magagamit din ang higit 1 trilyong pisong pondo, dagdag ng Pangulo, para mapalawak ang school-based feeding programs at makapagpatayo ng mas maraming silid-aralan sa buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: This year, we have allotted over 1.3 trillion pesos for the advancement of education.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Naglabas na ang Department of Education ng bagong guidelines upang tulungan ang mga hepe na mga paaralan na malaman ang mga suspension ng klase at mapili ang nararapat na paraan ng pagtuturo sa panahon ng emergency. Sa isang kautusan, inautorisa ng DepEd ang mga hepe ng paaralan na makipag-ugnayan sa School Division Superintendent at local government units upang magpatupad ng suspension ng klase base sa aktual na sitwasyon sa komunidad. Ayon pa sa DepEd, dito tinitiyak na target ng mga class suspension ang mga pangangailangan ng mga apektadong classroom o grade level. Nakatakda rin ang mga guidelines o nagtatakda rin ang mga guidelines sa mga pamantayan para sa emergency learning resources at karanasan gaya ng printed o digital modules, broadcast materials, check-in guides at emergency kits. Samantala, ipatutupad ang mga bagong guidelines sa lahat ng pampublikong elementary at secondary schools, mga community learning centers at accredited alternative learning system providers sa bansa. Samantala, sinabi ng kagawaran na maaring ipatupad ng mga pribadong paaralan ang mga pribadong alternative learning system providers at basic education units ng state at local colleges and universities ang mga bagong guidelines.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police handa na para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Pagtiyak ng seguridad ng mga paaralan hindi magiging hadlang sa kampanya kontra krimen. Yan pong balitang hatid ni J-Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Aabot sa 55,000 mga tauhan buhat sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang sama-sama magtitiyak ng seguridad. Kaya hindi na kaayusan sa pagbukas ng klase ngayong araw ay kay PNP Chief Police General Semilesio Nartates Jr. mula sa nasabing bilang aabot sa 32,830 mga pulis ang kanilang pagkakalat sa buong bansa. Nasa 28,751 rito ay mula sa iba't ibang presinto habang nasa 4,079 naman ang magmumula sa iba't ibang unit ng pulsya. Sa samahan pa sila ng 22,670 force multipliers mula sa mga lokal na pamahalaan ang Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, gaya din ang iba pa mga ahensya gaya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at iba pa. Dagdag pa ng PNP Chief, naglatag na rin sila ng mahigit sa 9,300 police assistance desk sa buong bansa habang nasa 9,500 at 25 mobile patrol unit ang magpapalakas ng presensya ng pulisya. Alisunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na iparamdam ang presensya sa bawat komunidad sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase nang hindi naapektuhan ang mga regular na operasyon laban sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpatupad ang Philippine Coast Guard o PCG ng mas pinaigting lahakbang sa kaligtasan at seguridad ng mga pantalan sa buong bansa. Ito'y bilang bahagi ng Oplan Biyaing Ayos Balik Eskwela 2026 ng Department of Transportation ay kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Nakahanda ang ahensya na tiyakin ang ligtas at maayos na paglalakbay ng publiko mula ngayong araw hanggang Hunyo 11 kasabay ng pagbubukas ng school year 2026-2027. Kabilang sa mga pinatutupad na hakbang ang mas maigpit na inspection sa mga sasakyang pandagat, dagdag na deployment ng mga tauhan sa mga pantalan at terminal at mas malawak na koordinasyon sa iba pang mga ahensya upang maiwasan ang overcrowding, overloading at iba pang insidente. Katuwang din ng PCG ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority sa pagtatatag ng DOTR Malasakit Help Desk para sa agarang pagtugon sa mga reklamo at kahilingan ng mga biyahero. Magkakaroon din ng karagdagang Coast Guard K-9 units upang mapalakas ang seguridad sa mga pantalan. Patuloy ang pagbabantay at maritime security operations ng PCG upang matiyak ang ligtas, maayos at komportableng paglalakbay ng mga pasahero ngayong panahon ng Balik Eskwela 2026. Ang aktibidad ay bahagi naman ng pagsusulong ng Intensified Community Assistance, Awareness, Response and Enforcement o iCare Program ng PCG. Layunin ang programa na palakasin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng maagap, may malasakit at maasaang serbisyo publiko para sa bawat Pilipino, lalo na sa panahon o na panahon ngayon ng pagbubukas ng klase.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Back to school safety tips para sa mga drivers. Nilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan pong balitang atid sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong Lunes, naglabas ng ilang paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga driver, operator at pati na rin sa mga commuter. Ayon sa LTFRB, mahalagang tiyakin na mga motorista na nasa maayos na kondisyon ang kailang mga sasakyan bago bumiyahe para maiwasan ang aksidente at anumang abiriya sa kalsada. Pinayuhan din ang mga driver na magmaneho ng maingat at sumunod sa itinakdang speed limits, lalo sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan. Binigyan din ang kahalagahan ang pagbibigay prioridad sa mga pedestrian, partikular sa mga school zone at tawiran ng mga estudyante. Pinaalalahanan rin ang mga operator at driver na iwasan ang overloading at tiyaking sa mga otorisadong loading at unloading areas lamang magsasakay at magbababa ng mga pasahero. Ayon sa LTFRB, layo ng mga naturang hakbang na matiyak ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga mag-aral at ipawang mananakay ngayong balik eskwela. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagtas ng Special Education Fund para sa mga o sa mas mataas na pondo para sa edukasyon, sinusulong sa Kamara. Mula sa Kamara, darito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Isinusulong ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Cayton ang panukalang magpapataas ng pondo para sa edukasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtaas ng Special Education Fund o SEF levy mula 1% na maging 3%. Sa ilalim ng House Bill Number 9227 o Strengthened Special Education Fund Act of 2026, layunin ang panukala na mabigyan ng sapat na pondo ang mga pampublikong paaralan para sa konstruksyon at rehabilitasyon ng mga classrooms, pagbili ng instructional materials, learning recovery programs, sanitation facilities, at iba pang pangangailangan ng mga estudyante at guro. Ayon kay Cayton, matagal nang hindi na i-adjust ang kasalukuyang SEF rate kahit patuloy na tumataas ang gastos sa edukasyon at dumarami ang pangangailangan ng mga paaralan. Binibigyan din din naman mabatas na malaking tulong ang dagdag na pondo upang masuportahan ang mga local school boards at mga LGUs sa pagtugon sa kakulangan ng pasilidad at resources sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Cayton, ang pagtaya sa edukasyon ay pagtaya sa kinabukasan ng bansa at nararapat lamang na mabigyan ito ng sapat at napapanahong suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaresto ng Philippine National Police ang apat na suspect na may kaugnayan sa umunoy maanumalyang flood control project sa Bulacan. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na inaresto ang tatlong suspect noong nakaraang Biyernes. Isang suspect naman ang voluntaryong sumuko sa PNP matapos ang coordinated tracking operations. Nakatulong sila ngayon o nakakulong sila ngayon sa isang pitan sa Quezon City. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates ang mga operating units para sa kanilang matagumpay na pagpapatupad ng arrest warrant na may kaugnayan sa flood control scandal.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakatakdang isagawa ng block ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ngayong araw ang pagdinig ng kanyang Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Pamumunuan ni Committee Chair Senator Erwin Tulfo ang pagdinig. Ito ay magsisilbing pinakaunang opisyal na aktibidad ng grupo ni Gatchalian matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado noong nakarang linggo. Nagimbitang Blue Ribbon Committee ni Tulfo na mga resource persons para sa pagdinig. Kabilang dito, sina Public Works Secretary Vince Dizon, Ombudsman Crispin Remulla, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Acting Justice Secretary Frederick Vida, Budget Secretary Kim Robert De Leon, at ilang mambabatas.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian handang makipag-dialogo kay Senator Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Bukas si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na makipagdialogo kay Senador Alan Peter Cayetano sa gitna ng leadership impasse ngayon sa mataas na kapulungan. Ginigiit pa rin kasi ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President, samantalang naninindigan naman ang new majority bloc na si Gatchalian na ang leader ng Senado. Sa isang Facebook livestream nitong weekend, una nang inimbitahan ni Cayetano si Gatchalian sa isang meeting para niya matuldukan kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang tunay na leader ng Senado. Tugon dito ni Gatchalian, handa siyang makipag-usap kay Cayetano. Samantala, sinagot rin ni Senator Wen ang panawagan ni Senator Alan na huwag magpagamit kung kanino man. Ayon kay Gatchalian, walang nagpapagamit sa kung sino man. Katunayan, sila anya sa new majority bloc ay may consensus building, nag-uusap-usap at nagtutulungan. At ang consensus anya nila ngayon sa bagong majority bloc ay makapagbalik trabaho na ang Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maraming tinanggi ni Representative Terry Ridon, miyembro ng House Prosecution Team, ang aligasyong tumanggap siya ng balita na naglalaman ng pera kapalit ng pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Ridon na hindi kailanman nabanggit ang kanyang pangalan sa original affidavit na nilabas kaugnay ng naturang paratang ayon sa kongresista. Sinama lamang umano ang kanyang pangalan sa mga sumunod na pahayag kahit wala itong sapat na batayan na aligasyon laban sa kanya. Ginait din ni Ridon na wala siyang natanggap na anumang pera o benepisyo at handa siyang harapin ang anumang akusasyong binabato laban sa kanya. Gait man niya, nakikita niyang bahagi lamang ng pagtatangkang siraan ng House Prosecution Team ng mga paratang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong nakapaloob sa impeachment complaint. Sa kabila nito, tiniyak ng mambabatas na mananatiling nakatuon ang prosecution panel sa paghahanda at paghahanap o pagharap ng mga ebidensya sa oras na umusad ang impeachment proceedings.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: U.S. Secretary of State Marco Rubio at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nagkaroon ng pagpupulong para sa pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor ng bansa. Narito ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Yes, Alan, nagkaroon nga ng pagpupulong si U.S. Secretary of State Marco Rubio at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro hinggil nga sa pagpapalakas ng economic corridor ng bansa, partikular na ang Luzon Economic Corridor ng Pilipinas. Ayon nga kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na naging produktibo ang kanilang pagpupulong upang pag-usapan ang pagpapalakas ng economic diplomacy, kabilang na rin ang pagpapalakas ng strong maritime cooperation at shared commitment para nga sa pagmamintena ng regional peace and stability at ang pagpapalakas ng diplomatic channels ng dalawang bansa. Dagdag pa ni Secretary Lazaro na umabot na rin sa 80 taon ang diplomatic relations ng Pilipinas hinggil nga sa naturang sektor. Sa uli naman, muling siniguro ng Foreign Affairs Department na mas papaigtingin pa nila ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos upang mas mapalakas pa ang Luzon Economic Corridor ng ating bansa. Alan, wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinagmalaki ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang naging resulta ng kanilang Safer Cities Initiative matapos ang dalawang buwang pagpapatupad nito sa Metro Manila. Mula April 6 hanggang June 6, 2026, nakapagdala ang NCRPO ng kabuwang 509,927 enforcement actions sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO framework, kabilang dito ang pagtugon sa mga paglabag kaugnay ng pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, paninigarilyo, kalinisan ng kapaligiran, curfew ng mga kabataan at ang paglabag sa trapiko at noise pollution. Pinakamataas ang bilang ng enforcement activities sa Southern Police District, Northern Police District at Quezon City Police District. Ang NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, layunin ng programa na hindi lamang tugunan ang mga paglabag kundi palakasin ang disiplina, kaayusan, tiwala at respeto ng publiko sa komunidad. Tiniyak naman ng NCRPO na ipagpapatuloy nila ang maigpit na pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa upang mapanatiling ligtas at maayos ang Metro Manila.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kumikilos na ang pamahalaan upang maibalik ang halos 600 megawatts na nawalang kapasidad ng kuryente sa Visayas matapos masira ang apat na power plants. Ang nasabing aberya, ang isa sa mga daylan ng umiikot na brownout o rotational brownout sa ilang bahagi ng rehiyon. Inaasahang matatapos ang pagkukumpuni ng mga planta sa susunod na linggo o buwan. Dahil sa kakulangan ng supply, nakaranas ang Visayas grid ng ilang yellow at red alerts mula pa noong kalagitnaan ng Mayo, kasabay ng pagkawala ng operasyon ng mahigit sa 20 power plants. Bilang tugon, pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng enerhiya na agad ayusin ang sitwasyon at maglatag ng mga hakbang upang matiyak ang matatag na supply ng kuryente. Kasama rin sa mga plano ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga bagong planta, pagpapalawak ng transmission network at pagrepaso sa performance ng National Grid Corporation of the Philippines upang maiwasan ang kahalintulad na problema sa hinaharap.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Acting Senate President Win Gatchalian na bahagi ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Maynila. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tanhoco.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nagdaloob ng ayuda si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian sa mga pamilyang naapektuhan na magkakahiwalay ng insidente ng sunog sa lungsod ng Maynila. Personal na ipinamahagi ni Gatchalian ang nasa 3,100 sacks ng bigas para sa mahigit 2,980 families na naapektuhan ng sunog sa San Nicolas, Maynila nitong Mayo 23. Nagbigay rin siya ng karagdagang 150 sacks of rice para naman sa 134 families na nasunugan sa Baseco, Maynila noong May 30. Kabilang ang mga biktima ng iba't ibang insidente ng sunog mula Pebrero hanggang Mayo. Ayon kay Gatchalian, mahalaga may pagpatuloy ang serbisyo publiko upang matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang nahaharap sa paglikas, mataas na gastusin sa pamumuhay at iba pang hamong pinansyal. Isa rin sa mga prioridad ni Gatchalian ang pagtugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na labis na mga nakakaapekto sa mga pamilyang may mababang mga kita. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas marami pang oportunidad sa pagsasanay, trabaho at kabuhayan ang inaasahang babubuksan para sa mga overseas Filipino workers. Ito ay matapos na lagdaan ng Overseas Workers Welfare Administration at Technical Education and Skills Development Authority ang isang Memorandum of Agreement sa Hong Kong. Pinangurahan ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ang paglagda ng kasunduan kasama si Tesla Director General Jose Feliciano Kiko Benitez ngayong Hunyo 7. Sa OFW Global Center sa Hong Kong, layunin ang partnership na palakasin ang mga programa para sa OFWs at kanilang pamilya sa larangan ng upskilling, reskilling, skills training, scholarship opportunities, livelihood, entrepreneurship at employment support. Sa Claudine ng kasunduan, ang pagpapahusay ng reintegration programs para sa mga nagbabalik na OFW, pagpapadali ng referral at skills certification mechanisms at pagtiyak ng mga training program na naaayon sa pangangailangan ng labor market. Samantala, palalawakin din ang access sa scholarship at financial assistance para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa OWA, mahalagang hakbang ang kasunduan ito upang mapalawak ang access ng OFW sa edukasyon, pagsasanay at mga programang magpapalakas sa kanilang kabuhayan at paghahanda para sa mga oportunidad sa loob at labas ng bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naganap ang pamahalaan ng mga bagong paraan upang mapababa ang presyo ng bigas matapos na umakyat sa 15.6% ang rise inflation noong Mayo. Ayon sa Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, natapos na ang 30 araw na pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo ng price ceiling sa imported rice. Anya, pinag-aralan na ngayon ang iba pang mga hakbang upang makatulong sa mga magsasaka at mamimili. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas ay ang mataas na halaga ng mga farm inputs, partikular ang abono na halos dumoble ang presyo kumpara sa mga nakaraang taon. Bilang tugon, maglalaan ang Department of Agriculture ng biofertilizers at mga dekalidad na binhi upang mabawasan ang gastos sa produksyon ng mga magsasaka. Palalawakin din ng pamahalaan ang mga kadiwa center na nagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Patuloy na magtatayo ng buffer stocks ang National Food Authority upang makatulong sa pagpapatatag ng supply at presyo ng bigas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan na patuloy nitong babantayan ang galaw ng inflation at magpapatupad ng mga hakbang upang mabigyan proteksyon ng mga pamilyang Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, pangungunahan ng Multi-Agency Committee ang pagpapatupad ng mga programa upang mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain at mapabuti ang sistema ng distribution at kalakalan. Kabilang din sa mga plano ng pamahalaan ang patuloy na pagbibigay ng fuel assistance sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Nais din ng gobyerno na tiyakin ang sapat na supply ng gasolina at palawakin ang paggamit ng alternatibo at renewable energy sources sa bansa. Samantala, palalakasin din ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng cloud seeding operations, solar-powered irrigation systems at crop diversification programs sa ilalim ng muling binuong El Nino Task Force.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniulat naman ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga mamimili. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nagsimula ng bumagal ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon dahil sa mga programang pinatupad ng gobyerno laban sa epekto ng pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis. Bumagal din ang inflation sa pagkain noong Mayo, partikular sa presyo ng gulay, isda at karne. Nakatulong dito ang mas sapat na supply sa ilang pangunahing lugar ng produksyon. Gayunman, patuloy na tumataas ang presyo ng ilang pangunahing pagkain gaya ng bigas, mais, tinapay at iba pang produktong harina. Samantala, tumaas din ang singil sa kuryente dahil sa mas mataas na generation charges at limitadong supply ng kuryente.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalawak na ng pamahalaan sa buong bansa ang programang magbibigay ng 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan o PUVs. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, bahagi ito ng uplift program na naglalayong mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Mula sa pilot implementation sa Metro Manila noong Abril, mahigit sa 5,000 na gasolinahan na ngayon sa buong bansa ang kalahok sa programa. Maaring makatanggap ng hanggang 150 liters ng discounted diesel kada linggong mga kwalipikadong operators, katumbas ng hanggang 1,500 pesos na subsidy bawat linggo. Tiniyak ng pamahalaan na manggagaling ang pondong ito sa gobyerno at hindi sagot ng mga gasolinahan. Inaasahan ding makikinabang sa programa ang mahigit sa 171,000 PUV units sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagtatayo ng kauna-unahang Strategic Petroleum Reserve ng bansa sa isang lugar na pagmamay-ari ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, layunin ng proyekto na magkaroon ng karagdagang supply ng langis na maaring gamitin sakaling magkaroon ng krisis o pagkaantala sa pandaigdigang supply ng petrolyo. Tinatayang makapagdaragdag ang programa ng hanggang 30 araw na reserbang supply ng krudo at gasolina bilang dagdag proteksyon laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Makakatulong sa pagpupondo ng proyekto ang Maharlika Investment Corporation habang nakikipagtulungan din ang pamahalaan sa Japan para sa mga pag-aaral at pagpapaunlad ng kinakailangang infrastruktura. Ayon sa Department of Energy, layunin ng Strategic Petroleum Reserve na matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa panahon ng energy emergency nang hindi naapektuhan ang papel ng pribadong sektor sa industriya ng petrolyo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Historical Commission of the Philippines may handog na libreng pagtatanghal para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at National Flag Days. Yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naanyayahan ng National Historical Commission of the Philippines ang publiko na manood ng pagtatanghal ngayong araw sa Metropolitan Theater bilang pagunita sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at National Flag Days. Ang pagtatanghal na pinamagatang tapat sa Watawat ay pangungunahan ng mascot ng NHCP na si Yani. Layo ng pagtatanghal na ito na magbigay ng kaalaman sa publiko, lalo na sa mga kabataan ng kasaysayan ng Watawat at kahalagahan nito sa ating pagkakakilanlan. Maaring magparehistro sa link na makikita sa opisyal na social media page ng The Metropolitan Theater. Magandang balita rin dahil libre ang pagpaparehistro para makapanood sa tapat sa Watawat ngayong araw sa ganap na alas 10 ng umaga. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, naglunsad ang Iran ng ballistic missile attack sa ilagang bahagi ng Israel. Ayon sa Israeli military, itong unang pag-atake mula nang magkaroon ng tigil putukan 2 buwan nang nakakalipas. Nauna rito, nagbantang Iran na gaganti ito matapos bombahin ng Israel ang mga lugar sa timog Beirut sa Lebanon kung saan aktibo ang grupong Hezbollah na kalyado ng Iran. Sa ngayon, wala pang naulat na nasawi o nasugatan matapos ang missile attack habang patuloy na minumonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Matatanda ang nagkaroon ng ilang linggong bakbakan sa impapawid sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran noong mga nakaraang buwan. Nagdulot ito ng libo-libong pagkamatay at epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Bagamat umiiral pa rin ang tigil putukan mula noong Abril, nananatiling tensyonado ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita pa rin sa Bayong Dagat, pamamaril malapit sa isang kasiyahan sa Ohio sa Estados Unidos, nag-iwan ng 12 sugatan. Mga suspect malaya pa rin. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Labo-labog ang isang taunang pagdiriwang sa komunidad sa Ohio matapos magkaroon ng malawakang pamamaril nitong Sabado ng hapon na ikinasugat ng hindi bababa sa 12 katao. Inihayag ng Toledo Police Department na naganap ang insidente bandang alas 5:30 ng hapon malapit sa Delaware Avenue at Glenwood Avenue kung saan idinaraos ang tanyag na Old West End Festival. Ayon sa paunang investigasyon, tila 2 magkaibang individual lang nagpalitan ng putok ng baril at nagkataong tinamaan ang mga sibilyan sa paligid. Kinumpirma naman ng mga otoridad na 12 katao ang nagtamo ng sugat mula sa bala kung saan 2 sa mga biktima ang kasalukuyang nasa critical na kondisyon sa mga kalapit na ospital at may edad 14-61. Patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga pulis dahil nananatili pa ring malaya ang mga salarin. Nagpahayag naman ang pagkabahala si Ohio Governor Mike DeWine at sinabing dapat manatiling ligtas ang komunidad para sa mga pamilya ang summer festival. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala, kampiyon sa Birmingham Open sa Inglaterra. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayanto.
17: Sa unang pagkakataon ngayong 2026 season, may iuuwing tropeyo si Alexandra Ayala. Ito ay matapos siyang talunin si Nicola Bartenkova sa final ng WTA 125 Birmingham Open. Final score 5-7, 6-3, 7-5 sa S. Baston Priory Club sa Birmingham, United Kingdom. Kahit na natalo sa unang set, naging decisive ang second set ni Alex at nanaig ang kanyang poise sa ikalabing dalawang laro ng set number 3 para masungkit ang titulo. Ito ang ikalawang WTA Championship ni Ayala matapos ang kanyang tagumpay noong September 2025 sa Guadalajara sa Mexico na isa ring WTA 125 event. Bahagi ang 2026 Birmingham Open sa paghahanda ni Binibini Ayala para sa 2026 Wimbledon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pamalang panlalawigan ng Batanes at PhilHealth sa Puwersa para sa mas maayos na serbisyong medikal sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Bea.
25: Mas pinalakas pa ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes ang ugnayan nito sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth upang masiguro ang abot-kayang serbisyong medikal at proteksyong pinansyal para sa lahat ng mamamayang ibatan. Kinilala ni Batanes Governor Ronald Jun P. Aguto Jr. ang kahalagahan ng mga pangunahing programa ng PhilHealth, partikular ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT. Ayon kay Governor Aguto, direktang tumutugma ang mga programang ito sa kaniyang programa sa pagpapalawak ng universal healthcare, pagpapabuti ng mga serbisyong medikal at pagtiyak sa kalusugan ng bawat pamilyang ibatan. Sa naganap na pagbisita ng Team PhilHealth sa lalawigan, inilahad ng mga opisyal ang malalaking pagbabago sa ahensya simula noong nakaraang taon, kabilang narito ang mas mataas na sagot sa gastusin, outpatient emergency care benefit,

0: PSWD. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito si Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
2: Tumanggap ng kabuuan 1.32 milyong pisong pondo ang apat na asosasyon sa lungsod ng Baguio sa isinagawang payout ng Project Development and Advancement Grant at Seed Capital Fund ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng programa na palakasin ang mga umiiral at bagong tatag na samahan sa pamamagitan ng karagdagang puhunan upang mapalago ang kanilang mga negosyo at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa kanilang mga miyembro. Kabilang sa mga tumanggap ang United Baguio Beekeeper Sustainable Livelihood Program Association, Fairview Women's, We Can Survive at Kabalikat NutriHub. Naghayag ng pasasalamat si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa DSWD sa patuloy na suporta sa Sustainable Livelihood Program. Aniya, mahalaga ang programang pangkabuhayan upang mabigyan ng marangal at pangmatagalang oportunidad ang mga nasa laylayan at mapalakas ang kanilang kakayahang umangat sa buhay sa pamamagitan ng kanilang sariling kabuhayan. Ang Sustainable Livelihood Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DSWD na naglalayong mapabuti ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga mahihirap. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 24,000 bayanihan SIM cards na ipamahagi na sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mildred.
3: Patuloy na pinalalakas ng DICT ang kampanya para mapalawak ang internet access sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pamamahagi ng bayanihan SIM cards sa Ilocos Region. Sa isinagawang kapihan forum ng PIA kaugnay ng National ICT Month, sinabi ni DICT Ilocos OIC Regional Director Jamie Ruiz Chua na 24,454 sa kabuuang 25,000 bayanihan SIM cards na inilaan sa rehiyon ang naipamahagi na sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa bilang na ito, 24,041 SIM cards ang napunta sa mga estudyante at empleyado habang 413 ang ibinigay sa mga benepisyaryo ng 4-piece sa pamamagitan ng DSWD. Pinakamaraming naipamahagi sa Ilocos Sur, 10,977 SIM cards. Kasunod ang Ilocos Norte, 10,868 at Pangasinan, 2,609. Ayon sa DICT, patuloy ang pagtaas ng demand para sa programa. Kasabay ng distribusyon, nagsagawa rin ang ahensya ng Digital Literacy at Cyber Hygiene Orientation upang maturuan ng mga benepisyaryo ng online safety, data privacy at paggamit ng eGovPH app para sa mga servisyong pampamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga lokal na pamahalaan sa Albay, mabilis na rumesponde sa magnitude 5.3 na lindol nitong Biyernes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay, narito report ni Paul Apin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul!
4: Agad na kumilos sa mga lokal na pamahalaan sa Albay matapos yanigin ng magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan nitong Biyernes upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at masuri ang posibleng pinsala sa mga apektadong lugar. Sa bayan ng Daraga, nagbigay ng direktiba si Mayor Victor Perete sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang magsagawa ng post-earthquake inspection sa ilang establishmento para matukoy kung may nasirang istruktura dulot ng pagyanig. Sa Legazpi City naman, inatasa ni Mayor Hisham Ismail ilang City Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagawa ng pag-iikot at pagsusuri sa mga barangay habang nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng Albay Public Safety and Emergency Management Office kasama ang Albay Provincial Engineers Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Santo Domingo na malapit sa epicenter ng lindol. Ayon sa Albay Provincial Information Office, sinuri ng 7 engineers mula sa Provincial Engineers Office ang ilang lugar sa bayan dahil sa mga naitalang bitak kasunod ng malakas na pagyanig. Samantala, nanawagan si Santo Domingo Mayor Bong Banda sa mga residente na manatiling kalmado ngunit alerto maging mapagmatiyag sa mga posibleng aftershock at agad iulat sa mga otoridad ang anumang pinsalang dulot ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Palapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Puerto Princesa.

0: City Police Office, mas pinaigding ang seguridad sa Puerto Princesa ngayong unang araw ng pasukan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, darito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
2: Mas pinaigting ng mga kapulisan sa lungsod ng Puerto Princesa ang kahandaan nito para sa pagsisimula ng pasukan ngayong araw bilang pakikiisa sa pambansang implementasyon ng Offline Balik Eskwelas 2026. Kaugnay nito ay nagtalaga ng hindi bababa sa 307 mga police personnel ang Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan, kasama na rin ang mga pangunahing lansangan, kalsada, terminal at ilan pang mga lugar kung saan ay inaasahan ang pagdagsa ng mga tao bunsod ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Maglalakad at magpapatrolya mga kapulisan sa syudad at magsasagawa din ito ng traffic management operations at patuloy na nakamonitor sa mga sitwasyon sa syudad upang masiguro ang seguridad ng mga mag-aral, guro, mga magulang at buong komunidad, partikular ngayong unang araw ng pasukan. Nagtalaga din ang PPCPO ng mga Police Assistance Desk o PADS sa mga estratehikong lugar sa syudad, partikular sa malalapit sa mga eskwelahan upang makapagbigay ng kinakailangang tulong o suporta sa sino mang mga ngailangan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
4: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
3: Naku, maghapon, naka-computer. Kapag isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
4: Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo.
3: Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 100,000 na mag-aaral ng Lapu-Lapu City, Cebu, makakatanggap ng school supplies mula sa LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atid ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sheila.
6: Mamimigay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ng mga gamit pang eskwela sa mga mag-aaral sa public schools para sa school year 2026 hanggang 2027. Aabot sa 105,820 na mga estudyante mula sa kindergarten hanggang sa senior high school ang makakatanggap nito. Kabilang sa mga ipamimigay ang customized school bags, notebooks at writing pads. Ayon kay Mayor Cindy King Chan, ang pamamahagi ng school supplies ay makakatulong para maibsan ang gastusin ng mga magulang ng mga estudyante. Maliban nito, mamimigay din ang Lapu-Lapu City Government ng protective hard hats sa mahigit 33,000 na kindergarten hanggang grade 3 pupils bilang bahagi ng disaster risk reduction and management program nito. Magagamit ang hard hats bilang proteksyon sa mga mag-aaral panahon ng emergency o kung may isa sa gawang drills at preparedness activities bilang pag-promote ng safety awareness sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iloilo City Government, na bahagi naman ng libreng school supplies para sa kindergarten hanggang grade 12 sa mga public schools sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Janelle.
7: Mamimigay ng libreng school supplies ang Iloilo City Government para sa lahat ng estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Iloilo. Bahagi ito ng programa ng Iloilo City Government na school o initiative to share kits that uplift learners. Sinabi ng Department Head 2, Maria Matilde Treñas, iaanunsyo ng City Government ang schedule ng distribusyon sa bawat paaralan ngayong Linggo. May nasa 13 public high school at 53 public elementary school sa lungsod na nakatakdang mabibigyan ng school supplies. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, sa pamamagitan nito matulungan na mapagaan ang gastusin ng mga magulang lalo na ngayong pasukan. Sa datos ng City Government, nakatakdang mabibigyan ang nasa 74,000 na mag-aaral na naka-enroll sa pampublikong elementarya at high school sa lungsod ng Iloilo ang magiging benepisyaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maayos na pabahay, mahalagang hakbang kontra kahirapan sa Iligan City ayon sa National Anti-Poverty Commission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sharif.
8: Binigyang diin ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI na mahalagang hakbang sa paglaban sa kahirapan ang pagbibigay ng ligtas at maayos na pabahay sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa Iligan City. Sa kauna-unahang City Housing Summit sa Northern Mindanao, sinabi ni NAPSI Basic Sector Coordination and Advocacy Service Director Ana Caneda na mahalagang pagkilala sa karapatan sa sapat na pabahay ang paggawad ng mga certificate sa mga benepisyaryo ng permanenteng pabahay na nakaligtas sa Bagyong Sendong sa Iligan noong 2011. Ang karapatan sa sapat na pabahay ay isa sa limang pangunahing karapatang nakasaad sa Magna Carta of the Poor o Republic Act No. 11291. Patuloy naman aniya ang pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan upang mapalawak ang mga programa sa pabahay at mabawasan ang kahirapan. Giit ni Caneda, bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtukoy sa mga pinakamahihirap na komunidad upang maihatid ang kinakailangang tulong at maisakatuparan ang layuning maibaba sa single digit ang poverty incidence pagsapit ng 2028. Ayon pa sa opisyal, nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan tungo sa layuning ito sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya at mga pandaigdigang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Task Force kontra illegal logging, pinalalakas ang koordinasyon sa lalawigan ng Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Johania.
9: Pinalalakas ng Provincial Anti-Illegal Logging Task Force o PA-LTF ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, militar at pulisya upang higit pang maprotektahan ang mga kagubatan ng Lanao del Sur. Ito ang pangunahing naging usapan sa ikalimang pagpupulong ng PA-LTF na ginanap kamakailan lamang kasabay ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month 2026. Ayon sa mga opisyal na nanatiling banta sa kalikasan ng illegal logging na nagdudulot ng pagkasira ng kapaligiran at nagpapalala ng pagbaha sa ilang lugar ng lalawigan. Inulat naman ng militar at pulisyang pagpapatuloy ng kanilang mga operasyon kabilang ang mga checkpoint at monitoring activities upang mapigilan ang illegal na pagputol at transportasyon ng mga troso. Sa pagtatapos ng pulong, muling pinagtibay ng PA-LTF ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang sama-samang pagkilos para sa pangangalaga ng kagubatan at likas na yaman ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mga pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Lunes, June 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
16: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Araw po na Lunes, ha? June 8, 2026. Oy, balik eskwela na mga estudyante natin. Excited, excited na mga bata. Pasok sa school, ha? Bilang pambugad natin ngayong umagang ito, mga kaibigan. Traffic update muna tayo, direct na mula po sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas. Traffic!
0: Ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Hello, Sir Alan, sa mga tagapahanig po ng Radyo Pilipinas, umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang makarating po yan dito sa may North Avenue. Masusundan din po na bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Aurora Intersection at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Pagdating din po natin sa parte ng Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbabagal dito po sa may Magallanes Flyover hanggang makababa po yan dito sa may Arnaiz Avenue. Pagkalagpas naman po nito ay tuloy-tuloy o dire-diretso na rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Gia Rivales. Iyan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Unang araw ng klase, balik eskwela ang ating mga kababayan. Oh, meron pa rin daw mga bata na ayaw magpaiwan sa school. Kaya yung mga mami, mga nanay tuloy, di ba? Abay, ayaw umalis ka agad ng eskwelahan. Titingnan muna yung kanilang mga tsikiting, lalo na yung mga first time pumapasok sa mga paaralan. Handa naman, of course, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pagbubukas ng klase ngayong araw na ito ng Monday. Handa ang Department of Education. Mga teachers, good morning, ha.
5: Mga principal, good morning din. Philippine National Police handa rin at nakatutok ano, sa pagbubukas ng klase sa araw na ito. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikibalita rin sa Department of Agriculture. Ang mga hakbang na sinasagawa ng Department of Agriculture kaugnay po nitong tumataas na inflation rate sa bigas, ha? Maya-maya ang ating makakaugnay tungkol dyan, Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
14: Amoy pares, amoy araw.
15: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
14: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
15: Ang dungis mo!
16: Ma! Tama na!
17: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
18: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
19: Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
20: O ano, game na?
21: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
12: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 13 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Kumustahin natin ang pagbabalik eskwela sa ilang mga paaralan. Dito muna tayo sa Quezon City. Mga estudyante ng President Corazon Aquino Elementary School, back to school na. Ang ang nakatutok po diyan, mga kaibigan, si Marian Bastasa.
22: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
5: Mary, morning.
23: Magandang umaga, Alan. Nandito nga tayo ngayon sa may President Corazon Aquino Elementary School kung saan nasa classroom.
5: Mary! Toot! Teka, try natin reconnect ang signal ni Marian Bastasa. Nariyan siya sa President Corazon Aquino Elementary School, Quezon City. At kognay po ito ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. So 7:14 na ng umaga at marami tayong mga estudyante na nagsimula na kaninang alas 7 ng umaga ang kanilang classes, ha? Okay? Let's try si Marian Bastasa ulit mula dyan sa Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Mary? Wala pa. Babalikan natin maya-maya si Marian Bastasa. Mula po dyan sa Quezon City. Ayan, okay na. Okay, Mary, kumusta dyan?
23: Alan, good morning.
5: Yes, good morning.
23: Ayan, okay na ba yung signal ko? Good morning. Kaninang 5:30 nga, ay maagang nagsimula yung flag raising ceremony dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Dito yan sa may batasan na sa Quezon City. At sa mga oras na ito, nasa classroom na yung mga estudyante. Ngayong umaga, ang mga pumasok ay yung mga grade 2, grade 4, at grade 6 students. Kanina, Alan, ibang-iba yung sitwasyon dito sa may gate dahil punong-puno yan ng mga magulang. Naabutan pa actually natin, Alan, isang magulang. Medyo nagwala, medyo umiyak dahil gusto niya kasama siyang pumasok sa loob ng classroom at samahan yung kanyang anak na grade 2 students. Ang problema, ang policy kasi nitong paaralan ay hindi na nga pwedeng pumasok pa yung mga magulang. Hindi na sila pwedeng kasama ng mga estudyante dahil inaalalayan naman na sila nung kanilang mga teacher pagpasok dito sa gate ng eskwelahan. At yun kanina yung hindi natanggap nung magulang at medyo naging emotional siya nang hindi siya papasukin ng mga teacher. Pero may tugon dyan yung principal ng eskwelahan na si Dr. Jerry Isip. Ang sabi niya, talagang ito daw ay policy ng school dahil kapag nga naman sinamahan siyempre ng isang magulang yan, di lahat ng magulang ay magde-demand na rin na pumasok dito sa loob ng eskwelahan. Pakita natin yung pahayag ng principal ng eskwelahan.
0: Actually po, pinapapasok lahat ng mga bata. Yung mga dati ng mga estudyante natin dito, talagang hindi na pinapapasok yung mga magulang. Kasi dati naman na eh. Pero kung hindi pa naman na-enroll ng mga yung mga transferees galing sa private, galing sa probinsya, talagang papapasukin ng mga magulang.
4: So dapat maunawaan sir ng mga magulang na safe naman ang mga anak pagpasok.
0: Kaya ina-announce namin kahit sa flag ceremony kanina, pagpasok ng kanilang anak ay secured na rito at kami nang bahala. Marami naman akong tauhan para ihatid ang mga bata kung saan sila nararapat at anong grade.
23: Kaya kanina, Alan, yun nga, no, bukod sa mga estudyanteng nag-iiyakan, eh meron din tayong nakita, pati nanay, nag-iiyakan dahil nga gusto nilang pumasok din dito sa loob ng eskwelahan. Pero sa ngayon, Alan, ay maayos ng sitwasyon. Nakapasok na yung mga estudyante sa loob ng mga classroom. Sa tala ng eskwelahan, Alan, nasa 7,900 na raw yung mga enrolled na estudyante ngayon pa lamang. Pero inaasahan nila na madaragdagan pa at posible pa nga umabot ng 8,500 itong mga estudyante ng Corazon Aquino Elementary School. Sa classroom naman, Alan, ang sitwasyon ay dahil sa dami ng mga estudyante, siyempre may mga partition pa rin yung mga classroom. At ayun nga, sa pamunuan ng eskwelahan, pumunta na raw dito si Mayor Joy Belmonte at sila na raw yung aako para magkaroon ng soundproofing yung mga partition at hindi magkarinigan sa klase yung mga estudyante. Kanina rin, Alan, ay nag-inspection din dito yung DepEd NCR Regional Director at paging ang Division Superintendent ng Quezon City at para alamin yung sitwasyon ng mga estudyante at syempre tignan din yung partition sa mga classroom. 1:33 daw yung sitwasyon dito o yung ratio sa loob ng mga classroom. 1:45 naman kapag yung marami o kapag walang partition yung classroom. So sa ngayon, Alan, ito yung sitwasyon. Nasa loob na ng classroom yung karamihan ng mga estudyante, 6 a.m. to 12 noon ang pang-umagang klase at mamaya yung mga panghapon. Sa labas ay nandyan kanina yung mga tauhan ng LTFRB, nandyan din yung mga tauhan ng PNP para tingnan ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong unang araw ng balik eskwela. Yan naman, Alan, sitwasyon dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Marian Bastasa, mula po sa Quezon City.
22: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
5: 19 minutes makalipas ang 7 a.m. From Quezon City, maya-maya pupunta naman tayo dyan po sa Pasig City. Uy, ito ha. Dyan po sa Rizal High School sa Pasig. Yan ho'y isa sa mga eskwelahan na napakalaki ng student population, ha? Ang tumutok naman dyan, mga kaibigan, si Quincy Kahilig. Maya-maya magbibigay din ng update si Quincy sa atin mula dyan sa Rizal High School, Pasig City. Uy, teka. Kanina sa flag ceremonies, dyan po sa unang araw ng klase sa Rizal High School sa Pasig, ay meron daw, ano ito, 7 estudyante na nahimatay pero nasa ligtas ng kalagayan. Okay na ang linya ni Quincy. Babalikan natin maya-maya. Quincy Kahilig, direkta mula po sa Rizal High School sa Pasig City. Siyempre, marami pong mga ganyang sitwasyon ang opening ng classes, yung report kanina ni Marian Bastasa. Kung may batang umiiyak dahil ayaw magpaiwan sa kanilang magulang sa school, ay yung report ni Mary kanina, meron ding nanay na napaiyak dahil ayaw niyang iwanan yung kanyang anak sa eskwelahan. O, diba? Bahagi po yan ng ano, pulisiya ng mga paaralan na yung mga parents ay hindi sasama sa loob. Ay hatid, isusundo yung mga bata. Pero pagdating sa eskwelahan, eh, mga bata nang bahala. At tinitiyak naman ng mga school administrators ang kaligtasan, of course, ng mga estudyante kapag ang mga ito ay nando na sa premises ng paaralan. 21 and a half minutes makalipas po ang 7 a.m. Ito pa rin ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Bibigyan daan muna natin, mga kaibigan, ang ilang mga paalala at maya-maya ang update mula sa Rizal High School sa Pasig City. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service
27: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
28: Radyo Pilipinas is on Viber.
29: Viber.
28: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
29: Receive credible news and information.
28: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
29: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
28: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Radyo Publiko,
6: 738 AM.
5: Ito na ang update mula naman sa Rizal High School sa Pasig City.
22: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
5: Ang nakatutok doon si Quincy Kahilig. Quincy, good morning!
33: Yes, Alan.
8: Magandang umaga sa iyo dyan at magandang umaga sa ating mga takapakinig at sa ating mga nagbabalik eskwelang, mga mag-aaral at kanilang mga magulang. At ito nga ang update dito mula dito sa Pasig City ay naging matiwasay ang pagbalik eskwela ng libo-libong mga estudyante dito sa Rizal High School sa Pasig City, ang pinakamalaking pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Pasig. Formal ngang sinimulan ang panibagong school year sa flag ceremony sa panguna ng school principal na si Richard Santos. Tinatayang nasa mahigit kumulang 11,000 na mga estudyante ng Rizal High School ngayon taon, pero inaasahang tataas pang mga enrollees dahil ongoing pa rin ang enrollment. At ngayon mayroon din ilang gimmick para sa mga masayang pagbabalik eskwela. Meron mga estudyante dito na nagsuot ng costume para makapag-selfie yung mga kapwa nilang estudyante para sa kanilang masayang pagbabalik sa eskwela ng maingiti. At gayon din, napansin din natin na inaagapay ng mga student officers yung mga kapwa nilang estudyante na tila parang di nila mahanap yung kanilang section. Ayan. Pero eventually, nakita naman nila dahil sa paggabay ng mga student officers at ganyan din ng ilang mga faculty. Pero kapansin-pansin, Alan, na dito sa Rizal High School ay mayroong mga nakakalat na mga security guard sa campus para siguruhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa entrance pa lang ay ini-inspeksyon na ang kanilang bag. Tinitingnan kung meron ba itong mga pinagbabawal na gamit, lalo na yung mga matatalim na bagay gaya ng matatalim na mga kutsilyo, gayon din yung mga gunting. Kasi kahit yung ano daw, pinagbabawal, yung compass na may matalim na dulo. Dahil ito'y para matiyak na maging ligtas ang pagbabalik eskwela ng ating mag-aaral, alinsunod sa direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kaugnay nga niyan ng maikting na seguridad, kanina nga ay nakita natin sa flag ceremony na mayroong 7 mga estudyante ang nakaranas ng o 6 na mga estudyante nakaranas na pagkahilo at mayroong isa na nahimatay. Pero dahil nga naka-alerto ang mga otoridad dito sa Rizal High School, ay agad silang naagapan at nalapatan ng paunang lunas at kasalukuyan ngayon ay ginagamot sa kanilang clinic dito sa campus. At yan muna ang ating update mula Wednesday dito sa Rizal High School sa Pasig City. Yes, Alan.
5: Okay, so yung 6 na estudyanteng nahilo at yung isang estudyanteng nahimatay, okay na sila lahat? Okay na sila?
8: Okay na, Alan. Kanina chinek natin kanina, kasi agad nung pag nahimatay sila dun sa kanilang pila dun sa flag ceremony dahil siksikan nga dun sa field,
5: yes.
8: Nakaranas sila ng mainit kaya yung ilan sa kanila ay nahimatay. Agad naman silang naagapan, nadala nung kanilang mga, meron kasi mga Boy Scout ditong nangaantabay . So agad silang nadala sa bleacher at nalapatan ng first aid at eventually dinala agad dun sa clinic ng kanilang school at kasalukuyan ginagamot na dun. Pero stable na ang kanilang lagay ayon sa ating mga nakausap.
5: Okay. Sige, Quincy, for more updates, ha, mabalikan mo kami later mula dyan sa Rizal High School sa Pasig City.
8: Yes, maraming salamat po.
5: Okay, thank you.
8: Dito sa Lungsod, Pasig, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
5: 28 minutes makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina. Alamin natin ang mga actions to be taken by the Department of Agriculture kaugnay po nitong 15.6% na inflation rate sa bigas, ha? At siyempre, iba pang mga updates din mula sa Department of Agriculture. Philippine Standard Time, meron ho tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Cheryl Dejardo Lacau-Lacau. Sabi niya, good morning sir, watching from Isabela, Negros Occidental. Ako, salamat ha. Thank you for watching. maya-maya. Antabayanan ng update mula po sa Department of Agriculture. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
12: Hi, would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
13: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
14: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz, sa inyong mga AM dials. Ang baga malala, sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo till 8 AM. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, yung pong mga papasok o yung ibang mga pumasok na ng mga bata o yung mga panghapon, mamaya. Kinakailangan yung mga parents, yung mga nanay, padalhan natin ng baon at saka ng tubig, ha, mga bata, para palaging hydrated. At kung sakaling magkaroon man ng mataas na temperatura o kaya heat index, ay hindi sila ma-dehydrate. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir Asek, magandang umaga po.
15: Ay, Sir Alan, magandang umaga po. Magandang umaga sa po sa lahat mga tagusubaybay.
5: Yes, sir. We understand that ang ating Department of Agriculture ay may mga hakbang na nakahanda, ano? Kaugnay nitong naitala na rice inflation na umabot daw ng 15.6%. Update po, ASEC, tungkol sa aspetong yan, sir.
15: Ay, yes, Sir Alan. Medyo mataas yung naitala na inflation for rice.
5: Opo.
15: At ito ay mas mataas doon sa 13.7% na naitala nung nakaraang buwan. At actually, medyo nakikita natin talaga na tumataas ang inflation sa pagkain dahil sa bigas. At coming ito sa negative simula nung January hanggang last year. Kaya naman, ang ating Pangulo ay nag-issue ng Executive Order No. 118 para mag-issue ng price cap para sa bigas. Ito ay sa imported 5% premium rice at 50 pesos. At nung last Monday, nung nagkaroon ng nationwide na monitoring sa buong bansa, ay nakita natin na merong 70% level of compliance dito sa Metro Manila, pinakamataas sa Region 10 at 90%.
5: Mm-hmm.
15: At sa buong bansa, 45%. Katuwang nito, Sir Alan, yung pag-issue rin ng SRP para naman sa local rice at 53 pesos. Yung sa imported ay 50 pesos at tuloy-tuloy yan. Supposed to be it will end sa June 13, yung EO 118.
5: Opo.
15: Pero subject yan sa review ng mga agencies na para makita natin kung kailangan itigil o kailangan na extend pa for a certain period of time.
5: Opo. We understand of course na isa sa mga factors din sa pagtaas nitong inflation rate na ito, 15.6% sa bigas, ay ang, well, farm inputs, particularly fertilizer. Tumaas din kasi ang presyo, I understand, ng urea-based fertilizers, Asay Carnel, sir.
15: Tama po yun. Nung nagsimula yung problema natin sa Middle East, ay bago yun, actually, nasa 1,500 lang, Sir Alan, yung presyo or opo, less ng urea at saka ng complete, yung triple 14. Pero nung kasagsagan ng problema, ay umabot yan ng 3,000. Bagamat ngayon, nakakita na tayo ng mga pagbaba, nasa 2,700 hanggang 2,800, pero still mataas pa rin kumpara doon sa pre-Middle East problem na 1,500. And of course, mataas din yung presyo ng petrolyo pa rin na nakaka-apekto sa mga gawain sa Bukirin dahil ngayon ay taniman para sa ating wet season. So, yan yung mga factors din na nakaka-apekto sa Alan.
5: Opo. And dahil dito, yung urea-based fertilizers, meron tayong mga alternatibo naman na hindi fuel-based o urea-based na fertilizer na magamit ng ating mga magsasaka para makatulong, ika nga, sa pagbabawas o pagpapababa ng mga farm inputs nila, Asay Carnel, sir.
15: Tama po yun. Meron tayong mga alternative dito sa urea at sa complete. Meron tayong mga ammonium sulfate, mga inorganic din na mas mura. Aside from that, meron din tayong mga biofertilizer, biostimulants, and microbial-based fertilizer that can replace, ayon sa pag-aaral ng field rice at saka sa mga field trials, can replace up to 50% ng mga urea-based at saka natural gas-based fertilizer.
5: Ayun. At ang mga ito ay kumbaga may pagkukunan naman sa kasalukuyan na kaagad, agad-agad, Asay Carnel, sir.
15: Yes po, meron na po yan sa merkado. In fact, yung iba ay produced locally, karamihan po, at meron din naman po ng mga nakukuha natin sa labas, pero karamihan po ay kayang i-produce po dito sa ating bansa.
5: Ayun. So, ibig sabihin, nariyan, readily available ang supply at agad namang may pagkakaloob ang mga ito sa ating mga farmers organizations all over the country, Asay Carnel, sir.
15: Tama po yun. At naglaan din po actually si Secretary ng Pondo para po sa additional na procurement nito mga biofertilizer, biostimulants at iba pang microbial-based fertilizer. Yung nga po, replacement sa mga medyo mahal po na fertilizer, synthetic fertilizer natin.
5: Okay. Sa aspeto naman po, sir, ng supply ng bigas, well, una, yung ating patuloy na pinalalawak ang distribution na 20 pesos kada kilong bigas. Ano po ang update naman sa aspeto yan? Sa supply, Asay Carnel, sir.
15: In terms of supply, Sir Alan, kakatapos lang ng anding anihami, nag-aani pa na konting-konti na lang.
5: Apo.
15: Pero halos natapos na yung ating dry season na harvest. At kung idadagdag pa rin natin yung pumasok na import na 2.2 million metric tons, so pwede po ito magtagal hanggang sa susunod anyan. So in terms of volume, wala po tayong nakikitang problema. Meron po tayong sapat na supply. In fact, yung NFA din po mataas yung kanyang inventaryo. So maganda po yung supply ng bigas sa ating bansa at wala tayong nakikitang pagkukulang. At do challenge sa atin itong darating na harvest ng wet season dahil sa looming El Nino, mataas na fertilizer. Pero ang target po natin ay hanggang end of the year, meron po tayong enough na supply.
5: Ayun, of course, masayang mapakinggan ang assurance na yan when it comes to supply, ika nga, from the Department of Agriculture. Sir Colonel, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito mula po sa inyo diyan sa Department of Agriculture, sir.
15: Maraming salamat din po, Sir Alan. Mabuhay kayo po.
5: Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 40 minutes na makalipas ang 7 AM. Kanina nabanggit ko, handang-handa ang DepEd para sa Balik Eskwela 2026. Ang Philippine National Police handa rin at nakatutok sa kaligtasan ng ating mga estudyante at mga guro sa mga eskwelahan at sa iba pang mga lugar. Pati ang transportasyon, ha? Nakaredy rin. Pero ngayong umaga, tayo'y makikibalita naman sa Philippine Coast Guard, ha? Kaugnay ng kanilang Oplan Biyahing Ayos Balik Eskwela 2026, ay mas hinigpitan ng Philippine Coast Guard ang pagtutok po sa mga maglalayag na sasakyang pandagat. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Cabiab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
3: Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa.
5: Opo. Well, kaugnay po ng mga paghahanda at mga hakbang na sinasagawa ng Philippine Coast Guard, kaugnay nitong Oplan Biyahing Ayos Balik Eskwela 2026, makikibalita lang po kami, updates from your end, Commodore Noemi, ma'am.
3: Yes, Sir Alan, sa direktiba po ng ating Pangulo at ang Sekretary po ng DOTR na si Secretary Lopez na siguraduhin po ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan at mga estudyante na uuwi po sa kanilang mga probinsya para po sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Naka-heightened alert status po, Sir Alan, ang lahat po ng ating operating units to include po yung ating mga stations and substations. Nationwide po yan, Sir Alan.
5: Opo.
3: Simula po June 5 hanggang June 11 in anticipation po sa pagdagsa po na ating mga biyahero sa ating po mga pantalan. Ang PCG po ay naglagay rin po ng ating mga tauhan kasama po ang ating mga medical teams sa mga itinayo po natin mga passenger assistance desk ng Department of Transportation sa lahat po ng pantalan para umlalay po sa ating mga biyahero.

0: Okay. And then patuloy rin po dyan, Sir Ante, pagkasagawa ng ating mga Maritime Security Patrol at ang ating pong pag-deploy ng ating mga Coast Guard K-9 dogs para po umalalay sa pagkasagawa po ng ating mga baggage inspection para maiwasan po yung pagsakay ng mga ipinagbabawal na mga items katulad po ng mga flammable at mga explosives po para masigurado po ang kaligtasan ng ating mga biyahero. And of course, Sir Alan, naglagay rin po tayo ng ating mga sea marshals on board our passenger vessels, particularly yung medyo malalayo po ang mga biyahe. Kaya ang ating rin pong reminder, Sir Alan, sa mga biyahero po na sasakay ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat ay sundin din po yung mga lokal na direktiba, particularly yung pagsusuot po ng ating mga life jackets kung tayo po ay babiyahe.
1: Ayun. Opo, Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, nakita ba o kinakitaan ba ng pagtaas ang bilang ng mga nagbibiyahe sa pamamagitan po ng ating mga sea vessels nitong nagdaang weekend? Yung iba luluwas ng Maynila, yung iba pupunta sa mga educational centers all over the country. May pagtaas po bang naitala sa bilang ng ating mga manlalakbay?
0: Well, Sir Alan, nagsimula po tayo ng June 5, no? That is Friday. Medyo significant po yung dami ng ating mga pasahero noong Sabado.
1: Opo.
0: So, compared of last year, Sir Alan, na halos 2 million po ang ating naitala, both inbound and outbound. So, nakikita ng Philippine Coast Guard, kasi ngayon, as we speak, Sir Alan, halos 1 million na po ang ating po naitala na mga na-monitor ng mga pasahero ngayon.
1: Mm-hmm.
0: So, hanggang sa magtapos po ang ating offline biyaheng ayos, nakikita po natin na halos pareho po ang bilang na mamamonitor po natin sa lahat po na pantala nationwide. Same. Ayun. Of last year.
1: Ayun, okay. So, ibig sabihin, talagang marami ang bumiyahe bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa mga eskwelahan ngayong araw na ito. So Commodore, ang mensahe po ninyo at paalala sa mga kababayan natin mula sa Philippine Coast Guard, lalo na baka po mas maging dagsa ang mga pasahero ngayon pong mga susunod pang mga araw. Please go ahead po, Commodore Kayabyab, ma'am.
0: Yes, Sir Alan. So bukod po sa mga nakatalaga at mga isinagawa po natin mga safety and security measures, ang Philippine Coast Guard, Sir Alan, meron din po kaming programa. Ito po yung iCare program o ang tinatawag po natin na Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program. So tayo po ay meron tinatawag ngayon na isumbong, o pag may nakikita po sila, isumbong kaagad sa Philippine Coast Guard. So nagdikit po tayo ng ating mga QR code sa lahat po ng pantalan, terminal at barko para sa mas madali pong reporting. So ang mga pwede pong i-report ito sa isumbong natin kung ang ating pasahero ay may nakikita po ba na nagpas ang bilang ng pasahero sa kailang mga nasasakyang mga barko, hindi pagsulat ng mga pangalan ng mga pasahero sa manifesto, meron po ba siya nakikita ang mga kahinahinala mga bagay sa kailang mga barko, hindi maayos yung pagkakasecure ng tali o yung lashing sa ating po mga sasakyan, and of course kung hindi po nag-conduct ng safety briefing o itinuturo po ba ang lokasyon ng mga life jackets. Dapat yan, Sir Alan, kasama po before po umalis yung barko po natin. At anything po na kahinahinala, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard through our QR code, itong isumbong po natin.
1: Opo. Okay. Commodore Kayabyab, ma'am, salamat po ng marami sa mga impormasyon, paalala at updates mula sa ating Philippine Coast Guard, ma'am.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning, Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
3: My name is Ayesha Grace Aikaslangin from Baguio City High. For me, mas natututo ako sa classroom kasi may mga nagtuturo ng mga teacher from... May mga nagtuturo na teacher na personal. Kasi pag online, mahirap siya. Mahirap mong intindihin yung lesson. For example, yung math, hindi mo maintindihan yung lesson kasi nga, ano lang siya online. So, for

0: me, mas natututo ako in person.
1: Po si Yuan Daniel Bisaingan, mas natututo po ako pag face-to-face sa classroom. Kasi po mas nakaka-focus doon, tsaka mas naintindihan ko po kapag face-to-face talaga yung pagturo.
2: Ako po si Francine May A. Sumilap, tapos natututo po ako sa classroom. Dahil po nakaka-focus ako at nakakaintindi po ako ng mas maigi.
3: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 49 and a half minutes makalipas po ang 7 a.m. O yung mga parents dyan, ah, baka mga chikiting nyo ay may pasok mamaya yung afternoon classes, ha? Oy, dapat i-condition nyo na, pasok na uli, pasok na. Pero maraming mga chikiting, maraming mga bata excited na pumasok sa kanilang mga eskwelahan, di ba? Uy, makikita uli mga kaklase, mga kaibigan, at syempre yung pagkatuto ng mga lessons, di ba? Kasama yung dapat sa mga pangunahing motivations, ha? Yung learning process ng mga bata. O yung mga chikiting naman, ha? Mga bata, wag ho tayong may mga detour, wag tayong may mga dadaanan pa papasok at pauwi, kinakailangan galing school, ha? Uwi agad mamaya para hindi nag-aalala ang inyong mga parents.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Update muna, mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
4: Radyo Pilipinas.
7: Weather update mula kay Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
8: Yes po, good morning po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin itong hangin na bagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Magdudulot ngayon ngayong araw ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat mga pag-ulan sa may probinsya ng Ilocos maging sa may Zambales. Samantalang dito sa Metro Manila, talalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung ating localized thunderstorm. Kaya mag-expect po tayo na mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon hanggang gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na yellow warning, kaya malayo maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yun ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
7: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta po yan mula sa PAGASA Forecasting Center.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Mga kaibigan, 52 minutes na makalipas po ang 7.

Marami pang mga update, mga kaibigan, mula sa iba't ibang paaralan. Ang yatid po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sa inyo.

0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. Humahabol ang balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Iligan City, nakaramdam po ng lindol ngayong Lunes, June 8. We're trying to get in touch with Radyo Pilipinas, Iligan City sa pamamagitan po ni Sharif Timhar.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ano, andiyan na?

0: Nantabayan na natin, mga kaibigan. We're trying to reconnect our line with Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan City. Kaugnay nitong lindol na naramdaman po diyan sa Iligan City. Oy, paalala uli ha, may pasok ho ngayon ha. Okay, so subukan nating antayin ang report ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan City. 55 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sheriff, good morning.
2: Good morning, Alan. Nakaranas nga kaninang umaga, no? Ang Iligan City ng pagyanig ng lupa. Kapansin-pansin nga rin na lumalabas talaga yung mga tao habang nararanasan yung lindol. Pero Alan, samantala sa puntong ito, wala pang inilabas na update ang FIVOLS dahil inintay pa natin kung saan talaga tumama ang lindol. Pero base nga kanina, no, sa ayon sa Android Earthquake Alert System, isang magnitude 7.1 na lindol ang naitala. Pero hindi pa natin na kumpirmado yan dahil wala pang opisyal na ulat mula sa FIVOX. Alan, yan munang update mula rito sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Antabayan lang po ang dagdag na update tungkol sa lindol na yan sa susunod na programa. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ang ating mga executive producer Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan, Malilin, Arnel, Villamor, at Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
12: Oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Bago po tayo formal na magsimula, tanggapin muna natin ang isang flash report mula sa ating kasamang si Mary Ann Bastasa. Matapos nga ang nangyaring lindol dyan sa may bahagi ng Sarangani, ang FIVOX naglabas ng tsunami warning kasunod ng malakas na lindol sa bahagi po ng Sarangani. Mary?
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
13: Al naglabas na nga ng tsunami warning sa ilang coastal areas matapos tumama ang magnitude 7 na lindol sa bahagi ng Sarangani ngayong umaga. Ayon sa FIVOX, posibleng tumama ang unang tsunami waves sa pagitan ng 7:37 ng umaga hanggang mamayang 9:37 ng umaga. Dahil dito, hinikayat na agad lumikas at magtungo sa matataas na lugar ang mga residente sa coastal areas ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Dapat ring ilayo ang mga bangkang nasa daungan at pinapayuhang manatili naman sa malalim na parte ng dagat ang mga pumalaot ng bangka hanggang magkaroon ng bagong update. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
12: Yan ang flash report ng ating kasamang si Mary Ann Bastasa kaugnay nga po ng malakas na lindol na nangyari dyan.